0: Siguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako Dexy Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective, wujud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
5: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy, o sa mga suking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Mayong adlaw, Sir JP, hinawat nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang super antioxidant. Magmaitis siya, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
5: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao o mamatay. Bisag-unsaon imo pag-amping o bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
6: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
5: Pasabot ana dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
6: Yes, Sir JP. Pero kung palainom kag DTX 500 ug MyTC, dako kay chances mutaas ang imong mga telomeres.
5: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, ug kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
6: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, ha, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
5: Mm.
6: Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw ug gi-examine gamit ang microscope.
5: Mm.
6: Kay bloka, Sir JP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
5: oh,
6: gi-exercise sila. So kung
5: wow,
6: sige kag exercise, gataas ang telomeres.
5: Mm.
6: Pero kung sige kag kaon og tamis, gababa.
5: Oh.
6: Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila og mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay, Sir JP.
5: Sobra na.
6: Sa tinuod ra, mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market.
5: Mm.
6: Dungagan pa jud sa imong MyTC, Sir JP.
5: Oh.
6: Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
2: DTX 500.
7: Ako sa Jubilin,
8: sobra kataas akong blood sugar.
7: 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
8: Sunod sa isa ka bulan,
7: normal na jud akong blood sugar.
8: 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
5: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres.
6: Mm.
5: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweeds o green tea.
6: Sa tinuod ra, Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research.
5: No,
6: aron may balaan nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous ng mga tao sa Canada.
5: Mm.
6: Na pulo jud ka tuig ang diferensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
5: Oh.
6: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula. Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
5: Mauna.
6: Mo pa'y pag-address clinic, magpakonsulta, mo pa'y pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud, Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
5: Correct. Wa na jud igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ug ako na sab si Dok Ramil Uy, sing maayong lawas ampingan.
5: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
9: Ako si Alex, nagka UTI jud ko.
10: Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit.
9: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
10: tulo pud ka kapsul sa gabi.
9: Si
10: Nga na lang nawala jud ang sakit. Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Mga sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center na Globan Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tugtong alas 4:30 itong kulo. Oo, libre nga check-up ha Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center na Globan Branch. Na naimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tigam nini ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026, alas 8 at aga, tugtong alas 4:30 itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
4: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay bumatraya? Iton mga produkto, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
2: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
12: Ako po eh, Helen. Jury ko, nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupit ang akong lawas. Maupit akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probarilot niyo ito nga product nga D3 Bio.
13: Ang pahayag ni Lynn Jorico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gidman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pa ang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
13: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
2: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Deo Clinica. Deo Fresh. Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! My puso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramiloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
5: Hisgutan na to ang D3 Bio. Unsaon man ini pagtabang sa inyong kakapoy.
6: Uy.
5: Kung wala kay energy, unsa may epekto ani sa lawas? Mga bagay nga dili mabuhat sa plain D3 pero kayang-kaya jud ni D3 Bio.
6: Ang chronic fatigue syndrome, Sir GP, resulta sa mga underlying sickness.
5: Oho.
6: Kung sige ang inflammation sa imong lawas, kulang ka sa tulog, naakay multiple sclerosis, diabetic ka, may cancer ka,
5: ay!
6: Samot na kung kasulay kag trangkaso, tungod na siya sa inflammation, Sir GP, sa sulod sa atong lawas.
5: Mo
6: na nga kinahanglan jud nga mag-D3 Bio ka, Sir GP.
5: Mm-hmm. Ang D3 Bio makapugong jud sa halos tanang sinyalis ug sintoma sa gitawag nga chronic fatigue syndrome. Saon?
6: Yes.
5: Number 1, ang D3 Bio na ay gitawag nga medium chain triglycerides nga gikan sa extra virgin coconut oil. Kini siya gahatag sa diadiang dayon nga energy sa imong lawas.
6: Ang buhaton, Sir GP, kung gakaon ka, unya gikapoy ra gihapon ka, galuya, unya gasakit. Ayon lang pagkaon. Ngano man, ang imong gikaon mo purma po na siya glucose, nya makapadugang sa imong inflammation.
5: Correct.
6: I suggest nga ang imong himuon nga source of energy, ang ketones na lang nga makita sa D3 Bio. Mamahaw kag D3 Bio, maniod to kag D3 Bio, manihapon kag D3 Bio. Sulayin ninyo. Lantaw na to kung dili pa jud ka maulian. Kay karon ang mga tao kaunom kapito mukaon sa usa ka adlaw.
5: Oh, mo nagiingong ketogenic diet, no? Sige kag kaon og good fats from D3 Bio. Now gyud mga tao dok nga walay undang ang kaon.
6: May pre-breakfast, may pamahaw, dahil merinda, paliunto, merinda na po. Nya, manhihapo na po.
2: Ah! D3 Bio!
7: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio!
6: Sir JP, di ba ang paborito sa imong immune cells nga vitamin, ang vitamin C? Ang mighty C, pero kung naa ang glucose or yung imong nga blood sugar, unahon kaon sa imong nga immune cells. Example, na ako'y cake.
5: O, naa.
6: Nya, inom sa akong vitamin C, Sir GP.
5: O.
6: Unya, kanang cake.
5: Unya nang cake.
6: Unya nang cake.
5: O.
6: Pero kung unahon ni mong kaon ang cake, nya, usa ka mo inom sa vitamin C, wala na naipikto.
5: O, siyempre.
6: Dili na tumatagad ang vitamin C. Muingon na lang to nga, busog na siya sa cake. Ingon, ana po ang brain.
5: O.
6: Pananglitan, nauna ni mong kaon ang tamis.
5: O.
6: Malipay yun ang brain, ana. Unya, pag-introduce na ni mo sa ketones nga naas D3 Bio, dili na na siya tagdon. Muingon na lang na nga ang brain nga, busog pa ko.
5: Pero, wala na dyan siya'y choice. Kung nag D3 Bio ka na, ugwa ka nagkaog mga carbohydrates.
6: So, mas nindot, unahon imong inom ang D3 Bio kaysa imong gikaong kanon.
5: Matagbuntag.
6: Especially ka ng sayos buntag, Sir JP. Wala ka sore sa glucose. Unya, ang keton sa D3 Bio, Jod, ang unahon imong gamit.
5: Oh, ang ketones, gahatag, Jod, og instant energy. Gawas, ana, limpyuhan pa, Jod, ni ini ang imuhang brain sa beta-amyloid plaques. Mao, Jod, na'y pinaka-the-best. Gahatag na siya instant energy, gilimpyuhan pa jud imong utok. Unya, asa man ka makakita ng food supplement sama sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil pa lang sa D3 Bio, daog na ka.
6: Ang pinakanindot, ani, nga usa magsugod ang imong Alzheimer's disease, pasabot nga murag naa na kay type 3 diabetes.
5: Ay!
6: Mo ni ti mailhan ngang imong brain wala na nang inhanglag glucose para sa energy. Mo na kung imong gipagutman imong brain kay wala na nimo gipakaon sa kinahanglan niyang kaunon, imo siyang hatagan og ketones nga gikan sa D3 Bio. Aron mo balik ang iyang function. Na adyoy epekto ning tanan, Sir GP. Inya na kanindot ang D3 Bio. Adunay mga contributing factor sa gitawag natong chronic fatigue syndrome. Og ang pinaka-importante jud nako kung ngano man nga ang tao nga paminaw niya okay ra siya, nganong galuya man siya, kay man ang viral load nimo nag saka na. Wala ra ka na kay balo nga ang viral load ay nimo gasaka na pag-ayo. Mo nang kinahanglan mag D3 Bio ka na aron mapugngan ang mga virus nga mustay sa atong lawas. So di tribayo na Sir GP.
5: Wa na tay oras Doc Ramilo. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramilo oy mayong panglawas ipadayon.
5: Dili abusoho.
2: Di tribayo.
4: Ako si JM. Ako di tigtabang no ang di tribayo tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-execution.
2: Di tribayo. Ang di tribayo nga may visio. Ang visio nga may di tribayo.
8: Apalit sa mga butika.
2: Di tribayo.
8: Di tribayo.
2: Health news.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio Health News! D3 Bio!
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga
2: D3 Bio!
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramiloy. Ako nang hinaot nga inyo nang niinom ang inyong D3 Bio.
5: Hisgutan na to ang D3 Bio. Unsaon man ini pagtabang sa inyong kakapoy.
6: Uy!
5: Kung wala kay energy, unsa may epekto ani sa lawas? Mga bagay nga dili mabuhat sa plain D3 pero kayang-kaya jud ni D3 Bio.
6: Ang chronic fatigue syndrome, Sir GP, resulta sa mga underlying sickness.
5: Oho.
6: Kung sige ang inflammation sa imong lawas, kulang kastulog, nakay multiple sclerosis, diabetic ka, may cancer ka,
5: ay!
6: Samot na kung kasulay kag trangkaso, tungod na siya sa inflammation, Sir GP, sa sulod sa atong lawas.
5: Mo
6: na nga kinahanglan jud nga mag-D3 Bio ka, Sir GP.
5: Mm-hmm. Ang D3 Bio makapugong jud sa halos tanang sinyalis ug sintoma sa gitawag nga chronic fatigue syndrome. Saon?
6: Yes.
5: Number 1, ang D3 Bio na ay gitawag nga medium chain triglycerides nga gikan sa extra virgin coconut oil. Kini siya gahatag sa diadiang dayon nga energy sa imong lawas.
6: Ang buhaton, Sir GP, kung gakaon ka, unya gikapoy ra gihapon ka, galuya, unya gasakit, ayon lang pagkaon. Ngano man, ang imong gikaon mo purma po na siya glucose, nya makapadugang sa imong inflammation.
5: Correct.
6: I suggest nga ang imong himuon nga source of energy, ang ketones na lang nga makita sa D3 Bio. Mamahaw kag D3 Bio, maniod to kag D3 Bio, manihapon kag D3 Bio. Sulayin ninyo. Lantaw na to kung dili pa jud ka maulian. Kay karon ang mga tao kaunom kapito mukaon sa usa ka adlaw.
5: Oh, mo nagiingong ketogenic diet, no? Sige kag kaon og good fats from D3 Bio. Now gyud mga tao dok nga walay undang ang kaon.
6: May pre-breakfast, may mahaw, dahil merinda, paniunto, merinda na po. Nya, manhihapo na po.
2: Ah! D3 Bio!
7: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ng 3 ka bulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio!
6: Sir JP, di ba ang paborito sa imong immune cells nga vitamin, ang vitamin C? Ang mighty C, pero kung naa ang glucose or yung imong nga blood sugar, unahon kaon sa imong nga immune cells. Example, na ako'y cake.
5: O, naa.
6: Nya, inom sa akong vitamin C, Sir GP.
5: O.
6: Unya, kanang cake.
5: Unya nang cake.
6: Unya nang cake.
5: O.
6: Pero kung unahon ni mong kaon ang cake, nya, usa ka mo inom sa vitamin C, wala na naipikto.
5: Ah, syempre.
6: Dili na tumatagad ang vitamin C. Muingon na lang to nga, busog na siya sa cake. Ingon, ana po ang brain.
5: O.
6: Pananglitan, nauna ni mong kaon ang tamis.
5: O.
6: Malipay jud ang brain ana. Unya pag-introduce na nimo sa ketones nga naa sa D3 Bio, dili na na siya tagdon. Moingon na lang na nga ang brain nga busog pa ko.
5: Pero wala na jud say choice. Kung nag D3 Bio ka na, ugwa ka nagkaog mga carbohydrates.
6: So mas nindot, unahon imong inom ang D3 Bio kaysa imong gikaong kanon.
5: Matagbuntag.
6: Especially ka ng sayos buntag, Sir JP. Wala ka source sa glucose. Unya ang keton sa D3 Bio jod ang unahon ni mo gamit.
5: Oh, ang ketones, gahatag jod og instant energy. Gawas ana, limpyuhan pa jod ni ini ang imuhang brain sa beta amyloid plaques. Mao jod na'y pinaka the best. Gahatag na siya instant energy, gilimpyuhan pa jud imong utok. Unya, asa man ka makakita ng food supplement sama sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil pa lang sa D3 Bio, daog na ka.
6: Ang pinakanindot ani nga usa magsugod ang imong Alzheimer's disease, pasabot nga murag naa na kay type 3 diabetes.
5: Ay.
6: Mao ni ti mailhan ngang imong brain wala na nang inhanglag glucose para sa energy.
5: Oh.
6: Mao na kung imong gipagutman imong brain kay wala na nimo gipakaon sa kinahanglan niyang kaunon, imo siyang hatagan og ketones nga gikan sa D3 Bio. Aron mo balik ang iyang function. Naadyo'y epekto ning tanan, Sir GP. Inga na kanindot ang D3 Bio. Adunay mga contributing factor sa gitawag natong chronic fatigue syndrome. Og ang pinaka-importante jud nako kung ngano man nga ang tao nga paminaw niya okay ra siya, nganong galuya man siya, kay man ang viral load nimo nag saka na. Wala ra ka nakahibalo nga ang viral load ay nimo gasaka na pag-ayo. Mo nang kinahanglan mag-D3 Bio ka na aron mapugngan ang mga virus nga mustay sa atong lawas. So di tribayo na Sir GP.
5: Wa na tay oras Doc Ramilo. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramilo oy mayong panglawas ipadayon.
5: Dili abusoho.
2: Di tribayo.
4: Ako si JM. Ako jud tigtabang no ang di tribayo tungod kay mas gipaligun niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: Di tribayo. Ang di tribayo nga may Visio. Ang Visio nga may di tribayo. Apalit sa mga butika. Di tribayo. Di tribayo. Health news.
8: Mga sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center na Global Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas

0: Tacloban. Tigam nini nga mga petsa, June 29 to July 6, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 4, e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
1: E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako, Celestina Sipara. 80 anyos na akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ng TX500, baga nag-upay na akong lawas yung ikaduha, iniak mata na akong babati nga. Malabo. Katumal ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
4: Han istorya ni Celestina Sipara han maupay nga benepisyo haya lawas han DTX 500.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adto ra kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rolando Basanyes, daghan na kayo kog dutlawang kape. Pero lahi kayo ng DTX Coffee Mix, gawas nga lang na katabangan pa yun ang akong arthritis. Hangtod karon, doon na nabalik ang hubag sa akong mga tiil.
1: DTX Coffee Mix. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
1: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Extend food supplement for men.
7: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500.
2: Mapali ang mga butika.
3: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Mayong adlaw po, Sir JB. Hinaot nga na inom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Oh. Labi na dyan sa mga managtiayon.
3: I agree.
4: Usa sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama po ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Mm-hmm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magkaproblema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
3: Oh. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
4: Mm.
3: Impotence o sterility.
4: Mm.
3: Kung may kontag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
4: Di bata.
3: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
4: Monelison. Sayon ra man, Sir JP, kung sperm count ra man ang problema.
3: Gusto.
4: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyon hangtod 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
3: Kadaghana.
4: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas.
3: Uh-huh.
4: Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
3: May ra jud, Dok, kay dili tanan ang mahimog bata.
4: Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
3: O kana.
4: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cell, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya, kung sperm cell health ang paghisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
0: DTX 500!
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500, ako gitrayo ginom. Mga kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
0: DTX 500!
2: Mapali sa mga butika.
3: Sa high doc, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
4: Correct.
3: Aron makabuhat og bata ang lalaki.
4: Mm.
3: Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikadua, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
4: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipids sa plasma membrane sa imong sperm.
3: Kana nga damage, Dok, resulta tungod sa bisyo.
4: Correct.
3: Sama ng pag-inom, pag-alak,
4: pag-sigarilyo,
3: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
4: Unya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gyud sila magbata, Sir JP, ba?
3: Oh.
4: Makabuo gyud anak. Inom gyud sila DTX 500 og Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman joy ginikanan nga pabaya ra jud sa ilahang pagkamabdo, Sir JP. Muinom, manigarilyo, magdruga.
3: Kadaghan. Nya,
4: mas taas pa jud ang oxidative stress. Sa kini nga stage, Sir JP, pwede jud makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote.
3: Oh.
4: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer ra jud ay.
3: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
4: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP,
3: oh,
4: ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o Mighty C inyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin baby.
3: Kana, kuha na dito yung panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
4: O ako na sam si Dok Ramil Oy, sing mayong lawas ang pingan.
3: Ayaw, abusuhan.
0: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag mo matry hiton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugod ng DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalitin niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilgala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Valurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Kapuokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Oras sa K5 News FM, alas 12:02.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Kay Pai, maupeng Domingo, hito na udhay yung tanan. Kumusta ka mo? Hinautun tayo na ka maupeng kahimtang yan ang oras na re-resyo ka po dito na pamilya. Welcome, ito na itong taramdaan. Ina na Domingo, harambang dinomingo. Pangaran ni Kay Pai, Carol Medino. Diba ito na kahampang yan na mga Kay Pai. ako'y Kay Pai, Roger Tilana.
1: Ano na? Of course, ako lang tayo, Bri Boy, the Wonder Boy. Kumusta? Ano yung nagbubuo ng takna? Oo, mga idol. Kumusta, kumusta, kumusta? Unta, baga nag-remedyo na kamo kay alas 12 na good yan na. Time check, alas 12.3 na kay Roger siguro, no? Inin, kumusta na itong mga 40 apers o na itong mga lagaon? Pero gwapo ho, labi na ko ko tatay ng nanay. Nga, ikaw liwat, lulang ang lulu. Unta, baga nakasimba na hera kay Roger, di ba?
0: Importante ito na Domingo makasimba. Katapos diritso kon ngayon la itong pagyatatarangkaan. Kunwaray, puyo, puruko.
1: Puruko, singkat apoy. Puruko mo, dinitin pa ni Malay na la. Balito, kay Domingo yan na saling paman. Liwan Balhas. Ano't Liwan Balhas, eh, Roger? Boy, ang normal na itong taga-umakagod talaga. Ano ang port niya, dako? Ayan. Dinaga kaya nila. Ito!
0: Ang mga kuan, ang mga tinago, ang linubong din ito na tuna, marasa ito na ito kay Fibra Riboy.
1: The word nga ni Harampang, kinang lang baga nagkakaharampang itamilya, ita magsarangkay, labi na good magkatiayon kay Roger, di ba?
0: Asya.
1: Kay Domingo, good yan. Kinang lang, the word ni Harampang, nagkakaurus, ito tamilya, mag-uyab, mag-asawa, kamagsarangkay.
0: Ayan, importante yan na ito na ikarisyuhan. Labi na kay Domingo, pizza 5 kita yan na July. Di na may hamag susildo na liwat. Alakat magsusildo na liwat.
1: Sige, kung darabaw ng labati yan, ay ito ka sildo, ito importante, may trabaho lang.
0: Ayan. Amot importante, waray na si Rosildo. Balito, ano, ini na din nakita katunga ito na tuig. So, ito na, igian na iyan na. Ini na July, matapos ini, dito na Agosto, katapos ini, bare months na.
1: Ito na.
0: Kuan ini, ini, wari na ini ibang pag-una-unaon. Kaya na nga July, bagan riti ini ng mga panahon. Wari mga parupatron. Oh, may dagat mga parupatron.
1: May tarang sana lang ang patron. Kaya mga patrolewat yan at July, siguro.
0: July, kuan, Santa Fe, Carigara.
1: Didi ako sa, didi kaya pong KMKB na siguro. Okay, barip kay Roger ha. Hindi may tanawan. Saan mo tanawan?
0: Agosto. Oo, tulo. Ito nira. O, damong 8 years. O, dire Agosto nira. Agosto. Ito Agosto. July. Ito patron Santa hinin. Santa Fe. Carigara.
1: Carigara.
0: Oh, it Carigara is July 16. Katapos ito koan Santa or itong Santa Fe is 26. Ngan si ito na San Joaquin.
1: Ada, sulibang ko kailas 12 pasado. No? Kumusta ka mo? Kumusta ka? Kumusta ka mo? No? Ngan doon forget, anay. Kung baga tapos na ko pag-remedyo, kay Roger, ada, pagkapi, anay ka mo. Han, may binipisyo pan lawas. An, DTX Coffee Mix. Kaya nagkapi ka na, na-detox ka pa, idol. Ngan, importante, good. Kung baga, timpan lawas yan, lulang ang lulo. Labi na guto for tiapers kati magutuguto mo lol na di nga antikon lutan pagtik talagahan DTX 500 ang makusog nga panguntrahan high blood pressure nga diabetes ng kinanglan may pariso hebroger and may PC the alkaline vitamin C much better nga doha gintitik niyo before kamu kumaon aga udto nga gabi
0: ayan labi na ito na panggabili what mag extend the food supplement kay siring hadton ato na batian. Dire na nga ni hagamitan itong panggarabi. Pwede ka na mag-arohin PWD ID. Ito di is WD mga kakipan. Ano kay person with disability? Kay kung di rin ito nagagamitan, disable na ito na mga kakipan.
1: Ay na, sino nung sa akong baga nabat yan, pusong walang direksyon.
0: Ayan. Bangin, sirip pa, ubo na la kuno itong madipa. Balita, sanglita, pag-extend food supplement, dako pa ito. Kaya pa ito. Diri pa ito pwede tawagan na PWD. Ang
1: last day, ano, nakakakalita ka 83 years old na Japan. Nakasopahin 23 years old.
0: Ayan. Kaya nag-extend food supplement.
1: Kaya ikaw liwat dula, lulo, kumbaga, ating baginabat, makuri na, ating baga... Labi na kung alam, tanong ka na, much better, anaton D3 Bio. the super supplement nga imo pagpupulsan, handa mo nga benepisyo panlawas ini and D3Bio. Mapapaltipin ni Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kontaklubon lang ko mga idol at na kita barangay at Twitter das A Avenida Veteranos and the statement gate hit diba hospital o katalo natin diba yung center dyan.
0: Oo, at bang ito na boss coffee.
1: Nang masabot natin yung brojeria na may dahil pinara pre-check up non-consultation na klinika.
0: Oo, kutob buwas.
1: Oo.
0: Tapos mabalik lo at ito pizza 20. Yan ang ihap nga bulan ito ng Hulyo. Kutob pizza 27. Ayan, alas 8 ito na. Kutob alas 4.30 ito na kulob. Yan na ito nori mga libang. Pwede dumalik yata yung ito pag pa-check up. Eh para kang matagan kung naman yung mga food supplement ito na ang hiton iyo sakit. Masasabtan luwat manggut iyo sakit.
1: Ada ko ni Tim Lula, ikaw po tiya para siliwat idol, nga baga Tim Guto Guto Molol, Tim Kalulutan, oh, pas Peter, paghaplas liwatan, liminint oil. Ah, kung wala pang tipi niya, hindi ka, di alternatibo medisina and wellness center. And liminint oil.
0: Yan. And, sige mga kakifive, kay while kamu inag tatagay-tagay, madurot kami ayun mga sunanta. Labi na itong mga chacha waray-waray. Oo, idudurot na ito na haira. Pero naroon yan, makantahi kakifive brayboy. Mapipiritan luat kitahin pagkantahin ni total tarang kamanlainin. Oh, harang pang maninin.
1: Hey, Roger, di competition. Yung pag, pagliyaw na mo na iyo gihapon. At is, daw niya ni harang pang, nagkakaras siya
0: ba? Ayan. Pero, kantantanay na happy birthday para itong mga nagbi-birthday yan na nga do. Adlaw. Oo, sige daw. Anay. Ay, nay, nitong birthday. Bagawari, ano din? Di rin nagawas ito na birthday di mga kakay-five. Anyway, happy birthday na lang mga kakay-five para itong mga nagbi-birthday yan ang adlaw. At itong mga nagsiselebrate naman ito nera yun in anibersaryo. Happy anniversary. Paano kung tapos?
1: Happy birthday.
0: Ayan.
1: Diba,
0: sabagay, kay birthday man lang dito dito halaing niya kinabuhi. Oo. Sige mga kakay-five. And then, kung gusto niyo mag-greet, ano, pwede ka mo mag-chat na la, drop na lang ito niyo yung message. And ito na itong Facebook page sa K5 News FM Tacloban Digital. And of course, hindi ha ako na page luat ha. Roger o Ka Roger Tilana Facebook page or account nato na no. Pero ito nato mga kuan liwat inenaki padla ang gamit.
1: Ito.
0: Namabati ha radyo. Pero gusto nila mag-greet ano, magpa-shoutout. Pwede ka mag-text or magtawag. I-air namon ito niyo buses para ito niyo greetings. 09465345412. Turo naton 09465345412.
1: Ay, sulibang ko ay Barod Gerano. Belated happy birthday nga dakan Ma'am Bilma Niri Didaha Barangaya for to das ay sugad man nga naghihapon kan James Bardahi anato no sina barbero dida may MR Barbershop. Di kayo ni yung brother kan Sir Juju Bardahi.
0: Amot parang arot ni mo.
1: Diri, dati, narot kipit niya ako ni Sir Juju.
0: Pero baga, waray ka na good umayon.
1: Nag-arot talaga ako ni Sir Kokoy Lanunti. Oy, Sir Kokoy
0: Lanunti. Din luwat nga barbershop?
1: May skin nala ito. Ada may skin nala mismo.
0: Skin na.
1: Oo, oh, dati kayo ni Kenzo. Nga na Sir Lucio Lanunti, kumusta ka rin sa Lanunti. Labi na ko
0: rin si Pero din barbershop, naging kakantuan.
1: Kung pati tira nga barbero.
0: Nakakapira kapag paparot ha, usakad lang.
1: Dears ka lang.
0: Ah, uskad lang, uskabulan.
1: Uskabulan, twice a month kita.
0: Pwede ka magtabok-tabok, ano.
1: Ganto naman nga, kunwari Sir Kokoy, ganto kita ka na, si Michael, di na, si Michael din may imang barbershop, ganda, tabok lihotan, Lucio, ganto lang, tabok, si Esteban, barbershop, ganda.
0: Ayan. Okay, nag-istorya to, hamon, ang pag-upod namon ni Kakipay by Milton, pagkatag 500 ito yung tip ngayon.
1: Ayan lang.
0: Pero at bayan itong kuhan, pagparot?
1: Arot yan, tag 80.
0: 80. Ano mo tip? 500.
1: Mga, siyempre, 420. Ano pa man?
0: Mamay ka lang ito. Wari na suklingan ito. Keep the change.
1: Ang togo na ito ni Duk Ramil, oy, nasa rin, at Sir Paul Gaber lives long.
0: Ayan.
1: Pagpinatagon kita, ayaw kita pagpinis.
0: Kauna ko ang masamang damong Matagal mamatay. Di rin ngayon tamo.
1: Ada kay ikaduhat generasyon.
0: Okay.
1: Palitaw, shoutout ni Damay. Akos mi barbershop gihapon. Labi na Kilis barbershop. Medinis barbershop. Nga tanan na barbershop. Ano ora pa ito?
0: Ayan. Nga tanan na barbershop.
1: Oo. Oh. Na itong liat mga guards on duty. Ayan. Kadakan, dihem may kapangyan. Sintalas ko na dakan Sir Lito Abarundo. Nga ni Sir Roger Pabi. Di apitong. Labi na good. Ano itong guards diya si King 5 Yusef.
0: Ayan. Ayan.
1: Roger.
0: Sino itong guard?
1: Sir Anthony Ngoho. Nga always in a baga. Nakatutok talaga.
0: Binabantay ang kagun. Labi na kung may na mga pagkaon ba?
1: Sir Ngoho, kumusta ka na? Hoy, bilit na dapat diyan naghihapon na dakan. Kaki 5, Carlo Arisgado, anaton field reporter.
0: Pero nagpaurhila niya, ambot ko na nito yung plano yan. Ah. Kay kakulop, waray man hinin, kuan, waray man hinin niya sulod, ano, kay Saturday. So dapat may na niya birthday leave.
1: May so, niya... siguro, bangin lunes na lahat yung birthday.
0: Sunod na lahat yung birthday.
1: Okay, Carlo, kumusta niyo baga?
0: Ikapira na ni Kaki 5, Carlo?
1: Diyan sa palat niya.
0: Oh, ngayon. So, pwede na hiya prisuhon na ano?
1: Ano yung prisuhon na hiya? Baga nagmamala kayo.
0: Ayaw
1: po sa liwat, ha?
0: Nakakulong sa puso, ito. Mga Kaki 5.
1: Balitaw, shoutout niya po nila. May, may kaibaan, labi na ko dirakan, ma'am. Dinchi Dapuran, di na kay Baan ng Eskina. Oo, di ka to may BMG kay Bill Sir. Ma'am Dinchi, kumusta mo pingot yung dila? Labinagot kang Sir Michael Sisi, si Sir Yulo, Yulo Pinyalusa, labinagot kang Sir Ronald Biringoy, nga ni Sir Paterno Lauron, ni Mama Herminia Lauron, di na may BMG, si Sir Saldi, Salintis nga ni Sir Edgar Biero Gap dida. Ang mga pinigang drivers na itong Roger, ang ABMG. Mga e-bike.
0: Ngan nga tanan nala. Ito. Oo, nagpaka-monitor ha ito. No? Nga nagpaka K5 and nakatune in na K5 News FM Tacloban. Oh, welcome ka mo. Ito na ito na dinitaramdan. Na itong harampang dinomingo. Nga, and of course, good afternoon, Gapon. Kan... Ruel Montubig, mau pengaut to iyo Angkor Roger ngan Angkor Reboy. Sige mga ka K5. Sige daw duruti lugod naton ka K5 Reboyhin maupay nga sunat.
1: Ito.
0: Labi na itong macharo chacha. May daba di na bahal nga to ba? Ayan.
1: Tuba tapos an may pakidukidu.
0: Ayan, ang pakidukidu. Pero mas marupay ko noong kuang bahal nga tuba.
1: Ito,
0: kay waray good inin, kay makuang good inin, di rigod na hapit habut ul.
1: Uy, uy, labi na kumbaga na singpan.
0: Padis ang sumsuman.
1: Singpan, baga nakapapayo, nakabati. Natalo nila good, uy.
0: Ayan. Oo. Ngayon, kamusta ngayon? Nga di ka nagka-K5, Carol Merino, Kit Wilson. Di naman niya pwede umino. Mami na nga inin masinakit nun. Diri masinakit nun.
1: Nainumit gabi.
0: Nainumit
1: gabi.
0: Ayan.
1: Nainumit gabi. Kaysa niya, kuya boy, diri ko diri uminom.
0: Kay para pang pakaturo.
1: Ayan. Ang tubig naman ha.
0: Tubig lang.
1: Ang tubig lang naman yung
0: So, amin in sinising niya ka darahunon. Nasa sakit ako kung direk nakaka-inom. Ako rin ang nakainom ka K5 Reboy. 24 hours na. Damot irin mo dito balay, pero kayo inin mahubya man lugod pag iinom, ano?
1: Basta damot
0: irin mo. Pero kung
1: nung ka, kunwari, kay masering ka, kay Briboy, baga pag amot ang ito, nagsing ka, ba't ito mamit dyan, ito yung buhal mo.
0: Oh, may dakusang kay nga ni, wari nga ni niya, Erin Moon, nakantit ka sa gingan, ito gibubuho din ito ang puno, bukag, katapos, binubutangan hinda, barok.
1: Masapluray.
0: Sige daw, iniduruti daw nato ni Rahin, kanta, ano, or cha-cha, kay para itong kadungan, ito nira pagharampang yan ang

0: Okay, kake five Milton ko na pantoy bibidyo mula aw inin music lano. Bidyo kipan nga. For me, na pahamak ini kake five Milton. Napahamak kita ini ni kake five Milton. Anyway, mga kake five, ano, inin alas 12:21 na. Na-break ba ito na arampang? Na-break nga po na, no? Oh, sige na, mga ka-K5. Gawin na ko diri na break ito na arampang kinadaon to.
1: May dagihapon.
0: May dagihapon.
1: Oy, sino ba kita? Rodrian mo siya pa pala itong mga barangay officials siya nangatak na at natin mga kapitanis, mga konsyalis, labi na good, at mga SB members, at natin mga tanods, at natin mga sekretary, at natin mga treasurers. So, kumusta kami atak na siyempre kayo Domingo, unta baga nagharampang gihap ka mo.
0: Ayan. O sa ito na akong observasyon, eh, kung ininakanta ka, sugod hatun nga mga dir kita mga singer, di kita magkarit kumanta. But ito naobserbaran nato, diri lahato na, no? But nga tanan ini nga mga nagiinom, nga diri mga singer, diri nga ni nakakatirim-tirim,
1: maray,
0: di good maupait bus. Ang butanot, ano't pinagkaiba, no? Kay...
1: Yeah, siyempre, itawag ito kay Birod, Gerardo, siyempre, worry ka na, awod. Iki, ka na.
0: Diri, actually, diri to amot rason, it, kuhan hito, naupait yung buses, compare me, nahulos. Itimbutol.
1: Naulos
0: ito? Itimbutol.
1: Itimamara.
0: Oo. Itimbutol, kinahanglan, permaminti mahulos para maupitin busis. Kung nagtitinagay ka, nahulos ito, ito na yung mubutol. Pero may sanglit, itimbukal cord, baga naupay ito na busis. Yan na, dependent suman ito na.
1: Kung suman labudo, wala tawar, ay di, magdaraw-trawatan ito.
0: It called it din, kinaking agaw na hiton microphone kung nakakainom na. Pero sugadin din, eh, nga, waray pa kita makainom. Oo, waray pa, tsaka, kuan, inin, ibagod ito na may naging tatagay. Pero sunod, ano, magharampang kita dito ito, harampang good talaga hiton lamisa nga, i-lalive na ito, mga kakainom. Sige na, ma-break na kita, mga kakainom. Turun lang nato na, no? Ito nato na pangumusta para ito nato mga ka-K5. Labi na ito mga pamilya. Ada ito na dagat yan na. Ada swimming pool. Iti ba? Ada ito na... Kay magpasu yan na. Ada planggana.
1: Nandali bang ko, shoutout giha po nato mga ada ha mga simpran, mga ligid sa pa. Labi na ko ato kahurun.
0: Ba?
1: Mga pwede ito masapa. Ada salog. Singpamati ba? Kasi iba't may nayakan nga. Salog, may salog.
0: May salog, may sapa.
1: Dito ha, itong tawag man natin ng Tagalit, itong mga waray.
0: Salog. Oho.
1: Siyempre, niyaraan taman salog. Iti baliwat, mga taga-Samar, salog. Hindi ba tiyaraan, di ba?
0: Oo.
1: Iba mga intonation.
0: Oho. Pero hamon ilog itawag.
1: Ayan. Ilog. Pwede
0: sapa, ano? Sapa.
1: Basta may ilog.
0: Basta may tubig.
1: Balita, umapay ka tayo tanang.
0: Sige, ma-break ka kita mga ka-K5, alas 12:24. Natun oras, gimpanangat tayo ang Klinika D3 Bio, the superfood supplement. Mighty C, the alkaline, vitamin C, naghatagin extra nga protection natun lawas, nagpapakusog ito natun resistensya nga immune system. Sa Klinika DTX sa 500, makusog na panguntra, hiton high blood pressure. Standby mga ka-K5, mabalik ang harampag di Domingo. Kataliwalim pera nga pahinom-dom.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoy mo matry hiton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit in niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilgala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasha Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na! Ikaw ba?

0: Suki, hiton mga DTX products o karibu matraya. Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke, Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
1: E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tura kinimo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Faiz Bitoon, naghanjud ang natingala na ako. Ngano kuno nga batan ang gyapon ko tan-awon og nindot ang akong pamanit bisag idara na ko. Tungod na sa DTX Coffee Mix na pirmi na ko ginainom. Sulayi po ninyo ang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga butika. Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mitesi mo. Ang Mitesi ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mitesi, the mighty power of C. Mitesi DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
1: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: Alas 12:29 na mga ka-K5. Balik ito na ito na taramdan na harampang yan di Domingo. Ang araw ni ka-K5 by Carol Medino. Ako'y ka-K5, Roger Tilana. Ayan. Sige mga kaka-K5.
11: Kumusta na kamo mga kakib? Yan ang atak na. Unta baka nag-review na good kamo. Kaya alas 12 na 30 ha. O, kinanglang bagay pagpapasiway pag-remedyo. Bis odda o to kay Roger.
10: Importante na kakakaon. Oo. What I pali what AI ano nga pupwede diri kumaw nito no sang ka tao ano or saan o magpra pwede ba praktisan diri makaon na ito na tao
11: Dere, bagaha, kumbaga, pag singto man na, kumbaga, pag in-squilhan ng panahon, itaw ko, nabubuhi man kita sa kasimana, hatubig lata tinini.
10: Ayan.
11: Pero, itim last good man, magasa ka.
10: Oo, kumusta? Oo, kumusta na ka na Michael C.C.? Mapaing kaurudduhon eh, ka Roger Nganribo eh, pa-shoutout naman kami, ganyan mga driver, hatabag kadutko, salamat itong pagbasa.
11: Oh, ang taklo man BNG oh, ni. Ang taka BNG, idol, mapaing atak na ng mga taga BNG ng mga PDK drivers, yan ang mga MCH, nga tanong drivers na taga BNG. Ngayon, hayo mo ko dapit mga MCH drivers, yan ang mga PDK drivers.
10: Ngayon, sugad man din ka na William Carcueva. Good noon, Sir Rimoy. Pa-shout out mga guard. Halagaun. Pero gwapo-gwapuhon.
11: Ito! Wow, mo ito.
10: HG Roger Favi, HG Lugnasin, HG Cabas. Always listening, watching live every morning. All program, K5 News FM, Tacloban. Salamat itong pagbasa. Oh, thank you gapon itong iyo pag-suporta no, K5 News FM, Tacloban. Total na ganta naman, inin, pagmantinirila na iniyo ito namon mga buses, ano? Kaya wari man ni ka K5, Carol.
11: Hindi man ni competition, kaya ba?
10: Dere, kaya dapat, suga dito, mapaliwan hiya. Dapat, inin, doho pala kabulan, nagyayakan na. Kaya oo. Para makag-aroon na, makag-practice.
11: Sing parang na ba yan? Magpa-practice, anay.
10: Ma-undergohin.
11: Inay, oo.
10: Ma-undergohin boys lesson. So total kay Domingo man yan ha, dapat itkarantahong kuno di Domingo. Oo, para kanda lolo, lola, kanda tatay nga hinanay. Sige daw, kay K5 Milton. Ano itada nga naka kuan, ini nakasunad.
11: Oh, adiwari pa man sunada do, sino na? Daddy nanay, Sir Idol Ardila Gabukan, idol kuno, shout out Gabukan family. Sugad gapit akong kuno misis nga mo sayay. Ito, tingkat Sir Ardil Gabukan. Oy, mga taga IBMC dira, kumusta ka mo mga idol nga ma'am ngan Sir Gapo na. Tingin ka na, Sir Ardil Gabukan.
10: Ayan, dahil sige daw, kaki 5 Milton, ano taada? Okay. Okay, sige, kay haunon na itong kanta.
11: Ay, aninaga, yan na kay Kevin. Agi daw, idol, ma'am, sir. Hauna na tinaga kay siguro, huna pa nagnanaknak na.
10: Okay, sige.
11: Ito.

0: Ayan, puro naman liplay. Okay, sige mga ka-K5, papasundod kita ni ngayon, ano. But dapat magpra-practice talaga, ano, pag kakanta. Danay na nga ngalimtan. Bueno, alas 12:36 na. Amin ito na tinuod, ano nga, rampang. Kaya kamo ito na mo ni kakarampang. Para na mo dara din nga mga singer, maglulugar rin kita inin magmiministiblis. Amo ba itong kon, termino?
1: Amo na ito.
0: Ministiblis, magre-remedyo.
1: Ito.
0: Oo, para la inin makagharampang kita.
1: Anyway. Sir, yung panakapoy, ada po doy ministiblis lang ng pagkanta.
0: Ayan.
1: Idoy, ada upaya. Agad upaya.
0: Sige, masunod liwat, ikaw kay Pibre, boy. Oo, pero...
1: Pero, mga kakipabano, baga... Singko man natin, diri ni competition. Bagay, tamo la, pagpatawag ya pa. Iyo, oh,
0: pagparisyo.
1: Matisting. Ama, sing panag-apoy, ada buday sisting daw. Ano ito, titistingan ta, ha?
0: Ayan, eh. Sige daw, Kakipaib, Reboy, the Wonder Boy. Makanta ko dinihin, ano kakanta ko ni Kakipaib?
1: May pag-ibig pa ba, Baibing Rodrigo? Titistingan talay ni, kay... Siyempre, part na 40 apres. Kaya harampang man nini. Mm-hmm. Oo.
0: Sisting it. Sisting
1: it.
0: Ayan. Ayan. Sige, mga ka-K5.

0: Bonito mga K-5, ano, sharing ko ano kay Roger, kami nga doha didi, ha, ka K-5, ano, di recompetition. At this,
1: Ministiblis lang, nga kanta. Oo. So, niyan, ito na mong partner, Lodi, ka K-5 Milton, ito ay, natin oo, papakantahon. Oo, para makumpleto. At least, nagkakatarang ka kita. Oo, sige, tagay-tagayin, Lodi, ka K-5 Reboy.
0: Oo, nato naman, dida. Ito!
1: Ayan, medyo tagay-tagay kita. Oo, gius-gius, galaw-galaw mga ka K-5. Kaya para di rin kita ma-high blood, bisag kumbaga nag-iininom-inom kita. Ayaw ko rin nga ngalimot pag tutumar itong produkto ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Ha? Kaya para luat inihaton lagi hapon. Ha?
0: Labi na kulig ko, idol. Ikaw kakibiba no kumbaga high blood ka diabetic. Don't forget talaga pagtikan DTX 500 ang makusog nga panguntrahan high blood pressure nga diabetes.
1: Ayan.
0: Ngan kinaglan, may pwede si Roger. Kung daraga ka, may dalit ulit tao. Diba? And Mighty C, the alkaline vitamin C. Sigurado ko din eh, magpapapit yung blood circulation. Palinsaan, may tisingan din DTX 500.
1: Oh, pampakusugin yung hiton immune system. Makusug itong resistensya. Makusug itong immune system. Ayan, importante ni Kaupay mga ka-K5 ha, kay maramang kitayo, kitahin nga ngalimot, ano? Pero ako'y takdiri lang nangangalimtan, pero mamintindin ni itong DTX Coffee Mix.
0: Ito!
1: Kaya obligado man makakagkapi ka kadadlaw, diri mamimiss, ano? That's why, mas namimiss na ako nito, di ba, ng mga food supplement. Kay, dani nga ngalimot, pagtutumar. Pero kape, pagbuat itaga, kape. DTX Coffee Mix na yun.
0: Una ko na si kape ka. Pika, hit kape. DTX Coffee Mix.
1: Gabi night kape. Kape, pika, kape na liwat. Balito, kape. Inin, mag-DTX Coffee Mix. Para ma-detox ka iti mo lawas. Oh. No? Importante ka upang nadidetox ito natin lawas para magkagawas itong mga toxin.
0: Pagpika good ha, hit DTX Coffee Mix. Kaya nagkape ka na, na-detox ka pa.
1: Bisag kunod to. Marasa ito na pagkakape. Pero din yato, malain man ni Red Chinese nga pagkape. Ah, di ko na naututo. Labi na dito ang mga tayo ng mga lugar, mga hurun-hurun.
0: Maaaral ka mo, ipagkakape ba, no? Ipagkakape ito, dumupayahain mo panlawas.
1: Ayan.
0: O, kaya ano, kabisan mo naututo, maupay talaga ito yung blood circulation kape ito. Kay, at least, di rin nababarat yung mga nerves, ito yung mga ugat-ugatan. Kung baga naagian, it maupay ito yung dugo. Di rin baga nababara. Ayun at puro lang ito na si Titambok.
1: Ayan. Oo, nga importante ka upay nindi. Nga, inin... Nagkukuhang good kita. Nagkakape.
0: Puro lang ito na si Titambok.
1: Ayan. Oo, nga importante ka upay nindi. Nga, inin... Nagkukuhang good kita. Nagkakape. Pero kung magkape kita, DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix kay para madidetox ito nato na lawas.
0: Oy, sino man ko, bro, sila no kumbaga kamo mga idol, yung nangatak na kumbaga pagmamatapalan niyo kay mover kamo kakulok. Don't forget anay Karigo, gamit ang Clinica Beauty Soap, kampantika sa alaga ng dala ng DTX Beauty Soap. Kay sigurado ni nagpapausay nga nagpapamwa. Mapakiana ko mga lods. Hay ko mapal tay Reboy, syempre kung tataklubang kamo adala na Clinica del Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Na, anay, na, nasunod man yung duro.
0: Na-do-it man.
1: Oo. Duro na duro.
0: Surely bang ko ano, ang mga party hoppers, sinatak na siya ito yung tanan natin mga guards on duty, di na may astronom, labi na ko di na may clip nga nidigyan po na may dito yung parayon dati kay Roger, may kuhan, may ABMC dati, ito yung nga kuhan. And may girls on duty dito kan sa tigado
1: niya. Okay, sige. Sunata na para iyo mga ka-K-5.
0: Oh, ito.

0: Okay, mga kakipaib, hi Kuya Art Romasasa, at Chachang, awan ini, at Ras Abanti Chachang, na sugod man, hi Pasyo Hambugero. Yan. Sige, kumusta na ito natin mga taga Alang-Alang Leyte, especially Happy Barantes, Didi Ha Alang-Alang Leyte, and of course, Didi Hapon, ha, Barangay Badjangay, hiton Santa Fe Leyte. Kumusta gyapon? Pa-shoutout unasin din shoutout Wonder Boy sering din ni Ardel Gabukan. Ayan. Classmate ni mo ini siguro kasi Gary, 5.
1: Ini ya, ka-office-mate ko ni dati City Government. Oh, si Ardel Gabukan.
0: Oh. Ayan, sige. Bueno, kay kakablasong kitan oras ini may the last song ano. Kaki 5 Reboy, ano? Pero yan na pala, before kita magkakanta, mananamilit na kita. Bantayin niyo sunod niya taramdan and idokalidad ni Kaki 5 Kim Soriano. Bueno, ang aran ni Kaki 5 Carol Medino, ang aran niya punto na ito na Katbang Engineering Department ni Kaki 5 Milton Mate. E na yung atananda, damo nga salamat mga Kaki 5. Kami team ni iyo, yung kaurusa.
1: Kaki 5 Reboy, the Wonder Boy.
0: Kaki 5 Roger Tilanda. Dito na mo na katapusan o pabilin na nga kanta yan nga Domingo. Adi Kaki 5 Reboy.

0: Ada amin at mga buwaga. Sining panay, Roger. Ministiblis lang mga ka-wonders. Mga kipay ba? Oo.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karuyag mo matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugod ng DTX 500, MITC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit inin niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakarigara Puokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karay bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ka ng DTX 500, MITC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit inin niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro Leyte, ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan San Jose, PMed Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch, ng RPS Pharmacy, ha Burawen Leyte, SK Pharma, ha San Jose Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro Tacloban. Have products trading along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
3: Ako po ay Helen Jurico. Nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupetong takong lawas. Maupet akong katurong amin ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probare luat niyo ito nga product nga D3 Bio.
4: Ang pahayag ni Lynn Jorico, han Javier Leyte, han maupay nga beneficyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
5: Eye Care Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon, nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
6: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
7: E3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
10: Para sa malinis na dugo.
11: DTX 500.
10: Para sa marusog na tayo.
11: DTX 500.
10: Ayon sa mga eksperto.
11: Ang DTX 500.
10: Ang may pinakamataas na antioxidants.
11: Na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
10: DTX 500.
11: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Ania na ang kape nga nagasolbat sa problema. Kape nga may aroma. Kampiyon ang timpla. DTX Coffee Mix. Sa sakit sa lawas maluwas. Walay ubang kape nga makatabang. Kundi DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga butika.
7: Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
13: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
13: DTX Beauty Soap.
15: Mapalit sa mga butika.
16: Xtend Food Superman for Men.
17: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Xtend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mga best kid ang Xtend Food Supplement for Men.
16: Xtend Food Supplement for Men.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Oras sa Bugos ng Pilipinas, sa impunto alauna.
20: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
22: Number one.
20: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Mopping afternoon mga ka-K5, nga naton mga classmate. Madanga na haiyo ang programa nga mahingyap nga magkaada kitahin edukasyon nga may kalidad. Dinhilaha edukalidad with yours truly, ka-K5 Kim Soriano. Ayan, live kita, haton radyo. K5 News FM Tacloban 103.1 and her Facebook page K5 News FM Tacloban Digital. It's July 5, 2026. First Sunday han bulan han Hulyo. Yan ang atuig. And para aton mga classmate, buwas in magtitikang na at ikalima nga semana na pag-abrihan school year 2026-2027. Yan na, medyo waray man mga event or celebrations related ha aton education. But tomorrow, July 6, 2026 nakatalaan ang national kickoff para han school-based feeding program para yan ang school year 2026-2027. Kundi na panuyuhin ng programa ining school-based feeding program para mga kabataan, especially ang mga malnourished. Panuyuhin ng programa nga maiban-ibanan ang problema malnourishment din niya Pilipinas, labi na kayo nakaka-apekto ini pag-aramhan mga kabataan. Kayo of course, kung gutom, kung ginugutom ano sa nga estudyante, of course, paano magfa-function ng iya brain to absorb ang mga lessons na gintutot duha ira during class hours. So very important ini, and lakip gihapon ha programahan DepEd. And feeding program, of course, which na-mention ini during one of our interviews with Ma'am Jasmine Calzita, an information officer han Department of Education Regional Office 8. But you know, na-mention gihapon ni han una during that interview last, if I'm not mistaken, mga March had to, yan ang atuig. Ngaan, DepEd actually, di rin man hiraan main solver or main agency nga kinahanglan talaga tumutok ha nutrition, or parang hindi sila yung lone provider to complement or to solve malnourishment ha mga kabataan. But they have this school-based feeding program to help, of course, as part of the community. Diba? Kaya they know how important the future of every kids, diba? Kaya kung may da-usa or lima or napulong mga estudyante na ginugutom during hanira klase, paano na lang ang ira learning, diba? Ang ira development, brain development, labi na kung bata pala, diba? So, hindi rin naton na kaya nga ang next generation of leaders naton in mga gutom, diba? So, kinahanglan ba as early as kids pala na susubaybayan na ang ira pagdako, ang ira nourishment. Reason why may dakita mga barangay health workers para mabuligan ang mga parents pagbantay, pagmonitor, han nourishment, han mga kabataan. And as professionals na may ada kita yan na nga ginbubuhat ang nga tanan para mabuligan, masolusyonan ang mga problema, ang mga societal problems, community problems for the betterment aton sektor ng edukasyon and other sectors na nakakaapekto ha development han kada tag sa aton. Of course, amo ito ng ira nagiging contribution para ito, mabuligan ang next generation nga future leaders and drivers han aton ekonomiya, han aton nation. Diba? And related to that, an aton philo thoughts of today. sering pa ni Maya Angelou, do the best you can until you know better. Or let me repeat, do the best you can until you know better. Then when you know better, do better. Know as in K-N-O-W, ha? Hindi know na hindi, okay? So, kumbaga, aliyagin na sering din hi. As you do your best, you must also, like how we always ask an mga kabataan kung ano ang ira karuyag pagdako nira, what do you want to become when you grow up, diba? Kasagaran ang iragin na susumatin na karuyag nira maging teacher para makapagtutdo ang mga kabataan. Ali ba naman maging doktor para makatambal hin mga sakit, mga pasyente nga may grabe nga sakit. Ani ba naman karuyag nira maging abogado, maging lawyer, maging attorney para depensahan ang mga karuyag makakabot hin hustisya. Ani ba naman karuyag maging pulis, kaya karuyag nira protektahan ang ira community. As adults, as professionals, of course, we do our best with everything that we know para maging guidance, mag-guide ang mga kabataan to realize ang ira full potential. Diba? Kaya mo ang responsibilidad han kada tagsaha aton, labi na ang mga may gahom to influence ang aton mga balaod. Kay if we know better, kung maaram kita kung paano mabubuligan ang aton community, ang aton society at large, of course, we are called to respond. We are called to respond. We are called to help to do our responsibility para mapaupay ang aton community, ang aton society, di ba? Like ang mga teachers, amo ito nira bokasyon to teach. Even though may mga ibaha ira, nga baga may dalagi hapon ginaabat nga kakurian, whether economy related or health related, pero they are still showing up every time nga may da klase kasi amo ito nira bokasyon, amo nira passion to teach, to hone ay na mga potential ng mga kabataan. And anyway, oras natin mga K5, it's 1:10 in the afternoon. Para naman aton mga babantayan nga updates related ha aton education sector. Oo, may nakita. From this week, siyahan ang face-to-face classes sa San Jose National High School nagbabalik na bukas Hulyo 6. Samtang ang DepEd naman inutro nga nagpahinumdom nga igindidiri ang paggamit ng gadget sa mga estudyante nga magturuto durante han ira klase. Nga DepEd gihapon in mag-hire in 10,000 nga mga guidance counselors sa mga eskwelahan. And speaking of guidance counselor, mga K5, mga classmate, may danaton makakaupoda niyan nga interviewee, usang nga guidance counselor. She will help us in understanding kung paano ba na-develop or paano ba matutulungan ang mga kabataan, especially mga teenagers yan ha, help them process their emotions or to monitor kung may daba changes sa ira behavior or emotions or how they portray themselves ha ira school or ha iyo panimalay, di ba, mga K5? Anyway, oras naton, it's 1:11 in the afternoon. An oras ang durot ha iyo ha na DDX Coffee Mix, nakapagkape ka na, na-detox ka pa. And ma-break anay kita mga K5 and pero mabalik kita humanan pira nga pahinumdom. K5 News FM, championing the lives.
1: News of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: E3 Bio with Physio!
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
5: mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio!
6: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karuyag mo matry hiton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalitin niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Thalurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasha Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Kapuokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
7: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Seth Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
3: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa!
10: Always nagabasa?
8: Kag nagabaho ang kilikili?
10: Mag Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
0: Hello mga K5 and we are back ha aton programa Edukalidad with yours truly K5 Kim Soriano. Oras aton mga K5, it's 1:16 in the afternoon. An oras induro ta iyohan na Mighty C, the alkaline vitamin C. Pagontra hasipon ngan ubo, Mighty C, the alkaline vitamin C. Aware kita mga ka-K5 ha mga notisya, mga balita nga nagkakagawa sa ating social media, ha mga traditional media natin, ha television, kung nakikita ka mo hina balita, ha iyo balay, or even ha iyo mga cellphones, smartphones, ha Facebook, labi na ha Facebook of course, nga may da mga news regarding ha mga natatabong violent incidents, hindi rin man natatabong incidents but mga threats, labi na eskwelahan. And ang nakakasad gihapon regarding this news going on around lately, ang mga involved in mga kabataan, mga menor de edad, kundi in both mga suspects and victims are minors. So, medyo alarming siya kasi even ang mga kag-anak in, of course, nag-worry hira, nababaraka hira para han safety, han ira mga anak. Kay of course, we assume, all of us assume, na mga an-eskwelahan in magiging usaha safe space unta han mga kabataan, kay gin ko consider ito nga second home, kumbaga second house, kumbaga, diba? Kuniin ang mga teachers amo an mga second parents han mga kabataan. But lately an mga reactions, an mga news, very alarming here for the safety. Pero ha mga haton mga classmate dida, ha mga schoolmates, mga haton classmate, yanan mamati o nagkikita yan na haton programa, whether replay nala meron yan or mga other days, if you are watching mga K-5 mga classmate, diri man mapepreso an usa nga bata if he or she commits a violent thing or even threat, like bomb threat, any threat that could harm an usa nga eskwelahan. Diri man mapepreso, but according to DepEd, Maida Nira Department or DepEd Order Number 006 Series of 2026 o ang Guidelines on Ensuring a Safe and Motivating Learning Environment. Kundiin ang magiging punishment para mga kabataan nga may misbehavior depending han gravity han ira nabuhat. Of course, pwede starting from formal warning through letters, kundiin pwede rin invite ang mga kag-anak sa school. And ang pinakamalala nga punishment or sanction para sa mga magko-commit hini or grabe ang ira makumit nga baga threat sa eskwelahan, amo ang non-readmission and exclusion or diri na pagkarawat ha estudyante, ha maong estudyante nga mag-commit hini nga ang tawag hini hindi rin maupay nga buhat kontra ha safety han iya mga ka-eskwela or ha bugos nga eskwelahan, hindi rin haya kakarawaton pa han eskwelahan kun mag enroll pa hiya ha eskwelahan. Pero for further explanation, much better siguro kung mapakianhan natin ang DepEd, pero we will see.

basta umagin 200 hours nga training. Hiningin ka partehan na pagpatuman han RA 12080 o Basic Education and Mental Health and Wellbeing Promotion Act ha pagpakurukusog han mental health support ha mga eskwelahan. Nag-alutaga naman hin 2 billion pesos nga pondo para mga posisyon na para oh, pero ginuhulat pa ang guidelines tikang ha Civil Service Commission and BBM para han implementasyon. Samtang ginlalauman nga magtitikang na ansyahan nga batch han mga counselor associates yan nga tuig para makabulig ha mga estudyante. Anyway, anaton interview we ada na ba? Standby na bahiya? Okay na?

0: I'm one of the team lead during the psychological first aid that has happened in the two venues in San Jose, basically in Saint Roque Parish and also in San Jose or Saint Joseph Parish. So it ran for 3 days from Wednesday to Friday last week. It aimed to help and to give immediate response to our learners, those who were affected, and even those who were indirectly affected by the school shooting. And even
1: Ayun.
0: the parents and the teachers were also given the psychological first aid together with a lot of volunteers and also by the City Division, DepEd City Division office, by the Health and Nutrition Unit, the City Health Office, DOH, DSWD, CSWD, and a lot more. We have psychiatrists, and we have psychiatrists from EBMC, psychologists from UP Tacloban, we have from BJMP, we have from social workers from the court, and even religious and faith-based organization also helped us in the conduct of the psychological first aid. So this was really a multi-sectoral a gathering of different professions with only one goal, was to help our learners, our victims, and those who were affected during this shooting, for them to be able to express themselves and eventually to heal and recover from this situation.
1: Ayun, so multi-sectoral nga ang mga people who contributed, who helped during that psychological first aid. And to start naman, ma'am, hanato na interview yan na. Can you briefly tell us po kung ano po ba ang role hanusa nga guidance counselor hausa nga eskwelahan?
0: Okay, first, let me correct the notion of non-licensed counselor, because definitely by RA 9258, a counselor is a registered and licensed counselor. So it is a misconception, or I would say wrong to say non-licensed counselor. Kasi pag counselor, siya po ay talagang rehistrado at lisensyado para gumawa ng mga serbisyo at mga programa ng isang guidance and counseling unit or service. So, as guidance and counseling is a program, no? It's a program to help people, individuals who are in need. Particularly when it comes to our learners, we want to help them in their academic growth. We also want to help them in their personal and social growth, and also in their career. So these are the three focus of the guidance and counseling. And in the personal and social, there we can focus on the mental health of our learners. Guidance and counseling is not just in school, but it is also a service to be given even in communities where there are counselors, registered guidance counselors, who are available to give the service. So basically, this is a program, or this is a call of service to help other people.
1: If I may ask, ma'am, ilang taon na ho kayong guidance counselor?
0: Almost 19 years being a guidance counselor, but being a registered guidance counselor, I took the exam and passed the exam year 2015. So how many years now?
1: Okay. So with years of experience na ho, ma'am, ano ho ba ang mga common factors nga nakaka-impluwensya ha behavior and overall being hinusa nga estudyante?
0: Okay, so in psychology, we have this theory of ecological system theory by Bronfenbrenner. Yeah. So it says that we have two major systems, the microsystem and the macrosystem. When we say microsystem, these are the environment where very close to one person, such as family, friends, church groups, barangay, even barangay, no? Yung talagang close sa isang tao na face-to-face na nagkakaroon ng interaction. That's the microsystem. And the macrosystem is involving the country, the laws, the culture, the beliefs, the traditions that we have. So this is an interaction between this these two systems. This theory actually mentions five systems, but it would be too technical. So let's just maybe focus on these two, microsystem and the macrosystem. So in the microsystem, una talaga dyan yung family.
1: Yung family ang nakaka-influensya.
0: Our learners came from, no? How our parents reared them. How our parents have nurtured, cared, disciplined, and teached values to our learners. So, number one yon, yung family. And then, of course, paglabas na sa family, andyan na yung school. Peers, no? How do they interact with their friends? How do their friends as well interact with them? The social interaction among peers, among people with the same age, those are peers. And of course, other factors like the church, no? And now we can say the social media. Because it can be a part of microsystem because they are face-to-face with the social media every day, 8 hours, 24/7 perhaps. People are now in tune to social media. So with this information that they get from the social media, this can influence one's behavior. So that's the microsystem. When we say macrosystem, these are the policies, the laws, the beliefs, the traditions that one individual is living with. Huh? So the interaction of this would influence or mold or shape the behavior of an individual according to that theory.
1: So possible ba, ma'am? May question ako. May follow-up question ako since na-mention mo yung laws. So possible ba na yung mga, since, well, hindi na natin mapagkakaila lately yung mga news natin, yung mga kids, yung mga estudyante na mismo yung nagko-commit ng violent acts. So possible ba yon na yung alam kasi nila, since we have the yung laws na hindi ma, yung law na hindi mapepreso ano sang bata when he or she commits a crime. So possible ba yon na since with that kind of law na parang hindi naman pinoprotektahan pero hindi sila mapupunta sa actual na cell, possible ba yon na naimpluwensyahan sila to do those acts kasi they know na hindi naman sila mapepreso?
0: There's a possibility, but again, it boils down to the family, no? To other factors that can help educate the learners on these different laws, no? The law is specific. The law has its, let's say, it has been studied well, diba? The law has been studied well. So we cannot generally say that the law is at fault or what, diba? Because if we understand the law, perhaps, and we were able to educate people about this, then maybe perhaps things will be different.
1: Actually, ma'am, may napanood akong interview, I think, with you ho from this national media wherein sinabi nyo ho sa interview, correct me if I'm wrong, ma'am, kung kayo ho yun, na nabanggit nyo ho na maiiwasan ho sana yung nangyari sa San Jose. So, kung kayo man ho yun, bakit ho kaya maiiwasan sana yung incidente na yun to happen?
0: It was a point of view, no, that crimes, violence may be prevented But based on a seminar that I attended, it was said there that violence may not be prevented but reduced.
1: Okay.
0: Yeah. In the part of prevention, perhaps if only the family, which is the basic unit of the society, if there is a good rearing in the family, if everybody in the family really taught the child well, or let's say given the attention or the need of a person, no, perhaps violence can be prevented. Well, that's a point of view, no? That's another point of view. And so that's one challenge that every family is facing right now.
1: I see. So dapat talaga we give attention sa mga estudyante, sa mga kabataan, sa family pa lang, 'di ba? Anyway,
0: yes,
1: ma'am. Anyway, no, ma'am, since you are a guidance counselor, meron ka bang parang mga tinitignan na mga possible signs na at risk yung isang bata to do violent act or self-harm siguro?
0: Yes, based on our training and as a guidance counselor, we can detect the red flags or the signs and symptoms of a person who might be leading to mental health problems or conditions. And these are, number one, these are extreme behavior that is being manifested, like eating or eating more, no? Oo. Kain ng kain, okay? Or
1: stress eating.
0: Hindi kumakain. No, yung
1: either.
0: Like may mga eating disorders na niluluwa na lang para feeling kasi na busog na sila, so niluluwa na. So those are some of the signs. And we also have sleep. When there is lack of sleep or in the opposite, tulog ng tulog. No? Okay, it's an extreme behavior. And also we have, of course, the feeling of hopelessness, feeling of extreme sadness, isolation. Okay, nung dati sumasama naman siya sa iyo, nagipag-usap sa iyo or sa mga kaibigan, and suddenly ayaw na niya. Gusto niya mag-isa lang siya. Nagkukulong na lang sa court, no? So that's a sign. And also withdrawal, same with isolation and withdrawal. They won't go with their usual behavior like attending social activities. And of course, we have loss of weight or gain of weight. So kasama 'yun sa eating, no? And also self-harm, which can be non-suicidal, but of course it's hurting oneself, no? And it's a really a red flag and a warning sign that a person or a learner might be having already a mental health problem or condition, and worse is suicide.
1: Anyway, ma'am, when it comes to intervention naman ho, ano ho yung maitutulong ng isang guidance counselor to students who may experience this mental health crisis or, you know, parang hopeless na sila?
0: Yeah. First is we have a close coordination with the teachers and the parents because it is important for us to deal with the parents, to teach the parents as well, to educate them about mental health and about mental health problems or condition. And after having that communication or collaboration with the parents and teachers, then as guidance counselors, as registered guidance counselor, we can conduct several assessments We can give different psychological tests, and based on the result of their psychological test, then we will know what other intervention we can have. Like, for example, if the signs and symptoms or signs and symptoms of the learner is not that high, they are on the mild side, then they can have counseling as intervention. But when there is already a moderate result in their psychological test, then it is a must for us to refer them to another mental health professional. First, we can refer them to a doctor or a physician, and preferably an adolescent physician who is well versed with mental health, and or other physicians, because the signs and symptoms of mental health condition can also mimic the signs and symptoms of an organic illness, like thyroid problem, okay, diabetes, or other problems that is really caused by the body. So the doctors or the physician can rule out these factors. And if still the signs and symptoms persist without those conditions, then they can either be referred to a psychologist or a psychiatrist.
1: Okay, so
0: that's the difference. The psychologist, their treatment is psychotherapy. Okay, they give psychotherapy, and for the psychiatrist, they give medicine for our patients or those people having mental health conditions. So the psychologist and the psychiatrist are the authorized professionals to diagnose and to give treatment to these people having mental illness or mental disorder. For the guidance counselor, our intervention is assessment and counseling intervention.
1: May difference. Parang level per level siya, depending on the
0: yes,
1: gano'ng kalala, kumbaga. Anyway,
0: yes,
1: ma'am, sa tingin niyo ho, yung mga, yung nangyari sa San Jose, naging tipping point ho ba siya or parang naging sign na siya para sa mga adult to take mental health seriously? Kasi ako personally, parang nung una, parang pag halimbawa, parang nasa sad or parang umiiyak yung isang bata, sasabihin lang nila, nag-NRT ka lang, ganito, ganyan. Pero ngayon, napansin ko parang nagiging mental health advocate na rin halos lahat ng mga parents. So sa tingin nyo, ma'am, for you, itong nangyari dito sa Tacloban City, naging tipping point or naging sign siya para mas maging aware pa yung parents na importante yung mental health?
0: Yes. Actually, I would consider this as it became an eye-opener, not just to parents, but to all the people, not just here in Tacloban City, but national, even international, that indeed mental health is important, that we have to have concern with people who might be undergoing mental health conditions or problems, so we can assist or we can help these people so they could not be lost, or they won't be pushed to doing things that they would regret in the future.
1: So, ayun. Anyway, ma'am, last message na lang ho siguro. Ano po yung magiging advice ninyo sa mga parents, especially yung mga anak nila, mga teenager na, ano kayong magiging advice ninyo para mas maging okay yung guidance nila over their kids?
0: I know that being a parent is not easy, okay? But we have to remember that these kids, these children was brought to this world majority because of love, right? We love, that's why we have the children. And for that, we have the responsibility to truly love our children by teaching them, okay? By teaching them to become a person who will also be productive, who's also be kind, respectful, a learner or an individual who is dignified, who can stand up for his or her own, that without stepping on other people's toes, no? Kumbaga, maturuan natin yung ating mga anak ng tamang asal, tamang pamumuhay, at hindi lang sa pagtuturo, tayo din ay magbigay ng tamang panahon, atensyon sa ating mga anak dahil hindi sila forever na bata, diba? Sila ay tatanda rin, at kung anong klaseng pagtanda ang gusto natin na mangyari sa kanila, ay sana ay nabibigyan natin sila ng tamang atensyon at gabay para sa pagdating ng panahon ay makamit natin ang ating minimiti para sa ating mga anak.
1: Ayon, thank you so much, ma'am, sa inyong time this Sunday for enlightening us further regarding han mental health ang mga kabataan and to really see through han mga ginpapakita nga sign, especially kung may ginaagian nga kakurian ang mga kabataan. Anyway, ma'am, good afternoon again and thank you so much for your time being here at K5 News FM.
0: Thank you very much and good afternoon.
1: Ayon, so nakaupo na ito ni Ma'am Julian Sabalya, Guidance Counselor han Leyte National High School. Anyway, na-mention niya kasi about suicide, so we have to do this ritual na nga para sa mga individuals who are experiencing mental health hardships, mga difficulties mentally. Pwede kayong tumawag sa National Center for Mental Health Crisis Hotline. I-dial nyo lang ang 1553 sa kahit anong landline or pwede nyong tawagan through mobile phone through their number 0917-899-8727. And ito ang official hotline actually ng Department of Health. So, ayun mga K5, na further enlightened kita regarding han mental health, han mga kabataan, how, you know, very crucial actually and face han mga adolescent yan na, even na naton panahon actually, parang tagal naman naging adolescent. Anyway, kasi ba diba, parang yun yung time talaga, merong akong napakinggan han una nga podcast wherein ang sabi niya hindi kung i-compare actually yung toddler sa isang adolescent, mas mahirap daw alagaan or tutukan yung isang adolescent na anak kaysa sa toddler, diba? So ngayon sa mga parents natin na nakikinig or nanonood ng live sa K5 News sa FM Tacloban Digital, siguro mag-reflect kayo kung mo yun, give time especially sa mga kabataan nga adanaha age high school, kay of course they need attention, they want attention, so kung kulang yung nabibigay na attention, baka maghahanap yan ng ibang tao na makukuhaan niya ng attention, and worse, baka hindi magandang tao ang mapuntahan niya, diba? So, much better kung sa bahay pa lang, natututukan na, nababantayan na, nasusuportahan pa, diba? Anyway, oras na ito mga K5, it's 1:50 in the afternoon. Diretso na natin na. Hindi na kita mag-break. Kadi na kita haato na mga updates regarding education, diba? So again, poproponera ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez na mahurhugot ang seguridad ha mga eskwelahan agud maproteheran ang mga estudyante mahuman na natabong insidente sa San Jose National High School. Ginkauyunan ini nga pitada usang consultative meeting nga gintambungan ng mga ahensya han gobyerno sugan ang DSWD, DOH, DepEd, CHED nga tingog party list agad mahimo o maghimo ahin temporaryo nga dayuday nga intervensyon para han mga biktima nagkaurusaan mga ahensya nga magtukod hina Regional Psychosocial Volunteer Network para han mental health support. Dungan han pagpakusog han School Safety and Child Protection Program ngan han Parent and Community Education Initiative. Pasarig naman ni Romualdez sa igduduso niya ha Kongreso ang mga balaod nun nga magpapakusog han child protection laws nga mag-institutionalize han school-based support systems habugos nga nasod. Samtang igbabalik naman na ang face-to-face classes ha San Jose National High School yan nga Hulyo 6 buwas mahumaan ang madungong insidente. Saan o magtikangan klase para yun itong paghingayad ang pan-repair ang mga classroom nga na-destrosan shooting incident nga iba pa nga partehan eskwelahan. Kapartehan pangandaman ang pagmintar o pamintar ang mga pasilidad pagbutangin pag o nga perimeter fence ang pagpahuruhitaas han mga daan nga padera. Kataliwan ng shooting incident, naging patuman han DepEd and modular classes sa tulong ng mga eskulahan ha San Jose, lakit na ang SJNHS. Agudiri madalatar ang pag-aramhan mga estudyante haluyuhan insidente. Manunumduman nga natabuan shooting incident hatoon Hunyo 22 sa diintulong ng minor de edad ang awat ang kinabuhi ng mga estudyante gihapon na hamaong eskulahan ang mga sospeka. Samtang, otro naman nga nagpahinumdom ang Department of Education ng mga eskulahan nga igindidiri ang paggamit ng mga estudyante nga magturuto ng gadget durante ang ira klase. Ginpahinumduman o ginpahinumdom nira ang ginpapatuman nga DepEd Order Number 006 Series of 2026 of Guidelines on Ensuring a Safe and Motivating Learning Environment. Ipinagihan usang memorandum nga ira ginpalusa dirahan Martes. Hunyo 30, panuhin nga igdusoan kaupayan ng kataluwasan ng mga estudyante ng mga school personnel. Nakapailarong gihapon na maong nga DepEd order ang pagdiriha paggamit in social media, online games, content creation and vlogging durante han klase. Pero tutugutan la ang paggamit in gadget durante han klase kung konektado iniha ira pag-aram. Samtang iginhang nyo naman han DepEd ha mga kag-anak, gobyerno lokal, otoridad, ahensya han gobyerno, non-government organizations ng iba pa nga stakeholders han edukasyon nga buligan hira ha pagdusohin responsable nga paggamit han mga kabataan hin internet nga gadget. Para ha disiplina, para ha edukasyon and for the future of this nation. Anyway, oras na ito mga K5, it's 1:54 in the afternoon. Maray na kita oras. Dito na nagtatapos. Usa ka oras, actually less than an hour nga study session for this Sunday. Anyway, managcomment ngay Anna, hi William Carsueva, shout out ha imo, Sir William. So, open na laliwat ako niyo ha aton next study session din niya edukalidad. Ako Hika K5, Kim Soriano, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan. Hasyudad ang Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Health Alert na! DTX 500 Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DTX 500 Health Alert! At ngayon, narito si Doc June Alcazar. DTX 500 Health Alert!
5: DTX 500 Health Alert!
6: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert! Hatid sa atin sa Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C, at ng Detox Coffee Clinica DTX Coffee Mix. Muli nagbabalik ang ating programang Health Alert para magbibigay na naman ng mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan. Sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa ating programang Health Alert. Kasama pa rin ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, para maghahatid sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan at laging nagpapaalala. Para ma-achieve ang optimum health, kailangan natin ng proteksyon sa mga selula, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Dahil makaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ay nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant na tumutulong protektahan ang ating mga selula laban sa oxidative stress. At lalong-lalo po makaibigan, sa araw na ito, live din tayo sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon, makaibigan. Kaya sa mga hindi pa nakapag-like and follow sa ating page, pa-like and follow naman para updated tayo sa mga impormasyong pangkalusugan araw-araw. At lalong-lalo na makaibigan, sa araw na ito, pag-uusapan natin ang isang bisyo na hindi lang ang humihit-hit ang naaapektuhan o ang gumagamit nito ang naaapektuhan, kasama pa ang mga nakalanghap lang sa usok nito, ang paninigarilyo. Isang bisyo na addictive at destructive sa mga selula. Every year, umaabot sa 110,000 ka mga Pilipino ang namamatay sa karamdaman dahil sa paninigarilyo. At 21% sa mga namamatay ay ang mga kalalakihan na Pilipino dahil sa tabako. At ang iba sa mga ito ay nakuha nila by second-hand smoking. Nakalanghap lang ng usok sa katabi na naninigarilyo at hindi naka-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Ang usok ng sigarilyo ay may taglay na 4,000 plus na mga identified ingredients. Kasama na dyan ang nicotine, ammonia, acrolein, acetaldehyde, polycyclic aromatic hydrocarbons, carbon monoxide, nitrogen oxide, hydrogen cyanide, trace metals at marami pang carcinogenic compounds. Hindi basta-basta ito na mga toxic chemicals ang makukuha mo sa sigarilyo. Kaya kung kailangan natin ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C dahil sa antioxidant na taglay nito na lumalaban sa free radicals, lalong-lalo na kapag marami kang bisyo, mas kailangan mo ito kapag naninigarilyo ka or may mga kasamahan ka na naninigarilyo. Ito ang tinatawag na second-hand smoking, lalo na kapag kasama mo pa sa bahay mo ang naninigarilyo, lalong-lalo na ang asawa mo. Ang usok kasi na binubuga ng naninigarilyo, may taglay ito na arsenic, polonium 21, lead, benzene, at formaldehyde. Ang tanong, kumakain ka ba ng prutas at gulay? Yan ang dahilan bakit nagkakasakit, dahil hindi tayo mahilig kumain sa mga pagkain na mataas ang antioxidant at lagi pa tayong exposed sa mga toxin gaya ng usok ng sigarilyo. Nakapag kulang tayo sa antioxidant, mas madaling masira ang ating mga selula dahil sa oxidative stress galing sa free radicals sa usok ng sigarilyo. Kaya uminom ng DTX 500 Herbal Capsule araw-araw at Mighty C, lalo na kapag inuubo ka na at laging nai-expose sa usok ng sigarilyo.
7: DTX 500.
8: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
7: Umawi ka na lang
8: sa DTX 500.
7: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant,
8: panglaban sa mga free radicals
7: na nagdudulot ng sakit
8: at pagkasira ng katawan.
7: Mag DTX 500.
8: DTX 500.
9: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbi na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
7: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
10: Mighty C, the alkaline vitamin C, isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika.
7: Mighty C, the alkaline vitamin C.
6: Kung hindi ka nakakainom ng DTX 500 at Mighty C at regularly nakakalanghap ka ng usok ng sigarilyo, kaya kung naninigarilyo ang isa sa iyong kasama o kakilala sa bahay o trabaho, pagsabihan mo talaga sila na kapag naninigarilyo doon sa hindi mataong lugar. Dahil according sa naitala ng CDC, Centers for Disease Control, secondhand smoke kill more than 42,000 non-smoker bawat taon. Pero hindi pa huli ang lahat. Ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at MyTC ang unti-unting nagre-repair sa mga damage dala ng secondhand smoking sa iyong mga selula at ang pumoprotekta sa cells sa dagdag na pinsala dulot ng usok ng sigarilyo. At sa dagdag pa na malalim na pag-aaral ng mga eksperto, ang usok ng sigarilyo ay may maraming metal including aluminum, cadmium, copper, lead, mercury at nickel. At ayon sa pag-aaral, ito ang mga metals ang actively involved sa oxidation sa cellular proteins na nagre-resulta sa structural damage ng endothelium. Ang endothelium ang isa sa manipis na membrane na nakakonekta sa loob ng puso at blood vessels. Kaya pati ang puso, kapag kulang tayo sa antioxidant at lagi kang nakakalanghap ng usok ng sigarilyo at naninigarilyo ka, pwedeng maapektuhan ang puso. Kaya mas kailangan nating naka DTX 500 Herbal Capsule at MyTC. Dahil ang superior antioxidant na makukuha natin sa DTX 500 Herbal Capsule at MyTC, ito ang lumalaban sa oxidation dahil sa free radicals galing sa mga bisyo at pollution. DTX 500 Herbal Capsule. Kaya protektahan ang selula laban sa free radicals na nakapalibot sa atin. Mag-DTX 500 Herbal Capsule at MyTC araw-araw.
7: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawa. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
11: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
7: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500. MyTC, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. MyTC, araw-araw, bumili sa mga butika. MyTC, the alkaline vitamin C. DTX 500 Health Alert.
6: Ang endothelial cells ang nagre-release ng mga substance na nagkukontrol sa relaxation at contraction ng heart. At ito din ang nagre-release ng enzymes na nagkukontrol ng blood clotting, immune function at platelet. Kaya napaka-importante ang role ng endothelial cells. At pwede itong masira dahil sa secondhand smoking. Kaya dapat naka DTX 500 at MyTC ka araw-araw para maiwasan ang pagkasira ng endothelial cell na nagresulta sa pagkakaroon ng sakit sa puso at iba pang problema.
7: DTX 500 Health Alert.
6: Actually, mas malaki ang risk sa secondhand smoking kaysa mga naninigarilyo. Dahil ang naninigarilyo, may filter pa yung hinihit-hit nilang usok, pero ang secondhand smoker, pure talaga na usok ang malalanghap mo. Halimbawa, sa bahay nyo, may naninigarilyo. Kapatid mo or ang iyong ama, maaga pa lang nakakalanghap ka na ng usok. Sakay ka pa ng jeep, ang katabi mo, naninigarilyo din. Tapos papasok ka sa CR, amoy sigarilyo dahil katatapos lang manigarilyo ang nasundan mo. Ang usok ay naiiwan at nalalanghap ng ilong mo. Punta ka sa palengke, may naninigarilyo. Magkakape ka, maraming naninigarilyo. Meaning, halos oras-oras exposed ka sa carcinogenic compound galing sa usok ng sigarilyo. So dapat araw-araw, uminom tayo ng proteksyon, mag-DTX 500 Herbal Capsule at MyTC. Ang pag-inom ng DTX 500 at MyTC ay nagtataglay ng napakaraming benepisyo sa kalusugan. Hindi lang tayo pinoprotektahan sa pinsala dala ng usok ng sigarilyo. Ito din ay pumoprotekta sa mga source of pro-oxidant na sumisira sa mga selula. Hindi ka magkakadiabetes, maiwasan ang pagkasira ng atay, pagkasira ng kidney, magaganda ang balat at mababawasan ang mga wrinkles. At ang napaka-importante, hindi madadamage ang brain cells at hindi magkakakanser. Kaya mag-DTX 500 Herbal Capsule na araw-araw. At kung kape naman ang iyong nakahiligan, kape na mayaman sa antioxidant, pagising pa lang sa umaga, ang hihigupin mo ay mayaman na sa antioxidant na kape. Clinica DTX Coffee Mix. Dahil ang Clinica DTX Coffee Mix, may taglay din ito na de-sugared sugar cane at ampalaya na may taglay na pinakamataas na antioxidant. Dinagdagan pa ng chia seeds at psyllium husk para malinis lagi ang katawan at gastrointestinal area. Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix. Gawa sa de-sugared sugarcane extract, may ampalaya extract, at chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Si Ben po ito ng San Mateo, Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape na sakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kulusugan. Dahil ang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya at sugarcane extract.
12: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga butika.
14: Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. Panglaban sa araw-araw na stress. Sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
15: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
16: Ano po ang naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
15: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
16: Okay.
14: DTX 500.
15: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
14: DTX 500.
17: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaki na pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
18: At sa Panginoon.
17: Una po ay sa Panginoon.
14: DTX 500.
19: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kung nasa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
14: DTX 500.
20: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangihin ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking paghihi. nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
18: DTX 500.
20: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil observado ko eh, ang dami kong nagastos sa hospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500. Yan lang po. Maraming pong salamat.
18: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500. DTX 500 Health Alert.
6: Ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at ang Detox Coffee, Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Lagi nating pinapaalala na para hindi mapike, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar para makasigurado. Kasi marami ang pumipeke ngayon sa ating product online. Kaya siguraduhin na hindi peke ang mabili, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Makabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa ating programa. At lalong-lalo na ha, sa Navarro Pharmacy, available po lahat ng ating mga product, mga kaibigan. Kaya puntahan na lang ang mga malalaking pharmacy at local pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Magandang pakinig sa mga nakaantabay at nanunood at nakikinig ngayon sa ating Facebook Live, DTX 500 Luzon natin na page. At the text line number is 0919-002-8117. At syempre pa, ang programang ito ay hatid din sa atin sa Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Bakit ba kailangan nating mag-Mighty C, alkaline vitamin C araw-araw? Upang maabot ang sapat na antas ng vitamin C na kailangan ng katawan. Araw-araw, kailangan ng isang tao na kumonsumo ng humigit kumulang 2 kilo na prutas na orange sa isang araw. Ngunit dahil sa uri ng ating pamumuhay, nahihirapan tayong maabot ang sapat na vitamin C na kailangan natin araw-araw. Marahil dahil tayo ay abala sa trabaho, malayo sa tirahan sa palengke, at hindi balanse ang diet, walang oras upang maghanda sa pagkain ng prutas, at hindi naman practical sa isang tao na kumain ng halos 2 kilo ng dalandan. Kaya sinusulong ng mga eksperto ang pagsuplemento ng vitamin C tulad ng Mighty C Alkaline Vitamin C upang masuportahan ang katawan ng sapat na vitamin C. Ang benepisyo ng pag-inom ng Mighty C, ito ay isang alkaline formula na hindi mahapdi sa tiyan. Kahit hindi ka pa kumakain, pwede mo itong inumin. At sa dagdag pa na pag-aral ng mga eksperto, ang alkaline vitamin C ay mas absorbable at mas matagal itong nananatili sa katawan. Kaya mas nakakatulong ng malaki upang mas mapabilis mapalakas ang ating resistensya. Maiwasan ang pagputok ng mga ugat at paglabo ng ating mga mata. Mighty C Alkaline Vitamin C, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
18: Mighty C The Alkaline Vitamin C, ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pagdevelop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C araw-araw, mabibili sa mga butika.
6: Mighty C Alkaline Vitamin C, available na rin sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At lalong-lalo na kung kape naman na pang-detox ang iyong hinahanap. Uy, lalong-lalo na ha, sa mga constipated, once a week lang magdumi dahil napakahilig kumain ng tinapay, napakahilig kumain ng pandesal, itong mga walang fiber na pagkain, at mahilig sa mga ano, mga red meat, itong mga karne na meron nga mataas na purine, wala pang fiber, na according sa pag-aral ng ating mga eksperto, pag yan ang lagi mong kinakain, 72 hours pa yung i-digest ng katawan. kaya nananatili ng matagal sa colon. Kaya mas maina makaibigan. Kaya mas maina makaibigan uminom ng Clinica DTX Coffee Mix, ang kape na nagdi-detox ng katawan. Mayaman kasi ito sa fiber na makukuha sa chia seeds at lalong-lalo na sa psyllium husk na kapag nainom mo ito every morning or araw-araw, pinapalabas nito ang toxin sa colon para maiwasan ang bloating, gastrointestinal problem, GERD at lalong-lalo na ang ulcer. Ang kagandahan, makaibigan, napakayaman ito sa antioxidants na makukuha sa mapait na bahagi ng tubo at ampalaya na tumutulong protektahan ang ating mga selula. Kaya pagising pa lang sa umaga, simulan na ang araw sa detox at antioxidant coffee. Clinica DTX Coffee Mix. Ang Clinica DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Nagkape ka na, nag-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
21: VitaC, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pagdevelop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag-VitaC, araw-araw, mabibigay sa mga butika. VitaC, the alkaline vitamin C.
0: DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
21: DTX 500 Health Alert.
6: Balik tayo, mga kaibigan, sa ating programang Health Alert. Sa mga kabayan natin na gustong sumali sa ating programa, sasagutin na natin ang inyong mga katanungan. Kaya i-text lang sa ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. Galing kay 782. Doc, ano po bang maganda gawin kapag laging sumasakit ang balakang, Doc? Parang maputol ang balakang ko. Ano po kaya dahilan nito at ano ang dapat gawin? At ano po tama pag inom DTX 500 Herbal Capsule? Pwede ko rin ba isabay ang Mighty C, Doc, para matanggal ang pananakit? Actually, makaibigan, ito na symptoms ay sintomas ito ng panghihina ng kidney. Lalong-lalo na sa mga kababaihan, pwedeng symptoms din ito sa pagkakaroon ng problema sa matres. Pero kung nararanasan mo na sige ka ng ihi sa gabi, tapos pag sakit ng balakang, bumababa ang pain papunta sa iyong hita, ang kailangan linisin ay ang iyong kidney. At ang mahirap sa ganitong problema, kahit iinom ka ng mga pain relievers, after effect ng pain relievers, bumabalik ang pain kapag hindi nalilinis ang kidney. Kaya kung mahilig ka sa maaalat, mahilig ka sa mga soft drinks, mahilig ka sa madugong isda at karne, bawasan mo muna at mas mainam. Maghanap ka na dyan ng pipino. Gadgarin na ang pipino o yadyarin. Kunin po ang pure katas. Ipiga sa malinis na tela. Inom ka ng 1 glass 3 times a day, 30 minutes before meal. Malaking tulong po yan sa makabayan po natin na lagi pong sumasakit ang balakang dahil kailangang linisin ang kidney. Pero kung laging sumasakit ang balakang mo, sa mga kababaihan ha, tapos sinasabayan ng bleeding o abnormal menstruation, pain during menstruation, mas maganda magpa-ultrasound. At mas mainam, inuman na ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Dahil ang super antioxidant at saka super anti-tumor properties na nandyan po, makaibigan, sa DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ito yung naglilinis ng kidney. No? Nagtatanggal po ng asid at tumutulong para maiwasan na matubuan ng bukol, especially ang matres ng mga kababaihan. Lagi nating inuulit-ulit, no, sa mga kababaihan na every menstruation merong pain. Uy. Every menstruation hindi maipinta ang muka. Every menstruation, makaibigan, lumalaki ang mga bukol nyo sa didi. Naku po, makaibigan. Pag ganito na problem, iwas-iwas na kayo na ma-stress. Iwas na sa matatamis, mga poultry products at saka red meat. No? At inuman ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Dahil ang DTX 500 Herbal Capsule, subok na po ito, makaibigan. Visayas, Mindanao, and good news dito sa Luzon. Available na po ito at alam ko, matutulungan po ang inyong mga problema. Lalong-lalo na kapag bukol ang ating pag-uusapan. Take nyo lang po ng 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal, at ang Mighty C, take mo lang 1 capsule 2 times a day. Sabayan po ng Detox Coffee every morning para mag-normalize ang bowel movement. Malinis po ang kidney area na siyang dahilan kung bakit nananakit ang balakang. Ang kagandahan ha, ng Mighty C Alkaline Vitamin C, kung tumaas na ang acid kaya sumasakit ang balakang, pababa sa hita, sa kasukasuhan, nililinis po ng Alkaline Vitamin C. So dapat sabay nyo talaga, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty

0: Ramil, hindi mahapdi sa tiyan dahil alkaline vitamin C po ito. Pwede mong i-take ha ng 30 minutes before meal. At magtataka ka na lang, especially sa mga matataas ang sugar, na kahit meron ng maintenance, ay mataas pa rin ang sugar. Kahit may maintenance, mataas pa rin ang blood pressure. Kahit nagmay maintenance, ang cholesterol hindi pa rin nag-normalize. Namamaga pa rin ang atay, ang puso. Sabayan nyo po sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at mamamangha ka sa epekto ng superior antioxidant na makukuha makaibigan sa DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Pero yun yung makaibigan, sa tagal natin na pag-aaral about cause of disease at prevention, natuklasan natin ang pinakakailangan ng ating mga selula sa ating katawan. Ang ating katawan, binubuo ng mga selula. Dapat po nating alamin yan. Ang pinaka-proteksyon, pinakakailangan is antioxidant. Yan ang dahilan na ang Klinika di Alternativo Medicina gumawa talaga ng superior antioxidant capsule, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, dahil nakita sa pag-aaral ang mapait na bahagi ng tubo na isa sa main ingredients ng DTX 500 Herbal Capsule ay nagtataglay ng 1.3 million scale ng antioxidant. Biruin niyo yan, mga kaibigan. Hindi mo yan makukuha sa 10 klaseng gulay at prutas. Hindi mo yan makukuha, mga kaibigan, sa 5 klaseng gulay at prutas na advice ng World Health Organization para makuha natin ang saktong nutrients, vitamins, and antioxidant. Kumain ka ng 5 klaseng prutas araw-araw? Oh, hindi nga tayo nakakain, di ba? Mahilig pa tayo sa mga processed foods. Pero pag naka-DTX 500 Herbal Capsule ka at Mighty C, nasusuplayan ng sobrang antioxidant ng ating katawan. Nakapag ang antioxidant marami sa katawan, even cancer cell ay nagbibigti dahil hindi yan nabubuhay sa antioxidant body, sa katawan na mayaman sa antioxidant. So, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, gawin mo ng regular supplement para regular na protektado ang ating katawan. Available na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Pero mga kaibigan, wala na talaga tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programa. Yung nakasama ngayon, ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, na laging nagpapaalala ang pagtulog ng maaga, pagkain ng healthy na pagkain, tamang tubig, mga kaibigan, at pag-iwas sa matatamis at pagkontrol sa mga matatamang pagkain ay isang kailangan para ma-maintain ang optimum health. At ang antioxidant ay kailangan para tayo ay laging protektado. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. God bless ating lahat, mga kaibigan, at nawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang ating malusog na pangangatawan.
1: Mighty C, the alkaline vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. June Alquizar. Hatid sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix, at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa! Eye care gold! Eye care gold! Eye care gold! Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, tiridium, astigmatism, glaucoma, mag-eye care gold ka! Eye care gold! Eye care gold! Eye care gold! Ang eye care capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye care gold. Mabibili sa mga butika. Eye care gold. Ang superior eye formula.
6: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o karibu matraya itong mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo

0: mga leading pharmacies Halate. Bilngala and Christian Pharmacy. Naimumutang Habarangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblasyon 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, Hapoblasyon Tolosa. Sef Pharmacy, Haburayan, San Jose. P-Med Pharmacy, Hapalo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, Hatanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, Haburawen, Leyte. SK Pharma, Hasan Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro, Tacloban. Have Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
1: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: Ditribayo, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3. Para sa malinis na dugo, DGX 500. Para sa malusog na tayo, DGX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DGX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat kay DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soul.
4: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soul. Pabalit sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
5: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! My puso!

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
3: Ako si Alex, may kayute ay dud ko. Sakit ipangihi o ako pod nga pusun sakit. Ipatay ko sa ako misis o DTX 500 tulong kakapsos sa buntag. Kung tulong pod kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500!
4: Mabali sa mga butika.
5: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
6: O ako na sab, si Dr. Ramil Uy, magapahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MITC, ang alkaline nga vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
5: Hisgutan na to, Dok, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC, isip mga antioxidants o immune system booster.
6: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
5: Amo ba?
6: Tungod kay samtang katigulang ta, mubo ang ato ang bone density.
5: Gusto.
6: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
5: Mm-hmm.
6: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
5: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
6: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
5: Oo.
6: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
5: Maulagi.
6: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yung mga suplemento nga na antioxidants sama sa DTX 500 o MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan po, mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
2: DTX 500!
7: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500! Mabali sa mga butika.
5: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant kag-protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo-accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigiho na itong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na, Dok, nga nakay oxidative stress.
6: Correct. Say, normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
5: Palakit lawas.
6: Palakit lawas, no? So, Sir GP, mo improve ang metabolism ang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigi ta og exercise.
5: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mao ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa DTX 500, Dok, sigurado jud nga kampyon og sufisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
6: Sakto gina, Sir GP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga na enjoy back up nga good nutrition.
5: Correct.
6: Sayang na, magsila ka exercise, wala mo kay kaunon. Nyay mo kaunon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuhan pag-exercise. So, kung wala'y back-up, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
5: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat ug bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
6: Siyempre, Sir GP, dili jud na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat ug bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
5: Mao jud, Dok, pero dili jud na nila kalintan. Ilabi na karon sa pandemic pa, na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og MITC. Gi-boost ni ini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
6: So simple lang, Sir GP, ang tumong nato ini, moadto man ka tag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og MITC ka kada adlaw.
5: Absolutely, Doc. Nya, wala na po tayo igong oras, Doc. Si Jean Pauline Rosso.
6: Ako na usap si Doc Ramil Oy, saying maing lawas ang pingan.
5: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
4: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Dro, ang kapinapo. DTX Coffee Mix. Dili lang ni siya lami. Taas pagyod o antioxidant. Tungod sa aduna kini, the sugar, sugarcane extract. DTX Coffee Mix. Mauni ang healthy nga kape.
2: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
2: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Oras sa Bugos nga Pilipinas, alas 3 in punto.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number 1, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Mopeng kulup sinirang na Visayas, kumusta ka mga tanan? Hinautunta na kang mopeng kahimtang yan ang oras. Lagi tayo ito na Domingo, Julio 5, tuwig ito na 2026 na mga kakay-5. Sobra na kato nga ito na bulan or itong tuwig 2026. Kumusta ito natin mga ka-K5 nga nagtatarang kaya na ito na bugos sa nga pamilya. Of course, ito natin ligid itong mga baybayon. Ligid itong mga salok. Kaya itong nagpabilin lang din ito nera mga panimalay. Kumusta nga maupay nga Domingo hayong nga tanan. Welcome na luwat kita ito natin kinada Domingo nga taramdan Fuerza Armada. And kumusta nga good afternoon para ito natin mga kaapihan Armed Forces of the Philippines, especially ito natin mga taga Philippine Army, Philippine Navy, nga nito na Philippine Air Force. Para natin yan na guest from Philippine Army, medyo busy hira yan ang mga panahon. Pero pwede natin nag-play-play ng mga video ng mababati ang gap niyo. Bisang kumbaga itong video makikita niyo di diha Facebook. Ito na itong Facebook page. Pero mababati ang niyo haradyo mga kakipay. Hiningatanan in may pagisumpay itong trabahohan mga taga Philippine Army. In fact, bibisitahon nato na din yung mga kakipay. Itong dituluat kita mapasyada hamay itong dagko ng mga lugar nga kundi na itong mga pulto, itong mga kaapi, New People's Army. O, makagto kita ha Mindoro. O itong Mindoro, kilalain din mga ka-K5, especially itong Oriental Mindoro. Papasyadahon nato nito na 1st Infantry Battalion and Commanding Officer, Lieutenant Colonel Edwin Mirador. So, bibisitahon natin, itong 1st Infantry Battalion. Kundi na masyada hiyag, susulod niya mga ka-K5, itong mga taiaw ng mga lugar dito sa Mindoro. Itong Mindoro is kabugkiran mga ka-K5. Kundi damo itong mga kaapihan New People's Army. In fact, pira ka mga kuwan dito. Pariho lang ni Samar, Mindoro, Negros, gandi diha may Bicol area. Amoy nito damo itong mga kaapihan New People's Army. So, pibisitahon naton itong Mindoro Oriental mga ka-K5. And kumustaan ang gihapon ngayon? Ito naton mga taga 8 CMO Dangpanan Batalyon. Nato rin yung regular mga ka-K5 nga iging kakaharuhibalag. Pero busy hiraya na ng mga panahon. That's why waray hira makakanhi. Oo, waray hira makakanhi. Kaya damo ito nira mga gin-aatindiran mga ka-K5 nga mga obligasyon para ito na ito na din yung mga Pilipino or itong katauhan. By the way, nga ito na taramdaan. Again, padangat ini mga ka-K5. Ang Klinika D3 Bio, the superfood supplement, and Mighty C, the alkaline vitamin C. At again, extra nga protection na itong lawas, nagpapakusog. Ito na itong resistensya nga na immune system. Lakip na ang Klinika DTX 500, makusog na panguntra itong high blood pressure. Okay, so itong 8C mudang panan na batalyon nagkadahirahin orientation on NSTP CWTS and NSTP ROTC mga ka-K5. Nerahin na again atindiran nga in outreach program education and peace go hand in hand in Al-Sabasay 2 outreach. Kaya susudo yun nira mga ka-K5. In fact, kumatugapon nira Unity and Collaboration Strengthening Peace Efforts dito at inihakananga late mga ka-K5. Sige, alas 3:07, i-play na ito na, no? From Oriental Mindoro or Oriental Mindoro first kwarini company itong dito yun nga lugar. Oo, gin bisita iningad to dihi Lieutenant Colonel Edwin Mirador Commanding Officer Ilihi ton 1st Infantry Battalion na Oriental Mindoro. Sige daw, kakipay Milton.
1: Yan, sige. Bilang panawagan ko po dun sa aking kuya na nandyan pa po sa Kilusan, si Kabusay. Ano, kilala siya sa alias Kabusay.
0: Okay, sige, balik ko natin. Hi Emily Marquez, AKDY, NPA Medical Officer, han Oriental Mindoro. Amin, unahon tanala, no? May dako ginsendahin mong katapusan. Hi Lieutenant Colonel Enen Merador. Oh, sige, sunod nala. So, ini anay, ibalik anay, no? Hi Emily Marquez, AKDY. Sige daw.
1: Yan, sige. Bilang panawagan ko po dun sa aking kuya na nandyan pa po sa Kilusan, si Kabusay. Ano, kilala siya sa alias Kabusay. Na sana, kuya, ikaw ay bumaba na. Dahil nandito na yung buong pamilya mo, gusto na namin na makapiling ka. At yung magulang natin ay matanda na. Gusto na ang ano, gusto kang makita. Gusto ka na nilang makapiling dahil ang sabi ng tatay natin na bago siya mawala, kailangan gusto kanyang makita. O masilayan man lamang at magparamdam sa kanya, sa pamilya mo. Dahil wala kaming alam, idea kung nasaan ka. Kung buhay ka pa ba o namatay na. Kaya ang pakiusap ko lang dun sa mga leader niya o kapwa niya leader, sana pakawalan niyo na ang aking kuya. Dahil ang aking magulang ay may edad na, gusto na rin pong makita. At ang huling, lagit-laging araw-araw na sinasabi ng ang magulang namin ay makita niya man lamang bago mawala sila. Kasi may edad na po ang ating tatay, kuya, sana. Ikaw ay magbagong buhay na. At talikuran mo na yung Kilusan. At alam kong walang kinabukasan yung mga ganyang pakikipaglaban mo. At tumatanda ka na rin dyan sa Kilusan. Alam ko. Hirap ka na rin. Kaya ang panawagan namin, habang buhay, nandito kami. Handang tulungan ka. At huwag kang matakot. Nandito yung ating pamahalaan. At kung ano yung pagtrato sa amin bilang maayos at maayos yung buhay, maayos yung pakikitungo, ay ganun din. Kaya kung sinasabi mo ikaw ay mayroong patong sa ulo, huwag kang matakot. Kami ang bahala at proteksyonan ka namin kasama ang ating pamahalaan. At kasama na rin natin yung ating mga kasundalo, ang kapulisan, mga ahensya ng pamahalaan na handang tumulong sa iyo at suportahan ka. Yun lamang po at maraming salamat.
0: Okay mga kakaipaib, amad to ito na usang panawagan at to, hindi usang bugto. Dati luwat niya nga New People's Army member, tapos nanawagan niya, nga di ito niya bugto nga at to paluwat haigbaw. Natinungdan ano, nga magburugto, susulod o nasulod ha New People's Army. Dako ini nga kapag yan na nut nakaka-impluensya no. Wari man hin ni Swildo kadto igbaw. Sige daw katuon na tulo at ito na Negros Oriental. Para hiton ang last na ako naging senda no. Ada na okay na. Sige, inen pasyadahon naton itong Negros Oriental.
2: Magandang araw sa ating lahat. Ako si Lieutenant Colonel Edwin M. Mirador, ang Commanding Officer ng 1st Infantry, Always 1st Battalion. Maligayang pagdating dito sa Advanced Command Post ng 1st Infantry Battalion dito sa Sitio Matarayo, Barangay Panaytayan, Mansalay, Oriental, Mindoro. Sirio, magandang umaga.
3: Magandang umaga, sir.
2: Tuloy tayo sa iyong sitio. Kumusta dito, Sirio?
3: Ay, okay lang, sir. Ayos lang dito, sir. Dito pa yung anong ibang kawahayan baga. Dito ito.
2: Anong produkto nyo dito?
3: Sir, sa akin, sir, yung gawain ko lang ay nagagaw lang ng gulok.
2: Gulok?
3: Mga gapanday lang baga.
2: Yung ibang mga nakatira dito? Ano yung ibang?
3: Ay, ang iba sir ay ano?
2: Ginagawa nila?
3: Tambo sir.
2: Tambo? Tambo. Ah, yung walis.
3: Oo, tambo sa nagauling. Oh,
2: magkano ang benta nyo dito?
3: Nang tambo?
2: Tambo.
3: Sa 80 daw? 80 yung isang 80. Ano ba? Isang
2: piraso. Pero binababa nyo pa yun doon sa bayan?
3: Dito na lang siya.
2: Ah, dito na kinukuha.
3: Oo. Yung oh. Magbabayar baga.
2: Mm-hmm. Ilan ang bahayan dito? Pasitso.
3: Dito?
2: Mm.
3: Sir, mga ilan lang dito. Kasama, pag dito pa sa, sana sir, dito sa tabing may ilog, kasama yun yung dito, mga 25 kami dito ay.
2: 25?
3: Oo, yung dito baga.
2: E di noon, nung wala pa yung kalsada dito, ano, medyo hirap kayo ay, magbaba hirap, ng ano.
3: Yung pati mga kalakal ay buhat-buhat pa.
2: Buhat-buhat. Ngayon, motor na.
3: Oo nga, nagkano. Pati ngayon ay hindi na mahirap yung kalakal. Pati yung hindi na katulad mag-ano pa. Dito lang iparada yung mga walis ay
2: mas mabilis. Mas mabilis yung pagdala ng produkto sa bayan. Ano? Sir. Anong masasabi mo sa gobyerno na nagdala ng...
3: Pasalamat nga kay ano, yung may-ari ng diba, nagpatrabaho sa kay Bus Dins. Nagtrabaho dati nun eh. Nagtrabaho din ako.
2: Itong proyekto na to, seryo, proyekto ng gobyerno yan, ng pamana, lalo na ng OPAPRO. Yung OPAPRO, yan yung Office of the Presidential Advisor on the Peace, Reconciliation and Unity. So, yung kalsada na yan, tuloy-tuloy yan. Hanggang doon sa Sinariri.
3: Eh, salamat din, sir, kung hanggang doon. Para at least kahit doon sa Sinariri, hindi mahirapan yung mga kalakal.
2: At pag meron pang plano yan na idire-diretso hanggang Kabuyaw at sa Bulalakaw para... Paikot na talaga yung kalsada.
3: Ito sir, yung ano, marami ito sa baba. May mga bahay-bata kami dito. Dati ba ako sir, yung vice, pero ngayon hindi na akong vice. Yung ipin na lang ako dito ngayon, yung sityo. Nagpalitan kami ng mga tungkulin baga.
2: Kumusta naman yung sitwasyon ng mga NPA dito na hukbo?
3: Sir, tagal na sir, wala na akong makita ng MPA. O nga, totoo lang sir, matagal lang ay mula nung pag na madalas na dito yung mga army ay.
2: Nung simula nung dumating yung ano diyan, kampo. Ano masasabi niyo na meron ng kampo dito?
3: Okay lang sir, hindi naman naglulupit ba sa amin sir, ayos lang.
2: Yung mga sundalo noon, sa isip nyo, yung sinasabi nyo yung berdugo, wala na yon.
3: Ayaw nga eh.
2: Ang mga sundalo ngayon ay mababait at nakikipagtulungan na sa tao. Ano?
3: Tama yan, sir. Yung dati nila, sabi yung bata pa ko, ay, wag kayo magpano sa mga sundalo, ay magpasalamuha baga. Mga matatapang ngayon. Pero ngayon ay, sir,
2: wala
3: mabait
2: na yun.
3: Din pala yung
2: wala
3: ano ay. Mabait din yung mga sundalo. Sabi nga dito ni, dito ba, yung dati nag... mga dalawang, isang buwan yata dito na yun, Sir Dusdusin. Sabi nila, huwag kayo matakot sa mga sundalo. Sabi nila, ay, kahit dito lang sila, ay magapaglinis daw sa mga, ano, sa katulad baga ay may mga tao dito na pumunta dito ay kung magkaiba daw ay magsabi ko. Sabi ko siya, ay, wala naman ang pumunta dito eh.
2: Para mas payapa yung inyong sityo, ano?
3: Kaya daw dito sila, hindi naman sila mag, ano ba, maglukit sa mga mangyan. Ay sila daw ay
2: kami, sabi, ay kami yung sundalo nyo dito, kung meron kayong mga kailangan, problema, magsabi kayo, huwag kayong magatubili na lumapit sa amin. Tutulong kami. Kaya kami nandito para tumulong sa inyo. Ano? Nakasama ka ba ng mga medical dito?
3: Dito,
2: medical?
3: Sir? Dito, sir? Andun, sir, ako, sir.
2: Andun ka?
3: Ano, sir.
2: Yun yung dala ng kalsada at ng sundalo dito para mapaabot yung serbisyo ng gobyerno sa ating mamamayan, lalong-lalo na sa inyo, sa mga katutubo.
3: Pasalamat nga eh, noon pa eh. Pero sir, yung ano namin ay, sana dito sa amin ay, yung kalsada nandito na eh, yung sa amin yung kulang ay, kurente na lang sir ay.
2: Kurente, hindi. Itong kalsada, ang dala niyan, kuryente, tubig, at lahat ng serbisyo ng gobyerno.
3: Yan ang hinihibahan, yung ano, kahilingin sana namin. Yan talagang
2: yan,
3: ano
2: susunod na yan, yung kuryente.
3: Maalalagyan kaya yan ang ano?
2: Susunod na yan.
3: Kasi mas maganda kung may kuryente.
2: Ano, dito tayo. Ikot tayo dito.
3: Sige, sir.
2: Pakyat na yan, ano? Doon.
3: Wala namang bahay. Dito na lang yung bahay.
2: Ah, ito na yan.
3: Oo. Oh. At tapos dito sa baba, mayroon pa. Ito, may rami-rami pa dito ng bahay.
2: Maraming bata dito.
3: Oo, sir. Lasing pa siguro doon. Oo, mayroon, sir. Ay.
2: Saan ang bahay mo?
3: Doon pa, sir, sa may Pandayan, sir.
2: Pandayan?
3: Oo. Saan sa may pukpuk. Yan lang, sa may naga...
2: Sa baba?
3: Oo, diyan lang sa baba, sir.
2: Oo. May pamilya ka na, sir, yo?
3: Mayroon na, sir. Dalawa yung anak ko.
2: Ilang taon na yung anak mo?
3: Ay, 17 na yan yung isa. 17?
2: 17?
3: Oh, this city ba, sir?
2: Hmm.
3: 17.
2: Oh, malaki na. Ilang taon ka na?
3: 30 siya, sir. Mga 30 city na, sir. Ay, 19...
2: Nagpakasal ka noon 20 years old.
3: Ha?
2: Oh, walang kasal.
3: This city lang, sir. Nag-asawa na ako.
2: Oh, so, nagka-anak kayo nung 20 ka.
3: Oo. Oh, mga 19 lang yata, nagka-anak na eh. Yung panganay ko ay... Pero yung panganay ko ay nag-asawa din.
2: Anong pinagkukunan nyo ng kuryente dito ngayon?
3: Solar lang, sir.
2: Solar.
3: Okay, sir.
2: At siyempre, yun nga, sabi ko kanina, yung kuryente, susunod yan dahil meron ng kalsada. Mas madali na yung paggawa ng kuryente ngayon. Maabot na kayo ng kuryente, ano. Pero maganda pa rin yung solar para...
3: Oo, habang walang kuryente, ayan muna tayo. Oo. Para ano tayo, matili muna sa solar eh.
2: Oo.
4: Kumusta ang kabuhayan niya dito
3: ngayon? Okay lang, sir. Ayos lang, sir. Wala namang ano ay. Wala namang problema yung ano namin.
4: Nung nagkaroon ba ng daan, mas mabilis ka na ilabas yung mga produkto mo?
3: Maghihirap muna, sir. Magbuhat muna tapos doon pa sa baba pati. Yung mga kalakal doon pa sa baba.
2: Nung
3: wala pang kalsada?
2: Wala pang kalsada.
3: Pag wala namang kalsada, ay malimit kami kung may kalakal doon sa bait talaga yung bagsak.
2: Mm.
3: Ay ngayon may kalsada, dito na lang tinatambay namin, ay dito na lang mga bayan magabili. Ano lang, katulad walis at ano.
2: May motor ka?
3: Mayroon, sir.
2: Meron. Mas mabilis na, no?
3: O, sir. Punta doon. Kung may ano, pero hindi pa nga marunong, bago lang nagpa-practice.
2: Yes, sir.
4: Gaano ka kaligaya na ito yung pinagtitilbuhan ng First IB? Na ito yung AOR na talaga.
2: Nung bagong dating kami dito, medyo... Ano kayo? Yung umiiwas sa amin, ano?
3: Oo nga, sir. Takot talaga dati. Takot talaga.
2: Noon. Nung bagong dating kami dito.
3: Takot sa army baga noon. Pag may army, ay, sabi niya, yun, may army. Huwag magpunta kayo doon.
2: Tago kayo. Tatago.
3: Sa bahay, takot talaga. Dati ba, sir, yung mga sundalo ay, pag nagkamali lang ay linulupitan. Kaya takot yung...
4: Ngayon
3: ay... Sabi nga nila, ay huwag kayo matakot. Yung tao din ba sila, sir? Tao din. Yung katakot, damit lang eh. Pag walang damit ay, magkubad ng damit, sabi nila ay tao din yan. Wala naman magkatakutan yung ba. Pero sila yung katakutan namin. Yung ano, damit lang ba, sir? Oo.
2: Pero ngayon,
3: wala na, sir. Hindi naman nag-ano, hindi naman nag-parang sakit baga.
2: Tsaka, ngayon, tumutulong ng sundalo sa inyo. Sir.
3: Pati malaki yung tinutulong ng sundalo ay.
2: Sige, salamat, sir. Sige, sir. Mabuhay ka. Pag may mga kailangan kayo o suporta o tulong
3: sir,
2: na kayo,
3: baka sabihin nila sa doon. Doon na sa video ko,

0: Ha, pwede pala yan.
1: Oo.
0: Ha? Kala ko ay hindi na eh. Baka hindi pwede magpunta doon pag may
1: Pwede.
0: mga pangailangan baga.
1: O kaya kung gusto nyong magsumbong, kung may merong kung ano mang problema dito, di magsabi kayo. Ha?
0: Ah.
1: Oo. And yan yung isa sa mga purpose o layunin. Bakit nandyan kami?
0: Pala.
1: Sige, Sirio.
0: Sige, sir.
1: Maraming salamat sa'yo.
0: Sige, sir.
1: At
0: salamat, sir.
1: Bisibisita ka lang doon sa kampo, ha?
0: Sir, huwag naman.
1: Magkapi-kapi tayo doon. Sabihin mo rin yung ibang
0: sana, eh.
1: Ano, ha?
0: Mahirap din magpunta doon, sir. Pag wala lang
1: hindi. Hindi yun.
0: Pag magpunta doon, pag magpunta lang doon, pag may mga kailangan ka, may mga patawag, yun.
1: Oh.
0: Pero magpunta tayo doon, ay di pwede magpunta. Ay, kung wala naman, huwag mo tayo magpunta doon. Hindi wala naman kailangan eh.
1: Okay, basta tuloy-tuloy lang ang buhay, ano?
0: Ah, sige, sir.
1: Oo. Huwag sumikap.
0: Basta may tiyaga lang, sir. May tiyaga eh.
1: May tiyaga.
0: May nilaga.
1: Oh.
0: Sige, sir.
1: Salamat, seryo. Salamat
0: sige.
1: Ulit.
0: Sige. Sige.
2: Nung dumating kami sa Bulalakaw, sir, at nakuha namin tong AO na to, talagang yung problema namin kung saan namin pwedeng ilagay yung isang kumpanya namin na talagang pumasok sa loob.
1: Mm.
2: At sir, lalong-lalo itong panaytayan, mapalapit, sir, sa tao, pati doon sa mismong looban ng guerrilla zone. So, yun nga, sir, itong panaytayan complex. Dito sa Matarayo, ito yung nakita namin.
3: So, again, ano, ito si panaytayan. So, as we speak, talagang ito yung center. Masabi mong ito yung center, ito yung guerrilla, main guerrilla zone dito.
2: Dahil ang panaytayan, sir, meron itong 70 na sitios.
1: Hmm.
2: Kumbaga, sa buong Mindoro, ito yung barangay na may pinakamaraming sitio. Kaya noong base nga doon sa mga revelation ng mga former rebels, sir, itong panaytayan, clusterized nila into four.
1: Mm.
2: Dahil sa dami ng sitio at talagang inorganize nila itong panaytayan na ito. So, noong nagtayo kami dito ng patrol base, sir, talagang anlakas ng resistance nung kahit nung mga tao kasi alam namin na tinatakot din sila ng hukbo ng NPA na huwag payagan maglagay ng kampo ang sundalo dito dahil
3: ganun talaga.
2: Ganun, sir. Dahil alam nila mahihirapan na silang gumalaw dito sa area at mahihirapan na silang kumuha ng support, supply nila. At kung ano pang resources na kailangan nila dito, sir. Dahil nandito na yung sundalo, sir.
3: And merong ano dito, sabi mo, may pinatay nga?
2: Nung nakaraang taon, sir, November, merong isang katutubo na napagkamalang espiya ng gobyerno. Hmm. Pero pinapabulaan na namin yon. Yun ay normal na katutubo. Hindi natin na... ginagamit upang mag-espiya sa kalaban pero dahil nga sa karahasan na ginagawa ng NPA, sir, kanilang pinatay, siguro isa na rin para sabihin nila na hanggang ngayon kahit na may kampo dyan ay may control pa rin sila sa komunidad pero ang katotohanan, pinatay nila yon dahil nasasaktan sila at ayaw talaga nilang magkaroon ng kampo dito sa panaytayan.
3: Kasi ang kung tingnan natin kasi, yan, actually, going, ano tayo, di ba, going north,
2: north
3: ano
2: north.
3: Na yan eh, Occidental Mindoro.
2: Sir,
3: kaya, sige, ano, yes, pa-orient ulit.
2: Ito, sir, ang Occidental Mindoro. So, dito, sir, going north tayo, nandyan yung Mansalay, Rojas, Bungabong, at south, sir, yung Bulalakaw.
3: And sa so, insurgency kasi, kadalasan, itong tri-boundary, itong mga boundary nito, ito
2: yes,
3: talaga ang...
2: Ito yung itong panaytayan, sir. Makikita natin sa mapa, lalong-lalong itong sitio Matarayo, ito yung halos sentro ng mga sitio dito sa panaytayan. At sabi ko nga, ito yung crossroad. Ito yung daanan nila sa from different sitios to another and different barangays to another. Maging Oriental Mindoro at Occidental, sir, dito sila tumatagos.
3: Ito yung kami. Anong, nasaan na tayo ngayon? Doin.
2: Ito, sir, ay ang Sitio Kiasa na kalapit ng Sitio Matarayo. Kasama ito, sir, sa talagang nag-benefit ng kampo dito maging ng kalsada kasi sila, nakaranas din sila, sir, ng mga outreach programs na ginawa natin, particular yung mga feeding programs, yung food packs distribution.

0: So, ng food packs at saka medical and dental visions activities.
1: Okay, tingnan mo naman mga first IV.
2: Oh, musta dito mo? Musta ho? Musta kayo? Asan na yung iba? Musta ho? Ah, nagsimba? Musta ho? Saan si Isitio leader? Ha? Nagsimba rin? Nagsimba rin. Ah, andun pa yung iba, oh. No? Handa na lang natin. Maraming lakad. Pwede tayo maglakad doon, sir.
1: Sige.
2: Makita. So, nandito tayo ngayon sa Sitio Quiasa. Ipakilala ko lang ang aking company commander, Alpha Company, Lieutenant Nino Lofranco. Siya yung pinaka-head o CEO ng ating kampo dito sa Sitio Matarayo. So, okay. Kumusta dito sa Quiasa?
3: Okay naman po sir dito sir. Bali ongoing natin yung pag-ano sa mga civilian sir para makabuo tayo ng isang organization sir dito na mapalapit sa atin sir yung mga tao sir.
2: Ano nga yung people's organization na binubuo natin dito?
3: Yung Samahan ng Walis Tambo sir.
2: Samahan ng Walis Tambo?
3: Yes sir. Bali ang gagawin natin sir is tayo ang maghanap ng buyer nila.
2: Oo.
3: Para mapabilis yung pagbaba ng mga kalakal nila sa bayan, sir.
2: Mga ilang sityo na ba yung...
3: Ano po?
2: Ilang sityo na ba yung napasama natin doon sa People's Organization?
3: Bali, ang napasama yan, sir, apat na sityo yan, sir.
2: Apat na?
3: Oo. Yung Tangkulang, Matarayo,
2: Quiasa.
3: Quiasa at yung bagong pinamalayan, sir.
2: Oo.
3: Natin ang tawag lang kiringin doon, sir.
2: Ang gusto nating mangyari dyan, dapat lahat ng sityo dito sa Panaytayan maging member ng PO na yon.
3: Yes, sir.
2: Para matulungan din natin sila na mapadali yung pagdala ng produkto nila sa bayan. Tsaka hindi yung binabarat sila sa presyo, ano?
3: Yes, sir. Bali, yung ginagawa natin na organization, sir, nakakatulong din sa kanila, sir, para... Dahil ngayon sa mataas yung presyo ng gas, sir.
2: Oo.
3: Tapos yung presyo sa baba sa kalakal nila, binabarat din. Kaya ang focus natin sa organization na sir is matulungan sila. Pangalawa sir is makapagbigay sila din sila
2: po.
3: Ng makapagbigay din sila ng info sa atin sir na makakatulong sa operation natin
2: sir. Operation natin saka sa siyempre matapos na rin natin yung problema ng insurgency dito sa lugar.
3: Yes, sir.
2: Anong sabi ng tao dito sa kalsada na ginawa?
3: Bali, ang tulong na tanggap ng mga tao dito, sir, itong farm to market road, sir, malaking tulong to sa kanila kasi kagaya nung pagdating namin dito, sir, mahirap ang daanan, maputik, ngayon simentado na. Napapabilis yung transportation nila, sir.
2: Oo.
3: Sa papuntang bayan. Hindi kagaya nung nakaraan, napagtag-ulan, hindi makababa.
2: Oo.
3: Tapos yung sa kalakal, mahirapan sila. Ngayon, marami na nakakapasok na mga turista na bumapatsyal dito. Din yung mga serbisyo, tulong ng bayan, pati sa atin, nakakarating na rin dito.
2: Oo.
3: Kaya malaking tulong ang paggawa ng pamana sa daan na ito, sir.
2: Ano na ba yung mga nagawa natin na community outreach programs dito simula nung dumating tayo dito?
3: Noong una, sir, nagkaroon tayo ng medical dental mission sa mismong post sa advance command post natin, sir, sa Alpha, sir. Pangalawa, yung nagkaroon tayo ng outreach program dito, sir, at namibigay din tayo ng food pack sa mga civilian, sir.
2: Oo.
3: Ang nabigyan naman nun, sir, is yung Quiasa.
1: Alas 3:32 na mga kakipay. Amad to on Tunluat Gin Play in Tikang Iniha Oriental Mindoro. Mamay ka lang kung adi ka mo sa Facebook nagkikita, ano? In dakoy ni kabuli ano nga farm to market road. Amin na itong didirian. Diri ni nasugot ato na mga kaapihan New People's Army. Na magkakadahin mga farm to market roads. In fact, pira ka mga inin construction equipment. Amin itong papansunog. Nadirihirang karsadahan. Maram ka mo kung karsadahan ito sa lugar, mataas din ito ni ekonomiya, mauswag ito ni ekonomiya, kay direktang maitra-transport ano, ito na mga kwan, mga produkto ito ng uma, diretsong ito ito na merkado. Unlike itong ipipinarupasan mo pa, tapos maihaan ka, may kunato ka bukid, magpasang ka, tago sa kasako, kutublet din daw sa kasako. Magkulop ito ni mo pagbiyahing at pagbaligya. Matapos kung suwari ni may nanakarsada, malaksi na. Kayo pasudlan ni mga tuntra. So, iti yung mga produkto, malaksi na. Ang damo nga produkto at madadara, hahalipot nga oras o halipot nga panahon. No? Diri ko parihon una, nga nagbabaraktas na waray pangungublo ni mga kakipay. Anyway, maaprikani kita kadali, ano? Kini nga ito na taramdaan, pero sa armada, ingin pa lang tayo, ito na Klinika D3 Bio, the superfood supplement. Nga, sugan man, Mighty C, the alkaline vitamin C, nagatagin extra nga protection na itong lawas. Papakusog ito na itong resistensya nga immune system. And of course, Klinika DTX 500, makusog nga panguntra. Hito high blood pressure. Stand by, mga kakaypahe. Pabalikan niyo taramdan. Kataliwala pirang kapahinom-dom. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow!
4: May kumso! Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies han Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ng Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan San Jose, PMed Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch, ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoy bumatray iton mga produkto? Han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kung ng DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy, Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Thalurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasha Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap po okan Leyte. Tara na, mag DTX products na.
5: Nangita ka ba sa efektibo nga herbal food supplement sa Katlogan City, Samar? ang DTX 500, MindTC, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Katmalogan City, Samar, sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Gracielis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulayin na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bag ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Obrero, Kalbayog City. Better Health Pharmacy downtown Kalbayog beside LBC.
6: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy downtown Kalbayog at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
5: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Kalbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
7: Mga sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tuptum alas 4, e medya itong kulo. Oo, libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Na naimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tigam nini ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026, alas 8 to aga, tuptum alas 4, e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
8: D3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
10: Para sa malinis na dugo.
8: DTX 500.
10: Para sa marusog na tayo.
8: DTX 500.
10: Ayon sa mga eksperto,
8: ang DTX 500
10: ang may pinakamataas na antioxidants
8: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
10: DTX 500.
8: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Kimberly Tumo, nagustuhan jud na ako ang DTX Coffee Mix kay dili kayo isog, unya dili pa jud kayo tamis. Mauni ang akong kape, DTX Coffee Mix nagkape ka na, nagka-detox pa jud ka.
10: DTX Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
12: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
13: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
13: DTX Beauty Soap.
8: Mapalit sa mga butika.
10: Extend Food Superman for Men.
15: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingay bala mga meg. The best kid ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
16: Eye Care Drops.
17: Paraminang paramina ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata.
16: Eye Care Drops.
17: Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng Eye Care Drops. Mabisa, malakas, instant na pampalinaw ng paningin.
16: Eye Care Drops.
18: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ng mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
19: Pagod sa maghapong trabaho? Mag-DTX Liniment Oil ka. Masakit ang katawan? Mag-DTX Liniment Oil. Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax. Mag-DTX Liniment Oil. Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahid. DTX Liniment Oil. Natural. Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan. Kaya kahit kanino, pwede. Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man. Nationwide.
20: Gaa? Gabasa na naman bala ang imo.
21: Ay, gabasa na naman?
20: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
22: Always nagabasa. Nagabaho ang kilikili.
23: Mag-Clinica Dayo Fresh.
22: Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Clinica Dayo Fresh.
21: Nagabasa na naman balaga.
20: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
23: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
24: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May puso!
1: Alas 3.42 na mga ka-K5. Balik kita ito nato na taramdan. Naton versa Armada K5. Kaupo lagi hapon niyo ka-K5 Roger Tilana. And of course, kaupon lang yap nato din hira ka K5 Milton Mate. Nga at naduduhan na hira ka K5 Engineer Robert Daniel Gracian. Sige, kinin enjoy ano, ito nato na mga pamilya. Enjoy lang kamo nga dito din yung pag-tarangka. Pinamilya yan na nga adlaw ito na Domingo. Nagpakasimba na ba nga tanan, mga ka-K5? Uy, by the way, kumusta ito natin mga kasundaluhan? Nga duty hira hapag yan na. Nalagsala maka-abot nga duha or makauli. Tungod kay Herayo, nga kuhan, alanganin ito mga oras. Amin ito na problema. Sige, anyway mga ka-K5, maligit ito natin na iba pang mga istorya. Ang 63rd Infantry Battalion nagkaadahirahin pag-reinforce ang whole of nation peace and order initiatives has Samar ngan Eastern Samar provinces. Okay, so itong 63rd Infantry Innovator Battalion manggod may na niya sakop ng Eastern Samar, may nasasakupan gihapon nga kanan Western Samar, no? So nagkadairahin active participation sa Joint Provincial Peace and Order Council o PIPOC. Lakip na ito na padak actually ano ang Provincial Anti-Drug Abuse Council o kung padak nga natun Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict kanan PTF LCAC nagkadairahin na pagkatitirok dito ito naglamay ng simana para ma-address ang security concerns nga mapudgan itong mga tarhog, itong kamrayawan nga masiguro itong safe and stable environment para itong mga local communities mga ka-K5. So in a meeting nagdarahin o ginatindiran ano itong mga representatives from government agencies, local government units, nga law enforcement agencies, nga itong armed forces of the Philippines, nga iba pang mga stakeholders para magkaaday ni hin kasiguruhan parang kamrayawan itong Samar's perang lugar ito na Samar and of course itong Eastern Samar gihapon nga parte ha ilarom itong 63rd Infantry Battalion. Alas 3:46 na mga ka-K5 pero di na ano maiha wag tatapos na lahat kita ito na ito na din ni Taramdan. Kitaon natin mga ka-K5 kung ano itong nanay ha. Kitaon natin ang iba pa natin dinhing may play-play ka-K5 Milton. Siguro no, ikaduhan na inanay. Kitaon natin kung ano itong video kung ikaduhan ba ito, no? Check daw lang ka-K5 Milton ang ikaduha nga ginsend naton nga video. Oh, in usang inin estudyante dati ini nga kuan dating Gabriela Oo, so nasulod iton MPA. So, nahisulod ya ganto. Actually, may hanay ni nga video but gin babalik-balik to remind our youth ano, especially itong mga kababayan kung paano hiran na uwat na nainggan nyo pag api ito New People's Army. Sige daw, take it away ka kay 5 Milton.
0: Kapag handa ka na baguhin yung buhay mo, na akala mo tapos na lahat ng para sa'yo. Pero may makikita kang liwanag sa kadiliman na yun. Kasi makikita mo yung mga taong nagsusuporta pa rin sa'yo kahit na ganito yung naging desisyon sa buhay. Tapos may mga taong genuine na tutulong sa'yo para support ka na kayanin mo yung mga ganitong consequences ng mga life decisions.
2: Mabigat sa'yo. Kasi the way I look at you now, talagang nagpapatulo ka ng luha eh.
0: Siyempre, mabigat po sa akin kasi sabi ko, tinatanong ko sa sarili ko lagi na bakit sa murang edad ko na to? Bakit ako napunta sa ganitong kalagayan? Bakit kinailangan kong isuko yung pag-aaral ko, yung buhay ko? Bakit kailangan kong sirain yung relasyon ko sa pamilya ko? Para lang maging ganito.
2: Oo. Nagsisisi ka ba na napunta ka sa NPA?
0: Opo, nagsisisi ako kasi dapat mas naging critical ako, mas wise ako. Kasi kung babalikan ko yung mga naging emotions ko noon, kung bakit ako natulak, yung agitation kasi ano yan eh, humuhupa din yan eh. Hindi naman araw, lagi-lagi agitated kay.
2: Yes.
0: Kailangan lagi mong gagalitin yung sarili mo para matulak ka sa mga bagay na akala mo kailangan mong gawin.
1: Okay, mga ka-K-5. Pamay, ano? Ang bata pa hiya. Nasulod niya Gabriela, tapos na sulod niya at New People's Army. Agitated pagbata pa. Oo, di rin maara mag hunahuna hiton mga consequences sa pag-abot hiton mga panahon. Di ba? So, I think siguro guide gihapon din eh. Gina-guide, dapat nakaguide din hiton mga kaganak. Para mawara ito na agitation. Pero kung gindudunggan lot hit mga kaganak, kasi atat na atat, kumbaga, inin-serip pa niya ang dapat galitin ang sarili. Oo, hangiton ni Tim Kalugaringon. Ma-agitate ka. Kasi labi na, kung damo ka mo. Bata ka pa nga ni Ada ito na agitation. Na-agitate, gina-agitate, ginahangit it mga kabataan. Kaya mo ini ito mga mapusok, mga kakipay. Mamay ka lang kabata pa, no? Sumulod hiyahin. Hindi nga pagiging agresibo. Damo ko no, ang sayang. Dako ang sayang, ang oras ng panahon. Ito niya kinabuhi mga ka-K-5. Amulay nito na problema. So, anyway, mga ka-K-5, kay kakablaso naman kita ito na oras nga na panahon. Like the thanks to, no? Ito na ito na mga inin listeners. Natong mga viewers na gihapon. And of course, Armed Forces of the Philippines. Giniato na taramdan ng affairs armada. Thank you gihapon. Ito na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Amin itong tagimo. Han na Clinica de Tribayo. The superfood supplement nga. Mighty C, the alkaline vitamin C. Nagatagin extra nga protection na itong lawas. Papakusugin eh. Ito na ito resistensya ng immune system. Yan, Clinica DTX 500. Makusug ka pangontra itong high blood pressure. Stand by mga ka-K5. Masunod na itong clinic K5 Life and Style. Nalilipat kita kay Kahuna Coil Castigador itong program. K5 Life and Style. Ika K5 Birthday Boy. Carlo Arisgado. Belated happy birthday. Okay la kung late ito ni Snack. Anyway, pwede pa ito na mga ka-K5. Uy! Pwede na. Di na may ha. So, diri na. Kay ma-program niya. Diri ha po pwede pumalit. Ako lugod siguro. Kay tapos na ito na kung program. Anyway, wala na kita oras. Thank you so much. Hanggang ito na ito mga aking karusa. Ka-K5 Melton Mate. Ka-K5 Engineer Robert Daniel Garcian. Ako'y ka-K5, Roger Tilana. Parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng Kaliawan na syudad ng Tacloban. Yan bugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
3: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM. K5 News FM.
4: D3 Bio Health News.
5: D3 Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Good day mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
7: Usahay kung atong pituitary gland minus na kay daghang imong oxidative stress, lagmit mo malfunction ang imuhang thyroid gland. Unya ang thyroid gland mao'y responsable sa imong metabolism. Kung nalabian ni kataas, naakay hypothyroidism.
9: In short, Sir GP, ang thyroid gland mao'y gut control kung hotdon ba niyag sunog ang imong gikaon or pilion ra niyang iyang sunugon or basin di na lamang yun siya mo trabaho. Di na siya mang sunog.
7: Oh, so sa ato pa, apiktuhan ini ang imuhang matag-adlaw nga bulaton. Usahay, nalabian kag kaluya. Wala di ay kahibalo nga nagkaon po di ay kagdaghan. Nanambok na di ay unya, dali kang tugnawon. Pasabot nga ang imong core temperature luya or mubo. Sakto. Ang imong core temperature. Mausad ang imong metabolism. Kung mubo ang imong metabolism, tanan apiktado.
9: Correct.
7: Kung ang imong digestive system ang mapiktuhan na, wala na. Tanan na dayon na ang posibleng mapiktuhan pod. Remember nga ang imong gut konektado sa imong utok. Kung minus ang absorption sa mga minerals o ang pagbuhat sa mga hormones, kay tungod minus na pod ang imong metabolism, mapiktuhan jud ang ubang parte sa imong lawas, ang imong thyroid. Importante kayong organ.
9: Mao nay kinahanglan lang bantayan, Sir JP. Nga kung gamay ra kag kaon, manambok dayon sila unya tugnawon dayon.
7: Mao jud nya moingon pod nga gadayet baya ko dok.
9: Unya constipated po sila.
7: Oh, manguta na po jud. Nganong wala man ko maniwang oy.
9: Kay hinay diay ang ilang metabolismo.
7: Mauna.
9: Pasabot nga hinay magsunog sa mga sobra nga dili na unta pwede, Sir JP.
7: Correct. Kung hinay magsunog dok, pasabot mga daghang sobra.
9: Pero kung nakainom ka og D3 Bio, D3 Bio ra jud ang katapat ana. Di ba usay Sir JP kapoy man mag-exercise?
7: Of course.
9: So kung may hypo ka, kinanglan jud kang mag-exercise. Usa na siya nga i-recommendar aron dali mo init ay imong lawas. Ikaduha, inom ka dili kay init nga tubig or kinibang lukewarm water, Sir JP nya. Parisa nimo og D3 Bio, dako kay mga tabang sa naay mga problema sa hypothyroidism.
7: Aron mo taas ang core temperature.
9: Yes, pero ang dili jud ninyo dapat kalimtan o kinanglan dili ninyo kalimtan, kung may hypothyroidism ka mo, kinahanglan inom gyud og D3 Bio.
7: Yes, D3 Bio jud.
9: Unta gibuhat na lang si Ginoo ang atong lawas nga automatic, Sir JP. Kada bang nakay pindutan.
7: Murag mga na switches ano?
3: D3 Bio.
26: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ko nga memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
9: Karon kay daghan kang nakaon, imong pindoton ang high.
7: Oho.
9: Nya ang thyroid hormones aron dili ra ka malintonisan, dili ka manambok. Karon kay minus-minus gamay ra man, imong unsa na gamay ra akong kaunon, murag sakyanan ba?
7: Pindoton pud nimo.
9: Oh, pindoton pud nimo.
7: Pero
9: delikado ba yan akong ma-hyper ang imong thyroid ha kung maniwang ka?
7: Oh, mao na nga ang rason nganong ang mga hypothyroidism duol jud sa diabetes.
9: Kita ba nimo ang benepisyo kung gainom ka D3 Bio, Sir JP? Makorek na ang diabetes unya makorek pa jud ang imong hypothyroidism.
7: Grabe, sa dagan ra ba kay nang naay hypothyroidism, Doc? Diyan nimo na makita ang epekto sa D3 Bio tungod sa iyang extra virgin coconut oil content.
9: Gawa sa gainom kag D3 Bio, Sir JP, makatabang pud kaha ang ahos?
7: Yes, makatabang jud.
9: Saon man? Sa una ingon ni Lula nga ibutang daw sa imong lubot aron mo init. Listen ba ya, Sir GP, kung may problema ka sa hypothyroidism, matingala ka nga gusto unta di mo magniwang, dili juga mo niwang. Mm. Muna'y problema sa mga tao nga tambok, mga obese. Mm-hmm.
7: So sa mga tao di nga dugay ng gadjeta, unya dugay na pod ga-exercise, unya walay epekto basin aduna kay hypothyroidism. Mm. Mga sirs, mga moms, you better take D3Bio.
9: So mag-D3Bio na. Kung naanakini ng mga sintomas, D3Bio makatabang jud nimo. Muna'y gamit sa D3Bio over hypothyroidism.
7: Dapat na jud mag-upgrade sa D3Bio over plain D3. Wala tayong oras, Dr. Ramil, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Generoso.
9: Ako na sam si Dr. Ramil Oy. Maing lawas ipadayon.
7: Dili abusuhon.
6: D3Bio.
8: Ako si Ninita Gandalaw na ay Edmiston. Dako ka ayong tabang ang D3Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
11: D3Bio.
12: Ang D3 nga may Visio.
13: Ang Visio
12: nga may D3.
13: Apalit sa mga butika.
12: D3Bio.
14: D3Bio.
15: Health News.
27: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
28: Oras sa bugos ng Pilipinas, impunto alas 4.
29: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Philippines.

Yes, mga K5, maupay nga kulup, ha iyong atanan. Welcome ka mo nga rito na aton taramdan, K5 Life and Style. Ito niyo paborito nga programa kada Domingo nga adlaw. Ngan ini naman, hika K5 Carlo Arisgado. It's Sunday na mga K5, nakagap simba na ba ka mga tanan? Oo, yan ang nga kulup, medyo mauran-uran itong aton panahon. That's why nga mahubiha mga K5, no? Bisan lang nga itong pagmerkado. Pero kay waray kita yan asura itong pangiklop, kinahanglan naton magmerkado mga K5. Agod, permanente itong aton healthy lifestyle. Oras naton mga K5, alas 4:03 na ganito naton oras. Induro tayuhan na Mighty Seed Alkaline Vitamin C. Ngan sugad gihapon ito na DTX 500. At makusog ang pangontra ng high blood pressure and diabetes. And of course, para yan ang panahon, mag-DTX Coffee Mix ka, nakagkapi ka na, na-detox ka pa. You know what mga K5, kung sugar itong panahon nga medyo mauran-uran din nagtitiga kulop, marasaya na itong magkape. Pagkape na mga K5, gamit itong DTX Coffee Mix. Kaya you know what mga K5, nakagkape ka na hini, na-detox ka pa. Kumbaga pa, nalilimpyuhan itong aton mga internal organs. Oo, nagiging mas healthy pa itong aton panlawas mga K5. Ngan itong ato naman mga pagkaon nga gintitake, in mas nadadigest hinihin, mas maupay. Ngan nagpapabilin nga mahimsog itong aton panlawas. O ini itong klase itong kape, nga imbis nga anim nga itong igahatag mga K5, pero itong igahatag is balanced diet. Ngan sugad gihapon itong healthy body. Ayan, so aside itong coffee mix, may nagihapon kita 500, no? Ini-encapsula para magpapabilin nga mahimsog itong aton panlawas han aton adlaw-adlaw. Para ito na mga namamakiana, damo pa ito na namamakiana ganito na aton official Facebook page kung kain makakapalit. Hina mga klinika products. Pakadula ka mo itong Klinika The Alternativo Medicine and Wellness Center. Nahihimutang lang ini mga K5 Avenida Veteranos nga kadalanan. Ito na siyudad ng Tacloban. Kundi rin nga ni mga K5 Abilabli gihapon ini itong mga sapit nga mga butika ha iyo bungto. Yan, kung namamati ka mo nga rito ng K5 News FM Tacloban, mababaruan niyo mga K5 kung ano nga mga butika itong harani ha iyo abong tumaka K5 ay nagbabaligya in Klinika The Alternativo Medicine and Wellness Center in region-wide. Ngayon sugad gihapon mga K5, nationwide gihapon itong panuplayan han aton Klinika The Alternativo. Yes, of course, yun ang akulop mga K5. Damo kita ito na preparation. Damo kita ito na paghimangrawan. And damo kita kaduruhin paghingadayan. Kaya na is may ada na liwat kita na imbinto mga K5 para ito na aton lifestyle. Ito na aton magiging himangrawan. Ano ito na aton topic ka K5 Carlo, yun ang akulop. Oo, of course, always nag-aandami ka K5 Carlo, hin mas maupay nga himangrawon, that is relevance, no? Iniin may pagisumpay kung ano itong sitwasyon nga dihiton aton kalibutan. Oo, so parte iton aton life and style, of course, i-update kung gihapon gamo nga dihiton aton panahon mga ka K5. Iniin na basar pala anuhan pinaka or abilabli nga mga data tikang hiton aton weather forecast hiton monitoring han pag-asa maka K5 hapag kaya na in may ada kita gin mo monitor nga bagyo nga posible nga makakaapekto nga dihiton aton panahon. As you can see aron maka K5 medyo kusog-kusog ini nga bagyo kay adi pala iton kadagatan iton Pasipiko. And may ada na hiya category nga gintatawag mga K5 ngan
Samtang ginbabaybay pa ito na kadagatan, ina posible ini nga magtitika kusog maka K5. That's why nagpahimat ko na yan itong pag-asa nga kumbaga pa in mangandaman kita kay bangin damo iton makaka-experience iton pag-uran diri la ano iton sinirangan Bisayas kundi iton bugos nga nasod Pilipinas. So makaka-experience na naman kita mga K5 in mga pagbabaha. Oo, mas maupay na nga andam kita for in case iton emergency nga napagkagasumpayan gihapon nga rito ng K5 News FM Tacloban para updated kita kung ano iton mga kadugangan nga mga data impormasyon tikang iton aton na kapartner nga weather forecast. So yan na anay, kumusta anay ka mo mga K5? Oo, actually kanina is grabe ka pa. So ano itong panahon? Diri na magawas-gawas mga ka-K5 kay nagpa-BP kita kanina. And that's why nga medyo, waray nagkatuhay. Ano, nagkatuhay itong aton pa-BP kay tungo diton kamapaso itong panahon na ursangay at gihapon mga ka-K5 or naigbaho gihapon itong aton blood pressure. No, itong aton dugo. So that's why kanina and waray ano kita gin-BP kay tungod ito na panahon nga duro ka mapaso. So kung kamu man in magpa-BP mga ka-K5, make sure nga diri mapaso itong iyo temperatura tungod itong panahon. O pakalmahi anay or pakalmahala anay itong imo lawas. Kay para magkatuhay, ano, may katuhayan itong imo pagpa-BP mga ka-K5. And it is very important gihapon nga igmo-monitor naton pirmi itong aton blood pressure. Kay kumbaga pa mga ka-K5, delikado yan na itong aton panahon. Delikado kaduro itong mga pagkaon nga aton gintitake kada adlaw. Kay hatanan nga mga pagkaon nga aton ginkakaon mga ka-K5, may ada talaga din hi kontrabida. Kontrabida kundi naigbaw itong imudugo. Kinahanglan naton mamonitor mga ka-K5 iton aton blood pressure para maaram kita pagbutangan aton kalugaringon if in case nga aada kita iton state iton stress depression nga amo ini iton mga pangunahon nga rason mga ka-K5 kung kay ano nga naigbaw iton aton dugo. Okay, ka-K5 Ryan nga ni kay kanina tungod iton kamapasuhan panahon. Although normal itong iya dugo pero matungod nga mapaso itong iya lawas mga ka-K5. Nataas ka duro itong iya blood pressure. Pero so far okay pa man ka K5 Ryan. Napalit lugod kanina hin mighty singan DTX 500 ngan sugad man itong coffee mix. Kay simula pa ha iya mga ka-K5 pag sugad nga ni ano nga naigbaw itong iya dugo nga pero mga pero la ano itong ginigbawan, tikang ito normal nga blood pressure is nagtitik dayon hiya hina coffee mix nga na 500. So yan na naman nga panahon nga medyo masirak anay ano, mapaso anay, di dahiton aga. Then di dahiton pagkulop in tigda na lang nga nauran. So mas maupay gihapon ini mga ka-K5 mag mighty C. Eh para andam iton aton lawas. And of course gihapon protektado iton aton lawas bisan sa anuman nga mga hulga darahito na panahon mga ka-K5. Alright, oras na nun, alas 4:11 na. Shoutout anay nga rito na aton mga ka-K5 nga nagkikita ha aton live. O kan ka-K5 Leonora Escalona Navarez. Hi, hello, good afternoon my friend. Sir Carlo, happy birthday once again. How are you today watching and listening? Ayan. So belated happy birthday ngayon kan ka-K5 Carlo. O hino ba ini ka-K5 Carlo mga ka-K5? Siyempre ako ito gihuhusayin nga rito K5 Tacloban. Balita o, happy birthday, belated happy birthday ako na ano mga ka-K5. Ngayon nga, kung hinuman ito nakakalugar-lugar, pwede ka mo magpadangat at bulig pinansyal. Balita o mga ka-K5, pwede man ka mo mag-message ako kung gusto niyo magpadarahin. Bisan ano nga amount.
O nakarawat pa man akuhin cash gift, no? Hiton akong birthday. And by the way, I would like to take this opportunity nga magpasalamat gihapon kan Doc Ramil Uy, iton CEO. And of course, President, iton K5 News FM Philippines. Ngayon, Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Para itong iya pa birthday gift ha akon. Thank you so much, Doc Ramil. And God bless you. And damo panguntay itong imo mabubuligan. While nagtitika iha itong aton istasyon at K5 News FM. Ngayon magtitika damo gihapon itong aton mabubuligan kung hinuman itong mga nagkikinahanglan. Alright, oras na itong alas 4:12 na itong kulop. Nangangalimot na ako ano mga K5 pagpangumusta. Itong aton mga K5 yan ang ganun mamati ha aton mga radyo. Ayan, buhat na mga K5. Kaya para makagluto na kita, makagasikaso na kita kung ano itong aton mga pangiklupon. O nga rin aton mga K5 yan ang ganun mamati. Ano man, kumusta man ka mo mga K5? Ano man itong aton marasa, yan ang asura. O, K5 Robert, ano itong aton marasa ng asura, yan ang gabi. Ha? Ako itong maglibre yan na kay birthday ko. Okay, kakulo pa itong aton birthday kay K5 Robert. Oo. Kakulo pa itong aton birthday. Very good na itong. Invalid na ini. Okay, iba na yan na. July 4 ako ginpanganak. Diri ako pwede magpakaon nga rito July 5. Balitaw ah. You know what, kay K5 Robert, kakulop, di ba kay... May post itong K5 Tacloban. Damo ito nagme-message a akon, kunhain ko nung itong handaan kay mapalaban ko nung hirayan na itong kaon. Oh, I'm so sorry mga K5! Wari ako nakag-celebrate nga dito na akong birthday. Kay very harayo nga dito na akong family. That's why nga didila ako hatakloba nagkikinaturog 12 oras. Dito na akong birthday gift nga dito na akong kalugaringon. Kay yan nga si Mana Abadaw. Paldo na liwat kita hiton piraw maka K5. And that's why nga... We'll take the opportunity kung natagan kita in rest day para pagkaturog, para pagpahuway. Ngayon, that's part itong healthy lifestyle mga K5, no? Kinahanglan naton nga mas, kumbaga patagan naton in prioridad, iton aton panlawas. Kaya kung ginaabuso naton iton aton panlawas, maabot iton panahon nga susukton kita mga K5. Asaring pa ni ka, K5 Edward, prevention is better than cure. Tama yan mga K5, that's why para hiton aton motto, hiton aton lifestyle, kinahanglan nga unahan naton in prevention. Kay makuri na kung dida na ano mag-prevent or dida na kita mga K5 makaka-experience bisan ano nga sakit, nga dida na kita makaka-realize nga mas maupay ngayon nga kinahanglan natin unahon ano pag-prevent nga diri kita makaka-experience hinasugad nga mga sakit-sakit nga rin aton na panlawas. Shoutout anay kan ka K5 Rones Liano, great pictures. Ayan, watching from Hiabong. Ayan, so shout out to Rones Liano and to Liano family. Amo ba mahusay sana all? Amo la iniit ako na regalo ha imo ka K5 Carlo. O, na-agree ka K5 Leonora, of course. Mahusay gihapon. Pwede ako niyo tawagon in mahusay o gwapo. Bahala na kami mga K5. Ang importante, magsarangkay kita. Amula itong akon gusto, ano mga K5. Magsarangkay kita nga tanan. Bisan pa man nga iyo nababatian la itong amon boses. But of course, gihapon, nai-imagine niyo itong amon na wong. Magkikiritangan kita mga K5. Waray problema kung tatawagon ako niyo hin mahusay o gwapo. Ang importante, that is part itong aton lifestyle nga magpapabilin itong positive good vibes. Kaya kung magpapa-stress kita mga K5, gidaw, amo na itong iragin si Siring, nga kung duro ko ka-stress in, madagmit ka malalagas. Dapat, happy-happy lang itong aton buhay. Nga happy-happy lagi hapon kita nga itong aton programa na K5 Life and Style.
Shoutout anay kan ka K5 John Ihadangan kan ka K5 Gwyneth Ann akompanyado Malinaw. Ayan, shoutout sa iyo nga duha. Ika K5 John is usa ining student ang tawag niya ha era ano mga nagpa part-time nga mga students no. Nga diton usaha mga dakong fast food nga diton sudad ng Tacloban. Saludo ako itong mga estudyante ano mga K5 ever since no nga pag-abrihin nga programa K5 Alive and Style gintatagan naton hin boses itong mga part-timer students no or nagpa part-time nga mga estudyante while nag pupursue hira itong era eskwela. So, God's God, ginbubuligan nira itong ira kalugaringon. Nga of course, gahapon, at the same time, in ginbubuligan gahapon nira itong ira pamilya. Yes, salut ako, nga saludo ako, nga rihiton aton mga ka-K5, mga students, mga college students, high school, or elementary. Nga grabe itong ira ka, itong resilient, kumbaga no. Kung itong ira passion, nga sugad gahapon itong ira itong era concrete nga goal nga makagtapos itong pag-skwela in kinahanglan gihapon ni Ram ano maka K5 nga mag-work no mag-work while studying so ayan so shout out na laha iyo ano maka K5 Adi gihapon ka K5 Adrian belated happy birthday ka K5 pa shout out kan Richard Clint or Richard Clint Woods na feeling mahusay. What I feeling mahusay ka K5 Adrian tanan kita nga mga maghusay. Bayara kita mga maghusay ngan gwapo. Wara kita mga feeling mahusay ngan feeling gwapo tanan kita mahusay. Kay ginhimo kita hitong Ginoong at kumbaga pa pantay. Oo, fair kita nga tanan. Bisan pa man ano mga K5 despite itong mga criticism ngayon sugad gihapon ito na kumbaga papanbabasti ka nga rin aton igkasitawo always remind yourself mga K5 na mahusay ka o naiiba ka so magkaiba kita itong beauty that's why let's embrace itong aton uniqueness let's embrace itong aton kumbaga pa itong husay nga gwapo nga may ada kita. Ayan, shoutout gihapon kan ka K5 Ryan Vittorio. Ani man nagkikita nga dito aton live and to Vittorio family from San Jose, Tacloban City. Nga dito aton mga nanmamati gihapon nga dito San Jose, maupay nga kulup ha iyo nga tanan. Nga dito aton mga tricycle driver, pedicab driver, nga mga van. Nga nasugad gihapon itong mga bus nga always na mamati nga dito aton radyo. Hano 103.1 K5 News FM Tacloban. Upay nga kulupa iyo mga ka-K5. Sige, pakadina kita hiton aton na paghimang rawan, yan ang nga kulup mga K5, pagsaruan ta ini. You know what? Yan ang nga adlaw is workaholic days. Now, when we say workaholics mga ka-K5, amo ini iton mga empleyado nga ito nananarbaho mga ka-K5 no, nga mas priority nila, nira itong trabaho kaysa itong iras kalugaringon nga panlawas. Bisan pa nga naaabuso na itong ira health, naaabuso na itong ira in Filipino na kalusugan, no? Kabalyo hiton overtime. Kabalyo hiton working hours. No, naada na or nabubutang ha kadilikaduhan itong irapan lawas. So yan ang ginkilala naton itong mga workaholics. Diri ini mga alcoholics ano mga K5 ha. Kay kabaliktaran ini. I mean, may ada hira similarities. No, so itong alcoholic naman, ito naman ang mga tao ano mga K5 nga nag-iinom hin mga makahurubog nga irim noon nga nakakadaot nga dihin nun aton panlawas. Well, itong workaholics naman, there is, kumbaga pa itong
objectives or panuyuan kay anong may ada tawo nga workaholics is because mga ka-K5 gusto niya nga mag-multiple earns, no? Iton iya money or iton iya ginkikitahan kada adlaw. So that's why mag-triple iton iya pagtrabaho. So amo iton atong gitawag nga workaholics. While in the end or in the other side naman, in tungod nga nami-maintain naton nga napipiraw, tag 2 hours, 3 hours na lang iton aton katurog, naaapektuhan naman iton aton panlawas. So that is the workaholics, kung babaga pa ginririnder niya mga K5 most iton iya working hours.

katurugi dayon mga K5 from 1 PM nga dihiton alas 5 din na mag dinner din balik katurug. So you know what, depende la kasi ini iton pag manage nga diton aton health, depende ini mga K5 pag manage iton aton kalugarigon kan pag take care. Kay you know it's normal na la yan na nga mag multiple or mag extend iton aton duty hours no working hours. Kay you know what, sumala pa hiton aton pagkigimang raw dida hiton Huwebes nga adlaw ano pag dirila naton na i-recall no dida hiton aton na kay mangraw nga dihamay St. Rook no the Healer Chapel nga diton Manluripahan San Jose. You know what mga ka K5 no, usa iton ginihingitan ni Father no, ni Father nga ito nato na kahimang raw hi Father nga siring niya nga usamang gudhiya nga psychological first aid responder. So usahiya mga ka K5 ito nag psychology, arban tawag giniha era. Bagan, hira itong mga nag-concentra, no, itong mga kabataan kung ano, itong mga kinahanglan nga, kumbaga pa in, like, para maka-recover itong mga kabataan nga nakaka-experiensyahan madugo nga panmusil nga dito sa San Jose National High School agud mahingalimtan itong mga panhinabo durante itong nga adlaw. So usahay mga K5 no nagpa-refresh itong mga mind pag-iisip itong mga kabataan. And that's why ano sumalapaha iya, you know what, tuod ini no nga dito aton lifestyle kung kay ano nga naaapektuhan itong aton lifestyle nga dihiton aton society. It is because mga ka K5, base hito na pagigimang raw ni Father, nga dihiton mga kag-anak, kay ano nga diri nira natatagan hin oras iton ira mga anak, it is because hiton work hours, no? Iton na sistema, nga dihiton aton ekonomiya, or ekonomiya, nga dihiton syudad ng Tacloban. Kay ano, sapat ba iton 8 hours, iton aton minimum wage, para makag... anong tawag gini mga ka K5 ba masustener iton aton ginkikinahanglanhan kada adlaw, di ba? Pira iton aton minimum wage kay K5 Melton nga diton Tacloban 470 iton minimum wage. Oh, 470 pesos mga ka K5 itong minimum wage. So, 8 hours inihang nga trabaho. So, depende na lang kung medyo maiha-iha ka na itong kumpanya. And medyo may ada ka naghihapon, kumbaga pa designation. No, medyo durod ako itong imo minimum wage. Durod ako itong imo basic or daily salary. Pero how about itong mga minimum wage earner nga naabot lang 470 pesos? No, itong... iragin kikita kada adlaw. So sapat na ba, sapar na ba ini maka K5 para masustain, para mapalit niya itong ginkikinahanglan ni Rayton kada adlaw? So usay don rason kung kay ano nga diri ini pakigas pakigimang raw naton anuhan mga kag-anak nga usay don rason maka K5 kung kay ano nga diri nira natatagan hin sapat nga oras no pagdisiplina. Although yes, hindi disiplina man itong irala kaya ano mga ka K5, pero itong nahinabo din yung mga ka K5 ano, ining family, you know what, no, nga nagawas or nasulod itong trabahohin alas 4 or alas 5 pala hinaga or alas 6. Paglakat niya mga ka K5, di kang itong iya balaya and turug pa itong iya anak. After that, ano mga ka K5, pag ulit liwat niya hiton kulop, and medyo makapoy iton niya lawas just because iton trabaho, damo iton mga trabaho on, nga dihiton iya ginta trabahuan. That's why nga, instead nga makagluto, napalit na lahin sura, then after that kaon, nakaturog. So, hain, ito isisingit nga oras nga diton irang mga anak. Just because problema itong sistema na aton ekonomiya, nga bisan pa itong 8 hours nga duty, indiri pa inisapat mga ka K5 para mapalit naton itong aton maging kikinahanglan hankada adlaw. Especially, you know, special mention, itong may ada ng mga pamilya.
Iton may ada na mga ginpapa eskwela. So yes, sa dida nag-start nga naaapektuhan itong lifestyle han usang nga kag-anak ngan itong bata. And that's why itong aton napapansin itong aton mga anak. It is because na guti la itong oras nga nahatag itong aton parent no nga dihiton aton

0: mga anak, and that's why nga may ada mga kabataan nga focus nga diton social media, focus nga diton screen time, han mga technology, so gariton cellphone, computer, laptop, or ano pa ini nga mga social media accounts nga access nera ano mga ka K5. Andida nagtitikang na i-impluensyahan iton ira adlaw-adlaw nga panhuna-huna, iton ira lifestyle, ngan kung paano hira manggios, paano hira gumios, paano hira mag-isip, ngan paano gihapon hira makipag-communicate. So, yes, kulang kaduro mga ka K5, naapektuhan iton lifestyle han bugos nga pamilya, it is because iton sistema han aton ekonomiya, nga diri sapat iton aton 8 hours nga trabaho, no, para mapalit itong mga kikinahanglan, the 470 pesos nga minimum wage. So very kulang mga ka K5, very kulang kaduro, that's why nga napektuhan, no, itong mga parents kinahanglan nila kumayo din duble kay para nga madungan na bisan pa man nga nabubutang ha, peligroso itong ira panlawas. An importante is durudako itong income nga ira marireceive nga maiuuli nga dihiton ira pamilya ano mga K5, and dida magtitikang iton ira gintatawag ng sustainability. Ibig sabihin ini in sustainable nga napapalit nira iton ira magiging kikinahanglan han kada adlaw. So sana dinhi ano mga K5 iton eskwela, iton allowance. So usag gihapon nini itong gintatagan hin importansya itong usang pamilya. And that's why para itong aton mga kabataan niya na, no, gagamito naton itong aton social media para itong mas maupay nga panuyuan. Diri naton gagamiton itong social media for nothing, for clout or for whatever itong aton panuyuan ano. So yes, no, let's have a kumbaga pa in responsible nga pag-consume mo hiton mga information, content, and data nga nakukuha naton nga dihiton social media. And diri naton papabayan nga maiimpluwensyahan kita kung ano iton aton mga nakikita nga dihiton social media mga ka K5. So matungod hini inging kukul out ko ano iton aton mga ka K5 nga nagdo double duty, nag extend iton era working hours, nag overtime kada adlaw, kulang hiton katurog. So yan na iton aton topic niyan pagbalik naton in utro naton nga pamatian iton a lifestyle discussion ano nga hi Duke Willie Ong iniinkilalado nga maupay ining kumbaga pa in veterano na ini maka K5 nga edukado pag-abot nga dihan na panlawas, no, about hini an maka K5 kon ano iton pwede naton buhaton, ano iton mga alternatibo nga paagi while nagpapadayon kitahan aton pag-abuso nga diton aton na panlawas. And sugad gihapon ano mga ka K5, kung ano iton aton mga kinahanglan buhaton para ma-manage iton aton work, and sugad gihapon ma-maintain nga maupay iton aton lifestyle. Niyan pamatiun ta iton aton or iton diskusyon mismo ni Duke Willie Ong. Alright, oras naton mga ka K5, alas 4:31 nang, and before kita mag-commercial, shoutout anay kan ka K5 Leonard Domingo. Ayan, so shoutout ka K5 Leonard Domingo, and of course kan ka K5 Elena Garcia. Ayan, maupay nga kulo pa iyo mga mom and sir. Ngayon, welcome ka mo nga rito ng aton taramdan, K5 Life and Style. Yan nga Domingo nga adlaw, July 6 na. I mean, July 5. O, buwas pa nga yan itong July 6. O, very excited ka K5 Carlo. Sige mga ka K5, niyan aton inipaghimang ramwana kung paano kita makabawi nga rito ng aton panlawas. Bisan pa man nga nagpapadayon kita nga rito ng aton trabaho, kundi in nag-over time kita nga rito ng aton trabaho na apektuhan itong aton panlawas nga nagsubra-sobra liwat itong aton pagpiniraw. Right mga ka K5, mabalik itong aton K5 Life and Style matapos la ito na pipira nga pahinomdom.
1: Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM.
2: tinapay? Slice bread! Go for the original goodness! Sa bawat slice, suwak na suwak, ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
3: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatray hiton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa mga DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City, Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, P-Med Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch, ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kung ng DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalitin niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy, Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasha Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap po okan Leyte. Tara na, mag DTX products na.
4: Nangita ka ba sa itiktibo nga herbal food supplement sa Catlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Gracielis Pharmacy, MGMed Pharmacy sa Hiabong, MGMed Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulayin na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Calbayog beside LBC.
5: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, downtown Calbayog, at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
4: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
6: Mga sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4, e medya itong kulo? Oo, libre nga check-up ha Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch na naimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tigam nini ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 4, e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
7: E3Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
7: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
9: Para sa malinis na dugo.
7: DGX-500.
9: Para sa malusog na tayo.
7: DGX-500.
9: Ayon sa mga eksperto, ang DGX-500
7: ang may pinakamataas na antioxidants
9: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
7: DGX-500.
9: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kape.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
11: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
12: DTX Beauty Soap.
9: Mapalit sa mga butika.
7: Extend Food Superman for men.
14: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiteng ngayon bala mga mga mga ng Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
15: Nang lalabong paningin, nangangadi at namumula ng mga mata, mag-Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng Bilberry Extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na pinalakas ng Bilberry Extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
16: DTX Liniment Oil, hindi lang pamparelax, hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniment Oil, ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax. Safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka sa bawat bahay. Relax. Sarap. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman?
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag-Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow!

0: All right, mga ka-K5, nabalik ito na aton taramdan na K5 Life and Style. And of course, ako lagi hapon ito na iyon na kaupo diyan ang kulop. Hika K5 Carlo Arisgado, ako na magpapadayon kita. Ito na aton paghimang rawan niya ng kulop mga ka-K5. Diin, nakafocus kita ito paghatagin giya ng healthy lifestyle tips. Ayan, maupayan nga kulop kayo ka K5 Lynn Barrido. Shout out ka K5 Lynn Barrido watching from Tacloban City. And to Ma'am Eileen Garyando Baronda, hello, watching from Haro Leyte, maupay nga kulupa imo, ma'am. And to Tagalog Annalina, pa-shoutout gihapon na, ngayon shoutout gihapon na imo. Sa K5 Annalina Tagalog, watching from Barangay Palid 1, Leyte, Leyte. Ngayon, of course, nga dito na ako mga kuya and ate, Kuya Junjun, maupay nga kulup nga hinay nga sugad gihapon. Take care nga rito imo kalugaringon kay diri harumamay iton iyo mga trabaho. No, so sugad man iton iya partner, no, kag ka K5 Athens. Athens Bird Eye. Oh, grabe iton mga pangaran mga ka K5 watching from Biliran. Shout out ha imo gihapon, no, iton aton mga perfect couples. Alright mga ka K5, oras naton alas 4:44 na nga iton aton oras. Indurot ha iyo han DTX Coffee Mix. Nakagkapi ka na detox ka pa. Ngan sugad gihapon han Mighty Seed Alkaline Vitamin C mga ka K5. Sige, kay nauubusan na kita in oras, pamatiun ta ini mga ka K5 nga lifestyle discussion. Kung usakamuhan mga workaholics or durung naghatagin oras nga dito trabaho nga naaabuso na iton aton panlawas, adiman iton tips, lifestyle tips. Tika nga kanduk Willie Ong, ngayon pamatig gihapon kamu mga K5, kay damo kita iton mababaruan, nga dito aton programa K5 Life and Style.
1: Kulang ba po kayo sa tulog? Laging puyat. Okay, tawag natin dyan, sleep debt. Parang utang mo sa tulog. Tama-tama tong topic ko. Kagabi, 5 hours lang ang tulog ko eh. Maraming kasi ako iniisip, maraming ginagawa. So, paano tayo babawi sa sleep debt? O, ganun na karami utang nyo sa tulog. Bakit ba tayo hindi nakakatulog? Yan. Minsan, sobra tayong stress. O baka may meeting sa umaga. Sobra tayong excited. Blood sugar natin pag nagloloko. Hindi rin maganda tulog. Kahit pag may high blood, may nararamdaman sa puso. Sobrang paggamit ng mga cellphone, sobrang panonood, sobrang stressful, hindi ka makakatulog. Lagi lang nakaupo buong araw, hindi ka napagod. Diba? Kung hindi ka napagod sa umaga, paano ka makakatulog? Or yung talagang sobrang haba yung trabaho. Yung overtime ng overtime, minsan pagod na pagod ka, hindi ka rin makatulog minsan. Andar na andar yung utak mo. Ano ang mga risks pagkulang sa tulog? Ayan o. Marami, tumataas ang heart attack, palpitation, at heart disease. Ito ang delikado, aksidente. Kasi nga, pagpuyat ka, hindi ka stable, marami natutumba. Yung balance mo, mas nahihilo ka, mas nagtitinitus, mas nagbabertigo. Hindi maganda mood mo, mainitin ng ulo, irritable, tumataas ang blood sugar, pagkulang sa tulog. Tumataas ang blood pressure, pagkulang sa tulog. Tumataas yung tibok ng puso, yung heart rate. Ayan, no? Tsaka minsan, pagpuyat, lalo pang kain ng kain. Kasi nga, pagod yung katawan, eh. Binabawi sa kain. Sa akin, damihan mo na lang tubig mo. Yan ang dangers ng sleep debt. Maraming pag-aaral. Yung laging kulang ang tulog, edad 30s to 40s, babawi yan sa ibang araw. Masisira yung memory. Okay? Poorer memory pag tumanda, pati dementia, Alzheimer's, mas mataas. Meron din isang pag-aaral na pag laging puyat, pwede magkaroon ng cancer. Actually, may isang pag-aaral na breast cancer. Eh, tumataas sa mga night shift workers. Eh. So, hindi naman 100%. Ang point is, dapat mag-iingat tayo. I-search nyo. Night shift workers, breast cancer, may konting correlation. Di nila maintindihan except siguro pagod yung katawan, hirap yung katawan pag laging puyat, na-stress yung katawan, kaya minsan dumarami yung iba't ibang cancer kahit sa batang edad. Blood pressure, tumataas, tulad na sinabi ko sa inyo, heart rate, dementia, tumataas din yung risk. So, pagkulang sa tulog, mas nagkakasakit, hindi maganda coordination, tulad na sinabi ko, hindi makakonsentrate, hindi makafocus sa school, sa trabaho, mas maraming kinakaing unhealthy, tsaka walang energy. So, magbibigay tayo ng tips na medyo alam nyo lang tips, medyo kakaibang tips. Siyempre, dapat pagpuyat ka eh, mas maganda yung tulugan mo. Hindi dapat maliwanag, dapat consistent bedtime eh. Hahabulin mo na ngayon yung tulog mo. Paano ang kape? Pagpuyat ka, ayon sa pag-aaral, pwede ka uminom ng konting kape. Parang a pinch lang, konti lang. Huwag din sobra dami kasi nagpapalpitate ka na, baka masobrahan ka. Pero pag hapon na, iwas na sa kape. Yan, no? Tanggalin mo na mga electronics. Tapos, okay lang, ordinary work. Yan, iwas mo na sa mga pets sa kwarto kasi pag may alaga kang pusa o aso, usually nagugulo ang tulog mo. So ito, paano tayo babawi? Kung ang tulog mo, 10 p.m., gagawin natin, agahan mo konti ang tulog. Imbis na 10 p.m., puyat ka na eh. Parang si Doc Lisam yan. Misan 8 o'clock. 8 p.m., hihiga na yan eh. O, pag nakahiga yan sa kama, tulog yan. Yan ang talent ni Doc Lisa. Masarap matulog. At malakas humilik. So, matutulog ka 1 hour earlier. Okay, bawi ka ilang araw. Tapos, pwede ka mag-nap. Kanina, nag-nap ako noong umaga. Siguro mga 20 minutes. Ngayong hapon, mga 10 minutes. So, short nap lang, bawi-bawi ka. Actually, kung makahaba ka ng nap, okay din eh. So, pwede ka mag-siesta kasi puyat ka na eh. Adjust mo yung schedule mo para medyo late ka magising. Pero, wag naman masyado, let's say, nagkulang ako ng 2 hours ng tulog. Huwag mapilitin, habulin ng habulin. Ibig sabihin, kulang ako 2 hours. So, next day, dapat 10 hours. Hindi mo naman daw kailangan habulin. Basta humaba lang daw konti ang tulog mo, pwede na. Kasi usually, mas malalim ang tulog mo the next day. Mas malalim naman, mas restful eh. So, huwag mo na i-stress sa sarili mo na nagkulang ka ng tulog. Yan na, yan ang sleep debt. So, a-adjust mo yung nap. Pre-sleep, yan na, tahimik. Tapos yung wake up time, a-adjust mo konti. 10 tips para makatulog maigi. Tingnan natin. Consistent sleeping pattern. Laging pare-pareho. Kaya nga, minsan mahirap kung meron kang meeting sa gabi o nagulo yung tulog mo o ako maaga tulog ko. Dapat mga 9 or 10. So, pag umuwi ka ng alas 11, alas 12, medyo sira na schedule mo. Diba? Dapat consistent eh. Dapat tahimik, tama yung lamig, komportable. Malaking bagay yung pillow eh. Lalo na pag luma na, lubog na yung pillow. Lalo na pa naka-side view ka, kailangan mataas yung pillow mo. So, depende yan. Maluwag na shorts, maluwag na baro. Kung masikip kasi yan, maglilinya yan. Tapos, pag masikip ang shorts mo, hindi ka rin komportable. Mas maluwag, mas maganda. Short naps lang, tulad na sinabi ko, pwede ka bumawi ng tulog sa umaga. 4, tanggalin lahat ng mga electronics, yung mga blue light, yung mga balita, eh nakaka-stress eh. Wala namang balitang hindi stressful, lalo na kung mga news. Puro panakot, di ba? Eh, na matutulog ka na maganda, kalmado. Caution on caffeine, tulad na sinabi ko, pag hapon na, huwag na inom ng kape. Lalo na pag gabi na, kasi mas hindi ka makakatulog. Reduce anxiety and stress. Marami napupuyat dahil dito. Maraming iniisip, may kaaway, may gusto gawin, either workaholic.
0: Alright mga ka-K5, so amo ato ano itong diskusyon para itong atong lifestyle tips. No, tikang mismo kan Duke of Willieong, kinulang man kita hiton oras ano mga ka-K5, pero abilable nga dihiton iton iya link, dihiton aton caption, mismo hininga live mga ka-K5. Pwede ini niyo panood or manood kamo no iton iyo kalugaringon. And of course gihapon in may ada kita mga health lifestyle tips no nga dihan aton social media basta iton akon la masisiring ano maka K5 make sure nga legit nga a specialist expert iton iyo papanuoron ng mga K5 no. Pagpili gihapon kamuhin mga contents ngan iton mga experts. Kay damo iton mga fake nga sugad gihapon mga ka-K5 in diri lugod maupay iton ira mga ginhahatag nga mga lifestyle tips. Sige kay kinulang na kita iton oras sa sunod nga Domingo na liwat ano mga ka-K5 magkakaurog pud na liwat kita. Nga diton iyo paborito nga programa kada kulupan Domingo K5 Life and Style. Nakaupod naton din mga ka-K5 iton aton technical department ka-K5 Melton Mate. Nga ni ka-K5 Robert Garciano, ako naman hi ka-K5 Carlo Arisgado, parang kampiyon na mga balita serbisyo publiko ngan kaliawan. Hasunan ang takloban ngan bugos nga sinirangan Bisayas sa K5 News FM.
2: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. Health Alert!
5: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at mga FDA approved na mga produkto at nangunguna po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Superior Antioxidant. Klinika DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nag-detox ka pa at lalong-lalo na ang ating Eye Care Gold. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, Eye Care Gold. Sa mga kaibigan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. At lalong-lalo na mga kaibigan, sa araw na ito, isang good news na naman ang ating mapapakinggan sa isang kababayan po natin na marami pong iniindang karamdaman, hindi makatulog at abnormal ang bowel movement, na tulungan sa pag-inom ng Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
4: DTX 500 Health Alert!
6: Anya, Kawayan City po.
7: Ma'am, ano yung magandang effect ng DTX 500 Herbal Capsule sa iyo po?
6: Nakakatulong po siya mag-cleansing kasi yung pagdumi mo po, everyday ka makakapagdumi talaga pag uminom ka nun. Tapos, ano pa pala, isa pa po pala nakakatulong yan sa pagtulog ko.
7: So, ibig sabihin ma'am, hirap pa yung makatulog before?
6: Yes po.
7: Pero nung nag-DTX 500 kayo, gumanda din ang tulog mo?
6: Yes po.
4: DTX 500 Health Alert!
5: Gumanda na ang tulog at normal na ang bowel movement after uminom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C at lalong lalo na ang Klinika DTX Coffee Mix. Ganyan kaganda makaibigan ha, ang ating mga produkto na kung saan tinutulungan ang ating katawan para makapag-repair at regenerate. Kaya gaganda talaga ang iyong tulog kapag naka-DTX 500 Herbal Capsule ka araw-araw at may TC. Dahil po makaibigan, ang DTX 500 ay nagtataglay ng Superior Antioxidant na tumutulong mag-repair at mag-regenerate. Kaya po sa mga kabayan natin ha, nahirap na po makatulog. Abnormal po ang bowel movement. Subukan ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
8: DTX 500.
9: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
8: Umawi ka na lang
9: sa DTX 500.
8: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
9: pang laban sa mga free radicals
8: na nagdudulot ng sakit
9: at pagkasira ng katawan.
8: Mag DTX 500.
9: DTX 500.
10: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
9: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
8: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibigay sa mga butika.
9: Mighty C, the alkaline vitamin C.
8: DTX 500 Health Alert.
5: Ang tamang pag-inom, mga kaibigan, ha, ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline vitamin C. One capsule, 3 times a day, 30 minutes before or after meal, bago or pagkatapos kumain. At lalong-lalo na kung meron ka ng maintenance medication, lagyan lang ng pagitan ng isang oras para mas maramdaman ang napakagandang epekto ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. At lalong-lalo na sa mga kaibigan naman po natin dyan, na kape po ang nakahiligan. Dito ka na sa kape na naglilinis ng katawan. Dito ka na sa kape na mayaman sa vitamins, minerals at mataas na fiber galing sa chia seeds at psyllium hash na tumutulong tanggalin ang mga toxin sa ating katawan. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
11: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
13: Ako po si Sara ng Ramon Isabela, isang sales clerk. Kakaiba talagang dating sa akin ng DTX Coffee Mix. Always akong alerto at nagbibigay ng extra energy sa buong shift ko.
12: DTX Coffee Mix.
11: Nagkape ka na,
12: na-detox ka pa,
11: mabibili sa mga butika.
14: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Oras sa Bugos sa Pilipinas, impunto alas 5.
16: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Mga kabarangay, adi na ang taramdan nga para haiyo.
18: Atong panghisgutan ang mga isyu ng mga programa nga may kalabutan haiyo barangay.
17: Mga kabarangay,
18: kabataan,
17: ka K5.
18: Pamati na kita,
17: haka K5 na,
18: kabarangay pa,
17: ka K5 na,
18: kabarangay pa.
17: Adi na ang iyo kapitan hakahanginan, Kapitan Han Barangay K5, Kapitan Jean Pilinio.

Maupay nga kulup mga kabarangay. Welcome. Diniha aton taramdan ka K5 na kabarangay pa. Ang programa kundi hindi rin lang natin pamamatian ang mga isyu, kundi maghahatag gyapon kita ang mga suggestion. Ipaparayaw nga ipapahamtang ang mga programa han aton barangay. Ngan pakukusgon ang boses han kabataan. Shout out ha aton mga suki nga tigpamati, especially anaton nga mga drivers, hatanan nga mga pampubliko nga sarakyan, mapa pwede ka, baba e-bike, tricycle, jeep, SUV, ngan bus. So kung gihapon ko na may namamati nga nagda-drive mga piloto in itro, maupay ka kulop. Okay to ano kakipim, kumidang ako ng mati aton nga piloto. Maupay ang kulop, mga kakipipipa. And also, sugod gihapon, haaton mga Maxim, Food Panda, and Grab Riders. Maupay nga kulup nga. Maupay nga pagpamati, haan ato na, taramdan na, kaka-K5 na kabarangay pa. Kay usually, kung nasa kaya kuhin Maxim, mga kaka-K5 na, yakan ko nira nga, sir, pa, shoutout naman. Amo na ini. Shoutout, haaton mga Maxim Riders nga da, nga nabiyahe kung namamati man kamayan na. Of course, kumusta hon tagihapon an aton mga tigpamati ha mga barangay. I'm sure kadaman ha aton yun na baga sige na hinat pamburubuot kun ano bagudit aton isusura niyan nga pangiklop. Iti ba ha aton nagtutuon na. Okay, amo ito na naka kun an nakatupa ako ha amon ha hatanawan mga sagrado nga oras. Hala, sige. Pagtuon na, pag-alog na. May itong takon mga buruhaton kung kada alasing kuhit kulo. Ngan of course ka K5, kung ka muna mumurubo, titi yung pangiklop niyan. Kung na't mo pengay susura. Mga pa itong ka K5 nga gindudunganan naton itong pagkakape. Especially itong kape. Kundi in, nagkakape ka na, nagdi-detox ka pa, walang iba kundi ang DTX Coffee Mix. Ang kape nga nakakag-detox ka, natatanggal ang tanan nga toxic, hai mo lawas kung ikaw ay nagkakape ng DTX Coffee Mix. Ginaw, ka K5, sikat na guni niya na nga kape. Saat ko nakuha yung mga K5, palit na hindi DTX Coffee Mix. Dinhi ha aton yung station ha K5 News FM Tacloban. Nga na Klinika de Alternativo. I hope mga ka-K5 nakapahuway na hin maupay ang tanan. Especially Sunday yan na, di ba? Rest day man good. Anaton mga students, upaya naman nga makaghimo kita ha, anaton mga assignments and reports. Kunwaray pa mga students, kung mga ka-K5, himuan na. Ang manggutong ka-K5 ano, bisan ako ni student ako, procrastinator talaga ako, naghihimo talaga ako kung din gabi na. Nga nasisigil na lang ito ni mama, kumbaga, oy ano, naliyak anak ma, may nangayon para liton, gino kay gabi na. Bueno, mga kabarangay, aton i-greet ang aton mga barangay nga diha aton, mga kagrani nga bunto, nga nagse-celebrar yanahan ira kapistahan. Happy fiesta and yana, rikim yana, ha barangay, Hibukawan, Haro, Leyte. Ngan maupay nga bispiras sa Barangay Caridad, Hulita, Leyte. Ngan of course, ha tanan pa nga mga barangay din na bugo sa sinirangan Bisayas nga waray naton ka mention, happy fiesta.
Mga K5, maaram ako na na-enjoy good kita ito mga puro patron na. Sige, lat aton kaon. Ito mga magmantika, mga karni, magtamis ng mga dessert. Sige daw, karasagot itong K5. Pero syempre, dire naton angay nga pabayaan naton panlawas sa salit. Inom kita itong DTX 500. An epektibo nga pangontra high blood pressure ng diabetes.

0: Yan ang atak na mga kabarangay, may danato na guest. Pero makakaupod tahiya through recorded interview. Since dirihiya available during Sundays, ginkanto talaga na tiya iya barangay para syempre maipahamtang niya haaton nga tanan ang iya papel ha mga barangay, especially din niya aton ha syudad itong Tacloba. Ayan, shout out anay kita ha aton mga tigpamati, yan ang kulup. Shout out gan Bernard Allen Cinco Fuliga, hello ka barangay, pa shout out. And of course, kay Renz Opeñano Mendigo, hantan awan late, hello. Ngan ka na, Princess Kyle Dalore, thank you so much ang pagpamati din niya ato na taramdan. Ngan ka, Ate Glenn, hi Ate Glenn, kumusta? And shoutout gihapon ka na, Paulo Gemino Sabido. Yan mga ka-K5, makakaupod ta ki Honorable Raymond Balagapo na President han aton Liga ng mga Barangay dini Tacloban City. Sugad man, punong barangay, hitong Barangay 109 VNG Subdivision dinigyapon na syudad hitong Tacloban. Makakaupod ta hiya through recorded interview, mahumanla ang pira ng mga pahinomdom.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix!
4: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix!
5: Mabaka mga butika.
6: Tinapay? Slice bread! Go for the original goodness! Sa bawat slice, suwak na suwak, ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
7: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugod ang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte. Bilngala ang Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na! I Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoy gumatry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugod ng DTX 500, MyTC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit in niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceuticals, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakapuokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
5: Nangita ka ba sa efektibo nga herbal food supplement sa Caglogan City, Samar? Ang DTX 500, MyTC, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Palit na sa mga suking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyo mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
8: Mga sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tuptum alas 4, e medya itong kulup. Oo, libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga na imumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tingkam nini ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026, alas 8 to aga, tuptum alas 4 e medya itong kulo pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagbatay sa mga kagaw nga mo ay hinundan sa ako ang body odor.
9: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
11: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
12: Ach!
11: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: Extend Food Supplement for Men.
14: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, ga, gabasa na naman.
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa?
14: Kag nagabaho ang kilikili?
16: Mag-Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
0: Aton oras, alas 5.16. Welcome, welcome back aton programa ka K5 na kabarangay pa. Yan na mga kabarangay. Diri haruma mayit aton guest. Waray talaga kita tangdo nga diri naton hiya makakahimang raw kay durugod ka importante mga ka K5 ano. It iya papel o itong iya role ito na aton mga barangay labi na nganhi ha Tacloban City. So hiya in kapitan han barangay 109 VNG Tacloban City. nga na president ito na liga ng mga barangay dinigi hapon ha syudad ito ng Tacloban. Hi Honorable Raymond Balagapo. Adi mga ka-K5, mga kabarangay, pamatian ta an ato na exclusive interview kan Honorable Raymond Balagapo. Yan sumupeng ako loop, Kap Raymond Balagapo, Han Barangay 109. Okay, so yan na po, an atong pakiana is ano po ana, papel hanliga ng mga barangay, ha, pag-address han mga isyu na kada barangay po din hataklopan.
12: Actually, ang trabaho ng barangay pag pag-inform, pag-guide ang mga barangay parte na among mga trabaho. So, usa kami na nagkukuan nga diha di LG, nga di City Hall, nga di kan Vice Mayor, kan Mayor, kan mga among mga trabahoon, mga activities sa barangay.
0: Ano, paano po ang direkta nga aksyon hito na liga ng mga barangay aton kadatag sa mga barangay Tacloban?
12: Depende kasi han mga issues ngayon activities ng barangay. Pero para hito may nanawon mga kinanglan ha DLG, usa kami na nagpa-partner at DLG. Ang mga kuan, ang mga kinanglan ng DLG.
0: Ah, okay. So, din hiya Tacloban, may da po kita varied nga mga barangay sa no, may da kita mga barangay sa downtown na dinhi ha VNG and may naghihapon ha norte. Paunan ho po nagius ang liga ito ha different issues and different needs ha kada barangay ha norte ha
12: actually,
0: downtown.
12: Ano, may dan naton opisi naliwat ha norte na nagkikater dito. May naghihapon it naton pinaagihan aton city government may dan naka assign nga diha amon na magkukuan kung parito mga legal notaryo. So may tagihapot namon every Thursday na katuliwat ito tato na attorney Northern Barangay. So an ipaliwat kung diri na yung nga diha city pwede ra mag-submit ang ira mga papers na to ha liga, pinagan liga kami ang nagpa-facilitate ng city.
0: Okay.
12: So ganito na mga paagi.
0: Okay, so kap, como president han liga ng mga barangay din na Tacloban, ano po ana pinaka-importante nga issue ngayon na encounter? Tikangan iyo paglingkod ha.
12: Ano karugsin mo na issue? Actually ano, we have kung ano nung mga programs na ginkukuan ni barangay. Yan na, nagpalit kitahin sa rakyan para kung ano nga diha barangay. May dagihapon naton gintatrabaho yan na, partihan insurance. Of course, with the coordination in the city DILG. Imbubulikan liwat kita ito city director DILG.
0: Okay.
12: So, may rin natin yung kukuha niya na insurance. So, ganito.
0: So, naka-encounter po ba kamuhin like problems na gindao pa iyo?
12: Damo itatong problema ha, barangay na-encounter ano. Pero ito ang ganito, kung kinanglan naton kung city na problema ito, madali-dali ito na action. Pero okay, may dagihapon mga tikang ha-ombudsman, ninga nga dito, barangay, liga, naging de-decision ang liwat ni liga. Ngayon, okay, of course, katatapos ito natin pagkuhan, naging kukuhan ito natin na dasanggunihan. So may dat naton mga na-encounter na problema. Barangay chairman, kagawad, iski na bahin. So naabot diha po ito na problem na diha.
0: So ikindadao po ha iyo, para, ha, iyo halika?
12: Bali, iba ito, nadiritso nga diha ito. Iba ito, tikang hasanggunian, tikang kambayis mayor na naabot na liwat na diha ito. Na ginkukwante ito yung committee meeting. Tapos, gindi-decisionin. Of course, di-relay ni ako kung diri ka opo dit legal team or ini kuhan ano department na natutunguran hini na problema katapos ginihimuin na report na ginre-report ko ini ginkakalto ko yung sangkunian for the sangkunian na level bali ang final ko ang gulit ko nito sangkunian ito na part ng mga problem.
0: Mga problems. Okay.
12: Kung mga legality na kuan. Pero may dinamon mga problema no na igin

0: agya mo gamit na kwalo na
1: energy. Okay. So para doon aton mga nanmamati na gusto magpaabutin mga reklamo or paano po namon makokontak ano yung opisina?
0: Actually, dala open na tayong opisina. Dala kami may ubos. Mm-hmm. May andati na sangkunian building. Dala kami likod. Mm-hmm. Pwede ka ba't kumad to isubmit niyo yung problema. Ngayon, hindi rin la problema. Ano?
1: Siyempre.
0: Kahi itaton ko di rin la part of problema kundi rin kung ano liwat mga suggestions. Kung ano, pwede ka mo kumadya barangay o makisit ka mo akon in time kay na opisina kasi din eh pa barangay. Mm-hmm. Na opisina pa ko dito. So anyway, daily pwede makit makakuanin allocating time para itong na mga problema or mga project kung kinanglan. Kaya damo gihapit na hatagin proposal. Mm-hmm. Mga iba-iba na NGOs na kadiakon. Mm-hmm. Tapos nagkukuha kami, we will talk for the progress with aton mga barangay kung ano maupi para barangay. Mm-hmm. Na gini-implementin naton.
1: Speaking of projects kap, ano, katulad kita hit aton second block which is about puro kaupayan, iton aton mga barangay programs. So may da po ba mga program or ano ang mga programa o proyekto nga i-implementar yan na ha mga barangay din niya Tacloban na gusto niyo i-highlight?
0: Actually, ang ini na puro programa, di ba, depende kasi ini ano, kay ang may dagihapon ini gulay sa barangay. Hmm. Depende liwat ang location ng barangay. Hmm. Pero din niya akong barangay, di rin ko dakit nakakatuman masyado, kay kundiri, adila kami hapat. Mm-hmm. Na kuang kulang kami in area
1: lote.
0: Lote na open space for that. Mm-hmm. Pero ha iba dako government era ko ini so nakaka-concentrate din era. Mm-hmm. Depende area,
1: depende ha needs ito
0: ha needs han barangay.
1: Okay,
0: adi ka nga ni ha city ha downtown area di kagihapon makakapot so ganito na kuan. Mm-hmm. Kung ano't era kinanglanon, depende kung ano't kuan era, gigo kwalit naton.
1: Mm-hmm. Okay, so may da po ba mga programa o proyekto nga direkta nga kinisponsoran, handligan ng mga barangay?
0: Ada mo, parit yan ano, usay naton na nag-agi na parade of lights. Mm-hmm. So nagkamayda kita, kuan, nagbuling kita at parade of lights, parte ng parade. Ang ginisponsoran nini para barangay officials. Mm-hmm. Ang mga uniforme.
1: Yes.
0: Nagkasto kita ini mga 200 plus na uniforme ang barangay official. Di ka nga kapitan, nga dihan kagawad, dahos po kagawad ngayon secretary treasurer. So
1: para na ini kapatanan nga officials nga Tacloban.
0: Yes, oo. Nag 1,382 ka tao na mungkin kuha na ng mga uniform. Mm-hmm. Sa ini, nag-isisering kanina, nagkamay na kita kuhan, service ang barangay, ang liga. Mm-hmm. Para kung ano ang kinanglano ng barangay, pwede ini pahuram. Mm-hmm. O rogan nito, may mga burial, o nanokter, mga activity dito, napapahuram tayo. Mm-hmm. Yan yun ang mga gamit. Okay. Gamitan aton kuan, of course, ang gintikangan ni aton dati na presidente na si Raymond Romaldez, ang aton presidente dati ang Liga ng mga Barangay, yan ang vice mayor. And niya gintikangan, ginsunod ta ini. Mm-hmm. Bali, gincontinue ta in na iya mga project. So, amo ito naton kuan na kamay na kita tent, lingkuran, service sa barangay, kuan na liga, mm-hmm. na pwede na naton maipahuram na diyang mga barangay. Of course, ang naton legal na para ito, may na naton mga documents, may na naton ipaponotaryo, may dagihapon naton yun liga ng mga barangay. Mm-hmm. Ngayon, yan na, nag-i-study kita ang rakin ko kung kanina ang part ng atong insurance. Mm-hmm. I-study ang tini. Kaya actually, ang mga hadto, ano, by personal ini na nahatag ang barangay, yan na, kung may himo,

0: kung duruguti itatong kuhan, pwede ma-shoulder ng barangay. Although, liga. Although, guti itatong kwarta liga, kay piraman lang yun eh. Ang aton due kada barangay is 2,000 per year. Katapos iniiba ng pinipira ka percent na nasyonal, iniiba ng pinipira ka percent na region. So it nasasali nito, amulet aton ginkukuha ng allotment at aton mga proyekto halika.
1: So bali, that brings me to my next question. Ano pa itong ibang plano o programa ginaandamhan liga para ha, mga maabot ng bulan o tuwing?
0: Actually, ano, may kikinuan ko yan na ginlilinakat ang amon nagkapopospon din na mga travel and mga ito Manila ang kanang Liga Congress.
2: Wow.
0: So, pero kay tungod din among problema na wari pa magkuhan ng si DLG, so ginlalakat ko siya na. Pero ang iba na Bungto o iba na Kuan City like Ormoc, another Kuan municipality din sa region eh, nagpaka-attend din hira. In fact, last 28 may nagkalakat eh, from the Burungan City, nanbalik hirahan July 1. So ang amon liwat, pugutan nga ni kami ni may na namon liwat invitation tikang national liga para yan na July. So ang usait na ako naging lalakat kung matugutan ni liga baka lakat. So
2: every month may tuya.
0: Hapon ito namon na kung ano kay siyempre ang mga programa dito ang national masasaptan namon ma-inform kami and of course dako isip it kamadirihit mga kapitan.
2: Yes.
0: So, usa ito natong nakuha na magkakairistorya kay iba-iba min na lugar. May na natong mga project na tikang liwatan natong President, ano eh, President Bongbong Marcos. Ang kuha nini, ang ginatag niya na grant na 100 para mga estudyante. Ngayon, 100,000 liwat parahan kuan project ka barangay. Pero although ito na 100, pinipililit na on may tent, chairs, computer, kung ano ang ginkukuan la dida, ginpipilian namon. So, may da gihapon ini, ginlinakat gihapon namon, kaya more than, I think, 38 barangays pa yun waray maka matagi. And ito na 200,000. Pero ang iba, paron akon, may dako na din ni natagang ko na ini an akon lilima na estudyante na gintagan ni ng 20,000. Katapos nagpalit na ako hin tent ngayon chairs. Duha na tent ngayon 100 ka chairs. So yan na, ito na among tent ginagamit nit ka din eskwilahan. Ito sa ani pa. Ngayon, may dako chairs liwat na anipat iba ginagamit.
1: Itong kap nga mga scholar ito hira, di ba? Ni President Marcos. Itong mga scholar, ano naghira nga year level?
0: Actually, an project nila, fourth year,
1: okay.
0: Nag-graduating. Kung ito na makontinue ang era pagka-graduate, makapalitiran era needed ang era graduation. Ngayon, kung ano pa ang era magkinanglanon na ang era graduation. So, ang waray liwat tanan, at di rin man iba-iba na barangay, ano, ang iba kay tungod na kulang era ang graduating ang fourth year, ginalaw kami ang third year. Pero may dagihapon ni mga kategory ano. Ang primero ng kategory di rin hira mga grant ang mga iba-iba na ang scholarship. O okay. Direktira pwede.
1: Mga may tanates, TDP.
0: Oh yes. Pwede. O kahit iba nakakuha nito chin o may aton party list, tigong party list. So di rin ito hira ginalaw. So ang

Maramla ako nga itiba aton diri nagre-review although ay kung pagsubad na akon kay dati han akon time diri ako pala review. So ayun, daan tama. Okay, ayan. So nabati na ako tak kalugaringon niya na nganhi ha anchor's booth kanina baga diri. So ayan. Ayan. Okay na ba? Nabati na kita? Makabalik na ba kita? Hanaton, okay, waray pa. Sige. Amo talaga ito yung problema mga ka-K5, ano? Basta kung nawawarayan hi na kuryente o di nga ni nag-change power. Amo talaga ito. Ayan na, sige. Napakyan ako kanina ka-K5, hindi akong live kung saan ito na pagbalik itong klase. Kadi ha mga klase din ha takloban. Nayakan August pa kuno nga diha EBSU. Haiba ba nga mga eskwelahan ano nga bulan itong pagbalik ng klase. So yan. Shout out ani kita. Shout out kan Miss Unique Mercedes Barbosa nga nagkikita yanahin live tika nga ABS-CBN. Uy, wow, bigatin to talaga ato mga magpapa-shout out. Ayan, so kumusta ka na Miss Unique Mercedes Barbosa? Last time may dakita nagpa-shoutout ka nga Bilboa, Spain. Yan aliwati ka nga ABS-CBN. Baka grabe talaga aton mga kuan manmarating nga niya ka K5 na ka barangay pa. Shoutout gihapon kanda Elizabeth, Vanessa, Tisha, Lemar, Angelo, Alexis, Shenaline, Kenneth, Andrew, yan, James Han, Solid G11 Squad. Wow, shout out naman dyan. Also, oh, ngayon, nangalimot kita last time, ano, han, last Sunday, pagpa-shout out, han, Fuliga Family. Ayan, so shout out and congrats, gihapon, kano, Kuya Angelo Fuliga for passing the architecture licensure examination. Wow, so palagpakan na ito. Congratulations. Ano, diri harumamay ito na pag take ngan makapasar ha architecture licensure examination. For me makuriit licensure makuriit architecture nga kurso salita. Congratulations Kuya Angelo Fuliga. Ayan. Ayan, KK5 Milton, makabalik na kita. Diri good talaga. Okay, sige, magbasa na kita itong ato na mga shoutout. And anyway, yan, aton kanina, naka-interview kanina, Honorable Balagapo, it's all about itong mga issues. Kung may dakita ipapaabot nga issues ha aton mga barangay, pwede naton itong ipaabot kan Honorable Balagapo. Abri, itong iya opisina, ha luyo ito old sanggun yung panlungsod building, pwede kita mag walk in o magpa appointment ha kung may dakita mga problema na gusto nato ipahamtang ha aton president it aton liga ng mga barangay or syempre ayo light on puros la problema no syempre mga suggestions gihapon na gusto nato ipabati ha aton president it aton liga ng mga barangay, pwede kita magpa-appointment or mag-walk-in dito. And also, iagihapon na gin-share ha aton ang mga projects ha liga ng mga barangay. Amo iton iragi na admin ng insurance ha barangay. Wow, maupa ito mga ka-K5 ano. Especially iton aton mga senior citizens and of course those who are working. And also, iagihapon igin-siring ha aton ito na programa ito na mga especially ato ha mga norte nga mga parte ito na Tacloban itong Gulayan sa barangay. I know existing nagyapon ni nihiya ha iba pa nga mga bungto dinhi magudha Tacloban ano especially dinhi downtown nga mga barangay or ha VNG diri good nira na bubuhat kay tungod kay kulang gyapon ni lote. So usually mga Gulayan sa barangay naihimulay through ha mga pat ano. So diri good niya as in sugad ka applicable diniha syud na ditong Tacloban. Pero ha itong mga norte

nga mga barangay amuton nakukuan nera amuton era usually nga gin sponsoran or ginbubuhat nga mga proyekto. And also iton may mga medagihapon nera opisina ha norte nga dapit iton Tacloban para iton mga gusto nga dumaup hit aton liga para diri nahira mahirayuan pa nga makanhi pa ha kanhuraw ha kanhuraw hill ha aton city hall harani. So may danira building or may danira opisina ng Tuhan Norte na parte hito na Tacloban. And also gihapon na diri lagi hapon ha mga issues, but also kanina I don't think makakabalik na kita itaton interview, so iyayakan ta na lagi hapon especially han aton na last nga block han aton interview which is all about aton mga kabataan nagpahatag or naghatagin in advice. Ato pinaka memorable ko nga interview kan o pinaka memorable ko nga moment han interview kan Honorable Balagapo naghatagin in advice itong kabataan most especially nga yana ito natatabo na yan na mga kabataan grabe na ka violent ano especially last time nga aton naging insidente ha San Jose National High School. So, gra-advise siya nga magkaurusa at itong pamilya. Hasimple nga pagkaurusa itong pangaon, dako na nga butang or dako na ito nga impact ha ato na families. So, yun na. Amo gihapon nga nayakan gihapon hiya nga nakikigsumpayan gihapon itong liga ng mga liga ng mga barangay iton aton SK Federation. Pero although nag-guide lahira, nakikoordinate ra, diri nira iton gin step over ito na iton power iton SK Federation. Kay kumbaga kung may danira mga board officers sa liga ng mga barangay, sugad gihapon iton SK, may dagihapon mga board of mga opisyal is gihapon na SK Federation. Pero ha kada barangay iraton gin gigiyahan nga magkamay adag gihaponhin mga proyekto iton mga SK. Syempre dirila Oro Sports Fest kumbaga aton na kikita na iba nga mga buro barangay no Sports Fest laton pinaka era pinaka kuan proyekto. Dirila iton puro Sports Fest. So naghatag gihapon an example ni Honorable Balagapo kundi na may danira sinisira nga mga symposiums para hiton mga HIV awareness and livelihood programs gihapon para hito aton mga out of school youth duro ka upay iton gimbubuhat hiton or it guidance hiton liga na mga barangay para hiton aton SK and especially ha barangay 109 nakikita mang good nato na no ito na leadership ni Honorable Balagapo. So na-experience nira ito na kaupayan ng especially itong mga kabataan. So amo to kun aton nakitaan kanina or na-watch naton kanina an interview. So naghatag ni President Marcos hin 200,000 ha barangay 109 VNG. Actually tanan din ni ha tanan nga barangay din ni ha Tacloban City in matatagan hiton nga 200,000. Actually may dapat 38 plus nga mga barangay din ni Tacloban nga diri pa natatagan hito nga kalungganayan. Ayan so nagsenyos na ka K5 Milton. Okay na makabalik na kita. Okay sige. Utro naton nga pamatian or utro naton nga kitaon an aton urhi nga block han aton interview kan Honorable Raymond Balagapo.

0: papilit is kaya no, hiragod dapat it, pinakakuan it aton mga bata.
1: Mm-hmm.
0: Although, may danaton Iski Federation liwat, labot lah akon na dapat nanginginano.
1: Yes.
0: Kaya may daliwat nira, kung liga ako, liga president, may dagyapit nira Iski President.
1: Mm-hmm.
0: Kung may dako liwat haliga Board of Directors, may dagyapit nira Board of Directors. So, madako liwat itiray na yung mga project na mumonitor ko, kuan ha era official page ngayon ng era reporting na damuli ulit era yung mga project. Although miss diri kita masyado na ko kanina ano kay pagtahod liwat it,
1: yes.
0: It, ito na Iski President ay kuan Federation,
1: Federation
0: President yeah. Okay makuri mag magkuan kita era magtama kita nga di. Although, ato nito, nag-guide gihapon ito yung mga kapitan,
1: it,
0: kanya-kanya na barangay. Pero didi akon, it aton iski chairman din eh, dirigod pinababayan, gigagayaran ta ito. Dirigod nga tanan, ano, kay may mga buot na minira mo, o na minira, professional na minira. Although, may dagihapon, may mga kakulangan na ato liwat pinupunan.
1: Okay. So, paano po ito nito coordination? Wait.
0: Yes, amo ito atong so, coordination.
1: So, gala po ito. Okay.
0: So, kaya ibaliwat ano, kay for example din hi akon, it aton iski kuan, chairman, may dinan ni Rafan.
1: Mm.
0: Di rin na yung under akon. Bali, pag abot ito aton national tax allocation, automatic ito ginahatag ay rin pa.
1: Okay, so
0: biraliwat iti tagdi-decide. Itatun okay. Ito pagkay.
1: So ha, kasayuran po natin mga manwarati. Ha, annual fund po it barangay, pira po ka percent it ka ng SK?
0: 10% ba ito? Mga suga dito?
1: 10%.
0: Tapos, hirit nagmamaniho itong era pa. Trabaho it kapitan, pag-guide la era. Although, during it amon regular session, nagre-report ito era.
1: Mm, okay.
0: So, pag-guide good let amon ta era. Kay may it era pa kalugarin ulit ni era hirit nang decide. It era liwat council, Iski Council.
1: Okay. So may da po ba programa or aktibidad para ha kabataan nga may da din hiaton mga barangay?
0: Yes. Oh, itaton mga program din ya barangay ano, may da naton youth hub naging di-develop nira may dapat nira gikukuan ng mga library pinaagyan na didit era Iski Hall na physics. Katapos nagkukuan ni nira ini na era library dako ni era focus yan na para hit kabataan. May labot lalabat ito ano may dan aton continuing program han aton parte ha basketball, mga activities, aparte hayot. During liwat it amon fiesta celebration, kira liwat it nagmamaneobra it mga activities it barangay.
1: Mm-hmm. Okay, so paano ano po gintutot doan han liga o han mga kapitan an mga batanon nga leader agod masiguro nga epektibo nihira nga kasugbong hapag dumara imbis nga mga taga-organize lahin mga sports fest o so gato.
0: Yes, actually ita kung ginihimo ano pag-guide era, pero ito last month nagkamayda kami mga seminar ng partihan human rights AIDS information kuha natin ng partihan health nagkamayda kami activityhan CPR, pinaagihan Philippine Heart Association. So, ganito, first aid. So, itong nga tanan akong mention, may contribution liwat ang barangay. Kaya, actually, di rin man na nira maakustanan ito na mga activities si Tirapan. So, ginpupunan ito yung barangay. So, usait na mundi na pagpakita na it kabataan ngayon nga diha barangay na dapat close, very close good it amon pagkwanaira.
1: Coordination.
0: Coordination.
1: Okay, so ano po ang aton mensahe ang mga kabataan din ni Hatak Loban? Ano po ang challenge or advice nga imo may hatag ha haira pagpangu na hiton aton mga barangay?
0: It ni tato bugod man yan, ano, very sad, last, I think, 3 weeks ago, 2 weeks ago, before na itong kapistahan. So, limit, it ako na ito, limit for the using of gadget. Okay. Ito ako nakikita na, no, danay, it, pamilya, nagbubublog, tungod ito itong gadget.
1: Yes.
0: So, atit kabataan, ha, sulod yung kwarto, di rin na nagkikinagawas. Ngahin, ha, para ha, parents, ano, dapat monitor ang good gadget. Kay number one ito yan, ha, na dapat kuha nun natin ang gadget. So, ang kualiwat, dapat may da, kuha ang good. Pag i-restore yan. Kaya actually, number one para ako, ano, ha-pamilya, usapot na nakikitan it. Kung nagkakauro sa pangangaon.
1: Yes.
0: O sa ko ito na nakikita na bagayin mo upit relation kung trahit nagbibinurob lang yung pangangaon. Labi ni agad, di naman lakunta kita magkuruan ito unto kaya siyempre di rin nang ulit nga di opisina ngayon ng eskwilahan. Pero haagagod ngayon na gabin, adamat aton pagkulit aton pamilya kung nagkakauro sa kita yung pangangaon. Bagayin ibagi hapon, ano, kay ada kita nagkaka-restorya during pangaon. Kay katatapos ito, iba kasi gadget, number one ko dito gadget. Di kita nakaka-monitor, labit mga games yan, ano. May danaton nasasaptan ng mga games yan.
1: Violent.
0: Yes. So, mga kag-anak, ang gudit number one dito.
1: Gutay lang nga butang, ano, kap, nga, magdurungan pa nga, pero dakon na kaduro
0: itong dako itong impact. Na impact para pamilya. Okay, paano natin makukuha? Hindi na buli-buli, normal it para nato paano, pero tungkol hit, guidance it kag anak, di bet suganan nato.
1: Ah, yes.
0: Di rin paro yan, ha, ano. Ibagod man na natin age level, ano, ang amo nato, nahadlo kami teachers, yun, bagay kulang it, respeto. So I think number one good social media kay di remain nga tanan maupay nga tanan gimbabalansi
1: tinood ka. Okay, so last na lakap, ano po ang aton message ha mga taga Tacloban, ha aton mga kapitan nga aton mga tagpamati ha K5.
0: Okay, ang parte ng mga barangay official, ano, trabaho la kita, maharap kita na tikaran ito aton eleksyon. So, siyempre, it kinukulba actually, it di rin nagtatrabaho, ano?
1: Yes.
0: Pero kung nagtatrabaho ka, confidence ka na makakabalik kay Timo Torn. Tatrabaho kita, nga diha kapitan ngayon mga kagawad. Kay amulet ato nito, igimbabalos ka dito ato mga residente.
1: Okay. Damang salamat, Kap Raymond Balagapo, President Han Liga ng mga Barangay, as well as Kapitan, Barangay Kapitan Han Barangay 109 Tacloban City. Damang salamat, Kap.
0: Thank you.
1: So amo to mga ka-K5, anaton interview kan Kap Raymond Balagapo, punong barangay Han Barangay 109 VNG. Sugad man President Han Liga ng mga Barangay nga diya syudad itong Tacloban. Kung namamati ka man, Kap, thank you so much an opportunity nga makahampang ano sa mga leaders nga niya aton syudad. So amo to mga ka-K5, ano, abri itong aton Liga ng mga Barangay para hatanan nga madaop pag-arohin bulig nga mga suwestyon. Dito lang ito haluyo itong old Sangguniang Panglungsod Building. Pwedeng mag-walk-in o magpa-appointment kung makato kita. Ayan, special shoutout akong family, especially Barbuan Pilinio family. And akong mahusay nga mama, Sel Barbo, nga na akong mga kabugtuan ng kanda nanay, tatay, titos, and titas. Happy listening kihapon na akong minayuyong barangay, Barangay Pikas Tanawan Leyte. Nga hatanan, nga aton man maratiha atong taramdan. Mga kabarangay, mga ka-K5, ginkakablas na kita hito na itong oras. Damo nga salamat, hanti yung pagpamati din niya itong taramdan, ka-K5 na, kabarangay pa. Temporaryo tanay nga pagsasadanan natong sesyon, yun ang kulop. Hatong technical nga dapit, Engineer Robert Graciano, ngayon ka-K5 Milton Mate. Utro, ako niyo kapitan, nakahanginan. Kapitan Jean Pelino para han kampyon nga mga balita serbisyo publiko ngan kaliawan na syudad ng Tacloban nga nabugo sa sinirangan Visayas. K5 News FM.
2: Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
4: Ako ang akong mga TL o mga pasakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gi-double dose o kakapsul sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Mabalik sa mga butika.
6: Mga ka-DTX o ka-MyTC, ako si Jean Paul Generoso.
7: O ako na usab si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MyTC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
6: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
7: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw, equivalent na sa 270 calories.
6: Pagkataasa di ayo no?
7: Murag kuan ba usa ka bawol nga kanon.
6: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise nga dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
7: Mauraon ta na.
6: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mo kaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
7: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
6: Muday na.
7: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og MyTC aron matagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
6: Husto.
7: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
6: kondisyon,
7: wala
6: no?
7: Kondisyon, wala kay gana.
6: Irritable.
7: Base sa 2017 study nga mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadevelop og depresyon og uban pa nga mga mood disorders.
2: DTX 500.
8: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
6: Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up ug mga problema sa digestion ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
7: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, mudaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kinipistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini mo'y makadaot sa atong mga tango.
6: Unya, Doc, kini pong acne.
7: Dagkong bugas-bugas.
6: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks 7 ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne, daghang mga bugas.
7: Gusto kag wala na kay bugas-bugas o oh, undangin na ang mga tamis dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug MyTC. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamid sa added sugar, ang MyTC naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
6: Nya weight gain, kining obesity, pagtambok.
7: Sobrang tambok.
6: Oh,
7: say Sir GP, di nato mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaog gamay na ang ilang leptin, mauntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason, sobra na lang ang kaon ng kamay. Sa so, JP, atong hinumduman nga, sobra ang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo. O dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
6: Hosto. Ano tayong oras, Dok? Sige, hangtod na po sa sunod. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Dok Ramuel, nagaingon, mayong lawas at imanon.
6: Dili pag-abusuhon.
3: DTX 500.
5: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Oras ng K5 News FM, alas 6:01.
3: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
9: Mga ka-K5, adin na naton mga magpasong nga notisya ha aton mga laray uluhan. Aton balita lokal, kasunodan mga aligasyon din pan-aboso. Archdiocese Abalo nanawagan ha mga biktima nga magsumat.
10: Samtang Provincial Health Office San Samar, nagpagawasin kasalagdunan, kasumpay hat chikungunya.
9: Aton balita nasyonal, masobra 1,300 nga mga barangay na dinilikado ha landslide nga flash flood tungod han bagyo Bavi.
10: Anay Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska, gintanggal na ha serbisyo, sumalakan Ombudsman Boying Rimulya.
9: Aton ba balita internasyonal, grupuhan Houthi ginhulga ang Saudi Arabia hana pagprobaran hini nga pugngan ang pagkadtuhan usa nga Iranian plane hasanaa.
10: Nga ang oil terminal ha Russia naigo han Ukraine missile.
9: Aton business report mga ka-K5, Department of Agriculture o DA, otro nga gintugutan ang land conversion na para hanigosyo ng infrastruktura.
10: Haaton balita kakaiba, lungon, haligidan kalsada, warning ha mga motorista.
9: Balita ang pampaugnat kusog, Alex Yala naging emosyonal han magdaugia ha third round han Wimbledon championship.
10: Man, ha atong balita entertainment, Olivia Rodrigo ginkarawat ang iya pagiging pambansang pinsan.
9: Maupay nga gabi Pilipinas, maupay nga gabi Eastern Visayas. Ini ang D3 Baguio Evening Newscast. Yan ang adlawhan Hulyo 5, 2026.
10: Live niyo nga mababatian ha K5 News FM Tacloban 103.1.
9: Mababatian nga makikita kami diin man nga parte itong kalibutan. Pinaagi itong amon YouTube channel, TikTok nga Facebook page. I-search lang itong K5 News FM Tacloban Digital.
10: Nga ha detalyehan aton mga balita.
9: Oras naton mga K5, alas 6:05 nga niton aton sahan nga balita lokal. Nanawagan ang Archdiocese sa Palo ha mga biktima o hinuman nga may personal nga nahihibaruan kapartihin anuman nga klasin panabuso ha mga minor di edad ngan vulnerable nga individual ha sakob han Archdiocese nga dumangop ngan magsumat ha era safeguarding office. Sumala ha Archdiocese ang safeguarding office in nakakarawat or nakarawat han mga reklamo may pagisumpay hinpan abuso nga nagsisiguro nga sisiryusuhon ipapabilin nga confidential nga naagi ha safeguarding policies and procedures ang kada reklamo nga ira makakarawat. Ginawhag gihapon ang simbahan ang publiko nga diri mag-alang paghatag ng impormasyon agud madagmit nga maaksyonan ang anuman nga insidente hinpan abuso. Gintagan hinduon han Archdiocese sa Palo nga ginkukundinyara ang singbahan nga Katolika ang bisan anong nga klasin panabuso ha mga kabataan ngan vulnerable nga mga individual nga nagios agud malikyan ang mga sugad hini nga klasihin insidente.
10: Hakadugagan pa nga sumat lokal usang lalaki nga top 10 most wanted ha sinirangan Visayas ang nadakop han mga otoridad ha may monumento Barangay 78 Caloocan City didahan Biyernes Hulyo 3. Ginaresto ang 39 anyos nga hi alias Akyaw residente han MacArthur Leyte. Hiyan ginaresto ha bisahan warrant of arrest nga ginpalusa didan Hunyo 2, 2026 tungod han iya pagtalapa sa Section 5 han Republic Act number 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Wari naman iginrekomendar nga piyansa at presiding judge ng Regional Trial Court Branch 10 Habuyog Leyte para han kaso han akusado. Nakapaila Rome anahiya ha kustodiya han Northern Police District Custodial Facility Unit o kun NPDCFU para han dokumentasyon ngan kaangayan nga disposisyon anti siya i-turn over ha korte.
9: Samtang nagpagawas ang Provincial Health Office o PHO han Samar in health advisory kundiin ginaaghatan publiko nga magpapabilin nga alerto kontra ha chikung agunya. Usang ini nga viral disease nga gin or nakakatapon pinaagihan kagatin lamok nga infected han AIDS or AIDS mosquitoes. Ginsagdunan ang mga residente nga diri igbaliwaray ang mga temprano nga sinyales sa sakit. Magpakonsulta dayon na doktor ngan likayan ang self-medication. Nanawagan gihapon ang PHO ha mga katawhan nga bungkagun ang ginpupuyan han mga lamok. Pinaagihan paglimpyo ha kalibungan ngan diri magstakin mga tubig.
10: Ha ato katapusan nga notisya lokal, nag-alutagar hin 500 milyones pesos ang gobyerno probinsyal ng Eastern Samar para han rehabilitasyon han era 74 anyos nga provincial hospital. Sumalakan Governor Ralph Vincent Everdone panuyo nira nga maging moderno ang mga pasilidad dito sugad man nga maging maupay ini nga lugar para han practical nga pag-aramahan mga doktor nga magdudumara hin clinical training ha Eastern Samar Provincial Hospital o kun ESPH. E ginanunsyo hinihan Gobernador Durante han pag-abrihan siya han nga College of Medicine ha Eastern Samar State University didan Hulyo 2. Tikang han gintukod ang ESPH ha doon Mayo 1952. May mga ngaranhan una nga Borongana Emergency Hospital. Waray na ini igpailarom hadako pa nga rehabilitasyon. Samtang nagsalawad naman ni House Minority Leader and Four-Piece Party List Representative Marcelino Libanan hinbalaod noon nga House Bill number 119 para himuon nga magina tertiary hospital nga Regional Medical Training Center and ESPH. Lakit gyapon na balaod noon ana pagproponer hin 300 nga bed capacity hospital. Sering naman ni Libanan hapag kaya na tungod ha limitado nga kapasidad hapag hatagin serbisyo ang ESPH, damo lang gihapon nga mga estihano na nga pasyente ang naging re-refer ha Eastern Visayas Medical Center dini Hatacloban City.
9: Mga KK5 na aton balita lokal, induro tayo han DTX Cofemex na kagkapikanan na detox ka pa.
11: National.
9: Lagos naman kita mga KK5 na aton balita nasyonal kung diin na nagpahimatngon ang DENR Mines and Geoscience Bureau o MGB ha posibilidad nga magkamayada in landslides ng pagbaha ha sobra 1,396 nga mga barangay tungod han Super Typhoon Bavi nga may ada local name nga Priinday. Iniinbasar ha tulo kadlaw nga rainfall forecast han pag-asa ngan ha geohazard maps han DENR MGB. Yan sagdunan itong publiko nga bantayan at paghitaas ang tubig, labi na ha mga sapa, harani ha dagat ngan iba pa nga mga hagmubo nga lugar. Inahanglan nga i-report ha mga residente ha ira barangay kun may mga gutak ha balay o nakiling nga poste sugad man kun may adatigdaay nga pagbaha. Ginaagat gihapon ang publiko nga maging alerto sumunod ha mga abisohan mga LGUs ngan maging andam ha posible nga pag-evacuate kun gingkikinahanglan na. Subay ha pinakaurhi nga report han pag-asa kanina ang alas 3 han maagahon nasipatan ang Super Typhoon Bavi hagawas ang Philippine Area of Responsibility o PARA. Orhi nga nasipatan ang sentro hiniha kaharayo nga 2,700 kilometro ha sinirangan ng Eastern Visayas ngan may ada ini kakusgon na hanhangin nga maabot ha 195 km per hour. Harani ha sentro nga na pagsubasko naman nga 240 km per hour nga nagios naman ini mga K5 pakatundan ha kalaksi nga 15 km per hour.
10: Hay pa pa nga balita nasyonal, iginanunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya nga gintanggal na haserbisyo hianay Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska. Sumalakan Rimulya, didapahan Lunes, Hunyo 29, impirmahan na niya ang pagtanggal kan Aplaska como Acting Sergeant at Arms sa Senado ngan Sergeant at Arms sa Commission on Appointments. Wari naman igin sumathana Ombudsman kung ano ang rason han pagtanggal hianay Senate Sergeant at Arms tungod kay makuri ini igeksplikara. Pero sa naman ni Rimulya nga igpapagawas nila ang desisyon agud mabasa gihapon han mga tawo kung kay ano nira gindismiss si Aplaska. Manunumduman nga ginamin mismo ni Aplaska nga nagpabutuyahin warning shot sa Senado didahan Mayo 13 han may makita hiya nga agent han National Bureau of Investigation o kun NBI halugar sa Senado. Dita naman ang Mayo 18 ginpalusar niya hin unum ka bulan nga suspensyon tungod han ginbuhat nga investigasyon han atabo nga panmusil sa Senado.
9: Mga KK5 na ito na balita nasyonal, induro tayo han DTX 500 at makusong pangontra ng high blood pressure ng diabetes.
11: Balita International.
9: Lagos naman kita na ito balita international kundiin naghulga ang grupo ha Yemen nga Houthi kontra ha puwarsan Saudi Arabia mahumana magprobar ang warplanes sa Saudi nga pugngan ang pag-abot han usang Iranian civilian aircraft ha Sana'a International Airport. Sumlahan mao nga grupo nagi or magiging target nira ang mga airport nga importante nga mga lugar hatuna ngan kadagatan han Saudi kun magpapadayon ang mga iniha pagtalapas ha Yemeni airspace. Pero siring naman ni Yahya Assyria, military spokesperson han Houthi, nga magpapadayon ang mga biyahe butngahan Sana'a ngan Tiran. Bisan kun may ada posibilidad nga may diri maupay nga matabo. Samtang didahiton Biyernes, Hulyo 3, nagsiring ang AI Masira TV nga kontroladohan Houthi nga may usang aeroplano ha Iran nga umabot ha Sana'a. An maong nga eroplano in lumakat gihapon ti pabalik katiran sakay an opisyal nga delegado Han Hoce nga matambong halubong ni anay Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei.
10: Samtang atong katapusan nga balita international, naigo hin missile Han Ukraine an oil terminal Han Russia has Saint Petersburg City. Ginkumpirmar ini mismo ni Ukraine President Volodymyr Zelensky. Sumalak ang Zelensky, ini nga oil terminal in importante ka infrastruktura haira nasod nga nagahatagin dakong akita para hagiyara Han Russia. Labot lahini na igugihapon Han missile and naval base Han Russia. Kung nanunumdumana nga ginpahuruhugot Han Ukraine anira pag-atake kontra ira mga dumagong infrastruktura Han Russia.
9: Mga KK5 naton balita internasyonal indurot ay Johan Mighty Seed Alkaline Vitamin C.
2: Balita negosyo.
9: Lagos naman kita na aton balita negosyo kung diin otro nga gintagan hin katugutan Han Department of Agriculture o DA ang pagproseso han aplikasyon para han conversion ng agricultural land katapos tanggalon ang 5 kabulan nga moratorium ha land reclassification nga mag-aabrihin durudamo nga lugar para itong commercial, industrial nga infrastructure projects. Sumla ha DA ginbuhat ang maong apitad para ripasuhon nga amyendahan ang mga aluday-day ha land use reclassification agod mapabilin ang balansi habot nga han pamuhunan nga pag-atiman ha siguridad han pagkaon. Ha ilarumhan igpapatuman nga balaod, pwede lang gihapon nga i-classify han mga lokal nga gobyerno ang tuna nga agrikultural kung diri ini naangay nga himuon nga umhanan o mas hitaas ang magiging balor para han residential, commercial o industrial development. Basta makakuha higing kikinahanglan nga sertifikasyon, tikang han Department of Agriculture. Mga KK5 naton balita negosyo Eduro Tayuhana D3 Bio the Superfood Supplement.
2: Balita! Wow!
10: Haato naman balita kakaiba. Ano daw la kung epektibo ini nga warning ha mga motorista o nagmamaneho hin bihikulo. Ginhimo nga warning ang usa nga lungon nga iginbutang ha istante haligid han Benguet Nueva Vizcaya Highway sakop ini nga lugar han Barangay Ambuklaw Bukod Benguet. Nakasurat ha ilaruman lungon nga maghirot ha pagmaneho kay uusala ang kinabuhi. Magserbi liwat unta ini nga pahinumdum ha nga sumunod ha balaod ang trapiko nga paghatag in importansya ha kinabuhi samtang aadto ha kalsada. Ang pakianaya na paunan hukun gabi na bangin may mahadlok lugod. May nagkomento naman ha usa nga media nga nagpost ini nga kairoman kuno an motorista nga masasaktuhan nga maguguban ni sarakyan ha mismo nga lugar kun nakainan mao nga lungon samtang gabi. May usa pa nga nagsiring nga bangin lugod mahipausa ang mga motorista nga maging hinungdan hilugod hin aksidente. Pero siring pamanhan BLGU Ambuklaw an ira pagbutang hini nga lungon in diri panhadlok ha mga naagi didto nga mga motorista. Kundi iniin pa hinumdum ha ira kun ano ang posible nga maraot nga igdudurot hini kun diri maghinay ha pagdrive ngan diri pagsunod ha mga balaod han trapiko.
9: KK5 ang ato na balita kakaiba induro tayo iyuhan extend food supplement. Kukulangon na nung sa round kung naka DTX extend food supplement for men ka.
2: Balita sports.
9: Oras naton mga KK5 alas 6:18 nga lagos naman kita nga rito aton balita pampaugnat kusog. Kundi in otro nga nakaghimuhin kasaysayan ang Pinay tennis sensation nga hi Alex Ayala para sa Pilipinas. Naging emosyonal ang 21 anyos nga tennis player han magdaw giya ha third round han Wimbledon championship kakulupan Sabado Hulyo 4. Naperdi niya ang defending champion nga hi Iga Swiatek high score nga 7-6, 6-2. Ngan sumala kanyala
11: phenomenal player hiswatek ngan buutan pa sangleta nagin mapasalamaton hiya nga nakagmulay or nakagmulay niya an maunga tennis superstars ha Wimbledon. Ha emotional nga mensahe naman ginsiringan Pinay tennis star nga kun para kanda iga Serena ngan Venus Williams sa an maunga achievements in guti ayla. Pero para habata nga hi Alex Iyala nga dumako a Pilipinas ngan pirmi nagtitraining kaupunan niya bugto ngan lulo dako na ini nga butang. Samtang nakatalaan naman hiya nga magmulaya para round 16 han Wimbledon hasunod nga Sabado kundiin makakaatubang niya hi Jasmine Paolini han Italy. Mga KK5 an aton balitang sports enduro taiyuhan extend food supplement.
12: Balitang entertainment. Balitang
1: entertainment. Kadirawat kita mga KK5 aton balita entertainment. Mapasong agin karawat han Filipino-American singer ng chart topper nga Olivia Rodrigo ang titulo nga iginhatag ha iya han iya mga fans. Gingaranan hiya como pambansang pinsan o national cousin han iya mga Pinoy fans tungod kay proud na proud iya han iya Filipino roots. Baton naman niya nga dadadun niya iton with honor and pride. Sumalakan Olivia usang nga hagyo say nga welcoming crowds ania naging concert sa Pilipinas sidahan 2024 kundi ina naging bagan welcoming event adto an naging kita naman han maong nga concert han Phil Am singer inigin donate niya ha usa nga charity.
11: Mga KK5 an aton balita entertainment enduro ti Johan DTX Beauty Soap pampantika sa alagang DTX Beauty Soap.

0: Mga ka-K5, iyo pala nabatian ang mga katukiban ha D3 Bayo Evening Newscast sa irang adlaw han Hulyo 5, 2026. Ako naman ni ka-K5 Carlo Arisgado.
1: Ako ay ka-K5 Jean Piliño.
0: Para han kampiyon nga balita serbisyo publiko.
1: Ngan kaliawan na syudad ng Tacloban nga nabugos ng sinirangan Bisayas.
0: K5 News FM.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: D3 Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
4: D3 Bio. Ang D3.
6: Yung may VCO.
4: Ang VCO.
6: Yung may D3.
4: Para sa malinis na dugo.
6: DTX 500.
4: Para sa manusog na tayo.
6: DTX 500.
4: Ayon sa mga eksperto,
6: ang DTX 500
4: ang may pinakamataas na antioxidants
6: na nagpapahusay
4: at nagpapalinis atay.
6: DTX 500.
4: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
8: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
9: Ach!
8: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
6: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
10: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o kare bumatray? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend the Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 utap Tacloban City, Barangay 80 Maras Baras Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblasyon 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblasyon Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa

0: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karuyag mo matry hiton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugod ng DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalitin niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilgala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Valurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasha Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakarigara Kapuokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
1: Nangita ka ba sa itiktibo nga herbal food supplement sa Katlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Katmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulayin na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
2: Mga sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center na Global Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tuptum alas 4, e medya itong kulo? Oo, libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center na Global Branch. Na naimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tingkam nining mga pecha, June 29 to July 6, 2026, alas 8 aga, tuptum alas 4, e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
1: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Calbayog beside LBC.
3: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, downtown Calbayog. At sa 3 Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
1: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Rosalyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pamanit sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting ngay bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa na hati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
9: iGergo. Ayokong bumagal ang kilos ko dahil sa panlalabo ng mata, kaya araw-araw ako nag-iCare Gold at gamit ko ang iCare Drops kapag pagod ang mata. Simple lang pero epektibo. iCare Gold at iCare Drops, subok na na maaasahan pang araw-araw.
10: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na may itom ang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo,

0: kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Klinika Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
1: Klinika Deo Fresh. Available now.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix.
1: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong asin na nag-feel at napakaswabe nito sa lalamunan.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Pumili sa mga butika.
2: D3 Bio. Michelle ng San Mateo, Isabela. Na-confirm na meron akong UTI. Ang hirap dahil masakit umihi at halos madalas ako naihi, pero kakaunti lang lumalabas. Sinubukan ko ang D3 Bio, dalawang soft gel agad pag umaga at bago matulog. Pagkalipas ng ilang araw, naging magaan na yung pakiramdam ko at nawala yung hapdi tuwing umihi. Hanggang sa tuluyan nawala ang sintomas ko. Kaya, napatunayan ko talaga na epektibo ang D3 Bio.
3: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
4: Tinapay? Slice bread! Go for the original goodness! Sa bawat slice, suwak na suwak ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
5: Sa panahon ng stress, trabaho at mga sakit, may kaibigan kang nandyan, hindi nawawala. Ito ang Mighty C. Mighty C, laging available para sa iyo, ang iyong health body. Protektado ka sa lahat ng oras. Mighty C, laging kasama sa kalusugan. Mighty C, 5 beses na mas malakas na vitamin C. Natural, always available sa inyong mga suking butika nationwide.
6: K5 News FM, championing the live of the Filipino.
7: Wow! May kumso!
8: Isang kapsula ka lang.

0: Plaza Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakapuokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
1: Nangita ka ba sa itiktibo nga herbal food supplement sa Katlogan City, Samar? Ang DTX 500, MyTC, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Katmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyo mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Obrero, Kalbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Kalbayog beside LBC.
2: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, downtown Kalbayog. At sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
1: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Kalbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
3: Mga sangkay, may pahabol ng libreng check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center na Global Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tubto palas 4, e medya itong kulub. Oo, libreng check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center na Global Branch. Nga na imumutang haabinida veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tingkam nini ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026, alas 8 at aga, tubto palas 4, e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
4: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
6: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka butika.
8: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagbatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
4: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
10: Extend food supplement for men.
11: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
10: Extend food supplement for men.
12: Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa na hati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
13: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata, Eye Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. Eye care drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. Eye care drops.
14: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman?
15: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa?
15: Kag nagabaho ang kilikili?
17: Mag-Clinical Dayo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinical Dayo Fresh.
16: Nagabasa na naman bala ka.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinical Dayo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow!

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half products trading along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karoy mo matry iton mga produkto Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
0: Nangita ka ba sa epektibo nga herbal food supplement sa Caclogan City, Samar? Ang DTX 500, Mitesi, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Palit na sa mga suking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Gracielis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyo yung mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mitesi, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Overo, Calbayog City. Better Health Pharmacy downtown Calbayog beside LBC.
3: At mabibili na rin sa Zalbar Pharmacy downtown Calbayog at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
0: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
4: Mga sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tipto malas 4, e medya itong kulup. Oo, libre nga check-up ha Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga na imumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tigam nini ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tipto malas 4, e medya itong kulup. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
5: Si Alexa ng Burgos, Alexa Isabela. Di mawala-wala yung ubo ko. Sabi ng doktor, pneumonia daw. Lagi akong walang ganang kumain. Laging hinahapot na para bang lalag din ako na hindi matuloy-tuloy. Narinig ko ang D3Bio. Sinubukan ko kasi nahihilo na din ako sa mga antibiotics. Mga 1 week, ako nagmimintay ng D3Bio. Gumana yung kain ko, yung ubo ko. Minsan na lang lumalabas sa katawan ko. Bumalik yung gana kong kumain. At yung parang laging init sa katawan ko ay nawala na din. Subukan ninyo ang D3Bio dahil subuko na ito. D3Bio, epektibo.
6: D3Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
7: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko pong subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
6: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Ani ana ang kape nga nagasolba sa problema. Kape nga may aroma. Kampiyon ang timpla. DTX Coffee Mix. Sa sakit sa lawas maluwas. Walay ubang kape nga makatabang. Kundi DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga butika. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
9: Ako si Lorna. Dugay na yun ako nagipublima. Akong mga alapap sa akong lawok, sa akong likod. Sugod na nagamit ko DTX Beauty Soap. Taginahinay kinigkawala. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butika. DTX Beauty Soap. Extend Food Supplement for Men.
10: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: Pagod sa maghapong trabaho? Mag-DTX Liniment Oil ka! Masakit ang katawan? Mag-DTX Liniment Oil! Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax! Mag-DTX Liniment Oil! Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahid! DTX Liniment Oil! Natural! Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan! Kaya kahit kanino, pwede! Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man, nationwide!
12: Eye Care Go, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Go, Eye Care Go, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry, berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Gold na yan. Eye Care Gold ang subok na. Eye Care Gold, mabibili sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Panghimpila na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: The doctor is in.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, may ka-UTI jud ko.
3: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
2: Gipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag.
3: Tulo pod ka kapsul sa gabi.
2: Simana lang nawala jud ang sakit.
3: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
2: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Mga ka-DTX og ka-MyTC, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
5: Hisgutan nato Dok, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o MyTC, isip mga antioxidants o immune system booster.
6: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
5: Amo ba?
6: Tungod kay samtang katigulang ta, mubo ang ato ang bone density.
5: Gusto.
6: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
5: Mm-hmm.
6: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
5: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
6: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
5: Oo.
6: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
5: Maulagi.
6: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nganong mo inom yugang mga suplemento nga na antioxidants sama sa DTX 500 ug MyTC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
0: DTX 500.
7: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
5: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon natong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na dok nga naa kay oxidative stress.
6: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
5: Palalakit lawas.
6: Palalakit lawas, no? So, Sir JP, mo i-improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi apil na ang digestion sa ato pa mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigi ta og exercise.
5: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mao ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa DTX 500 doc, sigurado jud nga kampyon og sufisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
6: Sakto gina Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa joy back up nga good nutrition.
5: Correct.
6: Sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag exercise. So kung wala back up, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pagbarbell Sir JP mo ang pagligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
5: Correct Dok Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapal ligoni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
6: Siyempre Sir JP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
5: Mao jud dok, pero dili jud na nila kalintan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga suko ulan ang bisag unsang impeksyon.
6: So simple lang Sir JP ang tumong nato inini, moadto man ka tag gym aron mahimo atong panglawas himsog ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 ug Mighty C kada adlaw.
4: DTX 500.
8: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
4: DTX 500. Mabalik sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Pag-aisi siya, mag-aisi mo. So, na-permit ko ba pangluya ka ng murag kapoy kayo? Hindi, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mag-recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. So, pag nakainom ko anong tambala, himsog na ang akong lawas.
4: Mighty C, mabalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
10: Ako si Albert nga taga-dumagit. Hupong ang akong mga TL o mga panakit. Sa pagkadungog na ko sa DTX 500, akong gindouble dose o kakapsul sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, wala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika.
5: Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Generoso.
6: O ako na usab si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-nom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
5: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar ug ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
6: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
5: Pagkataas sa day, no?
6: Buragkuan ba? Usa ka bawal nga kanon.
5: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
6: Mauraon ta na.
5: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
6: Mao gyud ang epekto Sir JP ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang naga-promote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
5: Muday na.
6: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og may tisi aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
5: Husto.
6: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang Sir GP ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
5: kondisyon,
6: wala kondisyon, wala kay gana. Base sa 2017 study nga mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
4: DTX 500.
11: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
5: Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up ug mga problema sa digestion ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
6: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kung may hyperacidity ka or GERD Sir GP. Usa pa da Sir GP kining tooth decay. Labi na sa bakterya, mudaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product kini moy makadaot sa atong mga tango.
5: Unya dok kini pong acne.
6: Dagkong bugas-bugas.
5: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka moderate or severe acne daghang mga bugas.
6: Gusto ka gula na kay bugas-bugas o oh, undangin na ang mga tamis dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug MyTC while nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar. Ang MyTC naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
5: Nya weight gain, kining obesity, pagtambok.
6: Sobra nga tambok.
5: Oh,
6: si Sir GP di nato mabasol ning mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin mayon tay mo pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason sobra lang nga kaon ug kamay. Sa JP atong hinumduman nga sobra nga carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo og dili ka mag-diet or mag-DTX 500 magka problema ka sa metabolism.
4: DTX 500.
7: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500. Mabalik sa mga butika. Kasayuran. Sa maayong panglawas.
6: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
5: Muna igiingon dok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
6: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
5: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
6: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
5: Ubito. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
6: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
5: True.
6: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai-Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
5: Exercise sa kama ba, Doc?
6: Dala na na, Sir GP, sa added benefits.
5: Oh, stop.
6: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
5: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
6: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
5: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
6: Ang nakanindot pa jud anay ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seed.
5: So ang pinaka-advantage doc aning DTX coffee mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
6: Mo na gingon Sir JP nga gakapi ka na, ga detox ka pa.
5: Of course. Pero doc ug naa man siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX premium coffee.
6: Oo, nindot na.
5: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes.
6: Mm.
5: May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX coffee mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
6: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
5: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
6: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian Sir JP.
5: No.
6: DTX premium coffee for the best experience.
5: Mm-hmm.
6: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
5: Mm-hmm.
6: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
5: ga-detox ka pa!
12: Kasayuran sa maayong panglawas.
13: D3 Bio Health News. D3 Bio.
14: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
15: D3 Bio.
14: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
16: Apalit sa mga butika.
13: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Kusab si Doc Ramil Oy. Gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio?
5: Mm.
6: Hinautunta, gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
5: At isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormone nga maumoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cells sa islets of Langerhans sa pancreas.
6: Sa ato pa Sir GP, ang insulin mura ning track nga maayog tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes Sir GP.
5: Oh.
6: Diabetes type 1,
5: mm-hmm.
6: ang pancreas dili mo gama insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
5: Ah, pareho ra jud na doc nga ang insulin maunay track unya si glucose maunay tubo.
6: Mm.
5: Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal.
6: Mm.
5: Ang ugat maunay dalan.
6: Mm.
5: So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
6: Mao sad na Sir JP ang diabetes type 2.
5: Mm.
6: Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud mudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
5: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pod sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
6: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka.
5: Mm.
6: Taas na kayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
5: Ah, og ingon na ani do kataas, mabuta na ang mata.
6: Mm.
5: Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Bait kayo no.
6: Mm.
5: Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
6: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir JP. Ug ang ugat nga maunay hinungdan nga maka high blood.
5: Mm.
6: Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
13: D3 Bio.
17: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
16: Mapalit sa mga butika.
13: D3 Bio.
5: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
6: Correct Sir JP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imutyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance.
5: Mm-hmm.
6: Naay siyang Sir JP nga moingon,
5: the
6: larger your waistline, the shorter the lifeline.
5: Warning na. So Doc Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance?
6: Hmm. Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin.
5: Hmm.
6: Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
5: Sa ato pa Doc Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
6: Hmm. Correct Sir JP, ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir JP.
5: Sa simpleng istorya, Doc, meaning, kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
6: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio, Sir GP, dili ni mo makita sa plain D3. Gikorek ni ini ang imong selula aron mailha na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins o mga tambok, kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins o mga hugaw diya, matabangan jud ni ini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay ni mong ikonsiderar kung unsay angay ni mong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin.
5: Oh.
6: Ang D3 Bio mao ay makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade, Sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent. 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain dito.
15: D3 Bio.
18: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
16: Ang visio
15: nga may D3.
16: Kapalit sa mga butika.
15: D3 Bio.
16: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Kevin. Usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong ugusahay. Mahanap ang akong panglantaw. Disulay ko ug tumar Mighty C. Tulok kapsula sa usga adlaw. Karon maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipo. Ug tin-aw na usab ang akong panandam.
16: Mighty C.
15: Sa mga butika.
12: Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
5: Gusto.
6: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
5: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
6: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
5: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
6: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
5: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
6: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
12: Kasayuran sa maayong panglawas.
16: D3 Bio
12: Health News.
16: D3 Bio.
20: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Maukini ang ako ang sikreto.
16: D3 Bio.
15: Ang D3 nga may visio.
16: Ang visio
15: nga may D3.
16: Mapalit sa mga butika.
15: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako no sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio og wala sa plain nga ordinary D3 salt.
5: Basta gani cold press process, buot ipasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way, kinigi palandungan para mulundag og musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
6: O kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir GP, mo ay pinakanindot. Ang pinaka-epektibo, kinalagrihanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini nga atong paghistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imong ababa. Katong mga na gingivitis, Sir GP, mao ni ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto siyang baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila, Sir GP. Tanan nga magian sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diha sa imong baba, tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, saan naman lang tong mga mikrobiato?
5: Ah, namatay na to, Doc. Ayaw na jud problema, ha?
6: Bisa pag tunlon pa pa to. Siguro patay na dito, Sir GP. Ang wala na matay ato is ang D3Bio.
5: Ang function sa D3Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
6: Naapagihapon. Unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog. Gikan sa imot yan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
1: D3Bio. Ako si JM, ako di tigtabang no ang D3Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
21: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
22: Mapalit sa mga butika.
21: D3Bio.
5: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
6: Kung mudaghan man guna Sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, gaacid ka.
5: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3Bio.
6: Dili lang ulcer, Sir GP. The best ang D3Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3Bio.
5: Sa to pa, Doc, friendly ni siya klaseng mantika. Ang virgin coconut oil.
6: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyudto sa imong acid o mugrabi ang imong hangard.
5: Mao, before si D3Bio mugikan sa imong tiyan, kinsaman ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos o si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus o sa kaklase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala kamukaon o mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
6: Kanang kasigi kagka og mga tam isor GP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3Bio. Unya, kung daghan na nga ito ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori. Nga mo na hinungdan, nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
5: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa dyan nimo og security guard. Ang imuang tiyan.
6: Og dili ra diha, Sir GP. Iha pa dyan ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
5: Correct. Ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
6: Grabiha sa. Sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3Bio.
5: Wow! Hangto din na lamang kita for today, mga ka-D3Bio, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
5: Ayaw abusuhon.
21: D3Bio.
23: O si Richard.
24: Siging galamad akong ulo.
23: Tasaday kong blood pressure.
24: Painom ko sa akong asawa, D3Bio.
23: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
24: Normal lang akong blood pressure.
21: D3Bio. Ang D3 nga may visio.
22: Ang visio
21: nga may D3.
22: Mapalit sa mga
21: butika. D3Bio.
12: Kasayuran sa maayong panglawas.
25: Programa nga puno,
26: kumpleto,
25: con todos ricados.
26: Nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran.
25: Ugiya,
26: kabahin sa ato ang maayong
25: panglawas.
26: Mamati,
25: apil
26: sa mga health topics.
25: Adlaw-adlaw,
26: kauban
25: ang mga health experts.
26: Kasayuran sa maayong panglawas.
12: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
27: Wow! Bye, Pumso!

0: Barangay 80, Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, Hapoblacion, Tolosa. Sef Pharmacy, Haburayan, San Jose. P-Med Pharmacy, Hapalo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, Hatanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, Haburawen, Leyte. SK Pharma, Hasangse, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro, Tacloban. Have Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag mo matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit in niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatanawan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Valurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Haka Puokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
1: Nangita ka ba sa efektibo nga herbal food supplement sa Katlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Katmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MGMed Pharmacy sa Hiabong, MGMed Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyo mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy downtown Calbayog beside LBC.
2: At mabibili na rin sa Zelmar Pharmacy downtown Calbayog at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
1: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
3: Mga sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tubtub alas 4, e medya itong kulub. Oo, libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga naimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tigam nini ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tubtub alas 4 e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
4: Si Jared, mamaga ang lalamunan ko. Hirap na akong lumunok dahil sa tunsi. Kahit paglunok lang ng laway, ang sakit. So sinusubukan ko ang D3 Bio bago ako matulog. Nag-take ako to soft chill. Kinagat ko lang yung soft chill niya at yung laman lang ang hinihirap ko. dahil hirap na akong lumunok. Kinabukasan, lumuluwag talaga kaagad ang lalamunan. Di na masakit kapag lumunok ako. Kaya, nakakain ako ng maayos. At pati yung lagnat ko na parang nasa loob lang, ayun, natanggal din talaga. Masasabi ko, epektibo talaga ang D3 Bio.
5: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
6: Dati ako ay nag-maintenance, ngayon hindi na. Kaya nga ako ay nagpapasalamat sa DTX 500 at ako'y gumaling. Dahil dito, nakagagalaw na ako, dati namamanhid mga paa ko, di ako makalakad. Ngayon wala nang masakit sa katawan ko, pati ulo ko magaan. Magaling talaga tong DTX 500. Masayang masaya ako. Dahil sa ngayon lahat ng gusto ko, nagagawa na. Dati hindi ako makalakad ng mabilis.
5: DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika.
7: Para sa buong pamilya, langin nandyan ang Mighty C. Hindi lang para sa mga may edad, pati na rin sa mga bata. Ang Mighty C ay nagbibigay ng proteksyon laban sa pagod, stress at sakit. Ito po'y natural at walang halong kemikal. Ang Mighty C ay laging available kahit saan, kahit kailan. Pamilya mo, protektado ng Mighty C. Mighty C, para sa pamilya, laging nandyan. Mighty C, 5 beses ang lakas kumpara sa ibang vitamin C. Always available sa inyong mga suking butika nationwide.
8: Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyadong protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at protection para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Pagod sa maghapong trabaho? Mag-DTX Liniment Oil ka! Masakit ang katawan? Mag-DTX Liniment Oil! Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax! Mag-DTX Liniment Oil! Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahid! DTX Liniment Oil! Natural! Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan! Kaya kahit kanino, pwede! Mabibili sa inyong mga suking butika nasaan ka man, nationwide!
9: Nang lalabong paningin, nang nangangadi at namumula na mga mata, mag-Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng Bilberry Extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na pinalakas ng Bilberry Extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
5: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Rosanne Bao, akong bana, sang nag-edad 40 anyos, bala, nag-ahara-haragid. Sang una, hindi man na siya musina, ay gali. Naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba. Namigid ang extend.
5: Extend Food Supplement for Men.
11: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman?
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa?
11: Kag nagabaho ang kilikili?
13: Mag-Clinical Dayo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinical Dayo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinical Dayo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow, Mike Pumso.

bilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karoy gumatray iton mga produkto Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kunang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy, Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatanawan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmacia Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
0: Nangita ka ba sa epektibo nga herbal food supplement sa Catlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MGMed Pharmacy sa Hiabong, MGMed Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulayin na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
3: Mga sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tubtub alas 4, e medya itong kulup. Oo, libre nga check-up ha Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga na imumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tigam nini ng mga pecha, June 29 to July 6, 2026, alas 8 to aga, tubtub alas 4 e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
4: Si Jared, mamaga ang lalamunan ko. Hirap na akong lumunok dahil sa tunsi. Kahit paglunok lang ng laway, ang sakit. So sinusubukan ko ang D3 Bio bago ako matulog. Nag-take ako to soft chill. Kinagat ko lang yung soft chill niya at yung laman lang ang hinihirap ko dahil hirap na akong lumunok. Kinabukasan, lumuluwag talaga kaagad ang lalamunan. Di na masakit kapag lumunok ako. Kaya, nakakain ako ng maayos. At pati yung lagnat ko na parang nasa loob lang, ayun, natanggal din talaga. Masasabi ko, epektibo talaga ang D3 Bio.
5: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. Dati ako ay nagme-maintenance, ngayon hindi na. Kaya nga ako ay nagpapasalamat sa DTX 500 at ako'y bumalik. Dahil dito, nakagagalaw na ako, dati namamanhid mga paa ko, di ako makalakad. Ngayon wala nang masakit sa katawan ko, pati ulo ko magaan. Magaling talaga tong DTX 500. Masayang masaya ako. Dahil sa ngayon lahat ng gusto ko, nagagawa na. Dati hindi ako makalakad ng mabilis.
6: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Gawa sa sugared sugarcane extract. Mayampalaya extract. At chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Si Ben po ito ng San Mateo, Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape, nasakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kulusugan. Dahil lang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya at sugarcane extract.
6: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga butika.
8: Para sa buong pamilya, langin nandyan ang Mighty C. Hindi lang para sa mga may edad, pati na rin sa mga bata. Ang Mighty C ay nagbibigay ng proteksyon laban sa pagod, stress at sakit. Ito po'y natural at walang halong kemikal. Ang Mighty C ay laging available kahit saan, kahit kailan. Pamilya mo, protektado ng Mighty C. Mighty C, para sa pamilya, laging nandyan. Mighty C, limang beses ang lakas kumpara sa ibang vitamin C. Always available sa inyong mga suking butika nationwide.
9: Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyadong protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Pagod sa maghapong pagsisikap sa trabaho o kaya naman galing ng gym? Aba, pahiran yan ng DTX Liniment Oil. DTX Liniment Oil, pamparelax sa bawat stress ng buhay. DTX Liniment Oil, gawang herbal, walang halong kemikal, kaya siguradong walang side effects, kundi relax at good effects na. Kaya dito ka na sa bago at natural. DTX Liniment Oil. Hindi lang basta oil, kundi Liniment Oil. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka. Mabibili sa inyong mga suking butika nasaan ka man nationwide.
10: I Care Gold. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang I Care Gold at I Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang I Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
11: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
12: X10 Food Superman. Superman.
13: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. Itry ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
12: X10 Food Superman. Superman.
14: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, ga, gabasa na naman.
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili,
16: mag-Clinical Dairy Fresh
14: para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinical Dairy Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman aya.
16: Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinical Dairy Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
17: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

kabilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: next.
1: FM, championing the lives of the Filipino. Wow.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!

0: Kampyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
3: Health Alert na! DTX 500 Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DTX 500 Health Alert! At ngayon, narito si Doc June Alcazar. DTX 500 Health Alert!
4: DTX 500 Health Alert.
5: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert, hatid sa atin sa Klinika di Alternativo, ang gumagawa sa mga epektibo, legit at FDA approved na mga produkto, at nangunguna na dito ang DTX 500, DTX Coffee Mix o Klinika DTX Coffee Mix, at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. At live na po tayo magsama-sama ngayon, mga kaibigan, para magbibigay sa inyo ng mga priskong kalamang pangkalusugan kung paano pa natin panatiliin ang malusog at malakas na pangangatawan. Okay. Kamusta, mga kaibigan? Natikman nyo na ba ang Klinika DTX Coffee Mix? Ang kape na hindi lang magpapainit ng iyong katawan, hindi lang magpapainit sa iyong labi, kundi nagpapalakas ng mga selula. Dahil ito lang ang kape na may taglay na superior antioxidant, lalong lalo na superior fiber na tumutulong linisin ang ating katawan. DTX Coffee Mix o Klinika DTX Coffee Mix, available na po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Good morning po sa lahat ng abot ng ating programa na nakaantabay ngayon sa pamagitan po ng mga nakasimulcast sa ating programa ngayon. At syempre pa, live din po tayo sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon, mga kaibigan, na pwede nyo pong bisitahan at para makita nyo po ating mga live interviews na pinopost araw-araw. At sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117, na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng live advice sa ating pong programa. At syempre pa, bago tayo magpatuloy sa ating programa, mga kaibigan, atin munang pakinggan ang isang kababayan po natin na napasaya at natulungan sa pag-inom ng DTX 500. No, isang kababayan po natin na matagal nang may prostate problem. Sinubukan ang DTX 500 at ito po ang naging resulta, mga kaibigan.
6: Ako po si Camilo Igana, nakatira po dito sa Puerto Princesa, Palawan. Ako po ay may sakit ng prostate na namimilipit po ako sa sakit kapag ako umihi. Tulo lang po yung ihi ko. Pagkatapos ng tulo, namimilipit na po ako ng sakit. Hanggang 3 minuto po yan bago babalik. Normal. Ganun po. Ngayon, mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Ayan, dahil pabalik-balik ako sa ospital sa ano, Nirisitahan ako ng mga gamot, hindi po gumaling, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangihin ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihi noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon. Magaling na po ako. Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
4: DTX 500 Health Alert!
5: Yan po mga kaibigan na kung saan meron pong UTI, kidney problem, prostate problem. Yan yung mga problema na nagpapahirap talaga sa pag-ihi. Pagkuloyin mo, halimbawa kahit kidney problem pa lang, ay nako, hirap talaga yan sa pag-ihi. Sinabayan pa ng UTI o infection at lalong lalo na ang prostate problem. Kaya sabi ni tatay, nung na-interview po natin yan, ang sabi niya ay grabe. Pag umihi siya, namimilipit sa sakit na kanyang nararamdaman because of pain na naibibigay ng UTI, kidney problem at saka prostate problem. At yan ang dahilan, makaibigan, sinubukan ang DTX 500. Ang superior antioxidant capsule na nakakatulong tanggalin ang pamamaga at labanan ang infeksyon. DTX 500, makaibigan, nagtataglay na superior antioxidant na isang napakalakas na anti-inflammatory properties na tumutulong tanggalin ang mga pamamaga, lalong-lalo na kung namamaga na ang prostate. At ang good news, makaibigan, kahit hindi prostate ang namamaga sa iyong katawan, natutulungan po ng superior antioxidant na DTX 500. Lalo-lalo na sa mga kabayan po natin na mayroon pong arthritis o pamamaga ng kasukasuhan, subukan ang DTX 500. Pamamaga po ng sinus o pagkakaroon ng sinusitis, asthma, pagtaas ng SGPT o na namamaga ang atay at puso, inuman ng DTX 500. Para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C Alkaline Vitamin C at Klinika DTX Coffee Mix.
4: DTX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant. Panglaban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
0: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normalang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
4: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
7: DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: DTX 500 Health Alert.
5: DTX 500, mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para makasigurado na legit yung epektibo na DTX 500 at yung iniinom nyo na DTX 500, yung mga naririnig nyo sa mga interviews na yun ang kanilang iniinom, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar para makasigurado na original at hindi po tayo mapiki. At kung bibili tayo online, puntahan lang ang Klinika di Alternativo Medicina na shop sa Shopee at Lazada. At makabayan po natin na gusto sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At sa patuloy po sa ating programa para mapuno tayo ng kalamang pangkalusugan, health information po muna tayo.
8: DTX 500 Health Alert.
5: At lalong-lalo na po makaibigan, ating pag-uusapan ngayon itong isang hormone na kailangan sa ating katawan para magiging healthy. Isang hormone na nakakatulong ma-maintain ang healthy na pangangatawan. Itong insulin. At according pa nga sa malalim na pag-aral na ating mga eksperto, para sa healthy na pangangatawan, kailangan natin ng insulin para hindi tumaas ang blood sugar. Actually, makaibigan, pang-apat tayo according sa statistic na may pinakamataas na diabetes na mga tao sa Asia. Ang insulin, makaibigan, ay isa sa importanteng hormone na pinuproduce ng beta cells sa pancreas na tinatawag na islets Langerhans. Pinuproduce ito ng pankreas sa dugo para makaabot sa mga selula sa buong katawan. At ano nga ba ang trabaho ng insulin para magkaroon tayo ng idea? Kasi ito yung hindi alam ng karamihan kung bakit sila nagkakaroon ng diabetes kapag sobra lagi ang pagkain sa mga carbohydrates, sa mga matatamis na pagkain. Ang insulin ang tagabukas ng pintuan ng cells para makapasok ang glucose upang magamit as source of energy. So, ibig sabihin, makaibigan, without insulin, napakahina ang katawan. Wala tayong lakas, wala tayong energy, at yan ay ginagawa ng ating pancreas na hormones. At ang insulin din ang nagbabantay para hindi tumaas ang asukal sa dugo. Kasi po, makaibigan, after natin kumain ng matatamis, after kumain natin ng carbohydrates, makaibigan, ang asukal pupunta yan sa ating dugo at dun nangangailangan ng insulin para madala ito sa mga selula. Bakit? Kasi kung walang insulin, hindi nakakapasok ang asukal sa cell, kaya nananatili ito sa bloodstream. Kung sobra na ito, dito pumapasok ang sakit na diabetes. At ang isa sa dahilan kung bakit nagkaka-diabetes ang isang tao ay ang pag-abuso ng matagal na panahon sa ating pankreas. Ang ating lapay sa Tagalog, mga kaibigan. Kapag wala kang hinto sa pagkain, lalong-lalo na sa mga matataas sa carbohydrates na pagkain, gaya po sa puting kanin, puting asukal, puting harina, makaibigan, at puting bigas. Mga matatamis na darating ang panahon, makaibigan, ma-overwork at manghina ang ating pankreas at hindi na makakagawa ng saktong insulin, mga suking tagapakinig. Kasi halimbawa, araw-araw ka siging inom ng soft drinks, siging inom ng matatamis, at ang pagkain mo, makaibigan, puro mga refined carbohydrates. Ay nako, makaibigan, sa matagal na panahon, ma-overwork ang ating pankreas. Halimbawa, araw-araw na lang, sige siyang kaproduce ng tinatawag natin na insulin para mabalance ang asukal kasi mahilig ka sa matamis at malakas ka sa kanin. Kasi ang kanin, makaibigan, naku, asukal yan pagdating sa ating dugo, mga kaibigan. Na kapag naabuso ito, kapag ito ay ma-overwork, at kung no, 80% to 70% na lang ang nagagawa ng pankreas na insulin, ibig sabihin ay nasa borderline na magkakaroon ka na ng diabetes. Halimbawa, 80% to 70% ha, doon ka magkakaroon ng mataas na tsansa na yan na magka-diabetes. At biruin nyo, makaibigan ha, bakit sinasabi natin na ang pagkakaroon ng diabetes ay ang matagal na pag-abuso sa ating pankreas, dahil 50% to 30%. Halimbawa, 50 to 30% na lang ang pinuproduce na insulin ng iyong pankreas, dito aabot ang asukal sa iyong katawan to 400 to 700. Oh, biruin mo ha, from 100%, halimbawa 80 to 70, magkaano ka pa lang, itong borderline pa lang yan. At patuloy ka pa rin sa iyong mga pagkain na matatamis, sobra sa kanin, walang exercise, pag aabot na sa 50 to 30%, doon pa lang mag-spike ang iyong blood sugar. At doon mo maramdaman ang sobrang pagod, sobrang tamlay, ihi ng ihi sa gabi, nangangalay na mga paa, tumutusok na mga paa, mga kaibigan, at doon ka na ngayon maalarma. At doon ka na ngayon magpapakonsulta at doon mo malalaman na meron ka ng diabetes. Hirap nga naman talaga, o, diba? Limbawa, kumain ka lang ng mga masasarap dahil gutom ka at gusto mo lang i-treat ang sarili mo kasi may na-achieve ka sa buhay. Kaya masasarap ang kinain mo. Naku po, makaibigan, di mo namamalayan, nasisira o humihina na pala ang iyong pankreas dahil sa masasarap na pagkain. Kaya lagi natin tandaan, kapag kalusugan ang pag-uusapan, lahat ng sobra ay nakakasira. In moderation talaga, lagi dapat. Huwag kalimutang mag-supplemento. Bakit? Kasi ang supplement, mga kaibigan, dyan natin makukuha ang fiber, vitamins at minerals na kailangan ng katawan para ma-delay ang absorption o conversion ng carbohydrates into sugar at hindi kaagad mag-spike ang ating asukal sa katawan na yun po ang nagpapahirap sa ating pankreas. Kaya ina-advise natin na uminom ng DTX 500 at Mighty C Alkaline Vitamin C. Ito kasi ay may taglay na charantin at polypeptide properties na nagamimik o gumagawa o ginagaya niya ang trabaho ng insulin upang mapanormalize ang asukal sa katawan. O, na kahit kayo na mismo, makaibigan, ang mag-study niyan about charantin polypeptide properties, kung kulang na ang secretion ng insulin ng iyong pankreas, kapag iinumin mo yan o ang suplemento mo may charantin at polypeptide properties na makukuha sa mapait na bahagi ng ampalaya, doon mo makikita, makaibigan, na gagampanan niya ang trabaho ng pankreas na itong kulang na pinuproduce na pankreas na insulin. Ayan, kapareho ang kanyang trabaho, makaibigan. At makukuha mo yan sa DTX 500, mga kaibigan. Dahil po sa kanyang taglay na charantin at polypeptide properties. Isa kasi itong insulin-like substance na tumutulong ma-maintain ang saktong level ng asukal sa katawan. At lalong-lalo na ha, ang superior antioxidant din na nasa DTX 500 ang pumoprotekta sa mga selula sa pankreas na hindi masira sa mga free radicals para magampanan ang kanilang gawain at hindi manghina at makagawa ng saktong insulin. Kaya kung may diabetes ka na, lalong-lalo na kahit may maintenance na, hindi pa rin bumababa ang blood sugar, gusto makaiwas sa diabetes, mag-diet ka na. Iwasan muna ang puting bigas. Palitan muna ng brown rice, red rice o unpolished rice. Iwasan ang mga matataba, matatamis at mag-exercise sabayan sa pag-inom ng DTX at Mighty C, ang alkaline vitamin C. Mabibili na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Ang legit, epektibo at FDA approved na DTX 500.
9: DTX 500 Health Alert! DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
10: Susi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
11: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
10: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
11: Okay.
9: DTX 500.
10: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
9: DTX 500.
12: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagka, nung pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
13: At sa Panginoon.
12: Una po ay sa Panginoon.
9: DTX 500.
14: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
9: DTX 500.
15: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangihin ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihi noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon. Magaling na po ako.
9: DTX 500.
15: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500. Magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagasto sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
9: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500.
16: DTX COVID Mix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX COVID Mix ka na. The Healthy COVID. Mabibili sa mga butika. DTX COVID Mix.
9: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nagbibigay kasi ito ng extra energy. Makakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
9: DTX Coffee Mix.
16: Nagkape ka na.
9: Na-detox ka pa.
16: Pumili sa mga butika.
9: DTX 500 Health Alert.
5: Nasa mga butika na malapit po sa inyong mga lugar para makasigurado na hindi po mapeke, puntahan na lang ang mga suking parmasya lapit po sa inyong mga lugar, mga kababayan. Puntahan na lang, mga kaibigan, or kung may pharmacy kayo malapit sa inyo, subukan ng mapatunayan. So patuloy sa ating programa, mga kaibigan, health info muna tayo. Atin munang idagdag sa ating topic itong red rice or brown rice. O, kasi ang topic kasi natin is diabetes. Bakit ina-advise natin ang ating mga kababayan na dapat palitan ang white rice into brown rice or unpolished rice? No, kasi po mga kaibigan, isa itong masustansya at nakakatulong ito sa mga kabayan natin na meron pong diabetes. Ang unpolished rice kasi ay nagtataglay ng maraming fiber. Ang fiber ay hindi lamang maganda o nagpapaganda ng panunaw, mga kaibigan, na tumutulong pa ito maiwasan ang pag-spike ng sugar. Yun po, mga kaibigan, ha? Tumutulong ito para maiwasan ang pag-spike ng sugar dahil po ang fiber, dinadilin niya ang conversion ng carbohydrates into glucose. Kaya mga kaibigan, hindi kaagad mag-spike ang sugar at madaling mabalansi ang asukal sa atin pong katawan. According nga po makaibigan sa isang pag-aaral ng Harvard School of Public Health, nagsasabi na ang pagkain ng brown rice ay nakakapagpababa, no, ng posibilidad ng pagkakaroon ng diabetes. Diba? Yun ang kagandahan. Kaya nga po mga kaibigan, lagi natin sinasabi na baguhin ang lifestyle, especially kapag meron ng problema. Ano yung kinahiligan mo, mga kaibigan, i-review mo. Kung meron ka ng sakit, especially diabetes, kung malakas ka sa kanin, bawasan mo na. Yung puting kanin mo, palitan mo na. Malakas ka sa tinapay, bawasan mo na. Bawa, white sugar ang gamit mo, punta ka sa maskubado. Punta ka sa coconut sugar. Yan yung mga pang-substitute kapag meron ka ng problem para hindi po lumala ang mga problema. At sabayan po sa pag-inom ng DTX 500. Available na po yan, mga kaibigan, sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar na napakarami na po ang napasaya at natulungan yan. Dahil yan ay may taglay na superior antioxidant na nagpapalakas ng ating mga selula, ng pancreas. Actually, mga kaibigan, no, lagi nating binabalik-balik, ang ating katawan is composed of cells. No, yan yung pinaka-main core. Masukin tagapakinig na kapag healthy yan, ang buong katawan natin ay healthy din. Uminom ng DTX 500 1 capsule 3 times a day 30 minutes after meal. At lalong-lalo na sa mga mahilig magkape. Uy, nasubukan nyo na ba ang Clinica DTX Coffee Mix?
13: DTX 500 Health Alert.
5: Isang healthy coffee, mga kaibigan, na available na rin sa mga pharmacy, ang Clinica DTX Coffee Mix, ang kape na nakakatulong mag-detoxify ng iyong colon. Nagpapalabas ng mga toxin sa katawan, no? Pinapalabas niya ang mga tinatawag natin na old waste and toxin na siyang dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga problema. Ito po ay may chia seeds na tumutulong din maiwasan na magka-obesity at ma-maintain ang healthy na timbang. Nandyan pa ang de-sugared cane at ampalaya para protektado tayo sa hypertension, diabetes at pagtaas ng kolesterol. Simulan ang araw sa healthy na pamamaraan. Mag-detox coffee, Clinica DTX Coffee Mix. Available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Nagkape ka na nang gagamot ka pa. DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix. May aroma kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Panakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng Vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C.
20: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix. Ang kape sa gana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
22: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nagbibigay kasi ito ng extra energy. Makakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
22: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Subukan ang perfectong kombinasyon. DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C. Ang alkaline na vitamin C. Lalo na ha, sa mga kabayan natin na may arthritis, sa mga kabayan natin na acidic, subukan nyo po ang Mighty C, alkaline na vitamin C. Ito po ang vitamin C na hindi lang nagpapalakas ng resistensya, tumutulong pa mapalakas ang mga buto at maiwasan ang mga problema. Pero mga kaibigan, wala na talaga tayong time sa patuloy pa sa ating programa. Inyong nakasama ngayon yung isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, na walang sawang magbibigay sa inyo ng mga kaalamang pangkalusugan. Abangan na lang lagi ang ating programa daily every 9 to 9:30 in the morning. God bless ating lahat, makaibigan. Huwag kalimutang uminom ng DTX 500 araw-araw para protektado tayo sa mga karamdaman.
1: DTX 500, lagi ka bumuhaw, gutom at

0: Pilipinas, Mount DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: DTX COVID Mix. Ang kape, sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nagbibigay kasi ito ng extra energy. Nakakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
3: DTX Coffee Mix.
2: Nagkape ka na.
3: Na-detox.

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Balita K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
2: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
2: Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.

Mabanga morning, Pilipinas! Mabanga Sir Visayas, mabanga Metro Tacloban! Ka-K5, kumusta ka na? Welcome! Hindi nga itong ramdan! Balitang K5 sa umaga! Okay na nga ito mga K5, it's a size na kinahininga bulan ito na... Ano yun na? July! Nahihilwas na Agosto. Oh, July pala ka K5 Oxymer. Julio sa East, 2020 size, mga K5. Yan ang adlaw, Lunes kita ang adlaw. Oh, thank God it's Monday! Siyahan nga Lunes. Oh, hininga bulan nito ng Julio, 2020 size. Oh, mga K5, Julio size na kita ha. Oh, yan ang adlaw, Lunes, balik klase, balik eskwela, balik trabaho. Oh, balik opisina mga K5 for bida. Among good line nito naton, routine nito naton panadlaw-adlaw, no? Mga K5, sugod hining Lunes. Oh, trabaho naman ko, no, mga K5, para may ipalit hit kuan. Bugas! Oh, may ipalit itong sura. Hey, K5, Oxymer! Asidre, ay mo makakaupon sa kay. Las 4:30, kutub kita alas 6, Lunes! O nga na itong Biyernes, din nila yung paborito ng kampiyon ng estasyon K5 News FM Tacloban. Hi mga radio, mababalian niyo 103.1 radio frequency, radio dial. And of course, syempre, labot-lat radio. Kung harayo ka, no, especially dito mga overseas Filipino workers, mga OFW. Live kita ha Facebook. Ano? Ayon ka man nga parang itong kalibutan, basta lang may the internet. O may nanin mo internet connection, wala'y problema. Makakabating at makakagita ka na't amon mga public affairs program ang K5 News FM Tacloban. I-search mo lang ka K5, ha? K5 News FM Tacloban Digital. Mapa-Facebook man o YouTube. Para naton mga pangunahon ng mga balita, mga panhitabo. Ano? Labi na nga niya ato, Western Visayas. I-search sila ito na amon na Facebook page. Paki-follow. Paki-subscribe gihapon dito na mo na YouTube channel. Alright mga K5, kapod ko yung K5 Milton Mate, all the way from Banyas Vial, from the City of Hope and home of resilient people, Tacloban City. K5 Milton na akong kaupod. K5 Robert Daniel. Anakon, usang gwapong anaton, usang gwapong teknisya na doon na nabalhin iya duty. Doon na iya niyo makikita or makakaupod dito. Alas 3. Taba ko, K5 Milton. Alas 3 na iya hiton kulop ko to bliwat nga doon. Alas 2 kuan. 12 midnight. Kaya tiyo kaupod ni K5 Robert Daniel.

0: Garciano. Ayan! Oh, sige mga K-Fam, good morning Anay ha! Sa mga namamari na nila, alamin na natin mga senior citizen. Hello! Sige!
1: Balitang K-Fam
0: oh. Oh, mata na, no? Alamin na mga nanay tatay nila, nangangandaman nagihapon. Ano? Damot aton mga nanay tatay na yan natin, nagkakamata na! Oo, nangangandaman na itong mga randamon kinadaaga. O syempre, may class yan na, no? May trabaho. O sigurado, busy na hinanay tatay. Alright, sangkay, ayaw na pag alang pagtimpla ni mo kape, ha? Ano di mo giniinom yun, ha? Ano di mo iinom kinadaaga nga kape, ha? Ano nga klaseng kape? Iniba nga kape in napadugang hit im blood pressure, napahitaas? Or nadudugan ba't imo blood sugar? Nahataas ba't imo sugar? Hinainom ba't imo kape? Anong imo baga inaabat nila mga K-5? Diri ka na hinga nga turog. Hiton oras nga imo igkakaturog. Tungkol diton imo giniinom nga kape? Abay, mag DTX Coffee Mix ka na, ha? O, di datong DTX Coffee Mix. Datong herbal, healthy coffee. Nakagkapi ka na. O, na-detox ka pa. O, mga K-5, ini nga itong herbal coffee. Ayun. Habang akong nirekomenda iyo, no? Kaya, damot, maupay nga binipisyo ha itong panlawas. Especially, mga constipated nila, ha? Ang inong iti yan, no? Makurig ka maka-release. Makurig ka makapupo, mga K-5. Mag-DTX coffee mix ka, ha? Adlaw-adlaw. K-5, Oxymer, adlaw-adlaw. Amot akong gin-iinom, gin-titimpla nga kape. Ogza kita sumalang ito na itong programa mga K-5. Nakagapi ka na, na-detox ka pa. Reaksin yun, hindi nga kape, nabulig init pag-detoxify ta itong lawas, ano? Pagtanggal, pag-flush out. O hindi nga mga toxins, ano? Toxins, hugaw. Nga adit sila dito na itong lawas mga K-5. Salit, wala problema, mga K-5, kung ikaw nagiininom itong DTX Coffee Mix or DTX Coffee, imo giniinom adlaw-adlaw nga kape. Wala problema, ano man nga itong panahon, umaaraw man o umuulan, mapasumat o matugnaw panahon, swak na swak itong DTX Coffee. Kung mapasod panahon, butangan mulat yellow, butangan mulat ice, sigurado, mga K-5, mas bagalan naka-iced coffee ka, no? Talagang iced coffee ko, yung K-5 Oxymer. Herbal pa, healthy nga kape! Alright, o sige mga nag-chat dito aton na napa-shout at dito aton comment section. Hiran Santisas, listening. O kanina pa kanuhin na mamatid radio nga nag-kikita pa ito aton FB Live. Hey Mateo Bantola, good morning K-5 Ogs. O kapi na kuno kita, itong DTX Coffee Mix. Nakagkapi ka na, nakapika ka pa. Ay, shoutout naman ko naman si LN Hotel, Ganganto, Barangay, Gingawan. Tabon-tabon, Leyte, Bantola, ngan Lazarte Family. Salamat yung K-5 Ogs. God bless you always. Ayun. Hey, Valdemar Campuzano, good morning. Haton nga tanan, Konsehal Ogsimer. Good morning. Hey, Alma Barido, good morning. Love Jean Viador Pero. Oh, good morning po. Ano nga ni Sir Lon Loygo? Oh, good morning ko kay K-5 Ogs. Coffee anay kita. Kay makaturog pat mga or yes, makaturog pa kunot mga suki. Or nakaturog pa kunot mga suki. Belated happy birthday. An mahusay ko nung reporter Carlo Arisgado. Salamat. Hi Sir Lon Loy. Good morning. Ano, tama man good. Kakulop at doon birthday kay K-5 Carlo. Ano, ni K-5 Carlo Arisgado. Belated. Happy birthday tamo na ano ni? Aton reporter, ano? Hey, K-5 Carlo. Iton permi duty. Iton na kinada maagahon. Ano? Amot aton permi kaupod. Especially nga di merkado. O nga nga dit aton mga police report. Hey, K-5 Robert. Salamat, pres. Shout out. Kahit pangkulop na ako. Nagmo-monitor pa rin ako. Good morning, Dakon Idol. Robert Daniel Graciano, all the way from Naval, Biliran. Turbid at mga taga-Naval, mga gwapo ko din maghusay. O, doon mga taga-Naval, gano sa dinhing produkto. O, ito na ito na engineer Robert Daniel. Yan. Gabiana Jerry, good morning Sir Konsihal. Lade ko kami permi na mamatid imong programa. O bisan danay diri nakakapa shout out. O, good morning. Okay na Jerry Gabiana, sige la, okay lang. Maupay nga damo nga salamat hiton iyo permi pamamati ano. Hiton mga programa hiton K5 Tacloban. Rizal Di Maanyo Perez, good morning Konsihal Ogs. Hello, hi Edwin Locson Nabia, maupay nga aga balitan K5 sa umaga. Sa K5 Ogs Eber, greet ko la Hero Will Gakutno and family. Hamarangay si Rome, hiton Basay Samar. Kumusta na kunutigan kan Edwin Locson Nabia? Han barangay Lawaan, Basay Samar. Damo nga salamat. Oh, hiton imo kuno pagbasa. Eleonora Escalona Navarez. Hey, hello, good morning. Watching and listening. Hi, good morning. Kakay 5 Leonora Escalona Navarez. Hey, Christine Daantos. Oh, good morning kan Ate Tintin Daantos. Diba may Tirings Eatery. Good morning, Ate Tintin. Maginti mo mga kaupo dila. Kanda Agfa, Piping. Nga na ha, M&D Bakery. Ano, kanina naagian ko. Abrido na itong M&A Bakery. Hey, Kuya Landoy Ban Duty kanina. Oo, nagian ko pagkani ko estasyon. Good morning. Kanda atin na net Kuya Landoy Rihes. Dahil may M&A Bakery. Ano? Nga na Kugon, good morning. Kanda Sir Intoy Basiano. Doon liwat ini Suki nga tigpamati. Kahit e radio. Kanan K5. Waray lisuan. Waray magalisuan at radio. Miss Kariano ka birik ni mo mga K5. K5 lagi hapit im mababatian. Sangkay. Diba? Sige, good morning kay hapon na may Papaya Resort. Ganda Kuya Jigo Alcaraz. Ati Daday, kumusta ka mo nila? Ganda Kuya Jewel. Ati Vicky. Ang ganda mga staff nila may Papaya Resort. Good morning! Magin natin mga suki kay hapon ganda pamati ang may Quarry District. Payo Husay, Payo. Good morning. Mga ganda nung dumakai mo yan. good morning. Ganda may 3 Kids Eatery. Always na mamati. Dito on K5 Tacloban. Ang ganda North Hill Arbor. Ganda Sir Ken Hinakay. Ganda Manu Cesara Gavan. Hello, good morning. Ganda Kuya Dundoy. Kaliwan, Kaliwan Family. Maupay nga pagpamati Kuya Dundoy. Ngayon dito on Pamilya Kaliwan. Didahan Northern Barangay. Sa to, magin nga niya may sagkahan. Kaniya brother, he Manu Aratim Kaliwan. Good morning ha iyo. Ano? Ganing kaya po na utap, syempre Manawataw Family, akong makasangkayan, ni Sir Rex Manawataw, Sir Long Manawataw, good morning ha iyo. Okay, sige, si Lidonia Ranyes Aurelio, maupay nga aga, kakay 5 Sir Ogs, watching and listening ko from Victory Babatngon. Thanks and pagbasa, mga taga Babatngon Leyte, good morning ha iyo. Maupay nga pagpamati, ano, ngayon maupay nga Lunes nga adlaw. Ayaw ka mo hinga nga limot ha, pag ogsa ka mo gumawa sa iyo panimalay, ayaw niyo hinga lim din iyo Mighty C, adiban, the alkaline vitamin C. Okay, amo init maghahatag-hatag ng proteksyon, ano? Mga K5, labi na ito na epekto. O, hilinga itong pabago-bago ng panahon. Damoy na't sinisipon, may mga trangkaso. Hirana, hinihirantan. Mga K5, para maiwasan din eh, kinahanglan lang natin maipabilin, ano? Nga makusog ito natin immune system. Makusog ito natin resistensya. Kinahanglan! Naka Mighty C, the alkaline vitamin C ka. Wala problema, barato lang ito nga vitamin C, mga ka-K5. Kinahanglan ito natin lawas ito vitamin C, ano? Para magpabilin nga makusog ito natin immune system. Evelyn Lanzarote, good morning, Konsihal! Watching and listening or watch out and listening po, ako yan na nga umaga. Shout out ito na akong sangkay nga hi Conrad Silan. Happy birthday. Ika 49th birthday niya yan na. Thank you sir. God bless. Ayun. Sige. May mga nagbe-birthday ha. Mga nagbe-birthday ng adlaw. Belated. Gang kakay 5 Carlo Arisgado. Ang takon gihapon sangkay. Belated happy birthday. Kakulop gihapon. Engineer Luvin Sabarillo. Birthday hapon niya ka kakulop. Murang lak makakadto kay naghikaulik balik ng tatakloban o kay hinkulop nagiinuran. O ta kay nagmotor laki tangan ni para o tipid-tipid na matgasolina kay yana nga semana buwas. May dala naman fuel naguhulga hin increase. O hitong produktong petrolyo. Imagine 3 pesos. Itong i-increase naman itong gasoline na mga kaka-K5 o itong crudo para yan na nga si Mana. Turbida, baga okay naman ito dito ha, Strait of Hormuz, ano? Ano ba't kasugan dito? Ma-increase na naman yan na nga si Mana itong produktong petrolyo. May nagani fuel adjustment. Inada Martes. Itong pagpapatuman hinisubuwas mga kaka-K5. Salit, maura upay good. Darada ko itong imamatitipid kung ikaw naka-motorsiklo, single motorcycle lang. You know? Itong imo gamit mga kaka-K5, itong impanadlaw-adlaw. Itong full tank, hinitakloban ka lang ani, downtown lang ani. Itong full tank, itong kuan, bangin nga, motor, bangin nga ni Sobra Simana. Yung ginamit-gamit mga kaka-K5. Kung witin takloban ka la, mga kaka-K5, you know? Alright, ni Vilma Kandoy Gamalo, at ni Vilma, good morning, konsihal. Hey, Annabelle Paharilla Ilyema, hey, Ate Annabelle, hello, good morning. Good morning, Konsi. Happy Monday. Ngayon, Sir Ken Hinakay, good morning, Pariogs. Sige, good morning, Sir Ken. O, ngati mo mga kasagabay din na may North Hill Arbor. Alright, sige, may mga birthday na ha. Alita akong halad ha iyo. Halipo tayo lang ka birthday song para ha iyo sangkay. Happy, happy, happy birthday sa'yo! Hey, hey!

0: Yun, happy happy birthday sa iyo, Sangkay. Oo, habang nagbe-birthday na, maghintay naglabay ng mga adlaw niyo nang weekend. Happy happy birthday ka kay Sai, pero tagan ka pa untan mo pa nga panlawas. Damo pang birthday, dun ato na celebrate, imo celebrate. Nga damo pa nga grasya. Ayun, no, damo pang grasya at aton makarawat sang kaya, no? Happy happy birthday mga K5. Magpagpagwan lang kita ha, magbuutan la. Oh, dinhababod kalibutan kay Purbida, damo yun at maglabad. Ano ko K5, og sa tanahin at mga maglabad yun ha. Damo, ngatid aton mga balita niyan, makakasiring ka mga kalabad, dinini, mano. Dito yung takloban viral yan na ini nga usang lalaki nga nakiginkombinan ni kumpare hinignom tapos ini nga lalaki ini kumpare nga bisita purbida gin palamadyaan ang kan kumpare ayam. Mga tao yun ang kay 5 Milton ano? Oo, gin molestia. Sangkay in usang ayam sensitibo nga himangrawon nga topiko. Sangkay nga diri angay pamarisan. Ini nga ginbuhat in usang gin nga kumpare lalaki gin kombidala hin inom. Tapos nasakban han tagbalay. Yan ira ayam baga purbida gin rin medyo hon. Okay, pastilan. Ano ba yun at mga nagkakahunahun at mga tao? Oh, good morning, Anay. Hilinlin mo rito, Colmenar. Good morning, sir. Ngan hingon niyo kaya. Good morning po, sir. Watching from Barangay Colawin, Pastrana, Leyte. Weather update, Anay kita, no? Mga umusta, Anay kita, tatong magiging lakad itong panahon. Kaya, yan na ang adlaw. Yan na ang Lunes, kakayfay ba? So far, magiging maupay taton panahon. Apektado kita. Itakakapekto lang ni aton Sangkay. Baga so far, waray man. Dito ha, extreme northern Luzon, ridge of high pressure area, HPA. O, kabaligtaran ito, itong LPA. Karuyang sidngon, mapasok nga panahon itong ma-experiensyahan. Ano dito ha, may extreme northern Luzon. Habugos nga Pilipinas. Nas yan ang adlaw Lunes, kaluoy sa Diyos buyag, magiging maupay aton panahon, masirak, magiging mapasok kita, ano? So, amo ito, itong pinaka-latest nga forecast at pag-asa, kanan yan ang adlaw Lunes. So, ma-update kita, super typhoon. Harayo pa ini pero super typhoon na ano iton maong bagyo nga maida niya international name nga Bavi. Usa na hiyang super typhoon category mga kakay-five nga hahapag kaya na as of 3 a.m. yana nga aga. Mga kakay-five, aadto pa inihiya hagawas itong Philippine Area of Responsibility. Naabot pa ha 2,355 itong iyahin ni lokasyon 2,355 kilometers east itong or east itong southeastern Luzon. So iya ka kusgunat hangin mga kakay-five, naabot na iniha 215 kilometers per hour. Nga surusubasko o nga abot up to 265 kilometers per hour. So it iyahin ni direksyon moving west-northwestward hakalaksihon nga 15 kilometers per hour. So amo ini ito na update yan na nga maagahon o hini nga mauna man nga super typhoon. Imagine harayo pahiya itong par usa na hiya nga super typhoon category. Pero mga kakay-five, gin klaro at pag-asa hindi pa nga ini nga super typhoon nga kun sumulod ini ha Philippine Area of Responsibility pag ngangaranan kan Inday in sugad-sugad kunot iya hining kakusgon han naglabay nga super typhoon Yolanda. Pero ha forecast rakit pag-asa diri ini ginlalauman nga maigo ha katunaan mga kakayfive. So iton na iton hulga la hininga super typhoon papakurukus guniya iton habagat o salit iton pag-asa daan na nagpahimat ngon hadi pa han naglabay nga adlaw nga posible hiluag nga parte iton Pilipinas especially nga diha may North Luzon iton na maka-experyensya hin mga pag-uran. O makusog nga mga pag-uran. Salit mga kakaifag, yung pahimat nga na ini, no? Especially aton mga kabugtuan nga daha mga low-lying areas. Prone hin landslide, prone hin mga pagbaha. Nga maging alerto, maging ikmat. Iton posible nga durot, ano? Daranga uran. Hini nga super typhoon na Bavi nga addo pa hagawas itong Philippine Area of Responsibility, no? So maging mabinantayon lang kita, mainom silbaron lang kita kay probably si ringgit forecast it pag-asa it's either late buwas Tuesday iti pangsulod hapar or early hiton Wednesday hiton Merkulis mga kakayfive. Iton pag-asa posible may da mga lugar nga igisa ha signal warning kung makasulod na ha Philippine Area of Responsibility ini nga mao naman nga super typhoon ha. Salit magin mabinantayon lang kita mga kakayfive hiton posible nga mga pag-uran nga mga epekto hini, no? Kaya una na nga nagsiringit pag-asa nga haluag nga partit Pilipinas it posible maka-experyensya hin mga pag-uran, no? Tungod kay ini nga super typhoon papakurukus guniya it hatak hiton habagat sangkay, ha? So amo ito amoy init update yan na hapag kaya na nga maagahon alas tres nga update hiton pag-asa may unong hindi nga maong super typhoon. Harayo palahiya 2,300 plus pa ini hi super typhoon Bavi super typhoon category na hiya, no? Mga kakayfive. Pag-ampun lang kita mga kasangkayan nga unta diri sugad nga ano ini maging madistroso iton epekto hini nga labinat mga pag-uran nga di hiton na mga lugar nga makaka-experience yan makusog nga pag-uran epekto hiton na pagpakurukusog iton habagat hini nga super typhoon Bavi nga kung makasulod na Philippine Area of Responsibility in tatawagon nga super typhoon Inday, you know? Amo ini nasubay kita head pag-asa kahiramang good iton aton Weather State Bureau herat may da mga ekipahi hapag monitor ano mga sugad hini mga hulga iton maraot nga panahon sangkay. Okay, sige, last 1:50 size na, mga kakayfive. Good morning, Anay. Anasita Dacana Hernandez. Good morning, kakayfive. Ogzemer, watching from Utah. Hey, Tristan Gulay. O, mga paikunong aga, kakayfive Ogzemer. So, anon-anon mga balita, yan na, kakayfive Ogs. Oo, yan na, aton pangumustahon, ano? Yan na nga Lunes. Mabalik na ha, klase. Itong San Jose. National High School, ano, mga kakayfive. Kung aton manunumduman, na naging dako nga himang rawon, naglabay nga, pero na kasimana, duha kasimana, naglabay nga kakayfive Milton, tama ba? Mahuman matabuan, makarimadima, o nga panhitabuhin, panmusil, dito ha San Jose National High School, mga kakayfive, kundiin naawat ang tulong estudyante, ginkasamad din sobra 20 nga iba pa, ano? So yan na nga adlaw, yun na nga Lunes, balik na hiton klase, no? Man gani, itong among gimpapakita ha screen, amo ito ang pamintura, paglimpyo, hiton maong National High School, ano? Hiton San Jose, habulig, hiton city government, hiton Tacloban. Ngan pera nga mga partner gihapon, ano? Mga K-5 hiton maong eskwelahan. O, okay, ang naglabay nga pera kasimana, gin-google, ano? Siring pangani, hiton Department of Education, kabulig itong Department of Health, DSWD, and City Government of Tacloban, parahan ano ini psychological first aid kung tawagon. Nga di itong mga personalis, mga estudyante, mga staff, ano, itong maon naman nga eskwelahan. So yun, mga K-5, unta, waray na mga insidente nga matabo, ha, magkalain, bisan diin nga eskwelahan, ano. Kahit naglabay nga simana, damo liwat ang mga report, ano, mga insidente nga natabo na naman ang mga eskwelahan. Didi ha, Mindanao, Luzon, may mga nakuhaan hin armas, pusil, nga mga estudyante, may binuno liwat nga estudyante, hanang labay nga mga simana nga balita na dire din hiato na, no, ha, ibang lugar. Salit sana ano, sugod nakapreparado, sugod nakaandam iton aton mga eskwelahan, ha, pagsigurado, ano, nga magiging lugar nga safe iton kada eskwelahan, mga ka-K-5, ano? Saludo liwat ako iton mga nag-e-effort, ano, para masigurado iton safety iton mga kabataan. May mga kag-anak, labi na iton mga parents association, PTA, mga officers, nagbubublig, ano, na na-duty, kinadaaga, nagbabarwalyo, para mabuligan iton mga security personnel iton eskwelahan kay Manggod, ma kun oo sa kala nga kuan, oo sa kala nga security guard, sobra mil iti mga estudyante, mag-iiha ka talaga. Kinahanglan hin reinforcement, kinahanglan hin mabulig pa haimo, ano, mga K-5, kun pag-uusa-usaon niyo iton mga bag, pangita iton mga estudyante. So amo nga nini nga may da mga metal detector na, may da mga nagdonar hin metal detector, agud nga mapalaksi, ano, mapadagmit iton pagpanginano iton mga gamit, bag iton mga estudyante. Kaya ako pabor akini, ano, mga ka-K-5, kay para masigurado nga waray hinuman nga estudyante iton na makakapalusot hin sugad hini nga mga delikado nga mga gamit, mga butang, makaharadlok nga mga butang, ano, hinganiban, no, ano man dida. So amot update hini na, yan ang adlaw, mabalik na ha eskwela, klase itong San Jose National High School. Samtang mga ka-K-5, nga diha ka uluhan, ano? Yan ang adlaw. Yan ang adlaw, liwat itong tikang, titigangan na yan ang adlaw. Itong impeachment trial. Oo, ni Vice President Sara Duterte. O, niyan ining akulop, mga ka-K-5. Alas dos. Itong kulop, matindog ng mga senator judges. Itaton, or yes, mga hurado iton aton mga senador, mga ka-K-5, ano? Nga na ilalatag itong prosecution, itong depensa, mga ka-K-5, itong na itong irakanyakan niya side. So niyan, bangin magkuhaan pala ini, ipagpresentar itong prosecution, ano, itong defense team ni President sa VP Sara Duterte, nga ano't magiging hulagway itong trial. So niyan ito, mga ka-K-5, niyan itong kulop, ano, kung nagsasayop, alas dos itong kulop, possibility kangan sangkay. Sige, samtang iba pang balita, mga ka-K-5, hatong mga police report, amo ito niyan, to kibong tayo ni, ha? Ining animal pa sa animal. Ining lalaki nga na sakban, mga ka-K-5, nga gin mumulis niya. Naging palamadyaan. Naging palamadyaan niya ang ayamhan na iya kumpare nga nagkumbidahin yan in probida ano bisita pa nakapanmuresyo pa so himanglawon yan na trending yan na ha social media o ini nga lalaki nga ginlogos ang usang ayam mga K5 kuan na ini no aadin na ini ha kustudiya hitato naman mga otoridad o mahuman i-report dayon hiton na tagadan balay ini nga ginbuhat hiton mao naman nga lalaki kay Purbida. Biyernes. Waray na dahin ni... waray na dan... Waray ni hasaktong ang panhuna-huna. Ano baliwat itimbaga pag remedyo ayam? Nakinayam-ayam liwat ada ini. Di ko akalain may mga tao ngayon nga sugad pa hiniya na. Mga ka-K5, Purbida, ano ba't mga ano, nainom hini? Labot lang iyong iniinom, ano pan iya hini na tumara? O pati ba naman ayam gina lugos? Samtang, iba pa nga police report, top 10 most wanted hasirangan Visayas. Dakop, papagdaga illegal hadroga, dito iniya Caloocan City, madakop. Ngan bagong asrakyan, nga igpapablessing pala. O gin hit and run, hinhubog, nga lady driver. And viral, ini kay 5 mil to na San Juanico. Amo ba ini nga nag-purbida nga lady driver, babaye. O nga driver nga hubog. O nag- kuan waray probida bagabaga hay nagki-grace ano San Juanico oh nakit-an ko ining video hindi naglabay kakulop kako oh pagwagad kita maging responsable kita nga gumaramit it kalsada maupay kun ikaw nga hubog ikaw lait ma-disgrasya ikaw lait mabunggo mga ka-K5 man ikaw lait mapatay makuring man ito hinagagapandamay ka hin ibang tao nga intalon nag-drive lahin tuhay intalon nagmamaniho lan maupay diba tao nga na standby la maging responsable kita pagmamaniho mga reckless dida panhunahuna ka mong maupay maupay kung hika mulat mong disgrasya di ka mo makapanlapid hin iba maupay kung hika mulat mapatay kung bagasya naman la ano okay makaharangit at sugunin nakakapandamay imbis nga ma ano yun eh imbis nga magmamaupay la at biyahe kita anala ito nga babae nga driver warad baka hunahuna nga umidlip anay hiya pwede man la ito 5 minutos 10 minutos o nga pag idlip maka idlip ka nga nin maupay pag matani mo hitim katurog nga 5 nga dan 10 minutos siguro mamamauhawan ka na mahauhawan ka na ito ako asit akit kim bubuhat mga K5 labi na kung hirayo ito na akong biyahe talaga sugad hini nga na programa kin maagahon na di maiwasan it mapiraw ka sangkay di ba so tag binubuhat na hazard ak ana didit pinakaligid hit kalsada ngan 5 minutos 5 minutos pakaidlip ko ito okay na kito buyag hiram usan ko may kutubig ito tag rinu na tubog hinihiram usan ko la ana ngan nagawas lak ana dat sarakyan ngan umihi before mag drive di ba sugat labah ito mga K5 dire kay pinipirit mo pa kun bisa kung di na kaya. Kahit resulta, nasusugad hini. Nakakapanmerhisyo kahit ibaliwat ng mga gumaramit hit kalsada. Ibaliwat ini nga babae nga sugad man ini kalangohan iya pagmani hapurbidan niya. Sige, ano ba? Usang patay, tulon sa maran na bunggu ay liwat hin motor dito hatabango late. Siya naman ini. Lamang na daton mga police report, mga K5, wala 5 size na. Niya daton pagbalik, Bantay Merkado update. O sige, good morning Anay, hi Lorraine Balaes, good morning haimo. Ma'am, o nga haton mga nagkikitat aton live, aton Facebook. Anay ha, i-shoutout ko lang ka mo og sa mag commercial mga K5. Hi Idnor Orinabak, always watching and listening from Basay Samar. Edmond Tamirara, R.E. Glass Kalubian Leyte, Inaginoche Adilabok, good morning Konsehal, God bless. Ngan hi Mark Dominic Idara, good morning Dominic. Hi Chris Lagman, good morning Konsehal, og si Mer Kapinakuno kita. Ngan hi Mirna Salas, good morning K5, shout out kan Dandan Cipriano. O sige, alas 5.07. O standby Anay, mabalik kita ka K5, mahamalad pirang ang mga pahinom doon.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: E3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3! Para sa malinis na dugo! DGX500! Para sa malusog na tayo! DGX500! Ayon sa mga eksperto, ang DGX500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DGX500! Subok na ng mga eksperto! Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kape.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
6: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
3: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butika. Extend Food Superman
7: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng ngay bala mga mga best gid ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!

0: Dave Saumaga. Oras sa alas 5, Jess na. Oras. Order naman tayo ang DTX Beauty Soap. May na kami sabon. O, labo lang namon DTX nga kape. DTX 500. May talagod kami DTX nga sabon. Ano man ito ka kay 5 Oxymer? Ano man maupay ito nga epekto ham? Hindi na ka kay 5. Kung maray pagkakabahin ni gamit-gamit na. Kay sigurado, madudungan itim ka malaom-laom. Itim ka kagwapo. Itim ka kahusay. Mas manuruyag ha yung itim asawahin mo itim ginagamit ini ha. DTX Beauty Soap, mga ka-K5, antibacterial nga sabon nga sigurado maayon kahini patit imo mga chikiting ha. Amot gamitin nga sabon mga ka-K5, gan syempre ipadis nimo kaman nimo gamit ini nga sabon para magpabilin kang aprisko, hasakobin 48 oras duha katanduhagod kaadlaw ang Clinica Deo Fresh roll on. Diri na kinakaon ha, ginpapahit init kilikili. Ginpapahit init irok mga K5. Nga Clinica Deo Fresh, Deo roll on. Amot ipadis init. Kahuman nimo parigo, gamit ito namon DTX sa sabon. Ipahit! Hidhid itim kilikili liwat. Ang Clinica Deo Fresh, Deo roll on. Di mo na kinahanglan magpahamot. Oo, mas nga magmamahamot kahit ni mga K5. Labi na! Oh, labi na kung na babalhason ka, balhas ka. Inupahit pagbaga, pag iraal sa itim kamot, laminan na mulay kat basketball. Kaya masing ko na itim kamulay. Purbida, sang kaya not imo, roll on! Kahahamot itong imo, irok! Pagahakot im uyab, permigod, nakaanita sirong itim kilikili. So, DTX Beauty Soap na hangan, Clinica Deo Fresh. Deo roll on itong gamita. Available ini, haton Clinica, the Alternative Medicine and Wellness Center. Adah, may downtown. May avenida, no? Na ang guest line ni itong main entrance or main gate itong Divine Word Hospital. Alright, ikaw kay 5 Carlo, din hatong linya para sa Bantay Mercado update, no? Sige, birthday boy, ikaw kay 5 Carlo! Stand by!
1: K5 Bantay Mercado
0: update! Ikaw kay 5 Carlo, belated happy birthday, ha? Kakulop, kumusta? Ano mo birthday? Ikaw kay 5 Carlo, ikaw 5 mo?
2: Ayan, so damo nga salamat ano ka K5 Ox. So of course kaya po nito naton mga ka K5 nga nagpadangat in greetings. Nga di ano pinaagin aton post nga dito sa social media. Thank you so much. No, ito new greetings sa nahon birthday. So far ka K5 Ox nagtitikalagas man lang kita hini.
0: Ay, pero natin minta di K5 Carlo.
2: 24 na italon ka K5 Ogs.
0: Baga kalaliwatin na 19 ka K5 Carlo.
2: Oo. So, ito ang iba pa ko, no? Diri ko no halata. Ito odbay ni ka K5 Ogs. Nga diri halata nga nagtitikalagas ako.
0: Amo nga nga kung gusto ipakianahin mo kung ano't imsekreto. Ungod lang, napabata itong may dani mo regular kabimbang.
2: Pag-ida. Pasi ni kay K-Pop Ogs. Oo, okay. Waray pa in talon. Direk hindi natuod kay K-Pop Ogs.
0: Direk matuod. Nga amo nga yan ito. Kaya ikaw, siring mo, waray pa. Baga nagtitikabata ka man lang ka K-Pop Carlo kitaon. Natika guwapo ka man lang.
2: Oo, dere na kinahanglan ito ang sugad nga mga butang ka K5 Ogs kung gusto mo magpapabilin nga bata.
0: Ah, sige, sige. Maupay. Ano na nila? Hain ka na pit hamergado ka K5 Carlo.
2: Yes, ano ka K5 Ogs? Adi kita hiton rice section na nga dito ang merkado publiko. Pero pakati anda kita itong sitwasyon nga diha may merkado kay you know, no di dahi itong mga naglapay nga pulan napagimangrawan ini naton kaupod itong market superintendent ano nga diha may merkado kundi in nakatalaan ito ang paghingaya dan mga kalsada. That's why nga yan na na experience naton ano ka K5 Ogs nga medyo buhol-buhol or duro ka traffic nga diha may merkado labi na kon mga rush hour labi na niya na ito na pag sidlit itong adlaw kay may klase yan na ano Lunes nga adlaw. So makaka-experience kita hin traffic nga dito ang merkado kay as you can see padayon itong pagbakbak han kalsada din ni ano ka K5 Ogs tinikangan nga dito ang merkado pakadto hiton McDonald's ano. So damo ini ka K5 Ogs nga barakbakon hiton ato na DPWH kay ini in may panuyuan nga aay doon nga napapaupayon pa nga dito ang Quezon Boulevard nga dihiton merkado ka K5 also. Amo iton ano, aton mga ka K5 nga like for example iton mga napaka diton merkado nga may ada mga sarakyan kay makuri iton parking area kay ginbabakbak pa iton aton kalsada kay K5
0: pero
2: also.
0: Ano ini, kay K5 Carlo, gin one way la ini or two way yan? Naagian iton na nakakaagit kuan duha nga sarakyan.
2: Hapag kaya na nung kay K5 Vox, two-way traffic ito na ato napapansin din ni kay oo, may ada na sulod, may regyapon so, na pagawas.
0: So talaga, maguhuruot ito.
2: Oo, may ada laki na din hi, kumbaga pa ito, naghahataghin, or adin, ito nag, anong tawag ini, nagkukuha nitong traffic. Kung hinulaan na ito, papasudlon, ngan hinuliwat ito, napapagawason kay K5 Vox. So yan na ano ito ni pangumustaw naton itong pamresyuanan aton na buga so far nagpapabilin lang tiapon ano ka K5 Vox iton aton pamresyuan umubos la iton peso piso iton mga pipirang nga mga local rice naton while nagpapabili naman na 50 pesos iton mga imported rice so ganito na aton na Mayorga no iton aton local rice nga umabot na la ini ha 49 pesos iton kada kilo samtang iton aton naman palo in aday niya 51 pesos iton kada kilo. An tabon-tabon naman ka K5 Vox, 53 pesos iton kada kilo. Ngayon iton abuyog naman in aday niya 52 pesos iton kada kilo. Samtang nagpapabili naman na 50 pesos iton kada kilo nga haros tanan nga mga imported rice. Sugad iton Thailand nga ada 50 pesos iton kada kilo broken rice ini. Ngayon iton Vietnam naman in ada ini ha 50 pesos iton kada kilo. Arato naman Hasmi nagpapabili na 50 pesos iton kada kilo. Ngayon iton aton Jaguar ada naman ini ha 52 pesos iton kada kilo ano ka K5 Vox. So far mula ini iton aton nakikitaan nga available ano nga dihamay merkado. Compare dito iton mga naglabay nga semana duro damo nga klase iton bugas ilapin na iton aton mga local rice may regyapon kita dinhi ano bago ka K5 Vox. I think tapol is humay gihapon ini ano na 100 pesos iton kada kilo ano ka K5 Vox. While iton aton white pilip naman so far permente ini iton niya presyo ada iniya 60 pesos iton kada kilo so para iton aton mga ka K5 naman nga gustuhin diri ka duro taas iton sugar ano labi na iton aton mga imported
0: ngiton
2: aton local rice may regyapon kita din ni ka K5 Vox red rice no nagpapabilin iniya 58 pesos iton kada kilo so di pira nagyapon ka bulan ito naglabay pero iton aton red rice waray good man ini umubos iton presyo ano ka K5 Vox matungod nga makuri gihapon iton pananom or iton na production iton aton red rice labi na nga diton sinirangan Bisayas kay kumbaga pa in mostly iton aton mga umhanan or iton aton mga basak in mga tubigon and that's why iton aton red rice in nakukurian gihapon ini pag-produce kay K5 Vox.
0: Oh, so bali ka K5 Carlo, anong pinakabarato yan? Anong presyo pinakabarato? Amo ba yun nga 49 or may ubos pa yun eh?
2: Yeah, so far, mula ito na ako nakikitaan ano ka K5 Vox nga aday may 45 paigpaw no or 50 below iton presyo. The rest in nangato na ito na 52, 55, 53. So far, wari ako nakikitaan nga 55 ka K5 Vox. So ibig sabihin, na-monitorhin ni itong Department of Agriculture ganso gagahapon itong DTI nga diri maigpaw ha 55 itong pampresyohan and bisan ano nga klase itong bugas, imported man o local.
0: Sige. All right. Salamat kay K5 Carlo. Kumusta man aton panahon nga daha gawas ya na kay K5 Carlo, di ba? Diri ba na oran? Matariteng.
2: Yes, ako luyo hini ano ka K5 Vox nga mayada kita din mo monitor yan nga bagyo waray pangani or I think in masulod pala ini hiton Philippine Area of Responsibility. Although dako ito na posibilidad ano ka K5 Vox kay dako ini kadurong nga bagyo nga makaka-experience kita iton pag-uuran pero as of now ano in so far maupay iton aton panahon as you can see naman. And waray kita mga nakita nga mga dampuga yan nga mga oras ngayon posibleng gihapon naton maabat iton mapasok nga panahon yan nga adlaw iton Lunes ka K5 Vox.
0: Sige, thank you so much K5 Carlo, go ahead.
2: Alright, ka K5 Vox, tikang didi iton merkado publiko iton syudad ang Tacloban. Ako naman ka K5 Carlo Resgado, iningin balita, induro tayuhan DTX Cofemex na kagkapika na detox ka pa. Parang kampiyon mga balita, servisyo publiko ngan kaliawar syudad Tacloban ngan bugus kasinirangan Bisaya sa K5 News FM.
0: Okay, Okay, that was number 85, Carlo Arisgado. Ola, sa mga 5:20 na. Good morning, shoutout Anay, Grace Abiho. Good morning, kunong kapina kita. Good morning, Grace Abiho. Hey, William Carcueva. Good morning, Sir Ogsimer. Shoutout ako kay Rowena Lucero Lagaon. Oh, pero malaom-laom. Dumaraga ko no always. I'm watching every morning. Good morning, Heleonora Escalona Navarez. Oh, shoutout ko no Sir Carlo. Good morning, Beauty Soap in Secreto. Oh, syempre. Oh, kinahanglan na ka DTX Beauty Soap ka, ha? Mga K5 para magpabilin nga batanon it impigura. Alamin at imnawong sangkay. Hey, Mami La. Good morning, Kuya Ogsimer. Belated happy birthday ako na Madilita Lingan Store. Oh, di na ko na may CRS pabahay. Oh, sige, good morning. Belated happy birthday. Resulta kita ng loto, ka K5 Milton. Sige, resulta ng loto, ka Kulop Ining Adlaw. Adi man, ha mga maghilig itong loto, ha? Ha mga nag-aabgang permit atong swertres. Adi man, itong atong resulta, han ka lang ka Kulop Ining. Ka Kulop Ining, Domingo. Ultra Loto, 658. Ang jackpot rise, ni 128 million. Ang gumawas ng mga numero, 16, 38, 47, 49, 33, ngan 46. O, wala yung nagdaog. Sino yung itong PCSO? Ha, Super Lotto 649, 55.8 million pesos ang premyo. Ang winning combination, 14, 15, 33, 42, ngan 34. So, malat pieces o waray gihapon nagdaog. Ha, swerteres naman kita, mga K5. Alas 2, kakulop ha, hankulop, 649. Pagka alas 5 kulop, 837. Ngan pagka alas 9, kagab e, 078. O 078. Tulog ka beses nga nag-slide na itong hearing, ha, dang Biyernes, nga 709. Kaya ang resulta alas 2, nga bula, hantong adlaw, 027. Pagka Sabado, nag-slide na naman na hearing. Ang resulta ng alas 5 nga bula, 967. Ngan kagab e, alas 9 nga bula, 078 slide na naman. Oh, nagkikinero slide lang at hearing sangkay. Yan ako na, K5 Ogsimer! Ano tatong hearing, Ariman? 861-861-717 ngan 199. 861-717 ngan 199 mga ka-K5. Alright, samo tatong hearing ha. Yan ang adlaw itong Lunes. Okay, sige. Alas 5:23, si ka-K5 Carlo, balikan ta ka-K5 Robert, ka-K5 Mats, ano? O sige, nga di kita, pangumusta kita, hindi nga pagtaga police report. Mga ka-K5, ano? Purbiday nga at mga balita. Sige, ka-K5 Carlo, standby!
1: K5 News FM, police report!
0: Ka-K5 Carlo, i-K5 mo.
2: Yes, ka-K5 Ogs, dati natong mga nahikay nga pangalang police report at ikang magkalain-lain nga police station na bugos nga sinirangan Visayas sa kundi in usang lalaki nga top 10 na most wanted na sinirangan Visayas ang nadakupan mga otoridad Hamay Monumento Barangay 78 Caloocan City. Dida ito naglabay nga adlaw ngin ginaresto itong 39 anyos ngay alias Akyao, a residente ang MacArthur Leyte. Hiya in ginaresto habisa itong warrant of arrest ngay ginpalusa dida itong Hunyo 2 tungod na iya pagtalapas a Section 5 and Republic Act 9165 of Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang waray naman igrekomendar nga piyansa ang presiding judge and regional trial court, Branch 10 Habuyog Leyte, para itong kasuan akusado. Nga nakapailarumana niya a Custodia Northern Police District Custodial Facility Unit para itong dokumentasyon ngayon kaangayan nga disposition antes niya nga i-turn over ha korte. Samtang lagos naman kita nga rito ang Tacloban City kundi naubula ang pagpa-blessing han usang pamilya ang irabag o nga Toyota Vios katapos ini nga bungguon hinusang nga Hyundai Elantra nga ginmamanihuan hinusang nga babae nga ginaaligar hubog ha video nga gin-upload sa Facebook makikita itong duha nga sarakyan nga nagpapala na taya habot nga han kalsada han maagahon kakulup nga adlaw ngayon sumulay itong driver ang Vios na biyahe rapakad to sulangan hagiwan Eastern Samar para unta pablisengan ang era sarakyan hantig na nga bungguon ang era luyuhan din kakasunod ngayon dahil kahuman inagduro diretsula pagskapo nagpaplan na tayo in tunduhang nga sarkyan, tikang hanula tula, tubdum may San Juanico Bridge, kundi in dito na napaplagan ang papayag nga driver, pinaagi ang buligin o sa nga motorista nga naka-duty nga polis. Lapot lahi kay Kaifav Ox, igbusay agihapon matudulan pabayi ang usang nga single nga motor tungod na duro nga kapaspasan padalagan hini para makaikyas. Ngan hapakian hanhan maunga an maunga lady driver igin rason ni ka Kaifav Ox nga naglalaksi hiya tungod hiya in gin iihi. Samtang lago sa man kitang rito tapang late para rito aton katapusan ng police report. Usa ang patay samtang tuluan sa maran hapong guay. Hinduhang motorsiklo at sityo Kawayan, Barangay Santa Rosa, Tabango, Leyte. Ginmamanihuan itong mga motorsiklo, hinusang 15 anyos nga ulitabuhay. Ngayon itong usan na motor naman, ginmamanihuan in 23 anyos nga lalaki nga may duhang nga angkas. Ngayon pariho ini, mga napiyaya magkaibang direksyon na. Antigda na lang sumulod na kaluyong linya at motorsiklo nga ginmamanihuan han 23 anyos nga naging hinungdanan ira bungguaya. Sa marang itong duhang nga driver nga usang nga angkas nga nagpapaupay na, yan na hatabango community hospital samtang dead on arrival naman itong usapang nga angkas. Ka Kaif of Ogs and aton police report, iduro tayo ang DTX Cofemex na kagkapi ka na, na detox ka pa. Ini ka Kaif of Carlo Arriscado parang kampiyon na mga balita serbisyo publiko ngan kaliawan na syudad na takloban ng bugus nga sinirangan Bisayas sa Kaif of News FM.
0: Alright, amos naman yung K5 Carlo Arriscado. O, nasa nalang 5.27 na. Kaya K5 Emer, gaya pa natin may habol. K5 Milton, ano? It report ng K5 Emer habulin. Periyahan, dito kat Balogan. Padayo niya ginhihingayad. Dugang ko nung mga rides. Ginlalauman nga maabot sa nga mga adlaw. Speaking hini, taton carnival din sa may Sangyawan grounds. Ito ha may anibong. Kutob papit sa Jess. Ano nga libre na la, libre at entrance. Sini ano? O sige, KK5M sa Anot Maida, magpapatron liwati na kat Balogan. Good morning, KK5 mo.
3: Nagpapadayon ang pag-andamhan periyahan para hanti arabot ng kapatronan ha syudadhan kat Balogan samtang dinlalauman nga madudugngan itong mga rides nga maitutukod ha masunod nga mga adlaw. Sumalhan usah itong mga trabahador nga nagi-install itong mga rides. Usa na hira ka semana ha kat Balogan agud tapuson itong pag-andam antes sa opisyal nga pag-abrihan periyahan. Ang nasabi nga mga rides, inagtikang ha iba-iba nga bahin han nasod sugod han Tarlac, Masbate, Bulacan ngan iba pa nga mga lugar nga nagbuburublig para itong pagtukod han mga periyahan. Hapag kaya na lima pala ang rides iton aada ha lugar, lakip na hini iton Ferris Wheel, Ice Bee, Mickey Mouse, Mix Up ngan Horror Train. Ginlalauman nga magiging usah iton mga paborito nga atraksyon ang gitutukod nga periyahan, half year ono si Side Katbalogan para iton tiarabot nga kapatronan na Katbalogan. Ini nga notisya, durotayuhan DTX Coffee Mix na kapag kapi ka na, na detox ka pa. Inihika K5 Emir Habulin, parang kampiyon nga balita ng serbisyo publiko. K5 News FM.
0: Alright, amung salamat yung K5 Emer Habulin. Oras ang 5.28 na. Ang naging papanmulat nila natin tatong mga sister stations, ano? Para at aton na segment K5 Kumustahan. Mangumusta kita at mga nagkong ang mga balita. Tigang tatong mga sister stations ha K5 Santiago. Lima katawo ginaresto itong mga otoridad no? Itong anti-illegal logging, no? Ha Isabela. Dito liwat ha Palawan, lalaki ha El Nido, patay mahuman maaksidente ang sinasakyan niya tricycle. Ngan ha Cagayan de Oro, hi Mayor Oy, nanhatag hintag 1,000 pesos, libre nga gasolina. O nga dit mga drivers sa pagsilin oro, giton niya naman birthday. Abay sana all, Mayor Oy. Subantayin ninyo ha, itong mga katukiban hininga itong mga headlines para at aton K5 Kumustahan. Alas 5.29, sangkay, ayaw ngayon hingalimti ha, itong pag-inom at lawad-lawahan. Power Trio, ang aton DTX 500. The Superior Antioxidant, sugod ban Mighty C. The Alkaline Vitamin C, ng Clinica D3 Bio, the Superfood Supplement. Hindi nga Clinica D3 Bio, dire lang ni an ordinaryo ka dito bio tungod kay may din ni VCO or virgin coconut oil nga napaka maupay ha aton panlawas ang kay para magpabilin nga maupay mahimsog ito naton panlawas kinahanglan. Totoo. Sugat kang K5 Oximer, naka-power! Power trio ka. DTX 500, Mighty Sing, and Clinica D3 Bio. O, shoutout anay, Chris Malfarta, Joselito Sipara, ngan ni Ray Mark Rodriguez. Good morning, hey, salamat ito na yun naman na pagsubaybay. O, ito na itong

July 6. So yan ang adlaw. Kung ikaw mga KK5 gusto mag-avail, libre nga check-up. Magpapadayon ito yan na dito ha aton Klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center. Abrido in hera, alas 8. Nga na hiton alas 4 hiton kulop. So aton mga KK5 dito ha. Pwede pa, makakahabol ka pa yan na hiton aton libre nga check-up. Nga ma-anunsyo utro kami. Ano man nga adlaw yan ang simana para aton sunod gihapon nga schedule itong libre nga check-up dito ha aton Klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center. Alas 5:31 na. Evangeline Cortabesta, good morning. Watching ko from Saudi Al-Katif. Shout out akong asawa nga Hinimrod, nga mga anak ko baby Zylin, Nimrod Jr., hi Christine. Good morning ko nung good evening nga diha amon. Thank you. Alright. Sige, waray, papakakasulod. Kakay 5 match. Sinya sila ako, no? Para aton mga pangunahon nga mga balita, mga kakay 5. Nga dihiton aton mga sister station. So, kinada aga, kinada adlaw, Lunes nga itong Bernes, ini nga aton K5 kumustahan. Na-start ini alas 5 imedia, kutob kita alas 5:50 mga ka-K5, ano? Hiton kinada aga. So bantayin ninyo itong mga pangunahon liwat nga mga balita, tigang hiton magkalain-lain ng estasyon itong K5 News FM Philippines. Kaupo diton aton tulong ng mga sister stations gihapon. Umaga! Serbisyong totoo, balitang sigurado. Alright, sige. Ano, waray mga kasulod dito ibang istasyon? May ginuhulat? Ano problema? Naton. Aton itong problema. It aton connection. Hikita pagod itong host station niya na. Anyway, so amo ito mga ka-K5, ano? Aton niyan to Kibon. Ining balita, ano? Ini yan na nga viral nga himangrawon. Nga di hiton na ini nga hikumpare. Ini nga kumpare nga ginimbitala hin-ignom ni kumpare. Pero inihi kumpare por bida sangkay gin palamadyaan gin molestyaan ayam o ana ayam nira kumpare por bida ini nga balita sangkay ano may mga sugod pangayan hini ka mga paog din ni hatakloban tayo. Imagine ano 50 anyos na ini nga lalaki nga nadakpan no nga gin ay nang pag-asa ginlulugos ginlulugos ini nga mo bakit wala ni pagkagtaan ni nalabaw ano ginlulugos mga ka-K5 ini nga ayam. Oo, may kungani nakuha nga litrato hinihan magshot ha iya. Oh, ini nga lalaki nga 50 anyos. Mahuman madakop iton aton mga kapulisan. Ano, okay na? Okay.

0: All right, mga K5, hello. I don't know what nandiyan na ba yung ating mga pasensya na ano? Na late kami makapasok, nagka-problema yung Zoom namin. Okay ba yung signal ko? Hello, narinig ba ako?
1: Yeah. Loud and clear na ngayon.
0: Alright, sige. Well, isang mapagpalang Lunes ng umaga sa ating mga K5, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa ating programa, K5 Kumustahan. Kung saan makakasama natin ang ating mga nagwagwapuhang anchorman. From K5 Palawan, K5 Isabela, K5 Santiago sa Isabela Province at K5 Cagayan de Oro. Signal check tayo, mga K5, ano? Umpisahan muna natin or simulan natin sa pag-check ng signal kay K5 Martin Rapanot ng CD. Okay, K5 Martin!
2: K5 News FM, Cagayan de Oro City, 89.3.
0: Opo, K5 Martin, good morning.
3: Good morning, dito sa CDO, K5 Gardo Versosa, walang problema ang signal dito. Klarong-klaro, back to you, sir.
0: Sige, maraming salamat, K5 Martin Rapanot. Putungo tayo sa K5 News FM Santiago, sa Isabela.

0: Province, the K5 Conrad Los Reyes.
1: K5 News FM 100.1, Santiago City.
0: K5 Conrad!
2: Thank you very much, K5 Oxy. No problem. As far as your signal is a concern, very, very clear. Back to you.
0: Ayun, maraming salamat kay K5 Conrad Los Reyes. Alas 5.36 na. Si SMJP naman ng K5 News FM Palawan. SM!
1: K5 News FM Palawan 103.9.
0: Good morning, SMJP.
3: Uling, mga K5. Walang kasamit-samit K5 Tacloban. Back to you!
0: Okay, sige, mga ka-K5, umpisahan na natin ano, ang ating maiinit na usapin ngayon ano, galing sa ating mga sister stations. Unahin natin si ka-K5 Martin Rapanot ng K5 Cagayan de Oro. Abay, si Mayor Oy namigay ng tag-1,000 para sa libreng gasolina sa mga drivers sa pagriwang ng kanyang kaarawan. Okay lang kaya mangyayari ito dito sa Tacloban. K5 Martin, K5 mo.
4: Sana yes, pang good vibes muna tayo mga K5 no. Para ayong mga mayors niyo diyan, mga alkalde niyo, baka susundin yung ginawa ng alkalde namin dito sa Cagayan de Oro. No, na good news dahil nakapaldo yung mga taxi drivers namin kahapon. Namigay si Mayor Clarix Oy. Dahil birthday niya kahapon, namigay siya ng coupon na may halaga ng 1,000 pesos para pang gasolina dahil may ano siya, may gasoline station yung alkalde namin. Mga five. So, aside from the taxi drivers, may mga motorina drivers din na nakapaldo. At ugali ito sa alkalde namin na mga K5, kapag magdiriwang siya ng kanyang birthday, ay talagang yung mga poorest of the poor, yung mga pobre namin dito, mabigay siya ng mga medical assistance, mga konting financial assistance. Yung last Saturday nga eh, may People's Day na doon sa kanyang barangay, ang pinakabaraking barangay namin dito sa CDO, isinagawa yung People's Day na abot ng 10,000 ka mga residente sa nasabing lugar ang nabigyan ng mga kunting mga tulong galing po sa aming local government unit sa pamumuno po ni Mayor Lorando Clarix Oy, mga ka-K5. May tag-10 kilo rin na bigas ang ibinigay sa mga residente. Yan kabait ang aming alkalde namin dito, mga ka-K5, sa lungsod ng Oro. Sa next birthday niya, baka mas mapalaki pa yung ibigay ng mga tulong sa aming mga pobre naming mga residente dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. But may bad news kami.
0: Oy, ano yun?
4: Aside from good news, may bad news rin. Patay yung isang 30 anyos kagabi matapos sinaksak sa kanyang kainuman. Mga ka-K5, ang biktimang nakilala si Giselle Lombad, hindi taga rito to, taga Kibawi, Bukidnon. Kasama niyang kainuman, taga dito sa amin sa Cagayan de Oro. At lads pa hanggang ngayon. Samantalang nasa critical na kondisyon, ang kanyang pinsan o mga ka-K5 na si Junlar Lombad na kasama rin sinaksak sa suspect na hanggang ngayon patuloy pag hinahanap sa aming mga kapulisan. Yan na po ang mga good at bad news mula po dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Back to you, K5 Oxmel.
0: Maraming salamat, K5 Martin Rapanot. Alas 5.40 na. Tungo tayo sa K5 Santiago sa Isabela. 5 katao inaristo ng mga otoridad sa anti-illegal logging sa Guillermo or San Guillermo, Isabela. K5 Conrad, K5 mo.
2: Correct ka dyan, K5 Oxy, no? 5 katao ang aktual na na-aresto at dinakip ng mga PNP kasama ang mga kawani ng DENR o Department of Environment and Natural Resources, particular na ang Senro na nakabase dyan sa lungsod ng Kawayanda. Nakatanggap umano ng impormasyon ang nabanggit na tanggapan ng Senro Kawayan City at dito ay humingi sila ng tulong sa pamunuan ng PNP San Guillermo at nagsagawa nga sila ng follow-up operation sa kagubatan ng Sitio de Lucut, Barangay Burgos sa bayan ng San Guillermo, Isabela. Dito ngayon naaktuhan nila itong lima na sina alias Chris, 42 years old, Mark, 58 years old, Dexter, 41 years old, Keno, 50 years old, at isang alias Juan na 49 years old na pawang residente ng Barangay Di Camay, San Mariano, Isabela. At naaktuhan ang lima na aktual na nagpuputol na, at nagsasalansan ng mga bagong putol na puno ng white lawan sa loob ng kagubatan. Nasamsam nga sa operasyon ng dalawang chainsaw kasama ang 80 piraso ng white lawan na tinatayang nasa 2,611.99 board feet na may market value na 143,659. Ang mga nadakip na mga taga San Mariano, Isabela na naaktuhan na namumutol ng kahoy ay dinala na sa PNP San Guillermo at ang mga ito ay sasampahan ng paglabag sa Presidential Decree 705 o ang Revised Forestry Code of the Philippines at Republic 9175 o Chainsaw Act of 2002. So yan ang isang balita mula ito sa K5 News FM Santiago. Back to you, K5 Oxy.
0: Alright, maraming salamat yung K5 Conrad de los Reyes. Alas 5.42 na, doon naman sa K5 Palawan, isang lalaki sa El Nido patay matapos maaksidente sa sinasakyang tricycle. Okay, K5 SM, JP, K5 mo. SM.
3: Maraming salamat, K5 Oximer. Nangyari yan noong July 4 sa National Highway Barangay Libertad o Villa Libertad doon sa El Nido, Palawan. Lumalabas sa investigasyon.
5: Parang nag-i-echo tayo.
3: Sige, tuloy lang natin. K5, batay po sa investigasyon. Pinamagtas ng mga biktima, lulan nga ng tricycle, ang lugar nang nawalan daw ng kontrol yung driver sa pakurbatang bahagi ng Bulacan. Dahil na rin sa sobrang bilis daw ng patakbo ng mga ito at lumabas sa imbisigasyon na nasa impluwensya o nakainom yung driver at ang biktima. Na tumilapo mabilis naman silang isinugod sa pagamutan pero diniklarang denonarayban na si alias Warren dahil sa matinding mga tinamong pinsala sa katawan mga ka-K5 dahil sa insidente. Sa ngayon patuloy yung sinasakasyon ng ating mga kapulitik tinggil sa pangyayaring yan, mga ka-K5. Maliban dyan, hapon ng madaling araw, abay 13 mga istruktura ang nasunog naman sa Barangay Liwanag, mga ka-K5. Pasado alas 5 ng madaling araw, lumalabas na 13 istruktura o yung siyam na mga bahay ang tinupo mga ka-K5 na mga apat na mga boarding house at siyam na bahay yung tinupo ng apoy na umabot po sa 37 mga individual na naapektuhan ng sunog. Sa ngayon, patuloy sila sa kong investigasyon ng mga taga-pamatay sunog para malaman kung ano ba talaga yung pinagmulan saan tumiklab yung apoy na to'y sa mga kabahayan dyan sa lugar, mga ka-K5. Yan lang muna yung ilan sa mga mainit at mga viral na mga balita mula dito sa amin sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Back to you, K5 Oximer.
0: Alright, maraming salamat SMJP Dacoco ng Palawan. Oras natin na 5:45 na dito naman sa Tacloban, mga ka-K5. Animal pa sa animal. Itong isang 50 anyos na lalaki, matapos mahuling minumulis niya, ginagahasang isang aso. Nangyari ito sa barangay 69 Anibong dito sa Tacloban kanong nakaraang Sabado. O, gabi ng Sabado, kinilala itong suspect na si alias Doming. Ikaw talaga, Doming, ha? Residente ng San Jorge Samar. Ayon sa ulat ng ating kapulisan, inimbitahan itong suspect ng may-ari ng aso sa kanilang bahay para mag-inuman. Oo, Sunday drinking session. Sa gitna ng kanilang inuman, nagpaalam itong suspect na gagamit ng CR. Makalipas ang ilang sandali, makaka-K5, nakarinig itong may-ari, itong kumpare ng itong may-ari ng aso ng mga umuungol na hayop. Agad na hinanap at binuksan ng may-ari ang pinto ng CR kung saan naaktuhan nila or naaktuhan niya na ginagawa ng suspect itong pangmumulis siya sa alagang aso nila. Dahil sa insidente, nagtamo ng sugat ang masilang bahagi ng katawan nitong aso at ayun nga, itong si Doming kulong. Nahuli ng ating mga kapulisan dito sa Tacloban at nahaharap na ito sa kasong paglabag sa Republic Act 8485 o ang Animal Welfare Act. Yan po mga KK5 ang isa sa mga pinag-uusapan ngayon. Trending viral na balita dito sa Tacloban City. Sige. Kumusta kayo mga KK5? Kumusta ang panahon nyo, by the way, dyan sa Palawan, Isabela, sa Isabela, KK5 Conrad?
2: Okay lang dito, mainit ang aming panahon dito. Kahit na sinasabing itong papasok na bag, tatamahan ang bahagi ng Northern Luzon, medyo ano pa rin kami ito. Ang aming weather is very hot.
0: Pero wala, hindi pa kayo nakaka-experience ng mga pag-ulan?
2: Manakanaka. Kung sa loob na isang linggo, dalawang beses magkaroon ng manakanakang pagbuhos ng ulan.
0: How about dyan SNJP sa Palawan? Kumusta kayo dyan? Kasi last week, naka-experience kayo ng mga pag-ulan, ano? Malalakas.
3: Medyo maganda yung panahon. Simula pa nakaraang linggo. Pagkatapos sa mga pag-ulan na yan, ay tuloy-tuloy yung magandang panahon na nararanasan namin dito sa lalawigan ng Palawan at sa lungsod ng Puerto Princesa. Although yung aming mga otoridad dito, MDRR at CDRR, ay naghahanda na sa kanilang mga gagawin kaugnay nga dito sa sinasabing Super Typhoon Inday. Na nagkataon, mamaya sisimula na yung impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte.
0: Tama, no? Yun rin yung inaabangan mamayang alas dos. Tama ba? Alas dos ang mamayang hapon, ano?
3: Alas dos yung simula. Kaya marami nag-aabang, mga KK5. Parang sinabayan pa ng anibersaryo ng K5 News FM Iloilo.
0: Congratulations, K5 Iloilo, sa inyong anniversary ngayong week. Sige, KK5 Martin, kumusta ka dyan?
4: Kagabi dito sa amin, sa Cagayan de Oro, malakas ang ulan. Pero ngayon, wala na. Kagabi lang malakas sa KK5.
0: Sige, alas 5:49 na mga KK5. Yun, ingat tayo, no, sa although hindi naman tatama sa lupa, ano, pero palalakasin pa nitong super typhoon Inday ang epekto nitong habagat, ano. At yun, mga kaabang-abang mamaya ang pagsisimula ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sige, from your end, K5 Martin, unahin na kita, K5 Martin.
4: Salamat K5 Boxemer, mula dito sa lungsod ng Cagayan de Oro hanggang bukas, the City of Golden Friendship, the Gateway of Northern Mindanao, K5 Martin Rapanot nagsasabing, mayong buntag, ganatong taran.
0: Okay, SMJP ng Palawan, from your end, sir.
3: Mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa, the City of the Living God, kita tayo bukas K5 John Paul Dacoco. Back to you, K5 Ogsimer.
0: Yan, maraming salamat at K5 Conrad ng K5 Santiago.
2: Thank you very much sa K5 Oxy, sa inyo rin, K5 Martin and K5 SM. See you again tomorrow.
0: At ako naman si K5 Ogsimer, Sidre ng K5 News FM Tacloban. Maupay nga aga. Alright, alas 5:51 na ka-K5. Binati pala niyo ang atong K5 kumustahan. Gawa po din atong mga sister stations and K5 News FM Palawan, K5 News FM Cagayan de Oro, and K5 News FM Santiago. Alas 5:51 na hi, si Roel Montesa. Okay na, ka-K5 Milton, ada na. Ay, para at atong weather update. Yan na nga Lunes. Mga musta kita, no? Itong update kita at pag-asa, mahiunong liwati na yung mo-monitor ng super typhoon. Ato pala hagawas itong Philippine Area of Responsibility ini super typhoon na Bavi. Pero sugad na hiya kakusog mga ka-K5. Ano? So, yun. Kumusta ho naton kung ano't magiging epekto gihapon hiningan niya aton sangkay. Kay daan na nagpahimat ngon itong pag-asa nga haluag nga parte itong Pilipinas itong posible maka-experyensya hin mga makusog na mga pag-uran kung makasulod na hapar ining maong super typhoon. Kay iya pa ko krukusgon itong hatak ining pagtagahabagat. Okay na, Sirawel, good morning. Good morning, Sirawel, ikay-fay mo.
6: Maupay nga aga, ka-K5 kun si Alok Zemer.
0: Taas man, sir.
6: Lagi. Nagtitikay, edad na da.
0: Nag-awa na.
6: Anong minayoyong ang minahal ng probinsya ng Leyte. Padayon kita makakaabat yan ang pagkayanahin. Good weather. Karoy singon, maurog itong pagkapagsirak. Kaysa itong pagkapag-uran. Kung may mga pag-uran man, tigda ay lainingan panalagsa. May tungod lang sinisiring nga local thunderstorm. Nga usang ada dua kaoras sa naman na buhay ng local thunderstorm. Kung makita ang mga Doppler radar at pag-asa, ma-issue ang pag-asa ang thunderstorm advisory. Ngan ko na ni barangay, bungto or siyudad, maalakbatan ni nga local thunderstorm, pwede ito magkaroon makusugay nga uran, makusugay nga hangin, ngan may kaupon nga pagkidlat, ngan mananabula ito asa ko binusang ada dua kaoras. Pasan naman liwat ang pinakabago ang satellite animation ng pag-asa, ang super typhoon mga may international name na Bobby na sipatan ni basing tanan nga bilabli nga data na nakata 2,355 kilometros sinirangan timog, sinirangan ito ni Luzon. May doon niya bit-bit hininga hangin nga 215 kilometro per hora haranin sintro ng pagsubas ko nga maabotin 265 kilometro per hora na naglalakaton pa kanluran, norte kanluran, in 15 kilometro per hora. Ini nga ibabi, posible ni sumako bapar, buwas itong gabi, diri nga ni Merkulis itong aga, ang pagtatawagon, aninday. Pero ang forecast track, oray good pag-iiba, matarap good ya, extreme northern Luzon, nga ni northern Luzon, nga maltikad to ha Taiwan. Ato na Taiwan ni Malanpol. Ang biri ni kinikita ng makakalanpol, bisan din nga parte ito atong nasod. Ngan lugo, di papainans niya o papakusgun niya itong hangin na bagat nga amot posible makapauran na aton sanglit pa da yung tayo nga mumonitor.
0: Yun, oo. So, bali si Roel, ano, upod kita nga ni itong posible
6: makakalanpol. Oo, kung kumusog itong bagat, mawawarekwik ang kita.
0: Oo.
6: Kaya kaurogan itong nag-uuran ni itabagat mga kanluran nga dapit. Tungod kay makusog, mawawarik pikang gap kita mga paguran.
0: Ayun, oo. Sige, sige. Thank you so much, Roel. Ito na yung update para aton pa panahon. Yan ang
6: gablaw. Gabong salamat. Kan maupay nga aga late. Lahat meron na
0: Oxymer Asidre. Alright, alas 5:55 na. Kakay 5, damang salamat kan si Roel Montes live directamente at isin ng PDRRM a province of Leyte. Masunod na ang DTX 500 morning newscast para natin mga pangunahon ang mga balita lokal, national, international, entertainment and sports. Ako naman yung naging anchor man, KK5 Oxymer Asidre, parang kampiyon nga balita. Servisyo publiko ang kalayawan ng siyudad ng Tacloban ni Nabugos nga sirangan Visayas. K5 News FM.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: E3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
11: Population Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong hugang nga. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Doka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayong DTX 500.
9: DTX 500. Pumali sa mga butika.
12: Mayong adlaw, Dok Ramil Uy, o sa mga suking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
13: Mayong adlaw, Sir JP, naot nga na inom nyo na inyong DTX 500, ang super antioxidant. Magmighty siya, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
12: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nganong gatigulang ang tawo og mamatay. Bisag unsaon imo pag-amping og bisag unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tawo tungod sa kagulangon.
13: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
12: Pasabot ana, Dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
13: Yes, Sir JP. Pero kung palainom kag DTX 500 ug MyTC, dako kay chances mo taas ang imong telomeres.
12: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, ug kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
13: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, ha, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
12: Mm.
13: Apan katong mga tao nga gasigi ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres sa kinigitan-aw ug gi-examine gamit ang microscope.
12: Mm.
13: Kay bloka, Sir JP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
12: oh,
13: gi-exercise sila. So kung
12: wow,
13: sige kag exercise, gataas ang telomeres.
12: Mm.
13: Pero kung sige kag kaon og tamis, gababa.
12: Oh.
13: Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila og mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay, Sir JP.
12: Sobra na.
13: Sa tinuod ra, mao kinang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa jud sa imong mighty C, Sir JP.
12: Oh.
13: Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
9: DTX 500.
14: Ako sa Jubilant, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
9: DTX 500. Mabali sa mga butika.
12: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres.
13: Mm.
12: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
13: Sa tinuod ra, Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research.
12: No,
13: aron
12: may
13: bala nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous ng mga tao sa Canada.
12: Mm.
13: Napulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga, mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
12: Oh.
13: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula. Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
12: Mauna.
13: Mo pa'y pag-antos clinic, magpakonsulta, mo pa'y pag-inom sa DTX 500 o MyTC. Asa na itong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 o MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud sa Sir GP. Kung ga DTX 500 o MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
12: Correct. Wa na jud igong panahon, Dok Ramil.
15: Ako si Jean Paul Generoso.
13: Ug ako na sab si Dok Ramil Oising, maayong lawas ang pingan.
15: Dili abusuhan.
16: DTX 500.
17: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
18: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
19: tulo pod ka capsules sa gabi.
18: Simana lang nawala jud ang sakit.
19: Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
18: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
16: DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Ora! Sa K5 News FM Philippines Standard Time, alas 6:02.
16: Live mula sa Bulwagang Balitan,

0: Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Opay nga ka K5, wala na magbaso ng mga notisya. Ato naman, mga laray, uluhan. Balik na lokal, shooting incident sa San Jose National High School. Naging eye-opener, hakadaman, para taganin importansya ang mental health. Mga kag-anak, dako ang papel, apagsuportahan mga kabataan.
2: Samtang lalaki nga ng lugos sin ayam nasa kotehan mga awtoridad hatak Loban City.
1: Balik ang national, siyahan nga adlawan impeachment ma-focus sa aluday-day ng pamaagihan trial.
2: Samtang Presidente Marcos ginpanhimuwa ang mga aligasyon nga may kalabutan hiya ha flood control scam. Ginsusnan hiya na'y Pangulong Duterte kahan kawaray aksyon han pangurakot.
1: Balik ang international, Prime Minister han Israel Netanyahu makikikit na kan Trump ha White House.
2: Samtang ika-250 nga anibersaryo han Amerika ginsalin urog haluyuhan grabe nga kapasong nga uuran.
1: Business report, mga K5 Presyon Diesel posible magumento 3 pesos kada litro. Yan ang simana.
2: Nga nato naman balitang wow, lungon haligid ang kalsada, warning ha mga motorista.
1: Nga nato naman balita paugdan kusog mga K5 Pinoy Billiards player Carlo Biado, kampiyon na Indonesia, 10 ball open. Samtang, he Justin Brownlee, dito pa nakapagbulay, ha-enkwentro ng Gilas kontra Australia. Yan ang adlaw.
2: Na nato naman, Balita Entertainment, first sweldo ni Bimby Aquino, iglilibre kan Chris, nga nigdo-donate, hasing bahana.
0: DTX 500, Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Maupay nga aga, Pilipinas. Maupay nga aga, Stern Visayas. Ito ang DTX 500, Morning Newscast. Ang adlawan Lunes, Hulyo 6, 2026.
2: Ako ay K5 Carol Medino.
1: Ako naman, K5 Oxemer Asidre.
2: Live ang hinggang mababatian, K5 News FM Tacloban 103.1.
1: Mababatian, ngan makikita kami din manliwad nga parte itong kalibutan. Pinaagihan, YouTube channel, TikTok ngan Facebook page. I-search mula ang K5 News FM Tacloban Digital.
2: Nga na detalye hanaton mga balita.
0: Balitang lokal.
1: Alas ay 5 na, kakay-5 siya naman nga balita lokal. Ang San Jose National High School, din ng Tacloban, andam na hapagbalik ang face-to-face classes. Iyan na nga adlaw. Kakay-5 Carlo Arisgado, ikay-5 mo!
3: Andam na ang San Jose National High School hapagbalik ang face-to-face classes. Iyan na nga adlaw ang Hulyo 6. Duha kasimana ang naklabay, tikang han matabuan madugo nga insidente. Kumo simbolohan paribago nga pagtikang han mga estudyante nga magturut do ginpanpintaranin busag ang dati kulor asul nga mga classrooms kundi natabuan panmusil. Nagburublig ang mga personalis sa Tacloban City Engineers Office, City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO ng City General Services Office o CGSO hapag hingaya ng eskwilahan pagtaon handi si sais nga mga kadugangan nga CCTV cameras ng public address system para mas pahugton ang seguridad ng campus. Nagdunar gihapon induha nga metal detectors ang Tacloban Filipino-Chinese Chamber of Commerce nga makakabuliga pag-inspeksyon han mga estudyante ngan tanan nga mga masulod han nasabi nga eskwelahan. Hapagbalik ang klase yan ang adlaw, mag-iimplementar naman hin blended learning approach para han mga estudyante nga padayon nakaka-experience in trauma darahan panhinabukod diin hira indiri laan ay pupugson nga umatender han face-to-face classes. Ngan para han DTX 500 Morning Newscast, ini hika K5 Carlo Arisgado para han kampiyon na mga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan na syudad na Tacloban ngan bugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
2: Kadugangan pa nga balita lokal, shooting incident sa San Jose National High School naging eye-opener hakadamana para taganin importansya ang mental health. Mga kaganaka, dako ang papel hapag suporta ha mga kabataan. Ka K5 Kim Soriano, IK5 mo.
4: Naging abrian panhunahunahan kadamaan, labi na ang mga kaganaka para taganin importansya ang pagtutok han mental health han mga kabataan mahuman na natabong ang insidente han panmusil sa San Jose National High School. Sumalakan Julian Rose Kabalya Guidance Counselor han Leyte National High School nakit-anhan dabo nga mga individual ha sulod ngan gawas ng Tacloban City an mao nga insidente. Para iya ragin eye-opener an mao nga panhitabo para mas maging concern an mga tawo ha mental health ngan kinahanglantagan hin atensyon an mga individual nga may ginaagian nga kakurian ha iram mental health.
5: It became an eye-opener not just to parents but to all the people, not just here in Tacloban City, but national, even international, that indeed, mental health is important.
4: Siring pa ni Sabalya, posible nga malikayan ang mga bayolente nga buhaton han mga kabataan kung maupay ang pagbantayan ira mga kag-anak, kundi in ira tututduan ngan tataganhin atensyon ang mga bata. Sagdon pa niya mga kag-anak, responsibilidad nira nga higugmaon ang ira mga anak, sugad man ang pagtutdo ha mga bata nga magkaadahin respeto ha iba, maging produktibo ngan maging buutan. Para DTX 500 Morning Newscast, ako ay KK5 Kim Soriano, paran kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawan na siya dadang Tacloban ngan bugus nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
1: Alas 8 na KK5 ang iba pang balita. Kasunod han mga alegasyon hinpan abuso ang Archdiocese of Palo nananawagan ang mga biktima nga magsumat. K5 Roger Tilana, K5 mo!
6: Nananawagan ang Archdiocese of Palo at doon mga biktima o hinuman nga mga may personal nga naibabaruan kaparte naman nga klasihin pan abuso ang mga minoridad nga vulnerable nga individual sa KUB ang Archdiocese nga dumangupla nga magsumat ha era safeguarding office. Sumala ha Archdiocese nga ang safeguarding office amito na karawat han mga reklamo may pagisumpay hinpan abuso nga nagsisiguro nga siseryosuhon ipapabilin nga kompidensyal nga maagi ha safeguarding policies and procedures ang kada reklamo nga ira makakarawat. Ginauhag gihapon ang simbahan ang publiko nga diri magalang paghatag hininpormasyon agud madagmit nga maaksyonan ananuman nga insidente hinpan abuso. Gintagan ni doon han Archdiocese of Palo nga gingkukundinar han simbahan Katolika ang bisan ano nga klase hinpan abuso ang mga kabataan nga vulnerable ka mga individual nga nagios agud malikyan ang mga sugad nga klase hin insidente. Para DTX 500 Morning Newscast, inihi ka K5 Roger Tilana parang kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko ng kaliawa na siyudad ng Tacloban ngan bugos ng sinirangan Visayas. K5 News FM.
2: Samtang halain pa nga balita lokal, bago nga sarakyan nga igpapablessing pala gin hit and run na hinhubog nga lady driver. Ka K5 Gina Pilenyo, K5 mo.
7: Naawulan pagpa-blessing han usa nga pamilya han irabag-o nga Toyota Vios katapos ini bungguon hin usa nga Hyundai Elantra nga ginmamanihuan hin usa nga babayi nga ginaaligar hubog. Ha video ay gin-upload sa Facebook, makikita ang duha nga sarakyan nga nagpapaplanatay habut nga han kalsada kakulop han maagahon Hulyo 5. Sumalahan driver han Vios na biyahira pa kadto hasulangan hagiwan Easter Summer para unta pablisingan ang ira sarakyan hantigda bungguon ang ira luyo hanggin kakasunod nga Hyundai kahumana magduro-diretso la nga pag-iskapo. Nagpaplanatay ang duha nga sarakyan tikang hanula-tula tubtub ha may San Juanico Bridge kundi indito na nabalabgan ang babae nga driver pinaagihan bulik hinusa nga motorista nga naka-duty nga pulisa. Labot lahini igbusay gihapon matudol han babae ano sa nga single nga motor tungod han duro nga kapaspas han pagdalagan hini para makaikyasa. Han pakianahan mao nga lady driver iginrason hini nga naglalaksiya tungod hiya in giniihihi. Para ha DTX 500 Morning Newscast, ako'y ka K5, Jean Pilinyo, parahan kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawa na syudad ng Tacloban nga nabuos na sinirangan Bisayas. K5 News FM.
1: Alas 12 na, ka K5, kanugangan pa nga balita lokal. Arestado han mga otoridad ang usang 50 anyos nga lalaki mahuman hiya masakban. Naging lulugo sa usang ayam dito barangay 69 Anibong, Tacloban. Alas 11 hanggabi han naglabay nga Hulyo 4. Ang sospek naging kinalakan alias Duming, residente in San Jorge Samar. Ingin imbitar lahan tagbalay han gito han irapanimalay para kinta makiginom. Sumalan report ng kapulisan, nagsarit ang suspect nga makadula anay si R habot ngan ira pagirignom. Pero wala'y pag-iha, inabatian na lahan tagbalay nga nagngungoy-ngoy ang ira binuhian nga ayam. Madagmit niya ginbiling ang ginabrihan ng tagbalay ang CR kundi indito nira nakitaan ang suspect nga ginkakaptan nga ginlulugos ang nasabi nga ayam. Darahan insidente, nakag-angkonin mga kasamdan na ha-pribado nga parating lawas ang ayam. Samtang kakay 5 ang suspect naman. Inatubang inahagkaso nga pagdirapa sa Republic Act 8485 o Animal Welfare Act.
2: Katapusan nga balita lokal, mahugot nga igin panawagan ni Eastern Samar Congressman Shin Gonzales sa gobyerno nga mag-alotagahin pondo para hanpagpakaupay ang airport habong tuhan giwana. Igindigon ni Gonzales nga kung abrihanan na sabing airport, makakabulig ini ha ekonomiya matungod hanpagkaadahin damo nga trabaho. An modernisasyon han Giwan Airport anigin dosuhan kongresista didahan katatapos pa lang hearing ha kongreso para han pag-renew han prangkisa han Cebu Air Incorporated nga amo nagdudumarahan Cebu Pacific. Ginaghat naman ni Gonzales ang mao nga airline company nga taganin konsiderasyon ang pagkaadahin rutahan eroplano tikad to hagiwana. Naging positibo ay nakabatunan han kompanya ipinaagihan mga opisyales sini nga nagsiring nga hingpit nira pag-iistudyuan ang nasabing nga suhestyon. Ni Gonzales ang nagpahayag nga iya pag-aaroon han gobyerno nga mahilakip ang rehabilitasyon han Giwan Airport nga gahinanhin pagpanalapi han Department of Transportation. Hapagkainaan pa silidan han Giwan ang tinatawag nga feeder airport nga kinahanglanin pag-upgrade para maestablisara nga kanugangan nga gateway han transportasyon ha Eastern Visayas.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Kagay 5, Vladon Balita Lokal, Duro Tayo Han. DTX Coffee Mix, the antioxidant coffee, herbal coffee, healthy coffee, nakagkapi ka na, na-detox ka pa.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Alas 6:14 na, kagay 5, ganyan tama natin mga balita regional. Unahon natin, K5 News FM, Kalibo. Tulong nga Iranian National, matubang inahagkaso kapag pangawat mahuman na kuhaon ang kwarta ng usang negosyante haaklan. K5 Leonard Viray, K5 mo.
8: Mahaharap sa kasong pagnanakaw ang tatlong Iranian National matapos na kunin ang pera ng isang lalaking negosyante ng baboy sa bayan ng Balete. Ayon kay Lieutenant Rezi Bulanon, OIC ng Balete PNP, lumapit sa kanilang opisina ang 43 anyos na biktima matapos di manong tangayin ng tatlong suspect ang kanyang pera na abot sa 19,000 pesos. Ayon sa biktima, pinara sila ng nasabing suspect na nakasakay sa isang sasakyan at nagtanong kung ano ang itsura ng 1,500 peso bile. Dahil dito, kinuha ng biktima ang kanyang pitaka at ipinakita sa tatlo ang itsura ng nasabing pera. Laking gulat naman ng biktima matapos na bigla na lang kinuha ng suspect ang iba nitong pera na nakalagay sa pitaka sabay takbo pabalik sa kanyang sasakyan at umalis palayo sa lugar. Agad namang naresto ang mga suspect matapos na maharang sa isinagawang checkpoint ng Altabas PNP. Samantala, halos na puno naman ng tao ang istasyon ng pulis sa dami ng mga nagre-reklamo na sila din ay nabiktima ng kaparehong modus noong nakaraang taon. Sa ngayon ay isa sa ilalim na sa inquest proceeding ang tatlong Iranian National sa kasong pagnanakaw. Balita Regional mula dito sa probinsya ng Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
2: Katapusan nga balita regional, kwento ton linya han K5 News FM Dumaguete. Duha nga sarakyan nga may karga nga smuggled nga sigarilyo na disgrasya ha Valle Hermoso Negros Oriental. Masobra 2.6 milyon sa pesos nga kantidad din sigarilyo na kumpiskar. Ka K5 Rufa Divero, K5 mo.
9: Nakumpiska ng Police Regional Office Negros Island Region Pro-NIR ang humigit kumulang 2,639,000 pesos na halaga ng pinaghihinalaang smuggled na sigarilyo sa isang hot pursuit operation na nagtapos sa dalawang magkakahiwalay na aksidente sa Valle Hermoso Negros Oriental noong Sabado, Hulyo 4, 2020. Ayon sa ulat ng mga otoridad, nang sagawa ng hot pursuit operation ang mga tauhan ng Gihulngan Component City Police Station labas sa dalawang sasakyang Toyota Revo na naiulat na may dalang hinihinalaang smuggled na sigarilyo. Habang nagpapatuloy ang operasyon, napag-alaman ng pulisya ng Toyota Revo na may plate number na XLX891 ay nawalan ng control at bumangga sa barangay Puan, Valley Hermoso. Habang isa pang Toyota Revo na may plate number na XPJ955 ay bumangga rin sa mga railing sa kalsada sa barangay Malobolo. Dahil dito, nagkumpiska ng pulisya ang 27 na malalaking kahon na may lamang 1,184 rims na hinilaang smuggled na sigarilyo at naaresto rin ang 4 na individual na sangkot sa nasabing krimen. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Sa K5, wala naman balita regional. Dalagay nyo han, DTX 500. Ang epektibo nga pangontrahan, high blood pressure, gan diabetes.
0: Balitang National.
1: Siya naman nga Balitang National, mga K5, nga Alutagar, hamang-himang rawon nga procedural, ngan sa rundunhan korte, ang siya nga adlaw ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan nga adlaw. Potsingon, waray laan ay mga testigos nga ipipresentar ang duha nga panig. Sumalakan anay Representative Robert Ace Barbers, an advisor ang prosecution panel. Pag-ihisgutan na siya nga adlaw ang pagkasunod-sunod nga pagsulod o pagsakob ang mga abogado. Paunanhon ang pagbaton ni Duterte nga ang resolusyon ang mga pauna nga issue legal antes ang pagpresentar ang mga ebidensya. Naatubang ang Vice Presidente ang mga seryosong alegasyon. Lakip na ang kontrobersyal nga paggamit ang 61.5 million pesos nga confidential funds. Mando nga pagpapatay kang Presidente Marcos nga ng iya pamilya nga ang panuhol ang mga opisyales ang Department of Education. Labot pa hinig kay 5, may nagihapon nga ginatubang nga isyo ang unexplained wealth tungod ang mga diferensya ni SLN kumpara sa report ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC nga nagpapakitahin bilyones ka pesos nga inmaginidahan iya mga bank account sa sulodhin 20 katuig. Ginpahayag naman ni Barbers nga andam na ang kampo ang prosecution. Lakip na ira mga ebidensya ng testigos nga ginpahinomdom nga iniin pagbista. Hindi rin pakaritay hapagdibati kundi usang seryosong himangrawon. Subay habatakan balaod nga kamatuuran.
2: Katapusan nga balita nasyonal, mahugot nga ginpanimuan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga akusasyon nga dabihiya manumaliya nga flood control projects nga nagdusuhan mga panawagan nga paiwason hiya hapuesto. Gitiwarahan Presidente ang mga aligasyon matungod kay sumalapah iya hiya mismo ang nagbuyagyang han mao nga korupsyon haniya naglabay nga sonahan 2025. Iginparayo gihapon ni Marcos ang hailarom lahan i-administrasyon nagkamayadahin seryosong investigasyon mga nagkapipreso ngan pag-freeze ang mga bank accounts kasumpayhan kontrobersiya nga una nga gindeklarar ni Representative Rolando Andaya Jr. hatun tuig 2018. Duwag pa ni Marcos kinahanglanhin reform ha istruktura ngan pamatasan matungod kay hilarom na ininga sistema hin korupsyon. Kadungan hini ginbasol ni Marcos si ani Presidente Rodrigo Duterte matungod han kawarin niya aksyon han maanomalia nga flood control project sa durante han niya administrasyon. Matungod han kawaray aksyon ni Duterte an mahugaw nga corruption scandal in ginlilimpyuhan niya na han Marcos administration. Ginsusnan ni PBBM Hidigong nga iyala ginpiyungan an ghost flood control projects bisan kun maaram na hiya temprano pala han iya termino. Ini nga gisasyahan nga higayon nga ginsusnana ni Presidente Marcos si anay Pangulong Duterte matungod han pangurakot.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Okay, 5. Wala nun balik na national ni Rodeo Johan. Mighty C. The Alkaline. Vitamin C.
0: Balita International.
1: Alas 21 na siya naman nga balita halang yaw alabnasan. Abre, U.S. President Donald Trump nga bumisita Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Sunod nga simana, mahuman ini magsiring nga maaram ang Prime Minister unhin o an boss sa erang kaduha. Matataboy ni habod ngan mga sumat, himpanibago ang atensyon, may unong tuldukan na ang gera kontra ha Iran. Sumalan usang opisyal han Israel, posibleng nga sayo pa kon hatiabot nga semana. Iton mao nga pagbisita tungod kay nakatalaan pa nga pumakadto hit Trump at Turkey para hiton na NATO summit ha Hulyo 7 ngan 8. Ginkumpirmar naman ang opisina ni Netanyahu nga nagka-istorya ng duha nga nagkasabot nga magkikita dayon ha Estados Unidos. Bisan pa nga apiking kalyado han Israel, dayag nga ginsusunod ni Trump ni Netanyahu mahuman ang pag-atake han Israel ha Hezbollah ha Lebanon nga naghulga haira peace talks kaupod ang Iran.
2: Katapusan nga balita internasyonal, igin sa urog han Estados Unidos anira ika 250 nga anibersaryo han Declaration of Independence didahan Hulyo 4, ipinaagihin mga fireworks nga flyovers haluyuhan makusog nga uuran nga nagdurot in brownout hapira nga mga states. Gindeklarara ni US President Donald Trump pa selebrasyon ang pagtikang han iagin sisiring nga Golden Age antes ang pagpalupad han bago nga mga Air Force One fighter jets nga fireworks display. Una na nga nadilatar ang mga selebrasyon durot na duro kapasuhan panahon kundi inanawagan hin New York City Mayor Zoran Mamdani nga dirilaani gumawa sa tagsa-tagsa nga panimalay matungod han delikado nga panahon nga sumaka na 41 degrees Celsius ang temperatura. Ang Hulyo 4 ang makasaysayan gihapon na para sa Pilipinas kundi in gindudumdum ini kumo Philippine American Friendship Day nga nagpapakitahan maiha nga relasyon han duha nga nasod.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Kagay 5, ito naman balita international. Dito kay Johan Klinika D3 Bio. The Superfood Supplement. Kagay 5, tika nga nanimo kito Genic Diet. Inom han Klinika D3 Bio. Agod pagpulsan. Napakadamo nga benepisyo. Panlawas sini.
0: Balita. Wow.
1: Ato naman balitang kakaiba. Ano daw la kung epektibo ini nga warning ha mga motorista o mga nagmamaniho hin bihikulo. Mga kakaifive, ginhimo nga warning ano sa nga lungon. Nga iginbutang ini ha istante hanligid han na Binggit Nueva Vizcaya Highway. Sakop ini nga lugar han barangay Ambuklao bukod Binggit. Ato na Pilipinas. Nakasurat ha ilalom han lungon nga maghirot tapag maniho kay uusala ang kinabuhi. Magsirbiliwat on timing nga pahinomdom nga sumunod habalaod ng trapiko nga paghatag ng importansya kinabuhi samtang aada ka hakalsada. Ang pakianaya na pati unan uman kung gabi na. Bangin may mahadlok lugod hiningan maging kausapan. Disgrasya! May nagkomento naman, hausang media nga nagpost ni nga ka-eroman, kunoan motorista nga masasakto nga magugubaan sa rakyan. Hamis mo lugar kung nakain itong maungalungon samtang gabi. May usaliwat ka nagsiring nga bangin lugod mahipausan mga motorista nga maging hinungdan han aksidente. Pero siring naman han barangay local government unit BLGO han Ambuklao nga an ira pagbutang hining lungon indiri paghadlok han mga naagi didto nga motorista undi ni in pahinumdom haira kon anong posible maraot nga idurot kun diri maghinay hapag drive ngan diri sumunod habalaod trapiko.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Kakay 5, na doon balitang kakaiba. Dito naman ay Johan. GTX Liniment Oil. Sakto ang init, sakto pa ang lamig.
0: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
2: Samtang hato naman na balita negosyo, pahibaro para itong aton mga motorista, nakatalaan ang panibagong pag-umentohan na presyo itong diesel yan nga simana, samtang magpapabili naman ha pareho nga presyo o guti nga pag-ios basara pagbanabanahan industriya. Posibleng umigmawhin piso nga dahat 13 pesos kada litro ang diesel, samtang ang gasolina naman imposibleng humabubo o humitaasin ng piso kada litro ha Hulyo 7. Sumalakan Jetty Petroleum President Leo Belias, ini nga mga price adjustments indurotan naglabay nga pag-atake han Iran ha mga oil tanker ngan mga operasyon han militar han Amerika ngan Iran ha Strait of Hormuz. haluyohan pag-ubosan presyon krudo, matungod han paglaom, han maupay nga resultahan pistok sa Washington ng tirana, padayon naman ang pagsakahan presyohan diesel, matungod han kakulangan na han supply hini. Samtanga, ang presyo naman han gasolina haasya, inagpapabilin, matungod nga dako, oko na, matungod han dako nga demand, hariyon, nga han limitado nga export at ika nga China, nga na napupugnan ang pagitaas ini, matungod kay sadang ang supply.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Maha K5 ang balita negosyo, Induro Taihuan Klinika, Deo Fresh, Deo Roll-On.
0: Balita Sports, Sports.
1: Alasize 97 na at naman balita pa ang kusog mga K5, Pinoy Billiards player Carlo Biedo, kampiyon ay Indonesia 10 Ball Open. Samtang, he Justin Brownlee. Kiri mga kapagmulay ha Gwendolyn Gilas kontra Australia. Yan na nga adlaw. K5 Kevin Susana K5 mo.
10: Good news nga bad news kita yan na mga ka-K5 hato ni sports balita. Unahon tahi Justin Brownlee nagtika kurela iton kabutangan han Gilas Pilipinas. Yan ang adlaw, igkakaat banghirahan Australia, di na nagpapadayon nga FIBA Asia World Cup Qualifying Tournament. Dere makakagmulay, hi Justin Brownlee, yan ang adlaw. Sumala, hansamahang basketball ng Pilipinas, hi Justin Brownlee, inagaantos, hin hamstring strain, di na iya bitiis, nga naghuhurubag liwat, an iya wala nga tuhod, tungod han tinatawag nga peroneal tendinopathy, ngan cartilage defect. Tungod hini, dere makakakita hin aksyon ni Justin Brownlee kontra han Australia. Didahan Biyernes na perde ang Gilas Pilipinas sa New Zealand. Gan hi Justin Brownlee in 5 points laan na score. Ngayon, labot la nga mahugot ang depensa sa New Zealand. Hadtong adlaw, naghuhurubag na ang tuhod ni Justin Brownlee. Nganya naliwat ng adlaw, indir na gudhi makakagmulay kontra han Australia. Nga diliwat kitahan maupay nga balita kay usang Pinoy ang nakadaog hin torneo didto halangyaw nga labnasan hi Carlo Biedo han Pilipinas amo naging kampiyon han katatapos pala nga International Indonesia Open 10 Ball didto ha Jakarta iya pinerde aniya igkasi Pilipino nga hi Paulo Galito ha score nga 10-9 naging mahugot an ira kompetisyon pero an veterano nga hi Biedo amo nakadaog kontra han Bagito nga hi Galito. Sa ring pamanhan 42 anyos nga Biedo, dako ini nga pagpasalamat nagtikadamula aniya collection hin mga tropeyo nga ginlalakipan hin duha nga World 9 Ball title usang World 10 Ball title, World Games gold medal, US Open na kampyonato ngang tulo nga mga medalya sa Southeast Asian Games. Sports update durutan Mighty C. The Alkaline Vitamin C. Ini ka K5 Kevin Chosana parang kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ng kaliawan na siyudad ng kakloban ng bugos kasinirangan Visayas K5 News FM.
0: Balita Entertainment. Balita Entertainment.
2: Alas 6:30 na para ato na Balita Entertainment. Waray nakapugnihan mga marites nga matouch han anunsyuan youngest o puto nga anak ni Queen of All Media Chris Aquino nga hibimbi han nakarawat na niya an iya gisasyahan nga sweldo. Tikang ha iya guest hosting stint hausa nga sikat nga noontime show. Han pakianhan ko ninoan iya syahan nga ititreat dahil nga bumoto ni Bimbi nga may mom of course samtang malipayon han iya may baruan nga in cash igahatag an iya sweldo. Antes pa makuha han kabat

0: sa Alagang Dala ng DTX sa Beauty Show.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Alas 6:31 na, mga K-Fabi pala na batian ng mga katukiban ng DTX 500 Morning Newscast. Inang adlawan Lunes, Olyo sa Iis, Diyos Mil Batisay.
0: Ako'y ka-K-5, Carol Minino.
2: Ako naman, K-5 Oxemer Asidre, Banang Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko.
0: Ngan kaliawan na syudaran Tacloban, hanggang bugos ka sinirangan Visayas.
3: K-5 News FM.
4: Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: D3 Bio Health News! D3 Bio!
7: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
6: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
8: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio!
9: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
10: Ako na sab si Doc Ramiloy, ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
9: Hisgutan na to ang D3 Bio. Unsaon man ini pagtabang sa inyong kakapoy.
10: Uy!
9: Kung wala kay energy, unsa may epekto ani sa lawas? Mga bagay nga dili mabuhat sa plain D3 pero kayang-kaya jud ni D3 Bio.
10: Ang chronic fatigue syndrome, Sir GP, resulta sa mga underlying sickness.
9: Oho.
10: Kung sige ang inflammation sa imong lawas, kulang ka sa tulog, na kay multiple sclerosis, diabetic ka, may cancer ka, samot na kung kasulay kag trangkaso, tungod na siya sa inflammation, Sir GP, sa sulod sa atong lawas.
9: Kining...
10: mo na nga kinahanglan jud nga mag D3 Bio. Bio ka, Sir GP.
9: Mm-hmm. Ang D3 Bio makapugong jud sa halos tanang sinyalis ug sintoma sa gitawag nga chronic fatigue syndrome. Saon?
10: Yes.
9: Number 1, ang D3 Bio naay gitawag nga medium chain triglycerides nga gikan sa extra virgin coconut oil. Kini siya gahatag sa diadiyang dayon nga energy sa imong lawas.
10: Ang buhaton, Sir GP, kung gakaon ka, unya gikapoy ra gihapon ka, galuya, unya gasakit, ayon lang pagkaon.
9: Mm.
10: Nga naman, ang imong gikaon muporma po na siya glucose, nya makapadugang sa imong inflammation.
9: Correct.
10: I suggest nga ang imong himuon nga source of energy, ang ketones na lang nga makita sa D3 Bio. Mamahaw kag D3 Bio, maniudto kag D3 Bio, manihapon kag D3 Bio. Sulayin ninyo. Lantaw na to kung dili pa jud ka maulian. Kay karon ang mga tao kaunom kapito mukaon sa usa ka adlaw.
9: Oh, mo nagiingong ketogenic diet, no? Sige kag kaon og good fats from D3 Bio. Now gyud mga tao dok nga walay undang ang kaon.
10: May pre-breakfast, may mahaw, dahil merinda, paliunto, merinda na po. Nya, manhihapo na po.
6: D3 Bio.
11: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio.
10: Sir JP, di ba ang paborito sa imong immune cells nga vitamin, ang vitamin C? Ang mighty C. Pero kung naa ang glucose or yung imong nga blood sugar, unahon kaon sa imong nga immune cells. Example, na ako'y cake.
9: O na.
10: Nya, inom sa akong vitamin C, Sir GP. Unya, kanang cake.
9: Unya nang cake.
10: Unya nang cake. Pero kung unahon ni mong kaon ang cake, nya, usa ka mo inom sa vitamin C, wala na naipikto.
9: Ah, siyempre.
10: Dili na tumatagad ang vitamin C. Muingon na lang to nga, busog na siya sa cake. Ingon, ana po ang brain. Pananglitan, nauna ni mong kaon ang tamis. Malipay dyan ang brain, ana. Unya, pag-introduce na ni mo sa ketones nga naas D3 Bio, dili na siya tagdon. Muingon na lang na nga ang brain nga, busog pa ko.
9: Pero, wala na dyan siya choice. Kung nag D3 Bio ka na, ugwa ka nagkaog mga carbohydrates.
10: So, mas nindot, unahon ni mong inom ang D3 Bio kaysa imong gikaong kanon.
9: Matagbuntag.
10: Especially ka ng sayos buntag, Sir JP. Wala ka source sa glucose. Unya, ang ketones sa D3 Bio, Jod, ang unahon ni mong gamit.
9: Oo, ang ketones, gahatag, Jod, og instant energy. Gawas, ana, limpyuhan pa, Jod, ni ini ang imuhang brain sa beta-amyloid plaques. Maudyod na'y pinaka-the-best. Gahatag na siya instant energy, gilimpyuhan pa jud imong utok. Unya, asa man ka makakita ng food supplement sama sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil pa lang sa D3 Bio, daog na ka.
10: Ang pinakanindot, ani, nga usa magsugod ang imong Alzheimer's disease, pasabot nga murag naa na kay type 3 diabetes.
9: Ay!
10: Mo ni ti mailhan ngang imong brain wala na nang inhangla glucose para sa energy.
9: Oh.
10: Mao na kung imong gipagutman imong brain kay wala na nimo gipakaon sa kinanglan niyang kaunon, imo siyang hatagan og ketones nga gikan sa trabayo aron mo balik ang iyang function. Na adyoy epekto ning tanan sa GP. Ingana kanindot ang trabayo adunay mga contributing

0: factor sa gitawag na itong chronic fatigue syndrome.
1: Oh.
0: O ang pinaka-importante dyan na ko, kung nga naman nga ang tao, nga paminaw niya, okay ra siya, nga nung galuya man siya, kay man ang viral load ni mo nagsaka na.
1: Mm.
0: Wala ra ka na kay balo, nga ang viral load ay ni mo, gasaka na pag-ayo. Mo nang kinahanglan magditribayo ka na, aron mapugngan ang mga virus nga mustay sa atong lawas. So, ditribayo na Sir GP.
1: Wa na tay oras Doc Ramilo. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Doc Ramilo oy mayong panglawas ipadayon.
1: Dili abusuhon.
2: Ditribayo.
3: Ako si JM. Ako jud kay tabang no ang ditribayo tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: Ditribayo.
4: Ang D3 nga may visio.
2: Ang visio
4: nga may
2: D3. Apalit sa mga butika.
4: Ditribayo.
2: Ditribayo.
4: Health News.
5: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City, Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ng Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, PMed Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch, ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products trading along Kerner Kaibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May kumso!
8: Oras sa K5 News FM, alas 6:39 na oras, ginpadangat tayo ang DTX 500!
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
9: Number one!
6: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
11: For all, those problems. The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.

0: July 6, 2026 in the new KK5, Edward Sanyagan. Welcome hining ikinadagang a programa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Kumusta mga hinigugma ko nga mga manmarati abugos nga sinirangan Visayas, din yung sudan ng Tagloba at natin mga nagkikitabaya Facebook and YouTube Live worldwide. Ipinagit na natin official Facebook page and YouTube channel K5 News FM Tacloban Digital. Nagpaka-remedyo na ba mga K5? Sige na pagka-pag-remedyo. Or baga di pag-remedyo pala, ano niyo ginandam nga remedyohon niya ng adlaw, hirahin nung liwatan niyo bagaikin ka-remedyo. Ngan ikaka-remedyo pala kung baga di pag-remedyo. Ngan kung sige na tremedyohin o itong iyo bagaikin kikina-remedyo mga K5. Ikaw, Kakipam Edward, nakaremedyo na mahitungod kay breakfast is the most important meal of the day. Unahan nga tanan, kaya yun anayin natin at magagin kartan itong panahon. Yan ang adlaw, itong Lunes. Sano ka mulo makatayo, tagsa-tagsa nga mga panimalay para itong iyong mga lalakton. Ano man itong iyong mga destinasyon, hain man yan ang adlaw, kamumakanto. Kadi yun anay nadal ito naka-latest na weather forecast. Ito na pag-asa. Waray Bagyo nga aanhiya Pilipinas. Waray. But kadi yun nadal ito na general weather forecast. Yan ang adlaw ito na Lunes sa mga K5. Ito ang ridge of high pressure area extending at extreme northern Luzon mga K5. Yan. Ining ridge of high pressure area mga K5. Ha? Pero ang bagyo nga Bobby porbida mga K5, kumbaga naapektuhan kita din sa Pilipinas, ano? Itong tropical cyclone na gawas itong Philippine Area of Responsibility International name, Super Typhoon ini, ha? Super Typhoon Bobby! Nasipatan kanina, dahalang alas 3 sa mga gahon, nakatwa 2,355 kilometers east-southeast itong Luzon, mga K5. Badaot kakusgon nga hangin, makaharadlo kini nga bagyo mga K5. Mo pinala kay palihis an iya biyahe hini. Porbida 215 kilometers per hour ngadto ha pagsubasko nga 265 kilometers per hour. Porbida kun baga nahagip kita din sa Pilipinas, nagpanorte o garing ini mga K5. Mamay kala itong subasko 265 kilometers per hour. Nagios west northwest at 15 kilometers per hour. Mahinay pagunit biyahe mga K5 hining pagtaga Bagyo Bobby, ha? Pero ang mga lugar Micronesia na apektuhan, so for example ang Guam, nga iba pa nga mga isla nga sakop ang mga teritoryo ng Amerika mga K5 na apektuhan hining pagtaga Bagyo Bobby, ha? But warahin ni problema, warahin ni epekto ha atong din sa Pilipinas. Itong Metro Manila ang ibang aparte, ito na itong nasod yan ang adlaw, maapektuhan din ang tinatawag na localized thunderstorm. May mga higayon nga magiging madampog ito na itong kalangitan. May puruhan liwatin yung patsara nga pagtarahitingan baguran, labi na din itong kakurulpon mga K5. Ha? Para na itong mabiyahi liwat, hakadagatan yan ang adlaw. Itong forecast, itong coastal water condition mga K5. At itong mga mangirisda, mabiyahi, ha, mga barko, yan ang adlaw. Adi itong pinaka-latest forecast. Itong magiging kartada, itong atong kalalaudan mga K5. Nasiring didi, itong eastern section. Itong central Luzon, southern Luzon, ngan Visayas, upod kita. Dini atong rehiyon mga K5. Nasiring didi, light to moderate or slight to moderate la. Itong magiging kartada, itong atong kalalaudan. Pinakataas nga baludad, ha, mga 1.5 meters. Ito nung sumahit pagtansya, ito pag-asa mga K5, okay? Ito na itong temperatura yan ng adlaw, magmumulay 33 to 34 degrees Celsius. Ang pinakabubong na temperatura na i-record kanina alas 5 ang magahon, nakada 25 degrees Celsius. Ang adlaw sumidlit mga K5. Nagpakita yan ang kagahon, din yata Globan, ngan din yata sinirangan Visayas. Sumidlit alas 5.32 kanina. Matutunod liwat mga kakipa pala 6.30 niyan. Hapit itong kagabihon. Yan. Din hatakluman. Nagpakita taring araw as I have said. But may mga purupurug hihapon nga dampog nga atong magkikita kalangitan mga kakipa. But ito na itong temperatura na 26 degrees Celsius. Ito na itong air quality. Yan ang aga fair mga kakipa. Ito na itong Goodman cloud cover, ada mga 60 to 70%. Ito na itong kalangitan in may mga puro-puro nga mga dampog mga K5, ha? Kung baga mapakyan na kamay ng chance at patsara nga pagdarahiting at paguraan niya ng adlaw, may da puruhan bat niyan hiton kakurulpon mga kakipay. Oo. Nauran niya na pag-aabotin ng kakurulpon. Siguro di man sandag but dito ako numauma mga kakipay, duha na kadlaw. Hana nakadto ako kada kulup na uran. Ba't paburliwatin ito na itong mga iging tatanom? Oo, every time nagkakadahin yung mga paguran, labi na akong naka-experience sa kitang halabang huraw or halabang katsirak mga kakipay. Yan, nagpaparakpak itong mga tanom kung hirain na nadidilig-diligan mga kakipay, ba? Oo, so amon kabutang ito na itong panahon niya ng adlaw. But generally, ha? Magkakada kita in fair weather condition!
1: Puro de los Pueblos!
0: Oras mga kakipay, wala 6:46 na. Oras nga ginpadangat hayuhan na Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Ngayon ng adlaw, magpapadayon itong ira libre nga check-up. Yan, katapusan niya ng adlaw, hining era schedule para itong na libre nga check-up. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Yan, on a first come first serve basis ini sanglit. Atong bagawaray ba makahabol han libre nga check up yan at katapusan nga adlaw. Yan. Idon sunod liwat aden het bagay nagikatarapos sinin na bulan hinin Hulyo bantay luwat ni idon bagong schedule, okay? So haeman na himumutang ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center dahira Avenida Veteranos nga mga dalan. Siyudad hinin Tacloban na andiyas na itong main gate ngan main entrance itong Divine Word Hospital. Yan. Ngan na kung baga makahigayon ka mo paggadto ha klinika, pwede gihapon ka mo baga pumalit na lahan mga dekalidad ng mga produktong herbal. Okay? Nga naglalaki ba na DTX 500 ang pinakasuperior nga source and antioxidant and Mighty C, the alkaline vitamin C. Ngan sugan man ang Klinika D3 Bio. May vitamin D3 ka na, pwede ka pa virgin coconut oil. Available ini ha Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch hanga tanan nira nga mga branches liwat nationwide ngan ha mga parmasya ngan mga butika mga gagibay. Oras alas sa 6:48 na Kakipay Edward, kinagremedyo ka naman. Ano na imo baga remedyo? Yan ang aga hinin Lunes. Hindi kita gawas pa ka-remedyo doon nakagmatagad kita on time but para di kita masyado nga nagdadagmit, di kita masyado nga nag-aapiki. Hindi nalang kita gawas mga ka-K5 sinabuan nga pata hinimbaboy mga ka-K5. Nga may ada cabbage and naging panisan natin yung ginisang sigadilyas. Yan. Oo, naglalao makabalito nga kamo nagpaka-remedyo naghihapon niya ng adlaw di man pirmi nga baboy at sura mga gagay-fay. Baga pakuang gadla, baga pagusto. Okay, yan na, gina-alternate ko inin pagkakaon hin rice, diri pagkakaon hin rice. Medyo hapit na ako, hito na akong ideal weight, okay? So, di na maiha, okay? So, akong ginihinahinay pagbalik pagkaon hin carbs, but limited gihapon. Oo, nalikay kita kainin kanon, nasusubrahan nga ni, napraprocess nga ni ato niya, nagiging glucose, asukar. And usang hinungdan, hinin mga damo nga sakit, halawas, di rila diabetes. Ha? Inin, diabetes, deadly, kay damot iya complication. It usa pa, inin pagkakadan in fatty liver, it's all about aton mga pinanganggaon, okay, sobrang asukar. Mga tinapay, mga cake, once in a while, mga, you know, processed food. Naaran at mga kabataan niya na pagmamata, hotdog. Di nga ni longganisa or mga dilata, mga gagipay. Sanglit inin mga kabataan niya na madali magkasasakit. Oo, atong baga nagiging obserbasyon mga gagipay. Bata pa may danay diabetes, bata pa nagda-dialysis na, bata pa na stroke na, bata pa na heart attack na. So inin may kalabutan, hiton lifestyle, yan ang mga panahon, labin hiton aton mga kabataan, okay? Puro na fast food, wakadam unprocessed food, and sedentary na lifestyle. So meron ka nga nga sedentary, kulang na hinagios mga kakipay, yan. Labi na kung nahuhuk na computer, nahuhuk na cellphone, naglilingkod na lang, naghihinig na lang mga kakipay. Aba daw, diri pa maupay itong diet, waray pa physical activity na duroy, mga kagipay.
1: Puro Delos Pueblo.
0: Balita, wake up call ini para aton nga tanan niya na anong nagtitika bata ini nagakadahin mga grabing sakit. Oo, sanglit ko baga may napahigayon nga ma-modify inin lifestyle. Labi na inin mga kabataan, kinhanglang good mga nanay, tatay, mama, papa, daddy, mami. Okay, tsahan good nga magtututdo, hininhimsog nga panlawas, nga na eksakto nga pagdiremedyohin mga remedyohon mga gagaypay. Hapanimalay good iton, mga kag-anak good iton.
1: Puro Delos Pueblo.
0: Alas 6:51 na mga kakifive, ano't mga balita yan ang adlaw? Siyahan nga balita, balik na ha face-to-face classes ang eskwelahan ha San Jose National High School. Duha ka simana mahuman ang deadly and one of a kind for the book nga panitabuhan shooting incident ang mao nga eskwelahan.
1: Puro Delos Pueblo.
0: Duha ka simana ang naglabay kahuman hadtong shooting incident. Balik na itong face-to-face classes sa Dida San Jose National High School. Pero para doon mga kabataan, mga ka-K5, nga waray pagod ka uli eh, gulpi ang naging trauma haira. May tungutan mao nga panhitabot diri pupugson nga umatinder itong face-to-face classes. Tatagan lang rin baga espesyal nga pagtagad, but mabalik na rin pag-aram mga ka-K5. Bisan kon diri hira mabalik nga duha eskwelahan.
1: Puro Delos Pueblo.
0: Nabag-o ang pamaagi han pangeskwelahan na diri la dinhi aton. Habugos nga Pilipinas mga gagay-5 mahitungod hini nga panhitabo. So, kumusta man ang mga kabataan naka-recover na ba nga traumatic experience? Ang mga teacher, ang mga kag-anak. Labi na atun mga teacher bangan atun mga estudyante nga didto gud haira natabo an napanmusil mga gakipay. Diri ton harumamay nga inen you know i-recover mo nga makabalik nga to normal nimo nga inen you know pamahong-pahong mahitungod hadto nga panhitabo mga gakipay. And ako nagtutuo and nga it will take some time para mabalik ka normal adton mga naapektuhan nga mga kabataan, teacher ngan mga kag-anak han mao nga panhitabo.
1: Puro Delos Pueblo.
0: Anot na bag-o kahuman hatong insidente didasulod nitong eskwelahan. So niyan may dahaton report ni KK5 ba Carlo Arisgado unahon nato niya mga KK5 hininga opening of classes. Yan nga aga dito ha San Jose nag-abrinat klase ha bugos nga Pilipinas but you know, pag-aabri pala, nag-urundang dayong dida San Jose National High School, may tungod hadtong panhitabo, okay? So, itatawagan natin niya ni KK5 Carlo Arisgado via messenger nala, KK5 Milton and KK5 Jeff para ipadangat natin na din pinaka-latest sa development tikang dito San Jose National High School, mga KK5. Ay, iba pa nga mga balita, yan ang adlaw purbida na ano na ba yun kalibutan? May nadakpan nga nanlulugo sin ayam, mga KK5. Anong ini ng kalibutan dito anibong inihinintakloban na tabo? Nag-iinaraba ang ayam mga kakipay. Agi daw, kaginlulugos na ngayon. Bisita la pagod ini nga lalaki, dinan usang nga panimalay. Kay para herabaga mag-inom-inom ba, magbuhay-buhay mga kakipay. Ada kay nag-iinaraba ang ayam dito na ngayon hirasi ar... Ano daw la doon itsurahan ayam? Ano daw nga klaseng lahi inin ayam mga KK5 nga na in love man ang lalaki? Ano na kanahan iya hunahuna mga KK5 nga magighilawas at doon ayam? Purbida good man inin aton kalibutan mga KK5 ano? Niyan, tatagan natin higayon nga mabisita ini nga lugar dito ha anibong. Ano dalot ikakaso hini mga KK5 hiton mga otoridad? Ha? Pwede ba ini rape? Pwede ba ini frustrated attempted rape mga KK5? Kay di man ini tawo or ini ba in mahingangad to yung tinatawag nga animal pakatalapas hinin provision hinin animal Welfare Act, mga kakipay.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ano daw lang ang particular nga provision din at Animal Welfare Act? Ito ni kakaso, I mean, isa-side, kumbaga sasampahan ng kaso ini nga lalaki. Ay, nako, naano na inin aton kalibutan, mga kakipay. Baadi liwat ito, usang hit and run kakulob. Patarawan liwat ini nga natabo nga hit and run, kakulob aga, okay? Di natakloban kay... Inin, may da o sa kapamilya, bago ni Rakuchi nga Toyota. Tikad to hira hasulangan. Kay para pabinditahan, pabindisyonan, mga kakipay, ang nairabag-o nga sarakyan. O ginaw, may naliwat nagmamaniho, ginaaligar nga nakainom nga babae, mga kakipay. Sa kay liwatin usang kutsi, bunggoon na balita o inin sarakyan nga Toyota nga inin ginmamanihoan, tikad to hiraha sulangan para magpabindita ni rasarakyan. Bunggoon na mga kakipay. Andra, nagpalanat pahira. Kay waray, pakabunggo, waray. Inin, magapagtagdahan na babae nga driver, an iya na bunggo. Nagpalanat pahira mga kakipay. Maupay na lang kami nakabulig nga o sa liwat nga motorista. Natapo ini nga nakabunggo mga kakipay din may San Juanico Bridge Area if I'm not mistaken. Ang rason ng babae kung kaya nung haya nagdadagmit kay gin iihi-ihi na hiya mga kakipay. Ang hiling ang kalibutan naton mga kakipay. Oh, nakadaghihapon ni Has K5 News FM Tacloban Digital. Kung baga, di rin ka muna kapamati ha radyo or wari kami ha broadcast kay, for example, Sabado or Domingo, mga special nga programming ito niya, ha? Pakadto ka mo ha K5 News FM Tacloban Digital. Okay, ito naman official Facebook page kay aato niyo makikita ini nga mga damo nga mga impormasyon pati ang video hining natabo mga K5 nga inin hit and run incident kakulop.
1: Foro de los Pueblos.
0: Hay ba pa nga mga balita nga ito kita halatos kita nasyonal yan ang adlaw. Titikangan na ito impeachment trial kontra ka na Vice President Sara Duterte yan ang adlaw. But waray pa hini ipipresentar nga mga testigo, waray pa hini ipipresentar nga mga ebidensya, mga dokumento. Kundi, kumbaga, mga preliminary pala ini itong pagdudumaraon ng impeachment trial kontra itong aton Vice President.
1: Foro de los Pueblos.
0: Oh, dapat paspasan ini mga kakipay. Basta tibuay matapos na ini nga unta makabalik na kitahan. Normal nga sitwasyon hinin pagdumara hinin na Pilipinas. Damo hinin problema hinin ordinaryo nga mga Pilipino. Pero itong aton mga leader... Busy rahin damo nga bagay nga ure man kalabutan hinin pa magservisyo publiko ong tanira haaton nga tanan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Badaw may dahurub-hurub pagpa-impeach kan Ombudsman Buying nga Remulia.
1: Foro de los Pueblos.
0: May hurub-hurub ang may nagplaplano pag file an impeachment complaint nga baga sa suportaran hinimpirang ang mga miyembro hinin House of Representative kung baga may mag-interest pag-file hin impeachment complaint kontra kan Ombudsman na Buying Remulia. Now, ano't baga mga grounds nga ira patatamakan nga masiring kita nga mga impeachable offenses? Kaya kung ano ba, pag-abuso itong gahom, pag-abuso itong poder, or pataka lang pag-pinan-file hinin mga kaso, hinin mga prominente nga mga in-personalidad.
1: Foro de los Pueblos.
0: Nakakitrabaho itong ombudsman, mga kakipay. Do, di man tumalilikyan nga mapopolitika gayod ini nga mga pamag-file, kaya normal na itong mga kakipay. Kaya itong mga nahidadabi, hining ang mga kasong agin pa-file itong ombudsman in puro mga politiko.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ngandir itong malilikyan nga itong Office of the Ombudsman nga unta magiging apolitical, unta magiging impartial, magiging patas ba? Dit malilikyan nga maggamit hinin pamulitika ma-weaponize kontra hinin mga panguntra hinin administrasyon hitong presidente naton Bongbong Marcos mga kakipan. Dere itong harayo and nahinanabo na ito niya na pag-weaponize itong ombudsman. It politika sa ring gupahayo permidin ni given na ito niya. Taka kung may dangay ang basihan, oo, para kasuhan. Oo, bisan pa ito politika mga kakipan. Kung may mga sufisyente nga mga ebidensya, rason kung kaya nung naging kasuhan o kakasuhan ninyo usang opisyal, either elected or appointed official mga kakipan. Amo ito, ito nagiging problema. Iton sugad hini mga kakipaib nga sitwasyon. Takay hibuying rimulya, di naman makontrol hini nga iya mga panfile hin mga kaso. And nag-iisip iton pira nga mga magbabalaod, di nga ni natin makontrol, di rin nga natin mabil nga ni pamaagi. Pangungubuson kita hini pa magpile hini kaso. Oh, kaya na, di ba, ginfile na yung kaso si Marcoleta. Pati ang tulo pa nga iba, opo din yung usang kritiko hiningin administrasyon nga numero uno yan ang supporter itong Duterte camp nga hianay Congressman Mike Defensor. Kinasuhan, himplander, opo ni kan Marcoleta, pati human trafficking, mamamay kalahiton mga kakipay. So, kung di rin na makontrol, hibuying Remulla kay it ombudsman o sa inihiton mga impeachable officers as provided for in our constitution. Matatanggal na inihira ipinagin impeachment just like the president, vice president, yan. Mga nagmamangulohin yung mga constitutional bodies. So ganito ang ombudsman, okay? Itong Supreme Court Chief Justice and the associates of the Supreme Court. Mga impeachable officers or official itong hira. So hibuying Remulla, kung di rin magkukontrol, damot makakasuhan nga mga labi na anin mga panguntrahin ng administrasyon, dako nira nga problema. Dako nira itong problema, hibuying, kay kung baga pag-interesan kagod hinin ombudsman mga kakipay, magdudumara rin investigasyon, case build up. Bislat kasuhan kahit yung plunder nga non-bailable mga kakipay while gin na bibistat im kaso, priso kalaanay mga kakipay. Well, magpipitis yung kakorte nga makagpiansa, iga-argue mo dito nga maluyat ebidensya kontra imo and then imo kukumbinsiron itong korte nga dapat papagpiansahon ka. But while nagpapailarom kahit nga proseso mga kakipay, priso kalaanay. Kay plunder man ang kasong again file ay mo. Inihibuying Remulla magsiserbiin hin 7 katuig. So kung na-appoint hiya last year, okay? Kay fixed itong term hiton ombudsman, fixed 7 years. So malalakip pat sunod nga administrasyon kun hinumat malingkod nga presidente nga sakop pa hiton gahom hiton ombudsman. So kung last year hiya natudlok nga ombudsman, okay, 2025, 26, 27, 28, 29, 2030, aad to pa buying Remulla malusa na pwesto 2032. Mamay ka lang ito kung mga problema, hininga na. Gumait mga panguntra nira mga kakipay. Oo. Pag siguro lang ka mo nga biska mo na kontrahin ng administrasyon, wari ka mo mga batal, okay? Kaya kung may da ka mo mga batal and may da mga basihan nga klaro and ebidensya or patatamakan para pangasuhan ka mo, amo ito itong problema. Kaya given naman gayod nga politika ininga tanan, kahit namulay, hininga murumlay, politika. Paglikay lang, waray ka batal, okay? Waray ka mga binuhatan nga diri maupay. Oo, nga waray mo maitaguhin maupay, mga kakipay. Oo, katapos mga binuhatan mo nga may disupisyente nga mga ebidensya nga inin na pwede magamit kontrahin mo, di dahil itong pamulitika, mga kakipay. Oh, kibis ka pa sumiring, it's politically motivated. Okay, granting politically motivated. May ebidensya ba? May sufficiente ba nga basihan para kasuhan ka? Kibisan ko nito in pamulitika, pero may dangan ebidensya, tudas ka! So, siyempre, inin maapektuhan, okay? Or naapektuhan na hiningaganap yan na ni Buyeng Rimulya, ang aton ombudsman. Mag-iisip na hira mga kakipipe, ano daw nga pamaaging matanggal ini dinama sa Rosa Yukay, maihat pag hinulat itong 2032, pag-uubuson kita hini.
1: Puro de los Pueblos.
0: Ambot kung may masalin hini ang Kongreso, kung baga amot, baga pag-iinteresan hini nira. Kaya kung nasa ring anay Congressman Kiko Barsaga nga itong House of Representatives in Crocodile Farm. Ngayon kung nasa ring Mayor Benji Magalong itong Baguio mga kakipipe nga mga 90% itong ato mga magbabalaod ha Kongreso mga corrupt mga kakipipe. Pero daw itong bagadiri mga kasuhan ni Buyeng Rimulya. Baga pagiging interesan niya mga kakipipe.
1: Puro de los Pueblos.
0: So, diri ito harayo nga posibilidad nga gininistudyuhan na ito niya na itong pag-file, impeachment complaint, haiya. Ngan kung ano nga mga argumento o mga ebidensya at paggagamiton nga pagbabasihan mga kakipag. Hiton nga impeachment complaint.
1: Puro de los Pueblos.
0: And may da ba kaha, amot pakihanin eh. May da ba mga congressman nga baga magi-interes hini? Kaya na itong dynamics itong aton pamulitika just like han naglabay nga mga administrasyon. Kun hinot presidente ngan kun ano nga partido itong iya ginirepresentaran han iya pagdaog aadto nga tanan nagakaragbuyon. Itong haros nga tanan nga mga politiko or political parties labi na dida House of Representatives. Diri man hira magbag-o hiton era political party but makikialyado hira hiton partido hiton sitting president. Sugat so, ito na it naging kultura hiton atong pamulitika dinhi sa Pilipinas.
1: Puro de los Pueblos.
0: Now, yan na, may maging interes ba nga mga miyembro hiton na kongreso nga suportaran in impeachment complaint kontra kan Buyeng Rimulya mga kakipan? May dito puruhan. Kay siyempre, damo siyahan, damo it magkakaapektuhan ng mga magbabalaod ha Kongreso. Nga, kay kung tinuod nga 90% mga kurap, or kung siring panin, anay Kongresman Kiko Barsaga, Crocodile Farm in Kongreso. makaalyado ka, diri presidente, pwede, kung pag-interesan ka, pwede ka ipailarom in investigasyon, case build-up itong ombudsman, kasuhan kaliwat mga kakipan. So itong mga daan na guilty, itdaan may mga binuhatan nga mga miyembro hiton na Kongreso, mag-iisip uugod man ano. Bangin ka diri pala haaton pagpasakahihing kaso and eventually papasakahan gihapon kita. Kay ano nga diri naton sa suportaran ining pagpatalsikan Buyeng Rimulya. Di ba? Oh, and oy, anay, Hibongbong Marcos pat presidente. Pero mag-iisip na liwat inin mga politiko, aw, kay di nat maiha, malusad na ito pwesto. Kay as a matter of fact, kahumanhin niya na nga tuig next year, election year na. Lord, kanong election year naman, nga 2028 pa man, itong election, hit presidente, pagka-presidente, nga ibang mga opisyal, itong gobyerno. Kay next year, October next year, filing na liwat itong Certificate of Candidacy.
1: Puro de los Pueblos.
0: So, di't malilikyan nga maging ikonsidera itong atong presidente nga lame duck president. Okay, may nakagahom, pero kada adlaw nga nalabay, itong imo gahom na ibanan, na ibanan, na ibanan, kay di na maiha matapos itong imo term of office.
1: Puro de los Pueblos.
0: So, ito mga maapektuhan hini. So, gan, for example, kan na former Speaker Martin Romualdez nga ginaadman na yan na inin pag-file hining kaso kontra Hayuya may tungodhan aligasyon na niya paghidabihan flood control anomalies. Siyempre, mamimiling hiyap itong pamaagi kunti paunan o nga makakalikay hiya nga makasuhan mga kakipay. And usan hiton dida, ipagliwan hiton ombudsman. Kumbaga amo ito nagiging hinungdan hini nga stress nga ginatubang hiton former speaker mga kakaypay. Ngayon itong posibilidad nga kung plunder itong kaso i-file haiya nga pag-amot ha korte, magsiring itong korte nga waray hinipiansa, badaw nga haw. Iton aton speaker, former speaker of the house, representante itong siyahan nga distrito and lady, mapaparihas kanda Jingoy and kanda Bong Revilla and kan Marcoleta kung may nanamandamiento di aresto ng ipalusan and then masering waray pian sa mga kakipay. Badaw mga ngahaw mga kakipay. Question, may na pa ba influence? May na pa ba sufficiente nga suporta at itong former speaker? Nga may ada mag-endorse or mag-initiate pag-impeach itong aton ombudsman na Boyeng Rimulya. Kayo no, ako ha, loyalty is very rare itong dida nga lugar, itong aton kongreso hinin Pilipinas. Diri mo nga ni namatagan inin nga mga personal nga mga panginahanglan hinin mga magbabalaod. Diri mo na maservisyuhan itong era mga karuyag signon. Liliwanan ngan liliwanan kamanta hiton dida nga posisyon mga kakipay. Kay ito dida nga posisyon itong pagiging Speaker of the House, pagiging Senate President. You are at the mercy of your fellow legislator or lawmaker. May mag-declare nga nito nga tanan nga mga posisyon bakante, magdudumarahin eleksyon, panibago para itong Speaker, Deputy Speaker, Senior Deputy Speaker, mga chairman hiton magkalain-lain nga mga committee. May magdeklara nga hiton and may da sufficiente nga kadamo hiton mga magbabalaod nga maugo para yung pagbag-on liderato, magbabago iton mga kakipay. And kung tatagan mohin pabor, perme, inin nga tanan nga mga miyembro, labi na inin mga proyekto nga pagdadad-on nir nga tuera mga distrito, in the case inin mga magbabalaod ha kongreso. Okay kahiton mga kakipay. Pero the moment nga diri mo na, diri ka na pagpupulsan hiton mga miyembro hiton kongreso, pwede ka dida matanggal mga kakipay, may ma-motion la dida nga ideklara nga tanan nga mga bakante, I mean, nga tanan nga mga posisyon in bakante, ma-nominate dayon hin mga igliliwan, tapos ka mga kakipay. So, a minute question. Itong mga nagpapaluyo hini nga move pagtanggal kan Boyeng Rimulya, mga kakipay. Makaka-master ba hira hinin sufficiente nga kadamo para hiya in mapa-impeach? Amo ito dida, iton pakiana, mga kakipay. But it's possible, okay? Dako itporuhan iton, mga kakipay, nga inin matabo ito nga may mag-initiate yung pag-impeach itong aton ombudsman Boyeng Rimulya. Oras alas 7:13 na, kadiyon na rin natin itong headline ni Kakipay by Kevin Susana. Nga di, ito na itong chika la portion. Iyan ang aaga mga Kakipay. Sa iyo pang kagahon, naging padaran na aton ining mensahe ni Kakipay Kevin nga nahuring nasiring hiya didi. Ha? Kakipay Kevin, anay. Ah, standby lang Kakipay Kevin. Nakilala pa kami ni nga anay aktor nga Eric Proctoso. Ha? Nga dumako niya mga Kakipay. Yan na nag-iiba niya ito niya timbang kay ang chika ni Kakipay Kevin. Ha? Nag-iiban hintimbang na ni Eric Proctoso kay diri na niya nakikitan ang iya birdie. Pirmi ka daw hinimagamit in espiho Kakipay Milton. Ha? Kung sobra nakadako inintiyan, sobra nakadako ni imo boy ay mga Kakipay. Bangin sumirin kini, hain na ba ito? Kakipay ba, Kevin? Kimcho, naging makiawayo na daw yan ang panahon. Ha? Kaya nga naging makiawayo na daw ni Kimcho, mga Kakipay. Samtang Martin Nievera, nagakaabad nga ginsirutan daw kunihan Ginoo haiya pagkaada hen special child. Anong sala nga dako ni Martin Yabera, mga kapitan? May daban niya sala, handarahan niya pagbulag ngan ni Pops Fernandez, mga gag-ipipe. Ay, iningatananin, paghihingadayan natin, iningatan na programa Foro de los Pueblos. Yan ang aga, but before we take a short break, may daba ka mo mga mensahe nga ginpadarangan ni hi Francis, si Eden, nagkikitaha aton, hi Eric John Stoke, goods, praying for their safe and worry-free coming back to school. Hi Robert, oy pa di Robert, pari, good morning, complete night late. Mass shooting, kidnapping with murder, plus bestiality. May da pa alleged molestation in padi in sakristan. Uy, nagsiring ang archdiocese in palo para itong mga ginbolistya, ginbomolistya, hiningkapadian. Nga mga minor di edad mag-report ka muha ira kay di rin nira palalab yun ngan ira ini pan-iimbestigaron. May da ngayon mga padi Duarte nga sugan ito. Oo, may da kay mga tao la iton. Mga tao la ito nga may dagihapon nira mga panginahanglan nira lawas. Oh, so kompleto na kuno kita na si Kakipaib Rupert. Hiral Palacio, good morning Kakipaib Duard. Adi pa kusina nagaandam ng mga balunon Abril at talinga parahan pamatihan mga notisya. Hey Edmond Tabirara, maayong buntang Kakipaib Edward. Shout out, watching and listening from R.E. Glass, Kalubian, Leyte. Sulid ka K5. Okay. Maria Santissima, I am ginlugos na si Ring Francis. Kung nakakaya ka ng ayam, ano daw laan baga na kadhan iya mga imhadto nga mga panahon. Hirosa Maria Ibanez, mopeng nga aga, Elmer Petilla Vlog. Shout out kan friend Miss Joyce Tabones Katubaw, Evilia Barantes Capidos. Good morning, Sir Edward! Oras alas 7:17 na. Oras, ginpadanga tayo ng Extend Food Supplement for Men. Kukulangon, ano sa karound? Kung ikaw, inag-extend food supplement for men. Babalikan natin rin nga na programa Foro de los Pueblos. Kamalang pipirang mga pahibaro.
2: K5 News FM, championing the live of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
4: DTX 500!
6: Mapalit sa mga butika.
7: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Mayong adlaw po, Sir GB. Hinaot nga na-inom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir GP. Labi na dyan sa mga managtiayon.
7: I agree.
8: O sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama po ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir GP. Mm-hmm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
7: Oh. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
8: Mm.
7: Impotence o sterility.
8: Mm.
7: Kung may nguntag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak o makabuo og bata.
8: Di makahimog bata.
7: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
8: Monelison. Sayon ra man na, Sir GP, kung sperm count ra man ang problema.
7: Gusto.
8: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
7: Kadaghana.
8: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
7: May ra jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
8: Mm-hmm. Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
7: O kana.
8: Mumubo ang sperm count sir JP kung 10 to 20 million ra.
7: O ba?
8: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cell, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya, kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o MITC. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
4: DTX 500!
5: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naisakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayogin. Duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika.
7: Sa high doc dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
8: Correct.
7: Para makabuhat og bata ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikaduha, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
8: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga laki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala raga padaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapang daot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
7: Kana nga damage dok, resulta tungod sa bisyo.
8: Correct.
7: Sa pag-inom, pag-alak,
8: pag-sigarilyo,
7: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o MITC, isip superior source of antioxidants.
8: Oon niya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata sa JP ba?
7: Oh.
8: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o MITC. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar o ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman yun ginikanan nga pabaya radyon sa ilahang pagkamabdo sir JP. Muinom, manigarilyo, magdruga.
7: Kadagan.
8: Nga, mas taas pa yun ang oxidative stress. Sa kininga stage sir JP, pwede yun makurap ang oxidative stress. Ang din is a developing zygote.
7: Oh.
8: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinaay ba, utok ba, o cancer radyon di ay.
7: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
8: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o may TC nyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin baby.
7: Kana, kuha na dito panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
8: O ako na sab si Dok Ramil Oising, maayong lawas ang pingan.
7: Ayaw, abusuhan.
4: DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: Mga kaka-5, ha 578 Emporium, garantisado nga perme barato ang mga papliton. Sugadhan, mga ready-to-wear items, school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages, gift items, ngan iba pa. 578 Emporium, ang baton han mahal nga papliton.
10: Ang 578 Emporium in may mga branches, Hakatarman, Ormoc City, ngan Borongan City.
11: Mga kakifive, magtitindog ka bahin balay, opisina, or anuman nga struktura para hitun imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakanto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani lang kakifive News FM. Iyo mapapalit ang magkalinlain nga mga granite, rubbles, magkalinlain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, otak, stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City, or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
12: Priguas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga seat parlance ngan hirain na pabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
13: May ka
9: kasal, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon. Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
13: Mga sangkay, may pahabol ng libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center na Globan Branch. Tinikangan June 29, 2026 to July 6, 2026. Alas 8 to aga, tuptum alas 4, e medya itong kulo. Oo, libre nga check-up ha Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center na Globan Branch. Nga na imumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tingkam na ining mga pecha, June 29 to July 6, 2026, alas 8 aga, tuptum alas 4, e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.
14: E3Bio. Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
15: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
16: Ako po eh, Helen. Diyari ko, nagamit ako ito nga D3Bio kay maupit ang akong lawas. Maupit akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probaril wat niyo itong nga product nga D3Bio.
17: Ang pahayag ni Lynn Jorico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3Bio.
18: Para sa malinis na dugo,
19: DTX 500.
18: Para sa malusog na tay,
19: DTX 500.
18: Ayon sa mga eksperto,
19: ang DTX 500
18: ang may pinakamataas na antioxidants
19: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
18: DTX 500.
19: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
20: Ako dahil si Zyro, kusog kayo kung may namang kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix na may nakaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit niya diabetes, inom na kod ka mo DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix.
19: Papalit sa mga butika.
18: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
19: Ach!
18: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
19: DTX Beauty Soul.
21: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
19: DTX Beauty Soul.
18: Pamanit sa mga butika.
19: Extend Food Superman for Men.
22: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng ngay bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
19: Extend Food Supplement for Men.
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! may puso.
0: Puro Delos Club.
1: Oras mga kakibay, balas sa 7.29 na. Balik kita nga ito na programa, Foro de los Pueblos sa The People's Forum. Nagtikang na pagkaabot din mga estudyante ng ma-attender din nga era face-to-face classes sa yan ang adlaw. Balik San Jose National High School. And meron niyan mga kakibay, makaabot na ito ni kakibay ba Carlo Arisgano para maghatag itong report. Or pag-check na kan Carlo kung available na siya via messenger nila siguro para may nakita video nga makita para itong aton liwat mga nagkikita. Okay, hininga aton na programa yan. But while waiting mga kakibay, oh hello anay kan Padi July Galiera, kan Joel Kanyamaki, kan Kenny Kaubat. Hello Kenny. He Joy Candido Lyson. Good morning, Boss Duarte. Shout out from Habitat Village, Barangay 106, Santo Niño, Tacloban City. He Raymark Rodriguez. Shout out, Marlene Store. Tata, good morning, Sir Edward. He Marlene Lalausin. Hello, Marlene. Good morning, Sir Edward and Sir Kevin. Haradjul ako na mamati. Okay. Walang anuman ka K5. Oo. Sige, nga di kita atong chika la portion. Makaupod nato ni K5, Kevin Siosana. While mag-uulat kita itong report ni K5 Carlo Arisgado itong face-to-face classes na yan ha, San Jose National High School. I hope okay la and itong nga tanan. Okay, Yuki Kimen Rosiel, Sir Edward, it kasamok yan ha politika. It kasamok yan ha politika unit team. Kaya raman ane mag-usa. Katapos nagkabulaghira ka K5.

0: Good morning mga K5, happy Monday ha aton nga tanan.
1: Lunes na liwat.
0: Inaton
1: ta. Binipiro ka pa man pa di.
0: Permanente la ini tungod hit nga prime water. Mabutusan ug pagkakataluwas.
1: Niyan kay bangin available na itong mga taga prime water kay busy in hira.
0: Pero sige ganit nila pagtira na baho da mo ako nakikita nga nagsigitira mga pipe laying. Ko ang galaon tanga din yan mag-iniha kay doron nga pagsasakripisyo ni tubig nga issue din niya Tacloban.
1: Napaid good kita ito kay K-5 Kevin. Napaid kita nga napaid good kita.
0: Hay, makuan na ini. Makuha na pag-describe. Kay iba man ko din sa Pilipinas so inaantos lahat mga tao. Pero kung
1: hay imbis nga magdi-demand solusyon hindi nga problema ka kay Pep Kevin.
0: Pero kung hibit ka na so dako at kakaso.
1: Sus!
0: Pepe, klasut.
1: Klasut.
0: Boboroblegit mga apiktado
1: unfortunately,
0: para magkaso.
1: Ay, kaki Pep Kevin. Sige, balik na itong klase ha, Lady, Lady ha, San Jose National High School. Yan ang adlaw, ha?
0: May labot lahan ni Rakuan. May da program niyan ng alas 9.
1: O nga yan.
0: May da. Makadto... Yara Mayor Alfred.
1: Okay.
0: Yung Vice Mayor, Director hiton DepEd.
1: Mm.
0: DepEd City Division.
1: Okay.
0: Superintendent.
1: Mm.
0: Ngan may ada pa nira mga intermission number. Niyan nga alas 9. Itikang.
1: Baga pagpakuan ini. Pag-welcome hiton kabataan. And pagkaadabahin baga environment, baga normal na. I mean, after... the shooting incident, okay?
0: May dakuan mga ano ni entertainment number.
1: Okay.
0: Oh, niyan nga alas 9.
1: Okay.
0: Ambot la kun may dayan a flag ceremony anira ordinaryo nga ginihimo. Pero an may da program nga akon didi nabasahan niyan at alas 9.
1: Alas 9.
0: Alas 9.
1: Oh, ika-cover naton. Ika-cover naton ito.
0: Tumani ka K5 Carlo.
1: Mm.
0: Di kita maaram kun may dalayan na bangin magklase tubtob alas 9. Tapos ibalaliwat itong program niyan nga tatambungan na aton pinangaranan ng mga opisyal.
1: Okay. Anyway, sige ka K-5 Kevin. Okay, kahuman natin hining aton chika, susunod dayon natin ni K-5 Carlo Arisgado. Tikang dito sa San Jose National High School. But nakita na natin na natin live nga video kanina ni K-5 Carlo nga nagtikang na mga kabataan pagkasulod sa eskwelahan. Sige, K-5 Kevin!
0: Sige. Ayan na ngayon nga adlaw. Ang starring ng mga Pilipino. Niyan nga alas dos, impeachment.
1: Oo.
0: Pagka alas 6:30, Gilas versus Australia. Pagka alas 8:30, Alex Iala versus Pantone ang taga-Italy.
1: Wow! Kagibig, grabe ang pagtagadhan mga fans ang tennis. Han aton na Alex Iala. Didhan iya fight han champion adto taga Poland.
0: Ha?
1: Champion adto.
0: Anaan.
1: Ania pinirdi.
0: Oh, defending champion.
1: Defending champion Wimbledon. Porbida. Wimbledon is one of the most, I mean the most prestigious tennis tournament habugos nga kalibutan. Pinakakadaan ining ining tournament ining tennis nga dito gindudumar sa United Kingdom.
0: Kuan ito inin open ito yan ako kung magiging kampiyon kay an world number one nga ada-adida, gimperde gihapon. So nawara na didaan mga world number one ngan world number three. Kay world number three man anton gimperde ni Alex Iala. So ambot la.
1: May chance sa hi Alex Iala nga gido kada ako hindi nga dungog ka kay Pep Kevin. Ngay gahatag hatong sa Pilipinas. Baga makakabawi-bawi gadman kita ha international stage. Oh,
0: okay, kaaraudan man let nababasahan ni Red
1: Pilipinas. Oh, puro man la kaaraudan.
0: May da ko di again post ka K5 Milton. Dit akon ta kong personal nga Facebook.
1: Okay.
0: Magkaritin tennis at Pilipinas.
1: O ngayon.
0: O, niyan, kita na lang ka K5 Milton. Di ba may picture ni Alex Iala
1: nga? Nahapa?
0: Nahapa pag malaritriblahan bola.
1: Kurbida ka K5 Kevin.
0: O, may da pa.
1: Ang bilip ako hadto ang nakakuha good ang mga kudak. Ang nakakuha hadto ang mga moments. Okay? Nga mga photographer. Gul, bilip ako ka K5 Kevin.
0: Although, waret niya karitrib ang kuhan, ang bola dida. Pero makikita ang gura niya paniguro nga bisa nagahapa-hapa na hiya itong pagmalabalik lito.

0: Bola iya gun gini himo. Alex Iala.
1: Alex Iala, we are proud of you, my dear. Okay?
0: Anto man, oh, amo ito.
1: Oh, amo ito, Alex. Man, oh, oh. Oh.
0: May da pausa na.
1: Purbida ka kay Pepe.
0: Anto man, oh.
1: Purbida. Inin mga Pinoy, tagan lang sufisyente nga training. Suporta ka kay Pepe Kevin, ha? I have no doubt nga labi na sugan hini mga individual event. Oh. Okay, kita ka kanda YOLO.
0: Oh, kanda YOLO. Obiena.
1: Obiena. Okay, Manny Pacquiao. Tagan lahin na maupay nga suporta, magkada kita institutionalize to natin a sports development program, tagad ka mami kalakadami hini nga nakakawat nga kwarta. Bistla inin bilyon-bilyon nga 2 billion la kada to igparahin sports development program ka kay Pep Kevin. I have no doubt nga mag-produce good kitahin maupay nga mga
0: atleta.
1: Atleta.
0: Mga world class.
1: World class. Bis nga ni Bato nga dakot lawas may edad na super size sinta na mo pe pang nadalaga na hagdanan.
0: Maupay na kunit mga atleta Pilipino di the track and field. Pero may ginlalaan at hinwaran tabarest. Pero may kuno ito gold medal sa Olympics.
1: Okay, okay, Kevin. But you know, dako ini nga bagay para kan Alex Iala nga maging kaparte kay it makasulod ka lang adaan, okay? Makapartisipar kay ton Wimbledon Open Tennis Tournament sa UK. Dako na ini nga bagay kay it nag-award ini trophy it mga dinga ni Hadi Raina. Nga mga prinsesa, prinsipe, hiton monarchy hiton United Kingdom. Okay, and pinakasikat nasunod la inin US Open,
0: Australian Open,
1: French Open.
0: Okay. Amateur opat nga yan. Grand Slam tennis tournament.
1: Yan, Grand Slam tennis tournament but Wimbledon is
0: the most prestigious,
1: the oldest in tennis tournament. Kan 18 kumpay ni mga 1800s pa. Mamay kalaga kay Pipe Kevin. And it namulay hini. May dani nga nira dito kuan kay Pipe Kevin. Part of the culture ba? Nakabusag nga tanan.
0: Oh, yes.
1: It mga player. Okay? Oh. Mamulay ka Wimbledon. Okay? All white.
0: Dere pwede dito at iba color in uniform.
1: Dere. Busag good kay Pipe Kevin.
0: Oh. By the way, may dana meaning nga ibet BJMP.
1: BJMP.
0: Oh, ano Bureau man? Of Jail Management,
1: Management and Penology.
0: Oh, Bong Jinggoy Marcoleta at Pipet Gintitigo.
1: Bong Jinggoy Marcoleta
0: Pipet Gintitigo.
1: P. Hinudaw lainin man. Ano? May nagagagawas siya ng mga impormasyon nga ipapa-impeach ni Ray Buhing Remulla.
0: Okay, impeachable man ito.
1: Impeachable official. Oh. Kaya maghihinula tira ng 7 years pa. Kaya 7 years iton, in term iton ombudsman, fixed by law. Nag-iisipin mga congressman nga, gidaw, uubuson kita ini, labi na't mga pangontra. Bilingan good natin in remedyo ini. Kaya bis nga ni Congressman Jude Asidre at Bagatingog, baga, nagpahayag hiyahin baga pagsiring, posible ito matabo. It question ito kung ano pa kahaluag or kamatarom inin baga influensya ni Speaker Martin Romualdez haiya mga ikasimiembro itong kongreso. Amutot pakiana rin kung makakaman pa ba hiya in following common hini nga insidente.
0: Totoo na lang yung Pilipinas.
1: Purbido. Kasi siyempre, it pangangasuhan. Oh. Mag-iisip ba ah? Anay daw. Baga din niya kongreso, gutihan na lang masasalin hini.
0: it masasalin na ito, pira-pira na la. Amutan sinisiring ni Ino, talang siring pira lang, kapresyento rin ito, Dere Buhaya.
1: Benji Magalong.
0: Benji Magalong.
1: Bagyo. 90% mga buhaya. Bisiki ko Barsaga, itawag niya han kongreso, inin, Crocodile Farm.
0: Nag-unay ad to hiya.
1: Takayo po diya. Kay member yat kongreso ng Kevin Kevin. Banaw, good man. Init pa kaya na. Hino, nga member at kongreso, ito rin makatagamtam yung kickback.
0: Hit
1: mga implementasyon, hinin mga Infrastructure Development Project Haira mga distrito.
0: It possible to nga waray pa anya na pala.
1: An bag-o.
0: An bag-o.
1: Oo.
0: Na like some Cheljok no.
1: Cheljok no. Oh. Ambot ini dilima.
0: Oo.
1: Oh. Ilayla dili. Oh. Ininga tawagon ni ra mga progressive group.
0: Mm.
1: Oo. Kay baman ini nga mga minority nga hirano ni Libanan, di makinatuod nga mga minority nga dili to nagpapakatirim-tirim. Kakibib-kibib. Ano mo tira gagastos tira pa politika di Easter Samar?
0: Amo na, amo.
1: Kung dagkot panhatag, o. Ini nga mga tanha Samar.
0: Kaisus.
1: Masiring minority ra. Para lasignon nga may da minority. Kumita na ba ka mga nadibate gayon hin mga pieces of legislation hira tan, hasamar, hi Nonoy Libanan, waray man. Oh. So hinuhayo at waray kamarawat yung kickback or mag-demand yung kickback at mga proyekto ay yung mga distrito. Oh, ito ka Kipay Kevin. Ha? Say, as sanglit ang ilahir mag-hadlok kaya patal si Kundi Rebuyang Rimulya.
0: Buyang Rimulya na ito staring do rin ka-powerful.
1: Oh, ay grabe ka Kipay Kevin. Kay bisang ka di rin mapamatudan, kung mag-inihati nga imo kaso, oh, kamapripriso ka anay, kay waray bail, ito yung plunder.
0: Waray piyansa.
1: Oh. Bado kada ako nga bagay. Adi na liwatak, favorite tandem, waray lain kundi ang mga maglaom-laom nga mga lagaon kuno, nayakan hira. Namamati nga ni Akhaiyo, nahanumdum ako, handuhang radio announcer, radio diwa. Dati nga, oh, adi panngaranan, waray na good kabalik, ang ira station tigang maruba ni Bagyo Yolanda. Oh, by 2013, ang radio diwa station, favorite ko liwat adto hira, dati before Haiyo. Oh, sige, kakipap ka rin.
0: Nandi kita. ano ito?
1: Eric Fructoso.
0: Ah, Eric Fructoso.
1: Ang bata pa Eric Fructoso. May naka-picture kakipap Milton.
0: Bado. Kay member inihan Guaping.
1: Guaping.
0: Guaping.
1: Oh, hira nira
0: Mark Anthony
1: Mark
0: Fernandez.
1: Mark Anthony Fernandez.
0: Si Joe Marie Iliana.
1: Joe Marie Iliana nga naging
0: Eric,
1: asawa.
0: Eric Fructoso.
1: Eric Fructoso. Subali, upat inihira.
0: Tolo, tolo.
1: Oh. Eric Fructoso. Mark Anthony Fernandez. And
0: Joe Marie Iliana.
1: Joe Marie Iliana. Guaping.
0: Guaping. So,
1: okay.
0: Naging sikat din ni Hira.
1: Mga 1990s gihapon. Late.
0: Di rin na. Amo na ang Guaping. Di pa man hijaw mapa.
1: Oh, hijaw mapa. Naupon pa din na.
0: Di pa hijaw mapa. Oh. Naupon pa ngayon. Bako, rinig kung may upon kita ni Ronnie.
1: Okay. Okay, Kevin. Oh, sige. Ano na ni Kadakuya yan na?
0: May din picture ni Dahi kakadtuman.
1: Oh, gulo nga pagdako niya kakipay Kevin.
0: Kung ang good yan, nagbunjing good yan.
1: Nagbunjing?
0: Oo.
1: Kaya tapos, ni yan, naadi na hiya nga siguro nakaitom na ada.
0: Oh, binmalik hiya, ni original nga, ano, nga panlawas.
1: Okay.
0: Kaya niya si Ring, nagka-depression niya.
1: Pagkaman ini, makilala ko nga kaitsura ini. Nga nakadhadiin ah, din niya naging sindro anay.
0: Ngayon.
1: Oo.
0: Saring niya, karasa ko nung pagkinaon, tinuod gan. Pasagdan nga ni Nemo, iton ginbibiling hiton imo
1: lawa.
0: Iti imo dila.
1: Hunahuna pa.
0: Oo,
1: kaya ito, dito natin kang hunahuna, karasa man niya na pag ice cream.
0: It sinisiring nga cravings.
1: Cravings.
0: Itimlawas, dirit nanging inahanglan.
1: E,
0: nag-i-imagine ka lito nga karasa, tapos gini-imagine mo nga na-touch si Timo taste bud, si Timo dila. Amot nakakatuyaw ito nga cravings.
1: Okay.
0: Ada kagod ito matambok, kung dirit ni mo madidisiplinahan ito ni mo cravings.
1: Katapos sedentary itim lifestyle, oh, waray ka na movement.
0: Waray ka movement. Oh. Oh. Sarap kumain ko, no? Tapos umiinom pa ako noon lagi.
1: Okay, labi na ko ng mga sumsum. Kumbaga beer itong giniinom, tapos sumsum kang crispy pata, chicharon bulaklak, sisig, lechon kawali. Oh, ano ba ba? Kakipan
0: tapos Kevin? Antes ka umuli,
1: makaong ka pa.
0: Mahapit kahit bulaluan. Magutom man, tikang pag iniinom, magutom. Hapit kahit bulaluan pa rin, kayo magsasabaw kita.
1: Okay,
0: ma-order ka pa yung tulong rice.
1: Tudas ka, Kevin.
0: Among rujut mo tatabo ito. Kaya kung nagatrabaho pa ko rin ang pag-ibig, may day to time nga nasugad ako.
1: Okay.
0: O sige ka nagpagkinaon. Katiti yung mapag-inom, antes mauli. Man nga raon pa.
1: Gidaw.
0: Okay, lobo gad.
1: Taka yung nag-iniinom kang beer.
0: Oh, beer or tuba. Beer or tuba.
1: Sigit sumsum.
0: Sigit sumsum. May pagod kanon.
1: May kanon. May pinapadong. May kamuti. Oh. May balanghoy. May
0: saging.
1: Saging gaway.
0: Oo, oh, sinugba. Oh,
1: sinugba, kinilaw. Oh. May da pa itong mga simod, himbaka, naga.
0: Mm-hmm.
1: Oh, may makuang kapahankuan. Mingo float.
0: Yun.
1: Lingani
0: oh.
1: Salad.
0: Oo, oh, maha.
1: Maha.
0: Tapos pag uli, mahapit ka pahit bulaluan.
1: Oh.
0: May nilaga kay maraset sabaw.
1: Mm.
0: Okay daw, maamo ko na mga linmubo ako. Siguro at that time, mga panahon, mga late 90s to early 20s.
1: Oh.
0: Lubogod kay abot ako yung mga 75 kilos.
1: Ngayon?
0: Oo.
1: Badaw.
0: Abot ako yung 75 kilos. Kay ito nga, tapos wala aero exercise.
1: Oh.
0: Nagihinulat
1: tapos na. Sige ni magpinanagil.
0: Oo. Hindi ako ang gidadagil. Hindi mo lang makuri kong bidahon.
1: Asya, balita. Oh. Basta may dahigayon, kaya ano ka din rin kibin-kibin.
0: Jesus. Lubogad. Sering paniya. Waray ko kung nag-exercise. Grabe ang taba ko noon. Waray na ko noon na iguha ko na t-shirt. Uy!
1: Adaman kita, Jim.
0: Oh, okay. Ang mga instructor rin eh.
1: Mga instructor. Oh. Kita ka lang mga butkon.
0: Oh.
1: Day, mga butkon, day. Mga masulan.
0: Oh. Ang mga instructor rin eh.
1: Mga instructor.
0: Oh. Kung haros din ako nakakatindog, nabagabaga na ako yung pagong.
1: Bado.
0: Uy! An makuri ko no, kinahanglan na ako mang espeho para makita ko lang yung bird ko.
1: Badaw.
0: O, gira.
1: Ano yung ito espeho, nakadiya ubus?
0: Oo.
1: Baga tinatamakan mo.
0: Oo, or magamit kahan. An espehong gutiay nga ni.
1: Gutiay. Tapos, mapalit kahinin ko an, bagahinin selfie stick.
0: Oh, selfie stick. Oo. Amo ko na niya problema, gida. Para ko na makita ko ang birdie ko.
1: Mm.
0: Where is my birdie? Amo lang ko na niya paagi para ma-check up niya kung nada pa.
1: Mm-mm.
0: Kinahanglan gumamit na yung espiho. Salit ko, no? Nalain na hiya. Kinahanglan agud ko, no? Nga magdesisyon na ako nga tuhayon ko na iningatanan nga akong panlawas. Kaya ako lagi hapon itong perdi.
1: Tinood ka kayo ng
0: Amo ito. Bisan nga nit iba nga diri. Ambot kong tinood ito, nga kung joke la ito.
1: Itano?
0: Ay ko nung pag pinada ko yung masol, yung ura-ura, kaya may dit natin kaguti.
1: Okay. 50 anyos na.
0: Ah, 50 anyos na kaya ni Ka-Eric.
1: Oo, kaya baga, diri Adiri harayo itong diferensya nato ni Kevin.
0: Ah, okay. Okay. Mga 51 pa man laki ta.
1: Amo na. Kevin. 50 years old na. So, pwede pa.
0: Pwede
1: diri pa.
0: Hindi pa huli ang lahat.
1: Huli ang lahat to stay fit. And ito hiya, kuan nito niya, life's, it's a lifetime commitment.
0: Tama,
1: Lifetime commitment.
0: Okay, magkuang kalangan hini, baga hababaw la iton imo, ano tawag hini, determinasyon. Ay, dere.
1: Oh.
0: Dere kamadara hini, pagpagasa.
1: Ngan, bumalik niya kagwaping, bismay edad.
0: Ah, mugod okay? Iton, mugod iton.
1: Basta ikaw in nag-reduce ring pa.
0: Yan,
1: baga nagpa-reduce ka man, yan.
0: Makuri kon, diri ka manginan huti mo kabutang huti mo panlawas ano nang nagtitinunog okay
1: bangin may daga text
0: yeah yun bibiling ko lang na akong didikuan sunod nga topic
1: next
0: salit kinahanglan gud nga mag-upay iton aton panlawas kay para diri kita kukurian pag check up ko na ada pa.
1: Baga kayo niya at kabagwakan nga maging bibili ka ng dagom.
0: Agi na.
1: Kipip-kipin.
0: Amo, makore ito.
1: Pero sugadhay mo kay baga flat net in mo tiyan, waray problema.
0: Waray problema.
1: All the time.
0: All the time.
1: Problema.
0: Anytime.
1: Anytime. Oh. Yan, ito.
0: Oo. Oh. Hala.
1: Hala! Next item.
0: Okay. Damit ni Papa Osa,
1: oo.
0: Kung kay ano, bagabagay nagiging nega. As in negative yan na itong image ni Kim Cho. Kaya noon, napakute man itong hiya.
1: Okay.
0: Pirmi na smile, pirmi pa sweet, pirmi pa tweetams.
1: Okay.
0: Pero kay ano ko nung iyagin himo nga patrawan.
1: Mm-hmm.
0: Ngan pagtamas-tamasan ang hitsura, ni Raisa Madison. Okay. Nga waray man atraso haiya.
1: Haiya. Bagaan ni milinggudlahin ka kontrada.
0: Oo. Salit siya na, dismayado, itdamo nga katawahan, itong aktres.
1: Okay.
0: Labot na nga, igin kumparar ini niya hi Raisa Madison, han Lotus Feet, nga okay. Karakter di dahan feng shui nga movie.
1: Mm.
0: Well, igin ka-inkwentro niya liwat, ang talent manager, ngay maring O.G. Diaz.
1: Okay.
0: Han magkita hira, di dahan studio han, it's show time.
1: Okay.
0: Nga, kinuha na liwat, ano itawag hini nga, kung baga amon, gindukloy.
1: Gindukloy.
0: Oh, kung man ini natulos.
1: Iyan. Oh, gintulos.
0: Gintulos amon. Dito amon, dinodukloy ka na dama.
1: Oh. Gintutulos ka na luwa. Oh, okay.
0: Dinodukloy ka. Mm. Oo. Oh, oh. Umiral na naman ang pagiging taklesa ni Kim.
1: Mm.
0: Han magkatapo hira dida han studio.
1: Okay.
0: Ba daw. Mm. Nada ako na ba kuno it ulo ni Kim Chu?
1: Mm.
0: Nga itong iya feeling ka level na niya hi Catherine Bernardo ng Ann Cortez.
1: Badaw.
0: Mayihan ako nung ariko hi Maring OJ. Mm. Nganda ko na naipundar itong iya pakabuhi.
1: Iya pag sinismis liwat.
0: Oo. Salit din ako nung niya kinanglan nga himuon nga content hi Kim para kumita itong iya mga vlog.
1: Okay.
0: Sugad-sugad ko nga may nagdidinik takan Kim.
1: Mm.
0: Para magpostin iya mga accusation kontra kan OG Diaz.
1: Okay.
0: Antes sinidamo ko noan naluluoy nga nakikisimpatiya kan Kim, han magkabulag hiyangan hi aniya Oya Bishan Lim.
1: Okay.
0: Kay nagkaproblema adto. Tapos ginuwat pa inyan iya bugto, han parte negosyo.
1: Tama. Nagkakaso ito ira.
0: Oo. Pero yan ang kuno pa, bagabagi nagbag-o na iton batasan han Chinita Princess.
1: Mm.
0: Agoy. Ano daw lang nasugad. Kay very kuan man inihiya, hikimcho.
1: Mm.
0: Yan hadi. Mm. Waray hini mga mag-raot ka nagawasan niya ba.
1: Mm.
0: Pero yan ang magkasunod ining insidente nga sugad-sugad nga quote-unquote sa Tagalog, nilait niya si Raisa Madison.
1: Mm.
0: Tapos iya gintaray-tarayan hi
1: OG
0: Diaz. Yes. Ba, damot ang problema lewat hini ni Kim Cho pagkaya na mga ka-K5. Ako ko nakinhaiya, although...
1: Inuululan ka?
0: Oo. Oh, di rin kinuupayan haya as an actress. Kaya akong pagkita, nag-a-act nga niya.
1: Pakyut la. Ya. Oh, tapos baga pakyut-cute la.
0: Oh, pakyut-cute. Oh, pero... As a person, nakasubaybay ako niya karir. Warinhin mga kuwan. Warinhin mga sugad hini nga... Mga nagkagawas, kadiri maupay iton iyakuan, pamatasan, suga dito. Na napausala ako nga nasugad inihiniya na. Okay. Hi, Kim Cho, Chinita Princess. Pero bangin nalewat ini style para pag-istoryahan.
1: Ito.
0: Bangin may bago nga kuan.
1: Nakarga pa kita.
0: Oo, kaya bangin.
1: Na-istoryahan tayo nga Kevin.
0: Bangin may bago nga kuan.
1: Pelikula.
0: Pelikula. Oo. Amo ada
1: bangin, nga. Bangin, pakakasabot may OG Diaz.
0: Posible gihap. Okay. Asa matirat mga style.
1: Mm-hmm. Okay. Next item. Anaton oras, mga ka-K5?
0: Oo. Kita akong taliwat ini. Sige. Oras anay.
1: Oras anay.
0: Mm-hmm.
1: Alas 7:55 na.
0: Mm-hmm.
1: Oo.
0: Sige. Nga di kita ito ato.
1: Last item.
0: Mm-hmm. Ambot kong tinuod ini nga may da sugad-sugad ganasa rin kita nga digod kita. Pinapaboran hiton Ginoo. Adi kita kan kuan Martin Rivera.
1: Ito, kakipim Kevin.
0: In fairness, baka hindi rin nalalaga si paring Martin Rivera. Tumtob yan ako na perform.
1: Pati hi Gary Valenciano.
0: Nagdulungan-dungan hira.
1: Dungan-dungan. Mga inihi Martin siguro mga 60 taon na.
0: Mamaya no.
1: Hi Gary mga late 50s.
0: Mamay kahito.
1: Pero kita ka Kipep Kevin ira mga bakdaw.
0: Oo.
1: Kaya mo luwadit ira pakabuhi.
0: Yes.
1: So. Ira good aalagaan, ira lawas, ira busis nga dirihira magka-diferensya kay kun amo init imo bagaging kukuhaan hining pakabuhi.
0: Mm.
1: Katapos baga abusado kat imlawas ka K-Pipe Kevin. Mm. Ha? Madali ka malagas. Madali kumupas.
0: Yun.
1: It ginhatag ha imo nga talent nga amot im kapital it im pagpakabuhi.
0: Amo ba ito? Ako da nakitinga ngalimot nga So, kinanghalan protehiran ko ito akong boses. Kaya siya man lang.
1: Uy, tam.
0: Mawarayan nga ni kita. Waray na.
1: Waray na kaki Pep Kevin.
0: Waray na. Oh. Ah, malit na pagwapo hatun.
1: Mawalan ang mawalan ang lahat. Huwag lang ang boses.
0: Oh, salit kinungkol ba ako kung nakadto ko yung mga patronan, mga birthday. Kaya kasaring nira, nga tanan nga nagatrabaho radyo maara magkanta.
1: Okay.
0: Nagko problema na kito gid naman.
1: Bodo kun makadalik makabatera nimo Totoy Bibo nga bawal na gamot.
0: Kun nagtitikang net 40 hay kun baga na tutudlok na ako nga kadamo let akon pasangil nga sige indiro niyan nala.
1: Kinakanta ka man alaga ng baga college kita baga uri pagkita magkikirita nga.
0: Tub nga nakaka-skip ako. Ayaw ko nak niyo pag pinakantahin. Imbis ka maupit at tarang ka.
1: Okay.
0: Ala, ngadi kita.
1: Sige. Kaya ano kuno?
0: Nag-emote, waray ka pugni ni Mr. Martin Ybera nga maging emosyonal. Han, pag-iristoryahan ang iya anak nga Santino. Kay maadto pa, again, open up naman ni Martin nga ini Santino, special child. I have a special son. 20 anyos na ngay ani ni Santino. Okay?
1: Ay,
0: diri nakakapag basta nasiring lahiya nga special child.
1: Okay.
0: Diri hiya nakakapaglugaring. He will never be able to go through life on his own.
1: Badaw.
0: He has to be taught, prepped and protected. Nga tanan nga pag-andam para tiya lawas, iba nga tawit mag-aandam para iya. Pirmi may nasunod, pirmi may naalalay. Agoy.
1: Dapat pagpapakabuhigun mo pa ni Paddy Martin kaki Pep Kevin. Oo. Kay di rumamit pag hiring caretaker rin eh.
0: Kuan nga ni, sering niya.
1: Caregiver.
0: Special child, may the anger issues. He cannot control his emotions. So, iya ko no, sige pa iya pag in-studio ko na ano niya pag pagbasa hiton autism. Hiton body language, hiton autistic nga mga tao. Kaya amoy iya anak. Autistic nga yun tiya anak. Ah, guy, huy. Haros mag-talk na hi Martin. Didahan era pag-istoryahan vlog ni Gary Valenciano unang adlaw. Nga, an iya nga ni paka-santo, panhadi, nga kasiring niya, ginsisirutan hiyang Ginoo. Ito ba nga, pinaparosahan ka ng Panginoon?
1: Ano daw lang sala ni Paddy Martin nga dako?
0: Tungodhan pagkamayada ni special child. Anya siring, I used to think that this is God's way of punishing me.
1: Ira iningan ni Pops Fernandez?
0: Waray ako pa kakuang kung ira iningan ni Pops. Kay nag-asawa naman ni pamati ko din na ni Rangan ni Pops. Kay ni Pops iba na ni Rang mga anak. Waray lak pa ka-research sinin maupay. Ano. Pero nakarealize siya nga amo ko no ini ang grasya nga iginhatag.
1: Pero parat iba, swerte ko no.
0: Oo. Oh,
1: kakipin-kipin. Oh. Inin may da ka mga special child.
0: At iya yung napaka-realize nga iginhatag inang Ginoo ha iya para makarealize siya nga, oy, dire ka permisikat, dire ka namamayang pag.
1: Amo na.
0: Bangin may ada ni mo napabayan nga iba nga mga tao. Siring ni Martin, amo ada kuno ini, kay napasibayan ko an akon duhang nga mga anak nga iba. I've neglected my two other children.
1: Adto ina sa siguro diri ini ni anak. Kan Pops kay duduhat anak ni Rangan ni Pops.
0: Amo na ini.
1: Ni Robin Nievera.
0: Ni Robin oo.
1: O sa nga musician yep, and Hiram Nievera, Hiram, sa cartoonist.
0: Yun. Correct.
1: Yes.
0: Oh, napabayaan ko no niya. Okay. An iya duha nga anak. So wala iton iba. Oh. Amo ito. Oh. Adto niya nakuan ha United States si Santino.
1: Oh.
0: Adto ni Santino, ano yan, kuhan, ang kahuman na ni relationship ng ni Pops.
1: Pops
0: ano
1: yan, ni
0: anak ko. Nakalimot lang kuhan nanay hini. Han...
1: Usala ini nga era anak?
0: O han bago.
1: Han bago.
0: O han bago.
1: Okay.
0: Ambot yan, kung hinutiya yan na current flame. Kay parang nagkabulag yapo na da.
1: Ano yan? Or be that sugad ini nga mga pangidaro, may mga fling pagkakipib-gibin.
0: Oh God. Kay samtang na kuampa.
1: Nga na mga itsura ni mga bakdaw, diri pa sugad ini era. So, diri ito harayo kay Pep Kevin nga magkada pa mga fling.
0: Oh,
1: 60 years old na.
0: Labi na kung maaaraw magkanta.
1: Ito.
0: O, bisan nga di maaaraw magkanta. Asay pa kung maaaraw ka magkanta. Okay. Tapos Martin Ybera ka. Ay!
1: Orbida ka kay Pep Kevin.
0: Oh, igdodong hill ko dito haimo. it pangkaon.
1: Wala ka ding dodong hila. Magigihungit ko na yun, mga Kevin. Makantakan mga It's Day With You Becomes
0: oh, yun.
1: Valentine.
0: Oh, ani, ano to? Be My Lady? Iba ba?
1: Be My Lady.
0: Yun.
1: Yan.
0: Oh, no. Iba agad.
1: Iba.
0: Yuh. Karasala.
1: Yeah, okay.